0: kakuturan, tapos kamantalan.
1: Medyo tuyo pa rin sila mo.
0: Ha?
1: Ma'am Sir Di Arev, lang mag-aga. Tristan Yat Gulay, thank you so much. Salamat, Gid, sa pag... Opo, sa kay Jelwin, paring Vincent, morning. Dan like a chair. Happy Sundays, tanan. 300 pesos kahapon, maka-eat all you can ka na. Sang Blue Crabs dito sa Banwasang Ibi, Magalona. Hilig man ko magkaon sang seafoods mo. Hindi lang ko galing kauyon sang sisikag talaba. Kabudlay na, sir.
0: No, kayo magsisika.
1: Kinanglan mo kidya mag... Pero hindi ah. Namit na siya. Basta mga seafoods, okay talaga yeah, no? We have Sir Rimel Mamilia. Salamat din sa pagtutok at pagpamati. Thank you. Salamat ha. Ma'am Lentalde, katropa. Greet ko lang si Mera Nilda, Miriam, Marlene Jumar, kagsakay Jeline, Raylan, Jason, Rico. Nagpamati kami sa radio. Galanog ang tingog mo sa Amon Radio. Ngagin, hatag, sang XFM sa Amon. Nakatutok kami per me. Morning. Salamat, Ma'am Len. Ma'am Liag Lubrado, salamat man. Come and enjoy our Kabugnaan Festival 2026. May nagdaog na to. Si sino to gani man, nalipat ko sa ngalan niya. Sang Miss Kabankalan 2026, mga katropa. Si Hennessy, hinirang na queen of sinulog or sa Kabugnaan Festival 2026, Miss Kabankalan. Congratulations sa inyo kag gabay pa nga sa madason nga pag ano ta pag pagpakabuhi ta mga katropa. Ang ining mga celebrations, ining nga magagmay nga mga events no sa mga lokalidad, nag-contribute no sa mga inspirasyon sa aton nga mga pumuluyo to keep going despite of the hardship. Kabudlayan sa aton nga pagpakabuhi mga katropa. We have that urge to keep going bisan pa nano nga mga kabudlayan, bisan nano pa kabudlay sa aton nga pagpakabuhi. Aton nga mga farmers no dire sa Southern Negros nga naigo man sa RSSI, aton nga mga kauturan nga nagapurgiot man no sa kamanahon malahalon sang aton nga mga balaklon. Amunay aton nga ginalantaw karon mga katropa no. Oras na ito, 8.07 sa pagpangalagad ta sa atun para tuntunan. Let's take a break. Balikan ito mga balita ta mga katropa pagkatapos sa mga panunda. Mga standby.
2: XFM 90.3
3: The Secret of Health.
4: We will be talking about constipation. Ano ini, Doc Leo?
5: Amo ini, Sir Josil, no? Ang kondisyon sa aton sini nga digestive system, particularmente sa aton sini nga tinae o kundira sa aton nga large intestine. Nga kung sa diin, magambal ganit kita nga constipated ang isa katawo, hindi regular ang iya sa nga pag defecate o kung ang bowel movement. Magambal kita hindi regular, hindi adlaw-adlaw. Agiban sini, maabtan patag tatlo kaadlaw, isa kasimana o kung masobra pa. Agiban, Sir Josil, waay ganyan nagabatyag nga mamuhin. That's why galipas nga nagalipas ang inadlaw, dito na isa nag-stay sa aton sri nga colon. Ang iban, kung nabuton man, puwerte man kabudlay. Ang ila sini nga ma-experiencehan sa pagpagwa sini. Muning siling mo bla, kung sa salakyan pa ni sunog ang clutch lining mo sini mo. Kay pangot-pangot ka sa primera, halos-halos ka maka segunda. Kaga ang iban sini, Sir Josil, makapamuhin man adlaw-adlaw pero ginagmay. Kaga sila mismo ma-feel nila nga hindi successful or do may nabilin pa. Oh. Amo ni ang mabatsagan ko na constipated ng isa katao.
4: Pero paano naton masiling dayon abi Doc Leo? Mabalaan ta dayon, constipated na ko inang nag kao nagkambyay kao. Why dayon magwa constipation na?
5: Isa Sir Josil, kay suppose hapos lang pagpagwa sa aton sini nga higko eh. Kagasuno pag ini sa pagtuon nga ang pagpagwa sa higko nga normal sa hamtong nga tawo nagalaba na kuntani sang mga 5 tub-tub 7 ka pulgadas.
4: Amo na kalaba ha.
5: Ambot lang kung paano nila takso na.
2: Santhon Plus Gold.
5: Ang manami sini sa Santhon Gold Capsule Sir Josil kay gid combined diri ang queen of fruits and vegetables sa kadamo sang ila sini nga sustansya. Kag of course doctors may upod gid sila sini nga fiber. In fact, ang isa sini sa sangkap niya muning queen of vegetable nga moringa may ara sa sang high fiber content kaga compounds nga nag-stimulate sang bowel movement. Pun magamit gadi kita sang Southern Gold capsule pinaagi sa moringa may ara sa sang insoluble of fiber nga makabulig siya para mag-bulk ang stool naton. Pagkatapos may ara sa sang isothiocyanates nga makabulig sa para mag-support sang gut motility o kun ang paghulag-hulag sang aton sininga tinai sa pagpagwa sang higko. Ang isa pagid amuning queen of fruits nga mo ang mangustin. Actually hindi ang pulp o kun ang unod sang mangustin sinikunding yas rin nga panit nga nagaangkon sang santhones nga may antioxidant and anti-inflammatory property para nga malikaw sa mga inflammation na nga aton sininga tinai. Ang garlic naman niya nagabulig acto as a prebiotic.
3: The Secrets of Health.
4: So, if constipated, mag-inom sa Santhone Plus Gold, Santhone Vitamin C, and Premium D3. Kombinaron ninyo ini, mahumok ang inyo sining excrete, mahapos ang pagpagwa, at the same time, maubos sa pagwa because puno sang fiber.
5: May fiber ka na halin sa Santhone Gold Capsule.
4: Oo.
5: Nagabulig to sa bulk, kaga nagabulig siya pahapos ang pagpagwa. Pagkatapos, may ara sang Premium D3, nga nagabulig pa nami sang pagpuga-puga sang aton sini nga tinae sa pag-release sini. Kag para mas mahapos, may moringa oil and the virgin coconut oil nga mas nagapatanlas sa pagpagwa sini.
3: The Secrets of Health.
6: Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Santhone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Bisan pa may fiber ka dira, bisan pa nag-bulk na dira, bisan pa may pampatanlas ka na dira, bisan pa nami na sa pag hulag-hulag sang tinae mo kung na-activate na siya. Pero kung tig-agyapon, may rason gyapon nga medyo magpaganot ang higko dito susulod niya di ma-release. Whereas kung magamit ka sa Santhone Plus Vitamin C, ang vitamin C nga niya nagabulig na siya pahumok sang higko.
3: The Secrets of Health.
2: Santhone Gold Coffee Mix.
4: Sa mga kauturan ta, those who are taking coffee, make sure nga ang inyo sining nga kape puno sang suplemento. Hari sabi sa Santhone Gold Coffee Mix, may collagen, may glutathione. Aside from that, sa collagen ka glutathione, ara manda ang ingrediente nga makuha ninyo sa Santhone Plus Gold Capsule. May mangustin manda, may palaya, may malunggay, garlic, and spirulina. Agud to magbulig stimulate sa ato sining lawas to function well. So, Santhone Plus Gold. Could you imagine that ang glutathione nag-detoxify sa ato sining lawas? Ang collagen, dakong epekto to use nito maintain sang manami firm na to sining skin at the same time nagapanami sa to sining mga joints. So Santhone Plus Gold for those yama siling ati bata pa ko hindi ko gusto ya sang kape, hindi ko gusto ya sang caffeine. Santhone Plus Coffee Mix ang kape sa tanan nga pangidaron, pwede bata, pwede tigulang, kay ini wala caffeine, nagapaaktibo sang function sa to sining brain.
3: The Secrets of Health.
6: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santhone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santhone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santhone Plus Gold. Santhone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Santhone Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Julie. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santhone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
2: Santhone Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhone kag vitamin D3.
8: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso git ko. Basta gani gaino ko sang order yung ang kape. Gato kang pagit pagka-nerbioso ko. Ipatilaw ko sa akong abyan sa Premium D3 Coffee Mix na miangid ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, pero may akong lawas kag utok. Premium D3 Coffee Mix, langit ang kape ko.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santhone kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
6: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhone Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa
9: sa mga butika.
10: Sakit ng katawan? Mag Sanfon Plus Herbal Oil.
11: Edgar, Elvan Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
10: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Sanfon Plus Herbal Oil.
12: Sister Pain.
13: Edgar, sa kaservice ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang karisis na nagtumaro kasi matyag ko tayo. Wala nang sakit ang ako likod.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Sa mabuti ka. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
15: Exciting, bro!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
0: Balancing ang mga komentaryo.
2: Further
0: then, yung nag-atras ang public opinion. Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
3: Nga medyo isong pasalayan.
0: Ini ang Bullseye.
4: Balik-balik ang tabla mga katropa. Ang barangay elections, kailapit na lang. I hope mga katropa, makakontribute kita sa mga pagpahibalo sa inyo sa mga obligasyon tabi ng botante. Nagasigahunta nga sa mga experience naton, nga grabe ang issue sa corruption, grabe ang issue sa tawag sa ni, sa mga nagakalatabo sa tunpungsod mga katropa. Nagproblema kita sa aton ekonomiya, ga problema ta sa aton nga sitwasyon mga katropa, taas ang mga braklon, taas ang presyo sang pritihan, no? Nagataas ang aton nga mga pagkaon, presyo sang pagkaon. Ang mga basic commodities mga katropa gasaka. Ini bakod sang tripling crisis nga gina-experience naton, hindi man naghalin sa aton pungsod mga katropa. Naghalini sa guwa sang pungsod sa Middle East, no, matapos nga sige Japan sa bumbahanay ang Amerika kag ang Iran subong, plus nga nakikay sawsaw pa ang Israel. Amo ra ug kisa mga abyan ka sa una bilib na bilib pa ko ni sa Israel kay balko pinsa ko silang choosing one pero subong, if you try to look at i-backtrack naton from 2018 from 2015 to 20th mga katropa, ang tanan nga mga presidente na mga katropa nagsuporta sa Israel mo, no? Tungod ka pati sa mga katropa nga ti, you know, they deserve to exist. They deserve to be a nation. Nga gina-recognize sa mga kapungsuran all over the world. But kung lang taon mo na sa mga katropa, ang issue man sang track record sang Israel, pila ka mga kapungsor, pila ka mga presidente sang Estados Unidos, naging try niya kumbinsir para atakihon ang Israel. George W. Bush, no? Barack Obama, no? The former president sang US, and former President Joe Biden, no? Gintistingan sa mga conventions, sa mga statement, no, sang primero ministero sang Israel, gambal sa sinya delikado ang Iran, no, sa kalibutan, because given sa pila ka mga tinuig nga maka-exist sila, why mag-interbiner sa ila nuclear enrichment, sa ilang pag-build sa mga military build-ups nila, sa nagkalatabo nga pagsuporta nila sa Gaza, Hamas, Houthi, kag iban pa nga mga Hezbollah, nga mga ginakabig terorista mga katropa. Nga delikado ni, no? Ti ang away primero naka-focus lang to sa Israel mo kag sa Iran nga gabayluhan na isang ano, pero mero way man to ang baldila sang Israel, sige proxy war ginahimo sang rebuilding Houthi, kag rebuilding Hezbollah, no, sa pag ano, it all started sa Gaza mga katropa. Ang Gaza mga katropa, before ta magistorya sang ano, sang istoryang epekto sa crisis dre, kag kung paano kita nagapangabuhi mga byan. Ang Gaza, it's a place where the group of Palestinian mga katropa stays, no? It's a city dito sa Middle East nga abri para sa mga nagkalain-lain ng mga nasyonalidad, no? Mapa Israelites ka man or mapa ano ka man, mapa Jewish ka man, mapa Palestine ka man, no? May iban pa to ka mga Pilipino ga kadto mga katropa. And this is well, improving city dito sa lugar mga katropa. But there's a hidden issue dira sa lugar, no? Ang Gaza, Gaza kag West Bank, no? Ang medyo may hit sa una. Pero may gagwa da mga gera sentro sang inaway ang ining mga lugar mga katropa. Just because nga ti may ara sang discrimination. No? Palestinian and this Gaza, ang Gaza City kag ang West Bank all controlled sang Israel mga byan. No? May ara sila sang nakaposisyon da military nila. Nakaposisyon sila sa dira sa nasabi ko mga lugar mga katropa. If ikaw Palestinian nagkadamo sa mga reklamo nga nagakasupgasuprero sila sa mga diskriminasyon, no? Wala sang access sa borders kagiban pa, no? Wala access sa mga basic services sang gobyerno mga katropa. And bantay sarado sila mga byan, no? Ang rason sang Israel because nga ang Gaza ginapanuguan sa mga grupo sang mga Hamas mga katropa. Ang Hamas amo na mga terorista nga ginabakiran, no? Ginabakingan sang grupo kun sang pungsod Iran, no? Nga nagapangatake, pamatay sa nasambit nga lugar, no? Until October 2023, I think to be exact, October 7, mga abyan, nga ginatake sa mga rebelding Hamas ang border sang Israel. Dito, pila ka mga kagmayara pa ito sa ginagin, ano, ginihimo nga mga pag-abduct sa mga Jewish, no? So, natabo mga katropa, nangakig ni ang Israel, no? Ingati, why sang may matabo sa nada, no? Wala sa mga makabigta, mga makalagpas na. Kung ano ka. Sir Rodi, good morning. Salamat, kid, sir. Nagpamati kami, Sir Hermelinder Mansilingan. Thank you, sir. Salamat, kid. Relax, sir. Relax, sir. May storya naman tabuas. Okay, may nubo sweldo. Nubo presyo naman. May rollback. Pero piso-piso. Sa sulod sang daw 16 pesos, kinginsaka, balikan ta piso. Ma'am Mary Jane Balialio. Okay, so going back mga katropa, naglala na ning sitwasyon, no? Because nga nag-deklarar sang all-out war ang Israel kontra sa mga rebuilding Hamas. That resulted to the major bombing sa mga lugar dito sa Hamas, mga katropa, sa Gaza. Kagirapatihan, ginakukmungan sang mga ano sa mga rebuilding o kung sa mga teroristang Hamas, no? So halin sa mga establishments galinupad mo, no, ang mga missiles dito primero pa, no, until ang may mga muski na gakaigo, may mga hospitals, mga eskwelahan, mga katropa, no, wala pang undangan, no, palupad sang mga ano sa mga missiles sang Israel mga katropa. May mga proposal. Paano gin-propose, paano ginalantaw ang pagsulbar sang away dira sa Middle East nga medyo init hot gid ang Israel mga katropa, no? Hindi taman mabasol, no? Kay ti ambal nila ari kami sa Biblia, no, nga ginahambal kami nga we will exist and we will win the war, no? Bisan ano pa ni because kami ang chosen people mo, no, dira sa Middle East abyan, no? Ti tuod man, no, bisan ano ka bumbato sang grupo sang mga konsin oto, no, bumbahan nila ang Israel, ganaog ang Israel, ga exist ang Israel mga katropa, makabatong Israel. It's because nga ti una bes may ara may suporta sang Estados Unidos, no, and there is a billions of dollars nga ginahatag mga katropa sang

Una, in 1947, mga katropa, 1947, may ara sang Arab-Israel War, mga katropa, no? Which nga nag-away to, narabot to, naglapta sa Egypt, sa Jordan, sa Iraq, Syria, Lebanon, after nga nagdeklara man sang independence dito, mga katropa, kag-in-recognize sa mga sovereign countries ang existence sang Israel din nagsugod. Dito naman mga katropa, 1955, damo sa mga conflict, no? Ang Israel, may-ari ni Away ang may conflict sa military, mga katropa, involving sa Israel, UK, kag France, and Egypt, no? Ginbomba mo ni Away mo ni, gira mo ni mga katropa. There were 6-day war, no? 1967 man, no? Egypt, Jordan, and Syria, no? Because nga agaway tubla sa teritoryo, mga katropa, no? Sa West Bank, Gaza Strip, kag sa Golan Heights, sa Sinai Peninsula. May away man to, no? Going back 1973, mga katropa, no? Ang ining Yom Kippur War, no? Nga nagluntad 1973, no? May mara sa mga surprised nga pagpangatake, mga katropa, ginlunsar, mga katropa, ang Israel, ang Egypt and Syria sa Israel. Okay. Ang pinaka recent, mga katropa, nga medyo marugay-dugay ni sa ang Lebanon War, no? Nga naghatag sang pinaka nagko nga makonflikto sa tunga sang Lebanon kag grupo sa mga Hezbollah, mga byan, gikan sa Lebanon mismo. And that stayed from 1982, medyo marugay-dugay ni sa 2006 until now. May ara Japan, no? Pinaka mga recent nga mga away, mga katropa, Hamas, amo to hambal ko bala, no, atong October 7 nga atake sang ining mga grupo sa mga Hamas, mga katropa, nagresulta ini sang panibag-o naman nga away, no, 2023 no, sa until now, no, ara pa sa ang conflict sang Iran and sa pila ka mga allies sang Israel, mga katropa, nga nagresulta sa pagpamumba subong, no? This happened in 2026, no? Nag-isang Estados Unidos kontra sa Iran, mga katropa, until now. May aras kin draft nga mga peace negotiation, peace pact nga po nga gin istoryahan nga sige, pwede to ma pwede mapirmahan sa mga katuha, magkatuhay nga mga pungsod, mga katropa. Then wala nag prosper. Correct man ta. So ang away nga gin-evolveran sang Israel terribly, mga katropa. And nagkutil ini sang kadamu-damu nga mga kabuhi sa Middle East, mga abyan, kag nag-apekto sa ekonomiya mismo sa mga lugar, no? Now, istorya di ang away ang pagpukan na langgid sang Iran, mga katropa. Hindi bang surrender mo? Habal to ni Presidente Donald Trump, kaya wala na sa aerial defense, why na aeroplano, why naman sa mga missiles, kaya kurano pa, why naman depensa, yeah. Vulnerable sila kayo kung atakihon na amuni was agni sa Trump, and eventually, mga katropa, nag-collapse atong ginambaltang negotiation, no? Eventually nagbalik sa kinagual, kag subong gusto na sang Estados Unidos nga dapat masurinder na sila. Why na istorya, iban pa, masurinder na ang mga opisyal sang Israel, sang Iran, sa US. Nagsugod lang ni sa pag-atake, mga katropa, sang Israel nga ginsuportahan sang Estados Unidos. Nagpalupad tubla sa mga dagko ang mga missiles, no? Nag-igo sa pila ka mga military installations sang Iran, kag nag-respect man, no? Balik man ang Iran sa pagpamumba sa Israel. Now, ang kontra subong, mga katropa, sang Iran, dagko na. Ang Saudi Arabia, nag-intra. Ang Israel, no? Handa man mag-atake, no? Pero nakatutok sa Japan, dira sa Gaza. Eventually, may araan man subong ko nung nag-build up ng mga grupo sang Hamas, dito sa Gaza City, no? And Lebanon, no? Nag-atake naman ang Israel, mga katropa. Kung ang taon mo, ang Israel, mga katropa, grabe ang ilang paglansar sa mga away. It's true, of course, nga nag-succeed sila sa mga plano nila mag-atake. Pero ang inipag-atake, mga katropa, hindi man sila mo ginsuportahan man sa mga dagko ng mga nasun, no?
Estados Unidos. Kaya nga bal Estados Unidos, niya wala iya sa makaguba sa mo.

0: kung istoryata mga avancing, mga ano, ng mga armas ara sa amon po. Okay, so muning sitwasyon mga bian, no? Ang proposal among sini, supposedly natuldukan na yung problema mo, no? Kay ginduso sa mga kapungsuran sa United Nations na there could be a i-establisar ang two-state policy. Nagsugod ining away mga katropan sa Gaza City, no? Nga hambal-hambal sa Israel, ginahokmungan sa mga ano, ginahokmungan sa mga rebelding Hamas, no? Kag dapat i-control sang Israel ang nasambit garo-gar mga katropa, no? And ang pila ka mga nasyon nga panindugan man sa nila makabulig kung tani kung i-acknowledge, no, sang Israel ang two states policy. The existence of Israel kag ang Gaza mga katropa nga mangin state of Palestine, no, daw ginalantaw ini mga proposal para matapos ng mga sigahot abi, no, pero hindi magpati ang Israel mga katropa. So nga danay ka kung mag-exister ang Gaza City nga isa sa mga lugar nga taguan o kadtuan sa mga Palestine, ang dako nga problema da is ang pag-build up sa mga military, no, sang mga mga rebuilding Hamas nga suportado man sa mga Palestino, kag eventually amo ni matake sa Israel. Tingin, no pwede, hindi pwede, ah, hindi pwede. So bisan ano pa ginisister, no, primero to sa kay President Joe Biden kinstruyhan mo ni nga why not i-try ta mga possibilities if that would be the key for the peace sa Middle East, why not, no? Pero may dalong para di mga katropa, because kamaro kita mga byan, ang Middle East is one of the source ng oil sa bilog kalbutan. Direga kwa Saudi Arabia, no, subong ti controlled sang Estados Unidos, because ginagamit ang kwarta mga byan is petrodollar man eh, no, US currency. Next is one of the source, 20% mga katropa sang aton nga oil ginakwa sa bilog kalibutan, 20% naghalin dira sa Strait, nagaagi dira sa Strait of Hormuz. Ginserad ana sang Israel subong kagin na hambal nga bumbahan kuno primero ang tanang maagi da, especially kun mga alay abi sang Estados Unidos. No, diri nag-react ang Estados Unidos nga ari naman ta sige hol naman lamang mamumbar man sila padala ta to fleet ta, no? So gin recently ginpatuman ang total blockage sa mga cargo vessels ga labay sa ano sa Strait of Hormuz. Now ang military sang Estados Unidos ara da subong, no, nagahukmong nagatinir kay ti amo ning sitwasyon mga bian, no, kay hindi pwede kinanglan makontrol kag mapaagi ang tanan nga mga cargo vessels nga lulan ang mga oils na mga katropa nga madistribute sa bilog kalibutan, no. So this time nagambal na ang Estados Unidos nga dapat kakasun na, dapat untato na, and there's no way out but surrender. Halin sa pungsod Israel subong, halin sa pungsod Iran, dapat mag-surrender ang Iran sa Estados Unidos mga katropa. So now we have a situation, halin sa kay Israel nga gaduso nga kinanglan na atakihon mga katropa ang Iran because sang ila enrichment sa nuclear kag iban pa. Ginaduso karon, ginduso sang nagwa na nga mismo ang Estados Unidos, klaro na eh, no? Nga Estados Unidos amo ning gatake. Ano ang iyang interest da? Ti direkta pirmi na kabangko sa kalinong kakatawahayan sa bilog kalibutan. Pero hambalonta sa isyo sa Strait of Hormuz mga katropa, dira pala nga daan, hana pala nga daan nga pag bumba mo, no? Nag-declare pa lang niya ang Estados Unidos nga mamumba kami, no? Bumbaho namon ang mga roads and bridges, ang mga military sites sang Iran, gatimbuok dayo ng presyo sang petrolyo sa Pilipinas mo, no? Laghong pa lang na sang presidente sang Estados Unidos, no? Ga ubo pa lang sa, no? What if kon barukuyo nagid sa? Ano pagin matabo ayan, No? Again, there's no way out. Dapat lantaon ta na ang puturo sa bilog kalibutan kay delikado nila. Sanya, they have to surrender. Ah, sang ilang mga nuclear weapons, no? Dira. Amo maning ang sound sang Estados Unidos mga katropa during sang no Iraq war mo. Nga may ara to sila kuno sang nuclear weapon, no? Weapon of mass destruction, no? Pero way man to medakpan, way man abakwa. So part ni mga katropa sang mga provision kun tani nga pirmahan. Number one, i-surrender nila ang ilang mga nuclear enrichment, ilang mga missiles kay giban pa, hindi na magbato. Isa sa may major nga mga mga negotiations kagabrihan ng Strait of Hormuz, no? Sa parte na sang Estados Unidos mga katropa. Now, in return, ang parawagan sang Iran, sa niya, okay, masugot kami sa inyong plastada, pero amuni, wala sang pagpangatake sa mga allied countries, nations, sang Iran. That includes Lebanon. Okay? Iban pa kamarugar. Alright? Wala sang ginatawag nga surrender. No? Ara kita sa proseso sang determine, no, pag finalize sa mga peace agreement sa tunga sang Estados Unidos kag sang Iran, mga apian kag dapat i-recognize ang ining gobyerno sang Iran mga katropa, no. Pero there's no such thing as surrender sa mga military mights namon sa US mga katropa, and in return abrihan namon Strait of Hormuz. We guarantee safety passage sa pinaka mga cargo vessels dira sa nasambit ng lugar. Ang pinakabugat lang di ang pag-surrender sa ilang mga armas bala sa US mga katropa. Inidawala iya mabato ni sa Estados Unidos. Sige, medyo babarubugat-bugat niya nga hatag. Karon strip off ta, namon ang amon nasyon sa amon nga depensa. Ano ang matabo sa amon? Might be biraho naman kami sang Israel subong, no? Because grabe gid mo ang dumot sa Israel mga katropa sa Iran. I don't know kung ano kadalom, pero ang pinaka ginalantaw di subong is ang threat, no, sang Iran nga makahimo sila sang sa mga makabigta weapon of mass destruction nga posible magalabot sa mga kapungsuran katulad sang Estados Unidos mga now amo ni sitwasyon subong kada bumbahanay nila, kada away nila nagasaka timbuok ang presyo sa petrolyo sa pungsod Pilipinas. Vulnerable mga katropa, mga kapungsuran nga hindi stable ang source of energy nila, especially ang ila source sang oil nga gamito ni responsod mga katropa. February 28, mga abyan nagsalasala kita. Ang bilog nga kalibutan nagsalasala because nga ti ginsirado sang Iran ang ining Strait of Hormuz. 20% dira mga katropa sang aton nga oil dira gaagi. Crude oil niya iproseso ni sa into gas, LPG, gasolina, no? Iban pa nga mga oil products nga makuha mangkat dira mga katropa. So ang Strait of Hormuz plays an important role, no, sa ekonomiya sang pungsod Pilipinas man mga katropa, because amo ring source sa mga kapungsuran sa mga oil ginagamit nila. There is pungsod mga katropa, why is it hard for us, no, ang ini problema dira sa Middle East. One is we don't have concrete system, legislation and the laws mga katropa nga nagahambal sa aton nga once kami arap problema dira sa Strait of Hormuz, may source of oil kita nga kuan, no, may kuan kita nga mga supply nga gamito nato sa pungsod mga atin. Amo man gyud presentar to sa DOE, ginambal sa DOE, we could have that source but it comes with a cost, may presyo. Amo na yung resulta mga katropa, tungod nagtaas ang presyo sa petrolyo dira sa pungsod Pilipinas, nagtaas pa ta, nagtaas kita, no, sobra. Ang isa ka sistema sang atong gobyerno kay wala maplastar ini mga abyan. Ang aton nga layi nga nagakuha, nagakakas sang home sang aton nga gobyerno sa kontrol sang presyo sang petrolyo, the responsibility. Diri kita na guot, diri kita nag-angkon sang problema, diri kita nag-problema, diri kita sala-sala. Kay ang aton source sang oil, katropa, nagnubo. May supply, pero taas ang presyo. First time in the history of the Philippines, of our country, we saw the per liter cost sang isa ka gasolina or diesel. Ganaglab, 8.90 pesos, mga abyan. Ti abagahon ni sa mga transport sectors natin, sa aton ng mga grupo sa transport, plus ang hindi plastado nga layin naton on jeepney modernization, no? Wala maplastar maayo. Nagasala-salaman ang gobyerno, mga katropa, sa mga data makwaon nila. Din ka kita imo check it. Ang recipient ka mga benefactors mo, dress pakulod, pero ang bangko mo sa Quezon City. Meaning to say, mga katropa, may aras ang palpak nga nagluntad sa sistema sang aton distribution sa ayuda sa aton gobyerno. May mga options nga ginahambal, pero isulihan ta na, ma-commercial ko anay. Ma'am Luisa Ayuno, dira sa Barangay Kansilian, Morsha, morning sa inyo. Salamat kin sa pagpamati. Dari sa palatuntunan ta mga katropa. Balik kayo ta pagkatapos ni standby.
1: Bullseye XFM 90.3. Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santone Plus Gold.
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santone Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santone Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santone Plus Gold araw-araw.
1: Vision Next, marami na ang natulungan.
4: Problema ko sa'yo, yung mata ko. Kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Noon pala sa'yo na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus. Kasi nirecommend sa akin ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
1: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
5: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na. Ito'y nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
6: Turbo Supplement for Men.
7: Ako si Dan, 58 years old, isa ka gwardiya. The biscuit jang experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pets the sun, ah. Ina, kapoy ba ko, ah. Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative ng effect. Swabi gaid. Kamutol, testing ibala. Kampiyon di dyan, Turbo.
6: Turbo Supplement for Men.
8: Oh, yes.
6: Turbo, may maca at klamo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
6: Sistopain.
9: Ako bali si Lisa and I'm proud Sistopain News. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agin sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sistopain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
6: Sistopain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sistopain.
10: Symptoms persist. Consult your doctor.
6: Sa mga butika.
10: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ng kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beneficyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
0: Balancing ang mga komentaryo.
2: Pwede,
0: yung nag-atras ang public opinion. Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
3: Nga medyo isog pa sila yan.
0: Ini ang Bullseye.
3: Amo, ini mga katropa, nga we are severely hit by the crisis sa Middle East, mga katropa nga. Well, on the best, 95% to 98% sa katun ng oil supply, mga katropa, nagalin sa Middle East. Okay? Pinagi sa Strait of Hormuz. So, vulnerable kita sa epektos ni if there's a blockage, no, dira sa Strait of Hormuz, hindi ta makalabay na. No? 20% na epekto. Pero, here's the catch, mga bian. Ang ining mga oil, mga ginakwa naton, actually, pilaman lang guro, if not, kung wala, gid, no? Kita ay gapadala sa nga nga cargo, magkwa na mga katropasang oil. But we get it from our neighboring nations, ang supply sang oil, dari mga katropa, nga ginaangkat naton kag ginabakalta. One is, well, may mga kapungsuran like South Korea, no, we get supply from there. Iban pa, Saudi Arabia, nagakwa kita. And all of this, mga katropa, sa currency sa Estados Unidos, ginproseso na ni ng mga oil. So, meaning, ang ining oil, mga katropa, na negosyohan na ni, no, nabutangan na ni siya sa iyang mga presyo, cost niya, production cost niya, ang profit margin niya, ang transportation niya, kag iban pa nga mga tariff, mga taxes, ginabutang dira mga katropa sa presyong irangkat sa ibang mga pungsod ng Pilipinas. No? So, wait aga, direkta kwa sa Strait of Hormuz. Nagkwa kita, pinagi sa mga negotiations naton sa ibang mga kapungsuran, especially now. Ang aton nga DOE, ang aton nga PNOC, is directly negotiating supply of oil dari sa pungsod Pilipinas para magamit ta. But sa nabal naton, because nga kita, why man tayo sa processing plant? Why man tayo sa mga local supply? Sang oil, mga katropa? We rely our 95% to 98% sang oil supply, mga katropa, sa mga kapungsuran ginakwaan ta. Isa sa mga problema, 98% mga katropa sang oil imports naton, no, well, na distribute niya sa mga kapungsuran nga ginaproseso Manila. Ngayon, amo man ang ginakwa ta sa nabal na to. May amo na sa nga sitwasyon nga ti, may angkat na may mga tariff na may mga inka, may mga profit margin na ang mga kapungsuran, antis nila buyan, no, ang presyo sa petrolyo sa aton pungsod, mga katropa. Primero, kuno on regular normal situation, ang mga oil companies is directly getting their supply from nations nga sila mismo nag-negosyar at the cost nga gusto nga kwaon to nila. Huwag takabalo kung pilang bligyan nila sa aton. But at this point of time, ang aton nga pungsod na nag-negosyar, mga katropa, para sa mga oil companies na tundris pungsod Pilipinas, mga byan. Isa sa mga rason nga nag-saka. Pagid, okay. Number one is, huwag takabalo kung ano ang presyo ginman nga ang katad na ito. Kahit ti una bes ng diktamo nimo sa mga oil companies pungsod Pilipinas, kung pila aprobahan, they have to just justify sang ila cost dito sa DOE naton, aprobahan kag ibaligya sa merkado sang Pilipinas. As to the raw cost, ang profit margin, ang tariff nga ginabayaran sa mga oil producers nato, oil importers nato, mga katropa, ara na sa presyo sang ano, sang oil. So, well, vulnerable kita in the sense nga ti why intervention atong gobyerno sa din. Sa ilalong sang oil deregulation law, mga katropa, ginkakas na ang gahom, mga katropa, sang aton gobyerno para magdikta, magkontrol, no, sang presyo, sang baligyanay, sang oil, responsible Pilipinas. Ikadawa, oil cartel, no, ang grabe nga tinaguay sang supply sang oil nga makahimo sang grabe nga demand, mga katropa. plus ang currency, no? Nga ginagamit no mga katropa ang dollar nga dagdag drop subong no 61 mo. Ah, isa ka dolyar mga katropa 61 kontra peso. Di pila ka pilo-pilo na bla. So gataas ang inflation, gataas ang mga baraklon, no? So ang price mga katropa diri sa Pungsod Pilipinas grabe 121st nga peso to. First ka wave na pagsaka to nga balta mawad antas ang ining mga supply sa pungsod. Ginakulbaan pa, nagsala-sala man ta. O plus, since kitaas ang taas ng presyo mga katropa, ati sigurado ang aton transport, food, ang aton electricity, iban pa nga mga presyo o kung basic needs sa tao, matimbuok man. Amuni. And that creates inflation to the Pungsod Pilipinas. April, naka 7.0 kita. Mga katropa. Pero sa presyo sa oil, 110%, no? Ang pagsaka, mga katropa, sa presyo sa petrolyo sa Pungsod Pilipinas, ho? Oh? And nabutang na ni sa sitwasyon nga mismo ang aton nga mga kauturan nga nabutang sa middle class, nag-ipit naman, naigo naman sa sining inflation, nabudlayan kita sa amunin nga mga sitwasyon, mga katropa. Now, amunin ang aton nga aplastada diri sa Pungsod Pilipinas. Nangin vulnerable kita because there's no in place nga mga laws, no, nga pwede natong dangpan dayon kung ano gitman, kung kung ano gitman ang epekto sini. For the president, it takes like a week, more than 2 weeks mga katropa, o more than a week nga mag-akto nga itong presidente until nag-declare siya sa state of national energy emergency diri sa Pungsod Pilipinas. Oh, di ginambal din nga, well, ulihi ang giho, wala ta magamit. Ang option kay ti ang prosesos gobyerno pahapos naman lang. Yeah, okay, may ara kita, why kami ginkat na mo to justify our acts nga hindi kami maka-intervene sa operations ng oil, but we can impose taxes sa presyo ng oil. No? Amon lang ni ang hugot abi sang gobyerno, sinya whatever taxes you pay dere sa gobyerno, whatever charges you incurred sa presyo sa petrolyo, all of it will be subject to excise tax. May train, may IVAT, no, iban pa ka mga taxes nga ginabutang sa presyo sa oil mga katropa. Ang ginahambal, sobra na pulo, labot 16 pesos ang ining mga excise taxes, mga taxes, no, nabutang napatong sa presyo sa petrolyo. That's why ang parawagan sa mga grupo, sa mga transport sectors, iban nga mga progressive groups, mga katropa, cut down the excise tax nga at least makabulig-bulig sa aton sa presyo sa petrolyo para makabulig sa aton sa east down sa prices. Abi, plus impose ang freeze sa mga prices ang ano, sa mga basic goods naton nga ginagamit sa aton pumuroing Pilipinon, mga katropa. No? Wait na kita ni. The question to, sige, anong pulos to sa state of emergency nga hatag sa aton nga kongreso kag presidente, kongreso kag senado. Wala eh. No? Until now, mga katropa, we're back to square one. Problema naman ta because kaya titaas ang presyo. We are seeing now 90 plus ang litro sa petrolyo sa mga gasoline stations. Amo na ihatag sa itong kabudlayan. I hope tari mga katropa, no, nga sa panahon sa eleksyon, may ara kita sa mga hugot na di. No? May ara kita sa mga matunan, no? How this policy works and how our legislator works towards the, well, easing the burden sa aton nga pumuro yung Pilipinhon. Ang problema, kag kun mag-okay man pakabuhi ta, why na sila i-sustain? Why na sila baklon nga boto? Why na sila hatagan sa ayuda? Why na sa proyekto? Ang proyekto, subject na sa public scrutiny because people can tell, people can be a critic sa mga proyekto sa gobyerno if may ara sa mga problema, no? Because ang ilang source, why na naghalin sa ayuda, why na naghalin sa politiko, but sa ilang mga resources, dari mga katropa. So that's why sa istorya ka muna, daw ang baltabla, poverty should remain, should stay so that politics can survive, no? Ang issues ang dynasty can survive. No? Nga mahulat lang aton nga mga kulturan sa hatag-hatag sa mga sa mga politiko and sa aton gobyerno, mga katropa, bulus-bulus naman sila. That's why dakoring bulig, dakoring factor mga katropa, ang anti-dynasty law nga mapasar to cut down the corruption sa aton gobyerno, mga katropa. Insakto ba na kaya riya, second level eh, ang ginahambal di, no? Pagkatapos, ang per area, ama ko mo ya, kung ako padlagan di, hindi ko kapadlagan pamilya ko, utod ko, asawa ko, or ano ko. Pero sa Piakya, dito sa ibang lugar ko iti. We'll see, no? Kano ang puturo kabuas ni mga katropa, but well, kita naman yan, naghulat-hulat sa ating sa tutuod ng pagbago. Ang pagbago, maling ginaya sa aton, hindi sa iba niya ga promisa sa aton sa pagbago. Maling na sa aton. Voting the right public officials, no? Free from corruptions, saying no to vote buying, push further for anti-dynasty law, mga katropa, tutuod ng anti-dynasty law, bla? Nga maduso ta. This will ease down the burden sa aton pumuloy prebenhon. Nagkakon karon sa kabudlayan tungod sa ining crisis ng pinapakatubang ta. Oras naton, alas 8:58 na, 20 oras gid na. Buwas naman mga katropa sa aton para tuntunan diri sa Bulsay. Kita na kita. No? Sa ngalan sa aton nga mga men and women, sa aton news department, sa XFM mga katropa sa aton technical side, katropang Judery Villegano, sa aton station manager, Mr. Mitch Lipa, sa aton nga CEO, President Dr. Rimini Tuoy, ako naman sa katropang Win Salinas, nagpaalam. Have a nice this weekend, mga katropa. God bless.
0: Bullseye. Bullseye XFM 90.3.
2: Supple Plus Gold.
4: Ako si Vivian Rosales. Meron akong mayoma. Na siya ng kaibigan ko na uminom siya ng Santo Plus Gold noon at gumaling siya. Kaya di sinubukan kong uminom at gumaling din ako. The best talaga ang Santo Plus Gold.
2: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santo Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
5: Ako po si Jenny Lin. Isa akong banker. Para mabust ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Santo Vitamin C ang iniinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
2: Santhon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag Vitamin D3.
7: Ako si Mark Villasis ang Villa Monte Bacolod. Hili ko gid magpangape pero nag-untat ko kay tas-taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis man sa mga ordinaryong kape. Sa nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man kag subong adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
6: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santhon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
2: Santhon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santhon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santhon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
8: Santhon Plus Herbal Oil.
9: Jenny Abelion, taga-Kutiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santhon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
8: Santhon Plus Herbal Oil.
10: Isang pahid lang sa puso.
8: Desminoria.
10: No more.
8: Santhon Plus Herbal Oil.
11: Chronic pain. Ang sakit.
12: Mag-assisted pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assisted pain. Ang galang pain. Fast and safe. Assisted pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Sister Pain.
13: Mabibili sa mga butika.
14: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beneficyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
15: Santhon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santhon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santhon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Santhon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
16: Mga katupa.

0: Nakikinig kayo sa Pinoy Classic kasama si Mami J dito lang sa XFM.
1: I do solemnly pledge

0: XFM Time, it's now 9:11. Another day sa pag-travel back in time. Kaupo na naman si Mommy G. This is a Sunday and you're listening sa atin yung Sunday Pinoy Classics until 11 in the morning. By the way, sa mga gusto dira yang mag-alert ang ilay nga paminsaron sa Keron as well as ang ilay nga kalawasan because you know naman, it's a lazy Sunday. Gusto nila yung magpahuway-huway and makabawi ano from the 6 days nga nagabaka-baka gid sila sang obra. Well, kinahanglan na kasip na kamos ang ato niya nga Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ang himo sa Yes to Health Incorporated. This will give you an energy para sa bilog na adlaw. And also, ma-enjoy pa ini ano, while you are sitting in the table. And upod gid ang bilog ng miyembro sang pamilya. Ayan, serve ninyo ang ato niyang Santon Plus Coffee Mix because para ginisa bilog ng family. It has mild taste and natural ingredients. Ilabi na nga ang ginagamit is soybean powder, malunggay. And also ang ato niyang ginakuhaan sang Santon, ang mangosteen. Sala siling na, he was a Yes to Health Incorporated and you can enjoy this because this is available sa mga butika like Mercury Drug, Southstar Drug, TGP Generica, Watson's Pharmacy, Rose Pharmacy, Grace Pharmacy, and Sincere Drug Store. And also, please drop by dira sa my door number 46 Vinco Building, Lizari Street sa Bacolod because yara dira na hamtang ang ato niyang Yes to Health Wellness Center. So, it's really nice gababalikan nato ano, ang mga sinang-una ng mga music or stories sa inyong kabuhi. Is it black or white ang may mga memories nga ara sa paminsaron ninyo? Well, let's add color to them by listening sa ato niyang Sunday OPM Classics or ang Sunday Pinoy Classics. Dere lamang sa 103.9 XFM Bacolod, kaupod si Mommy G.
1: Sariwain, musikang sariling atin. Sunday Pinoy Classics.

0: FM.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Juanita Badaho. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
3: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
4: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. VisionX Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take VisionX Plus.
5: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Bilang isang wholesaler agent na naka-datership, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
8: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
9: Sister Pain.
10: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
9: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister the pain.
11: If symptoms persist,
9: consult your doctor.
11: Sa mga butika.
12: Exciting, bro!
6: Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kang glota. Bangodyara na sa Santon Gold Coffee
6: Santon
13: Mix.
6: Santon Gold Coffee Mix.
9: Nagkape ka na.
6: Nanakas.
9: At gaganda ka pa.
6: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
14: Kasi si Lunarcia sa una. Gainom ko sa ordinary lang kape. Pero sige, aslum sa nga konsyon. Isaga pala no kapa ko. Ang Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape, adlaw-adlaw, okay, ginang akong tumatsyag, wala na ko gasuka-suka, wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
6: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
15: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin.
6: Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
16: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: FM.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
3: Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Balanced diet?
5: Check.
4: Regular exercise?
5: Check.
4: Vision X Plus?
5: Check.
4: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
6: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
7: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
9: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
10: Sister Pain.
11: Si Michelle Legali, isa ka sales lead, nakabatcha ko sa isa ka si mom nakakabudlay sa pagpinto. Sobrang itkisa. Pero sa nag-inom ko sa Sister Pain, minis na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
10: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
12: Mga katupa, exciting!
10: Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Merbesa, ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work. Kamo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas nga manamit ang sabon. Collagen kaglutathione. Makapahubin pasang na warm.
10: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag-vitamin D3. Pirmin ka pala wala sa mood, nagamadchag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May Stevia, Santon plus Vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag-massage nga adlaw. Ang ginadulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag-vitamin D3 ka pa.
14: Mabibili sa mga butika.
10: A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
15: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
16: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
17: SFM.

XFM time, it's now 9:49. Baw nakalusot si Bobby Gonzalez on my playlist. But then anyway, at liba, nakapa-dance-dance ka mo dera. May mga mo man nga klase sa music, ah. Saan sa nad to? Dinisato niya sa Pilipinas. In fact, kaupod niya man, no, nga nagapalingaw sa aton ang songs like Ilani Yoyo Villamin, no? Nadumduman ninyo ang song para kay Magellan. Nan, mga mo na sila. But then anyway, still considered as a classic. And ari-ay, may dugang lang ako, no? News lang para or weather update lang because ang iba sa aton, wala nakabalong, nakasulod ng si Luis, no? Diri sa aton niya sa Philippine Area of Responsibility. So, Tropical Depression Luis, ang yara na sa may Camarines Norte, nga kung sa diin, may kabaskugun inisang hangin nga nagalambot sa 55 kilometers per hour malapit sa tunga, kag may pagmadlos nga nagalambot gid sa 70 kilometers per hour. Ini ang nagapadulong, no? Or naga yes, padulong sa west, southwestward. Mahinay ini. Apag the good news is, ma-recurve ini siya. So, butsinigon, hindi siya makaigo sa landmass. Dili sa ata niya sa Pilipinas for the coming days. Although, ang tropical depression ng Luis ang makatugagid sa mga pagtupa-tupa sang ulan. And gusty winds dito niya sa Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, and Catanduanes. Apang, dili sa ato niya sa Negros Island region, ang ma-experiensyahan na for today is due to localized thunderstorms. Nga, may arasang partly cloudy to cloudy skies and isolated rain showers naman na magatupa sa pilakabahin sa ato niya yung Negros Island region. And of course, no, may araman sang thunderstorms. But when you say gani localized thunderstorms, because there are at times, no, may arasang pagtupa sang madamol-damol ng ulan. So, posible sa Gyapon ang flash floods or landslides during severe thunderstorms. Okay? So, I'll be with you until 11 pa. So, you still have an hour para sa ato niya yung pag-request. And I'm waiting for you just like Junjun or June Squared. Naka-message kid sa ato. You can also contact me gali ha sa Facebook page sang XFM Bacolod. That's XFM Bacolod News and Public Service Authority. There, message me your request, your greetings, and then I'll play for you and also greet you on air. And still, you're with Mommy G right here on 103.9 XFM Bacolod, and it's time para sa atin yung Sunday Pinoy Classics.

0: FM. Santon Gold Live Testimony.
1: Ako po si Rodeline Tacuya. Ito po ako sa Singapore, 35 years old, from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numuhi ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda, nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Oh. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba! One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please! Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba! Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
3: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500mg capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
5: Ako si Jaime, o saka retired na sundalo. Sa una nga bata-bata pa, paspas pamuhulbot mo to o pusil. Karon kay gulang na, kurog-kurog.

0: Nasyak po kay murag gibalik akong pagka-agresibo sa bata. Exciting yun! Ang Turbo Food Supplement for Men.
1: Ah, exciting!
2: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
1: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
3: Sister Pain.
4: Si Sairan, isang balbay rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Ses the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula dayo ng pain.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist,
3: consult your doctor.
5: Pagpili sa mga butika.
3: Samphone Gold. Coffee Mix.
6: Ako si Clarice. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw.
7: Good thing. May Samphone Gold Coffee Mix.
6: Maluwas na manamit gin.
7: May free collagen.
6: Ang guta tayong kapa.
3: Samphone Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Nalakas. At gaganda ka pa. Pagpili
5: sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Samphone. Kag vitamin D3. Nga mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sa health benefit. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix by Stevia and Natural Sweeteners. Halin sa Stevia Leaves ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aram-aram sa Vitamin D3 na pampapasgog sa atong natunan, pampagganas ang utok, kag pampa-improve sa atong immunity. May Santhon nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madami ta, super healthy pa.
5: Mabili sa mga butika.
8: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santhon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santhon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santhon Gold Herbal Tea.
9: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
10: Mag Santhon Plus Herbal Oil.
9: Garantisado
10: maaasahan
9: sa sakit ng katawan.
10: Kaya para sa maginabang pakiramdam,
9: mag Santhon Plus Herbal Oil.
10: Ang pamahid na all-in-one
9: sa presyong magaan.
10: Santhon Plus Herbal Oil.
11: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
12: XFM Cebu,
13: XFM Bacolod,
11: XFM and Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.

0: us where.
1: XFM.
2: Santon Gold Live Testimony.
3: Juanita Badajoz, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
2: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Santon Plus Coffee Mix.

0: pa. Mabibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw.

0: sulayin niyo para wagas ang lakas.
1: Turbo Food Supplement from Hihimo sa Maca o Clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
2: Turbo Wagas ang lakas.
1: Turbo Food Supplement from Men. Mapalit sa mga butika.
3: Sister Pain.
4: Ako si Sara sa aking tutupan ni Lilo. Sa aking call center agent. Permigil ako nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibalga niya ito sa akong sang Sister Pain. Resita, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa
5: mga
3: butika.
5: Mga katupa. Exciting.
3: Sampon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Dominic Isaka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Sampon Gold Coffee Mix.
3: Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sampon kag vitamin D3 sa madbalang adlaw mo bangod sa discomfort, tugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Sampon gabugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanhiga sang tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix.
7: Mabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated.
3: Premium D3 Coffee Mix.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sampon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sampon Gold Herbal Tea.
9: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Sampon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Sampon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Sampon Plus Herbal Oil.
10: Kumaan ka rin sa Sentro. Come sa Bullseye. Department.

0: Mommy G.
1: XFM.

0: Gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check.
2: Vision X Plus? Check!
1: Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
2: Ice yan!
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
6: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapalaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
5: Okay, ra kaayog. Ako takahiluton karon mahal.
6: Sure ka?
5: Oo.
6: Exciting!
5: Pero pagkaunsa, para kusgan ka uli.
6: Ay, nunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
5: Like yun. Basta naka-turbo.
3: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo. Wagas. Ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
7: Sister Pain.
8: Ako gali si Arjo. Isa ako ka panday. Apiktado ka isa. Ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sait-sait. Hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sis the Pain. Dasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
7: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili
7: sa mga butika.
10: Nga, XFM, kid how?
11: Kaya pagbugtaw ko, balita din mo.
10: Nga, XFM, kid.
12: Ay, nanyang music, ah.
10: XFM kid.
12: Ay, pula ka lang music magkatapos mugtaw ka pala may harap kayo sa mga balita blabs yung namin bigit sa mga DJs na lakad
13: wala sang konkreto nga sabat wala sang katumbas nga rason kung naka-X ka-X ka-X simply
10: may how kita pa
13: enjoy lang
10: nga XFM gid how
14: Timo
13: XFM 103.9
15: the best of Sunday Pinoy classic on XFM.

0: FM 103.9. Nababayagpar sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas.
1: XFM
2: Color sa XFM.
0: And Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
3: Sample Plus Gold.
4: Rosinaldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
3: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
6: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
7: Visio Next! Marami na ang natulungan!
8: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Visio Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visio Next Plus ka. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
7: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
10: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
9: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
11: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
12: Go! Let's get it!
11: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver. You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
13: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
14: Sister Pain.
15: Si Michelle Nagali is

0: Strong Pain, Fast and Safe, Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
2: Exciting!
3: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast, some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
4: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
5: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
6: XFM kid how?
7: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
6: Nga XFM kid?
7: Inamyang music ah.
6: Nga XFM kid?
7: Ay,
8: pula ka lang music magkatapos mong tawag ka blab, mayarap ko yung mga balita blab, so nga bigit yung mga DJs nila.
9: Wala sang konkreto nga sabat.
10: Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X.
9: Simply,
6: may how kita pag...
9: enjoy lang.
6: Nga XFM kid how?
11: Tingin mo!
12: XFM 103.9.
13: Yari na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atin ikaayong lawas. Magatudlo man sa maidid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atin lawas. Ganing dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Mayong adlaw naman sa inyo tanan mga sukigid naton nga mga tagpanamati sa programa The Secrets of Health. Daw kadasig lang maglipas ang inadlaw daw sang kasanol lang kita. Nag-Lunes, dugay-dugay Lunes na naman. Sang kasanol lang nag-Biyernes, dugay-dugay Biyernes na naman. Pero gusto lang naton sining pamangkuton kamo. Kamusta ang inyo sining pamatyagan? Kamusta ang inyo sining ikayong lawas? Ang pinaka-importante sa tanan, madasig man ang paglipas ang panahon. Kuntani, mahinay lang ang paglipas ang aton sining ikayong lawas. Di tagid man manigar, nigid man kita dari magbato si babaw sang kalibutan. Ang importante sa ninyo, kung mapalawig-lawig ta malang ato sa ninyo kabuhi, nga biindi. Ina, mga habiyan, mahimo ta kung masustansya lang permi ang ginapasulod ta sa ato sa ninyo lawas. Why ta ginaabusaran ang ato sa ninyo lawas? Kaginasagod na ton sa mga mapuslanon sa ninyo mga pagkaon o kung nutrients. Ang pagpangaragad sang programa The Secrets of Health, mabatian kita sa tanan sininga mga XFM stations sa bilog sininga isla sang Panay kag Negros Island region. Ay basi kon may ara kamo nga palambang kutanon bala may kang tanan sa ato sininga ginatarakay, may kang tanan sa ato sininga tupiko parte sa kaong lawas. Hindi kamo maghuya-huya ay pamangkot ina pinagi sa pagpadala sa aton sa mga text messages. Sa text hotline 0950975-6970 or hindi gani i-comment sa live Facebook streaming sa ato sining programa via XFM Radio Patrol Iloilo Facebook page. Kag sa ato sining pagparagad para magaubay sa aton kay maghatag sang dugang sining mga ideya kung anong mga nagakadapat na ito sa himuon para nga madampigan tangi kayong lawas, hindi kita magmasakit sa malala. Ano mga nagakadapat na ito sa nga buhaton, kagsandigman sa inyo sa nga nabatsyagan. Kung mga balatian na, ano mga pagkaon nga dapat na ito limitahan. Hindi man kita kahambal, hindi gin pagkanon ah. Kaya ti nahibaluan tang iban niya, ti mano na lang ako sila nga kaya mula na masarangan namon. Pero i-temper nyo lang kung hindi nyo gid malikawan. Maghambal kita ma-temper, hagan-hagana lang, be. Sa ito sa ringa pagparaga, dupod ta ito sa ringa certified naturopath practitioner and consultant, we have Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ito sa ring programa.
1: Thank you, Sir Josil. Kag-welcome man sa aton sa ringa pagpangalagad. Kag-upod sa aton sa ringa mga suki nga mga tagpalamati. Yari naman kita. Yari naman kami nagapanong balik ni Sir Josil sa paghatag sa inyo. Sampila sini ka mga padayon nga pagtukib, ano? Detalye sa may angot sini sa ikaing lawas, mga health info. Gusto sini nga pag-edukar kung anong nagakaigo sa aton sa ringa ikaayong lawas. Kag siyempre, padayon naton nga pagtukib sang sikreto sang mga tanom. Kag mga natural nga metodo sa pagpabakod sa aton lawas that as much as possible hindi kita maglabot sa punto nga nagabulong kita sa balatian, nagamaintain kita sa aton sa mga ginabatya. Kung ikinamaintain na ton ang maayong panglawas, pinaagi sa pag-nurture, pinaagi sa pagtinguha nga ma-maintain na ton ang aton sa mga obligasyon, husto nga tulog, husto nga pagkaon, nutrisyon, kagpag-ehersisyo.
0: Amo ni pinaka-importante sa tanan ha. Kay kung mag-abot na ganing tiyempo nga nagamasakit na kita, why man kita nag-uyang sang tiyempo para magbakal sa mga pagka, sang mga bulong. Ang bulong, sa adlaw-adlaw tanga maintenance, ang iban sini ginatos kag linibo, why is it nga sa subong pa lang, ang instead ka iprepara na to niya, basi magmasakit ako, amoning ako niya gastuhon, taguon ko anay ini, ibangko ko anay ini, sa may mga klukwarta, ibakal nyo abi sa mga supplements nga makahatag sang dugang sini nga, matawag na ton ayuda bala, o susubong ayuda ha, ayuda sa aton lawas in terms sa mga nutrients, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil, kag ang iban sini nga makabaton, ginman sang ayuda, abi instead nga ginagasto nyo sa daw, hindi paborable sa lawas. Tutok abis ako na makapaayo sa aton sir nga ikayong lawas.
0: Diri kita sa mga pagkaon bala kag utanon, prutas man daw or kararuton nga dako ang makuha naton sir nga benepisyo. Indi tanan nga mga pagkaon nga available dapat nga pasudlon ta all at the same time. Sa isa lang bala ka kalanaan kundi samat-amat Pero kinahanglan kay balo kita magpreparar kung paano naton ma-maximize ang mga nutrients na makuha ta sa mga ginakaon ta kay kung kaisa mambal kita healthy living matuod. Pero may gakaon sang utan. Pero ang pagluto, lata naman. So kung lata ang pagluto naton or overcook, buta balo sinang iba niya mga nutrients na naglalayas. Number one niya madula sinadera, vitamin C, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil. Kung hindi pa kita pala kaon, huwag maalam, Sir Josil, sa pagkuha sang vitamin C halin sa mga sources nga masulod sa aton sa ring lawas. Di pa ano, kung lata, pero may aton sa ring kinakaon.
0: Lata man ang lawas ta.
1: Di ba, yun lang tani sa mga maalam yung Sir Josil na nakatukib na nga sa pagtumar sa isang sunthone vitamin C adlaw-adlaw, kundi sila makakaon sa mga kalanon o kung mga pagkaon na may vitamin C, kung mamiss sabi nila, tiara ang padayo ng supply adlaw-adlaw.
0: Oo. So, kinanglanon, ginaton ang vitamin C, maselan. Okay. In short, si ni Doc Leo, no? Maselan.
1: Sensitibo.
0: Oo. Labi na gid sa init, ha? Ining mga pinabukalan, ining linunod sa utantang, hambal niya pahumok-humok kasi kaya daw hindi ko kadulot how.
1: Sa siging pahumok-humok, Sir Josil, nalata.
0: Tiyang vitamin C siguro ito nas bintana, wag hambal, goodbye.
1: Diba, yun lang kung kabalo ka, Sir Josil, magkuha sa ibang source. Diba, tiyaf ko na mo lang na imo sinigin na saligan. So good thing nga sa mga butika, mga parmasya nga malapit sa atan sa mga tagpalamati, makabakal kag readily available gyud ang Sunthone Vitamin C.
0: Oh, manami sa Sunthone Vitamin C kay alkaline based. Magambal kitang alkaline based. Ining friendly sa ato sa ning stomach. Hindi magsulab ang ato sa ning tiyan, ato sa ning sulok-sulok bisan pa nga makaon naton before meal. Antes kita magkaon, hindi magsulab kay ti ang kalabanan, ining plain ba nang tawag nato sining ascorbic acid. Kunway kapag pamahaw, kag testingin nyo bala inom bala, mawiit kag malubid ka mo sang sakit sang tiyan, hindi gani, ga sako tigab mo kay hambal ka, nagasudo kag nagasulab ang akon sulok-sulok.
1: Common nila, Sir Josil, sa may mga ginabatsak na gadaan sila sining tiyan bala.
0: May mga GERD, no?
1: Correct.
0: Mm-hmm. So, ti subong, ano naman ang ato sining pagadiskusyonan? Abiko national flower na to ni Dok Leo. Daw amoning gin sa parsa nagligad sang Senado bala sang discuss nga mahimo siyang national flower.
1: Gin hingagaw gin nila ilis.
0: Oo, hingagaw nila ilis. And actually, it is pride sa Lusay. Pride ini sang Panay Island, kag sang Negros, Ilunggo speaking areas. Because mag-discuss kita sang ginapabugal ta sini nga ilang-ilang flower.
1: Correct, Sir Josil. Ilang-ilang flower halin sa kahoy o kun puno sini sang ilang-ilang.
0: So ang ilang-ilang actually subong malaka na actually kun pangitaon mo medyo in some areas nga damo pa kita sang tawag nato sini virgin forest or indi gani ang mga nagasagod kag insagod gid bala parang ini madula ang similya sang ilang-ilang may ara pa pero sa mga urban areas pareho sabi sa siyudad sa mga town proper away ka na sang kuhaan sinisang ilang-ilang flower pero kung may ara gid man sa inyo bo i-treasure nyo gid Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil, tungod nga tuman siya mapuslan ano ining ilang-ilang actually ang iya sa ring kahoy mismo, ang bark niya, ang dahon niya. Pero ang atuntunan sa subong edisyon, ang iya sa ring bulak, Sir Josil.
0: Ilang-ilang. Ang bulak niya, ha? Hindi para pang dekorar nyo. For example, may mga affair. Ang ibang sini, ginakuha ang bulak pagkatapos ginapung-pung-pung-pung. Pero hibaloon ta, kaysa bulak ya gali sina, may nutrition or nutritional value. In short, sini, may ara kita makuha sini ng mga nutrients o kon sustansya para sa lawas. But if we speak about this flower, ya ilang-ilang, Abi Dok Leo, basi may ara sa inyo da, ha? Sino may ara sa inyo da sang ilang-ilang or malapit ka mo nga sa lugar nga may nagatubo nga ilang-ilang? Three, ha? Ang bulak yun sina, treasure nyo. Pati yung bark yun, actually, kung kay balo lang ka mo magpreparar. Pero dire kita sa content niya, Abi, sina, Dok Leo. Anong makuha natun sa ilang-ilang flower, Dok Leo?
1: Pero doon nakamuno si katropang Alex or Josil dari sa Haro somewhere dere may ara pa kuno sang kwan eh
0: sang, may nagapamuhi pa
1: sang puno sang ilang-ilang eh
0: basi wala lang kita ya kakilala kagway lang makilalaan baladok lang yun
1: basi ibang to doon kakilala no
0: oo
1: sang ilang-ilang ining kahoy nga ilang-ilang pero balaan ni sa Sir Josil katika humot siya sa ni once nga siya sa ni ang magpamulak makuan gina ton mahaklo gina ton ang kahumot sa ni katuyom sa niya kahumot
0: tanong. Daw kahumot sang Ilongga, Dok Leo.
1: Ilongga nga gwapa.
0: Oo.
1: Ari kita sa nutritional profile niya Sir Josil ha. Fresh kag ang dried nga ilang-ilang may ara ini sila sa gitawag flavonoids, may polyphenols, tannins, natural aromatic compounds, trace minerals. Kag hindi kasubong sang green tea or black tea ang ilang-ilang Sir Josil kung himuon ni sang tea ay niya sing caffeine. Very few ang iya sining calories kagwaay ni siya sang sugar. Unless kung butangan mo iya sang pampatamis. Kag ang pleasant aroma sa ni nagahalin siya sining natural compounds kasubong sang linalool, kasubong sang benzyl acetate, kasubong sang benzyl benzoate. Kag iban pagid Sir Josil nga mga compounds sa ni nga ini sila better studied sa mga essential oils. Tamo may mga essential oils kita Sir Josil nga halin sini sa ilang-ilang.
0: Namal nilang from ilang-ilang oil extract.
1: Correct Sir Josil or flower.
0: Uh-oh.
1: Nga ginagamit sa aroma therapy.
0: Akong magambal kita nga aroma therapy. Buta malo si Doc Leo, nagpa-relax somehow sa ato man sining alawas, ano?
1: Correct, Sir Josil, masimhutan wala na ton.
0: Mm-hmm.
1: Kaya ba si sa pagtuon, ang pagsimhut, Sir Josil, sang relaxing sa ng mga scent, like halin sa sa mga tanom, kasubong sang ilang-ilang abi flower, mas dasig pag ganing yan sining efekto sa pagpa-relax kumpara mo sa magtumarka sang bulong sa ng nakakapsula or nakatableta.
0: Oo. Kiti kung magambal kita processing adereta sa proseso, kung magsimhut gani kita sang mahumot sinikag-relaxing scent, Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: Sa utok na tunonan agadiritso eh.
1: Correct, Sir Josil.
0: Kaginaman doan yang the rest of our body, i-enjoy mo kay mahamotran.
1: Tamo kilala, taga ni Sir Josil, nag-ambal din nga siya. Once gani, Dok, nga bagong panibin, misis ko.
0: Uh-huh.
1: Tapos gamit niya, Santon Plus Herbal Soap.
0: Mm-hmm.
1: Asya kanami sa, balaan nyo na ako na nung sunod yung akuan, nga plastada. Sanya, bisan hindi ko nagamitan, turbodok mo. Kaya yung scent, Sir Josil, ano?
0: Oo.
1: By the way, kung nalibawa, gali, ang isa gali ka mayor, Sir Josil, nga nag-stimulate sa isa ka tao. Pag-abot siya sa, ginatawag, urge.
0: Mm.
1: Pag-abot siya sa aktibidad, sabi sa mag-asawa, ang isa nga brain, eh.
0: Mm-hmm.
1: Sa iya sa nga panimahuan, sa iya sa nga mahaklo, kung kaaya-aya man, Sir Josil, ganahan man siya.
0: Amo ni nga sama sa mi, boys and girls, labi na gina mga younger ones. Ang nagapa-impress, kaga ang gusto iya magpa-impress, aba, Doc Leo, mga singles, and even married, ha? And even couples nang nag-up the nine, ha? Number one, sini nga ginapangita, gid sang partner, ang scent mo.
1: Mm-hmm.
0: Kaya bisa nagapiyong sa mga hambal nga, siling niya daw ginapangita kong imo nga sento sang nagligad. Siling niya, ano tong ginpamanyos mo man?
1: Mm-hmm.
0: So, matandaan sa ato siling niya utok, ato siling niya memory. Somehow, ang scent also, amo nang nagapaaraw sa aton, sa aton curiosity, sa aton urge.
1: Mm-hmm. Nagapukaw sa nagakatulog nga balatyagon, ah.
0: Pero sa mga health benefits sa Vidoc Leo, ang hambal na itong kagayina, basta gani nami ang scent ha, sa ito siya nga panimahuan, Dok Leo, it helps our body relax, Dok Leo.
1: Number one, Sir Josil, nagabulig sa aton pamparelax. What to depende sa mga panimahuan na ton, Sir Josil, kung sa haklo na ton?
0: Kung sabagay, sinonimo na namian niya baho, pero may mo ginahaklo, Dok Leo.
1: Panimaho, kung nakaroon sa kapangalis nga, makaroon nga ilok kay may, ano pagtawag sa ni Sir Josil, may power.
0: May angso.
1: Tapi gamitin nyo ba isang ton na plus herbal soap abe. Kay may antibacterial property. Nakibacteria mo lang ni Sir Josil eh. Mm. Nga kung mag-mix sa balas, kung balason ka, magkita ay ganyan sila, nagpangalis nga imo sa nga baho. Di mabuligan din nga matap na iya kung gagamit ka sang Santhon plus herbal soap. Pero, area, sent nga laga parilak Sir Josil kay kanami sa nga sininga kahumot floral ang floral aroma niya sa kay gamix Sir Josil eh. Daw kahumot sa ni sang hasmin, sang bulak ng hasmin, daw kahumot mo sang luto ng saging, hindi overripe pa. Kundi mix ba lang kahumot Sir Josil ang floral aroma sa ni nga ginatawaga ilang-ilang nagabulig reduce ang feelings of stress, promotes calmness, help the body unwind, improve emotional well-being. Kaga mga researcher nagapati Sir Josil nga ang paghaklo sang iya sining aroma mahimong ang maka-influensya sa nervous system by lowering sympathetic activity or fight or flight activity and increasing parasympathetic activity or rest and digest activity.
0: I see. So generally nagaparelax sa to sa niya condition. Manami gali ini ang mga daw ma-develop na ba lang natawag nato sa panic attack anxiety, Dok Leo. Hindi pagid man nalalang lala sila kung may depression ka na. So dapat nga mga buhi gali sila, Dok Leo, sa lugar sining manami ang scent, Dok Leo. It could help them relax.
1: Actually, may mga kwa na Sir Josil. Tama na, no? May mga ginatawagan, naturopathic center, gani, ano? Mga no. Wellness center, ginabutang gani nila, Sir Josil, sa halos uma.
0: Mm-hmm.
1: Ara dela ang kabulakan, ara dela ang mga tanom, mga kahoy. Maayog yung Sir Josil sa mga tao nga tuman ka stress, may depression, hana ba lang may mga panic attack, anxiety, kay paborable gid sa ila ang dupoy-dupoy sang hangin, ang ginaimit sini nga pagpakamaayo sa mga kahoy kag kabulakan, ang hunisang kapispisan Sir Josil makabulig pa relax kag syempre lakip na ang aromatherapy nga isa sini diri amo Sir Josil ang paghaklo sini sang gidatawaga floral aroma sang gidatawaga bulak sang ilang-ilang. Pero nga, itong ginistoryahan sa Sir Josil, ang paghaklo sa ni, siyempre, more nga gina-encourage or more nga ginagamit sa ni is sa oil, in oil form. Pero ang aton, sinidari nga bagatunan subong kung paano na ton ma-extract or mapasulod sa aton sa nga lawas. Kasi kung oil, Sir Josil, haklo lang mo.
0: Mm-hmm.
1: Ang aton subong tea, ang aton subong ang paghihimoon.
0: Ilang-ilang flower in tea form.
1: Correct.
0: Okay. So if that's the case, Dok Leo, kung ang iyang scent, abi makaparelax sa aton, that could enhance man better sleep eh. Kaya nami manimo sining pagtulog, Dok Leo. Ang tea form sang ilang-ilang flower maka panami man sa ato sining pagtulog, Dok Leo.
1: Makabulig Sir Josil, pero direkta na sa pagrelax. Kadamo sang nagareklamo sa aton nga ang problema nila Sir Josil is tulog.
0: Mm-hmm.
1: At likong padalaman gid naton kung gusto kita nga magnami ang aton sining tulog, hindi kita mag-workout nga pag-abot sa hapon, dira lang kita magsugod sa aton pag-prepare para sa pagpanami sa pagtulog.
0: Mm-hmm.
1: Actually, ang pagpanami sang tulog nagasugod pa lang sa aton sining pagbugtaw sa aga. Kung paano naton ginapasunod ang aton sining mga ginaobra. Ang isa sa mga

0: pala mo ipoy kag sakit sang ulo. Alay kag sakit imo sa ningatang kugo nga nagaresulta sa manami sa ninga pagtulog. Amo ning sunod nga benepisyo sang nagdatawag bulak sang ilang-ilang. Kung nagiinom kita sang tea sang ilang-ilang before bedtime, nagabulig sa Sir Josil nga nagapakalma sa aton tungod siya sa ninga aroma kag ini siya tungod nga naturally caffeine free kag tea. Siyempre Sir Josil ang maalabaab nga tubig bala. Nagabulig man na pa-relax sa aton. Tikasubong sa pag-inom sa ni sang Sunthorn Gold Herbal Tea bala kun diba waising ilang-ilang abi. Pwede ka kainom sa ni sang Sunthorn Gold Herbal Tea. That's why gina encourage sa ni naton sa ni o sa nagapinamangkot sa aton kag madamo na nakatry nga problema nila Sir Josel tulog. Hindi sila makatulog maayo. Abisin ko try nyo be magluwas ka pa manyos kamo sa ni sang Sunthorn Plus Herbal Oil. Isa ka tasa sa niya nga Sunthorn Gold Herbal Tea 1 hour before bedtime.
1: Oo.
0: Makabulig pang panami sa aton pagtulog.
1: Makarelax ang imong sining lawas kag paminsaron Dok Leo.
0: Correct Sir Josel. Kaya isa man ka kausa o kung may labot o nga hindi kita makatulog sa umaayo ni Blas Sir Josel nga was kondisyon na ton tiyan gadi naguok. Daw gabutod aton sa ninga tiyan. Nagahilab. Daw ginagutom kitang way makitagana sa ni magkaon. Pero worse pag inyong himuon sa isa katao, Sir Josel, nga makatulog, ang sige panginaon sa gabi. Kay hindi, hindi na makabulig. Ha? Kundi makabulig, mas makabulig ba gani kung nag-inom ka sa isang ilang-ilang flower tea.
1: Oo.
0: Pero kung wala gani, kag hindi man available, so may mabakal, Sir Josel, sa market ha. Pero kung di available, tiara o. Ang aton sa ringa Sunthorn Gold Herbal Tea, pwede na ton masali, halimbawa, pampanami man sa aton sa ringa tulog, sa punto yung ginakondisyon niya ang aton sa ringa tiyan.
1: So kung wala ka mo sang ilang-ilang flower, nga pwede ninyo mahimo nga tea. In short, sinitudoan namon ka mo karoon ni Dok Leo kung paano ipreparar. Either ang paglaga, bla tawag na to, sini, or pagpabukal, pwede ka mo kainom liu o botamalo sa kung wala sang ilang-ilang flower ang Sunthorn Plus Gold Herbal Tea.
0: Correct, Sir Josel.
1: Oh.
0: May nag-message ni Dari Saton sa Pangasinando ka damo na sa Leyte may araman sina. Siguro Dari sa Iloilo ah. May ariman may nakita na si katropang Alex Kantuan naman bla.
1: Oo. Oh. Ang iban sini way kakilala siguro labi na gina mga younger generations sa Dok Leo. Kita gani daw na una sa aboy-aboy daw basic kon may nakitaan man kita galing way pagpamulak mahambal nga ano ni nga classic kakahoy man pero kon mamulak makilala mo na.
0: Bas iban lang mas lang bibi tapson tani kay mo antay no gatong ni.
1: Basi bala kon nadala sa uling balao. Pero may antioxidant man, rich in antioxidants. In short, if we speak about antioxidants, isa the reason pinaka-popular nga sources ginaton nga available nga fruit or fruits nga rich in antioxidant actually, ara da ang mangustin mo.
0: Correct, Sir Jocel.
1: Oo. Pero kung may ilang-ilang flower ka mo, pwede nyo mahimo nga tea para nga maka-harvest ang lawas na sang antioxidant properties ya Dok Leo.
0: Correct Sir Josel. Ano bala ka importante ining antioxidant? Tining antioxidant nagabulig para ma-neutralize ining mga free radicals Sir Josel. Ano ginahimo sang free radicals? Naga-damage sang aton sa ninga cellula. Tiamo ni nga nagadamo aton sa ninga balatian Sir Josel. Amo ni kong kaisa nga ginabato na lang sang kalabanan nga ang mga ginabatyag nila samtang nagaedad dala sang ila sa ninga pagtigulang. Pero actually, tungod ina sa ginatawag timprano nga damage sini sang free radicals, tungod niya gin-damage sa sining aton sining cellula over time, kaway naton maagapan, Sir Josel. Hindi kita nangin conscious, hindi kita nangin na ginatawag purposeful nga kung ano bala ang madalom naton sining himo, ano kung mga simple nga buluhaton na adlaw-adlaw nga nagahalong sa aton sining cellula. Kay kung kargado kita, Sir Josel, sa antioxidant, malikawan ang madasing nga pagka-damage sang cells nga nagaresulta sa health healthy aging.
1: No.
0: Butong balon sa ni samtang nagaedad kita ni butong balon nga nagalala ang rayuma ta ni butong balon nga nagamaintener lang kita sang duom sang mga maintenance medication tungod sa diabetes, tungod sa hypertension kag iban pa gid nya problema Sir Josel. Tungod ni healthy ang aton sa ringa ginatawag pag-edad. Kag indi kita nagadepende sa iban tungod damo na kita ginabatyag Sir Josel. Kaya pa sang kaugalingon bisan 60 na, 70 na, 80 na. Independent niya po, Sir Josel.
1: No.
0: Amo na buta balon sang healthy aging. Normal immune function. Kung may arak kita sang antioxidant. Buta balon, balance nga ton sa nang immune system, Sir Josel. Waay nagaluya. Kag waay man nag-overreact. kag ayon

0: why niya ginaunay nga aton sa ring kakugalingon? And then cellular health, amo ni balakon paano nga aton sa ring cellula nag-work, nag-survive, gina-maintain nga aton sa ring body's overall health. Amo ni botong balon, Sir Josel, kung may nagkaigo kita sa ring antioxidant, nagapabilin kita, in short, nagapabilin kita, Sir Josel, nga huben, sa piyak nga kita sa ang padayon nga edad.
1: Amo ning hambal nila, Sir Ti, Dok Kamal, am naman kaedad mo nga, Dok, kahubin pa si mo yata naon. May ara naman nga ginapamangkot gani nga bata pa sila nga ano ni kun magbakal ka may discount o kun wala magkamalos yan ano kasi senior citizen ha.
0: May ara sana kuno Sir Josil nga bataon pa bataon pang itsura pero kagin pamangkot bala kun ano niya sa nga lifestyle ti healthy lifestyle gani may ara man Sir Josil nga bataon pa man pero kargado sa bisyo bala galit ang iyas sa nga tuyo, hindi na sa gusto magtigulang mo. Kundi nagpagusto sa isang bisyo, bala Sir Josil. Which is, kung gusto kita sa ganitong healthy aging, dapat kargado kita, kagbastante kita sa antioxidant. Ang pag-inom, Sir Josil, sa nga tuyo, sa nga ultimate trio. Santhon plus gold capsule, premium D3 capsule, lag Santhon vitamin C, nagabulig ina para nga mahalungan ng aton sa nga cellula, mahalungan ng aton sa nga mitochondria, para nagpabiling kita, Sir Josil, nga energetic, youth full bisan pa nagaedad kita kag bisan pa ultimo sa pag-inom naton sang coffee Sir Josil arang aton sa nga Santhon Gold Coffee Mix specifically may glutathione and collagen. Amo ning gusto sang kalabanan Sir Josil nga nagaedad mo,
1: may mga enhancements kita ang ginahimo is because gaamat-amat man deplete ang aton sa nga mga sources sang mga nutrients nga ini bangod man sang limitado nga supply sang ginakaunta sa mga nutrients and nutritious nutritious foods sa Dok Leo.
0: Correct Sir Josel. Kagari pagida, isa pagid sing aton binagbinagon. Ang mga tanom subong, ang mga prutas, ang mga utanon subong depende Sir Josel ang nutrients sa iya sa nga duta nga gintamnan. May mga duta balang hindi na masyado fertile Sir Josel.
1: Ti may enhancement bang ginahimo, ginaabunuhan pero hindi iya kay organic ang abuno commercial na.
0: Correct Sir Josel. That's why may mga laboratorio ay Sir Josel nga nagahimo sini sa mga ginatawaga suplemento nga nagatanom kung may farm sila nga ila gidiya. Para may ensure nila nga ang ginatawag nutritional value sa mga sangkap nga ila sini ginagamit ara Sir Josel.
1: Okay, ti kun may ilang-ilang flower ka modera. Mas maayo himuon yun na ti. Again ha, makabulig ina sa protection sa ato si mga body cells para hindi magkalamatay, para hindi to magkalaguba sa sulod. Pero kun wala ka mo sang ilang-ilang flower, ang pamangkot ti ano na lang himuon namon, ara ng Santhon Plus Gold Capsule kag Premium D3 Soft Gel Capsule. Mangin sources ninyo ina sang antioxidants bangod sang presence siya sang mangustin number one gidara Dok Leo.
0: Correct Sir Josel, kati ang mangustin nga may anti-inflammatory property Sir Josel mo. Kalabanan tagmadamo sa balatian so Sir Josel ginaangot sa chronic inflammation. Halin sa simple nga mapatsagan tubtob sa malala kag makamamatay nga balatian, may angot Sir Josel sa chronic inflammation. So dapat may antioxidant kita kag may anti-inflammatory kita sa aton sa limaginakaon ukon mga suplemento kung man aton mahalin o kung makuha sa aton ginakaon, suplemento. Kasubon sa pag-inom sa nisang Santhon Gold Capsule, may mangustin nga may anti-inflammatory, updan pa Sir Josel sang iban pagid nga mga masustansya nga utanon nga sangkap dira.
1: May isa dali ka nag-message sa aton, Dok Leo, siya tika dadlaw siya lang halos tunga siya sa kilo nga mangustin siya ginaurab ko.
0: Okay man kung nag-urab kaya sang mangustin, tagmanamit ni Sir Josel eh. Ang unod sa nisang mangustin. Pero kung gusto mang Santhons, ura ba pati panit, abe? Kuha lang ha, medyo langas-langas sesyon nga ito na. Ang pinakapunto na ito, Andrea, ang buta ito ng balon, balan mo ang Santhons, ara sini sa rind, to kung sa panit sini sa mangustin.
1: Sa tunga, sa iya, pinakagwa sini nga panit.
0: Shell.
1: Kag sa iya sini nga unod. Kung sa aton pa bala ang guwa ay sinin daw kulamog.
0: Ang ma-upload nga parte bala Sir Josel.
1: Oo. Ang problema sinituod man sa prangka, natistingan ko na ni Hatag ang panit sa kanding, hindi gani ka sa hindi ka sasa, gani ka hindi ka uyon eh.
0: Muna hambal si kilala ko Sir Josel kung makapamuyayaw pang kanding, abot na lang.
1: So that's it ha. Sa antioxidants yan that protects sa ato siya nga body cells, agud to hindi, dali magkalamatay. Nga madasig, turnover, kung pagkalamatay sa ato mga body cells, equals madasig siya nga aging o kung pag-edad.
0: Correct, Sir Josel. Kag manotice na ton, kadamo na sumong sa mga pamatanon, Sir Josel, nga balati anon. No. Ang mga balatian sang una nga nagasugod pa lang 50, 60, subong Sir Josel, manotaran na naton sa mga nagaedad 20 plus, mm-hmm, late 30s, early 40s ng mga pangidaran.
1: Abi ko gani kon ang mga pamatanon subong why na nagatigulang doklayo.
0: Mm-hmm.
1: Yan bal nila ti bata pa why dun. Hindi nyo paghulata ha. Kaya mag-set in ang damo-damo ang ginabatsyag sa lawas nyo. Kaya nga, kamo gihapon ng maantos. Kita gihapon ng maantos.
0: Correct, Sir Josel.
1: So, kuain nyo ni Gia. Basi bala kon may ara sa inyo dira. Sang ilang-ilang flower, pwede nyo na magamit, himonyo tea. Pero, as a matter of advice, para nga hindi na kamubudla yan, pwede gid niya mag-stack ka mo sa Sunthorn Plus Gold Capsule, kag Premium D3 Soft Gel Capsule, ulay hunan nyo na lang ang Sunthorn Vitamin C, kay kinanglanon man ina sa ato sa lawas. Now, sa problema iya sa ato sa ninyo blood pressure, kiti madamo sa ato na bidok layo, nag-suffer sa kinatawag dato sa ninyo mataas ang BP o kung may high blood, mm-hmm, Dok Leo. Makabulig man ang ilang-ilang flower tea?
0: Makabulig, Sir Josel, ano? In fact, ambot lang, no, Sir Josel, kung mamangkot kita sa aton mga tagpalamati. Abi pila sa inyo, dira sa inyo panimalay nga may family member kamo sining waising hypertension.
1: Mm-hmm.
0: I don't know. Pero maswerte kamo kung may ara, ha? Ara, ya, hypertension nga nabalaan, gid nga wala.
1: Mm-hmm.
0: Kaysa sa why mabalaan kay why man nagapa-check.
1: Oo.
0: O kung why mag-monitor ang blood pressure, Sir Josel, ano?
1: Mm-hmm.
0: Ang ginatawag bulak sini sa ilang-ilang makabulig suporta sa healthy blood pressure. Pero sini ka mga pagtuon sa ilang-ilang flower, ang iyan sini nga aroma nagapakita nga makabulig, Sir Josel, temporarily lower heart rate and blood pressure by promoting relaxation. Hindi magin, Sir Josel, siling na permanente mapanubo niyang emotion niyang blood pressure.
1: Oh.
0: At least from time on noon nagataas, saka panaog mula ng blood pressure na to, ano?
1: Mm-hmm.
0: Pero doon sa ano bala kadako, Sir Josel, nga pagpakamaayong bisan temporaryo mapalower niya ang heart rate kag blood pressure. Kaya nga man, sino nakapakot? Base pag timbuok sa blood pressure, dito maglupok ugat mo.
1: Oo.
0: O, kundi ka isa lang. Or, dugay na pero ayaw mo ma-monitor, amo ganin man sila yung iban. Sila nga, ano nag-istoryahan na, kami sa nikagaina?
1: Mm-hmm.
0: Why na sa galiya? Tungod ang hypertension is a silent killer. Hindi na ito nabalaan kaysa early gani, why pa sa symptoms, Sir Josel, eh? Ang iban sini nagabatsyag naman sa mga sintomas, nagiinom na sang ginatawag bulong sini, pero ay mangyapon kay sa Sir Josel sa pagtalupangod sa ila sini nga lifestyle kung anong mahimo nila bala,
1: mm,
0: nga mabulig nga hindi pagisalig sa maintenance medication, Sir Josel.
1: So kun namong sigisigi nga paginom sang ilang-ilang flower tea, linaga bala nga bulak sang ilang-ilang. Kun sa mga eskwelahan pa sini, ginahimo iya sini nang normal bala.
0: Mm-hmm.
1: 7 o'clock in the morning ma flag racing. Pero dapat pag 5 p.m. may flag retreat. Hindi,
0: mm-hmm,
1: nga erase mo ang flag pagkatapos pabayan lang na hasta nga madunot.
0: Yeah, problema.
1: Problema. So amo na ang ginahimo iya sa ato sini nga BP. Hindi ta mapunggan nga may mga activities kita nagapa-shoot up sa aton blood pressure.
0: Correct.
1: Pero ginabuligan niya na nga ma-normalize nga pagkatapos sa shoot up maka-relax ka, manaog ang BP mo, hindi to magpabili na lang sa babaw.
0: Correct, Sir Josel.
1: Hindi na lang high blood kang high blood ya per me.
0: Na lain pagid sana ko nambal sa kilala ko nga taas pagid high blood ya. Ultimo malipay kita, Sir Josel, ma-excite kita taas atong blood pressure, eh. Labi pagid kun masubo makulbaan kita, Sir Josel, ano?
1: Kita mo kuno crash mo gataas man BP mo.
0: Oo, daw kan ko no daw drum ko no dughan mo. Amo ning makabulig, amo ning mabulig, Sir Josel, ano, sa ginatawag aton sa healthy blood pressure pinagi sa aroma iya sang ilang-ilang kay nagabulig padubo sang heart rate naton kag blood pressure. Kay suppose kag nagatulog kita, Sir Josel, kung normal aton sa blood pressure, nagahinay ang aton sa heartbeat, eh.
1: Kag kung nagatulog gali kita, Dok Leo, below the normal ang ato sa heartbeats or heart rate.
0: Yeah.
1: Oo, Dok Leo.
0: Correct, Sir Josel.
1: Naganubo. Let's say, for example, an average sabi mo sa heartbeat, 75 beats per minute.
0: Mm.
1: Rambal ta. Kung active ka, buta mo lang ka bugtaw ka. Pero kung nagkatulog ka, nag-reduce ina, buta mo lang nagahinay man.
0: Correct, Sir Josil. Pero kung hypertensive ka, yeah, why niya nag-kwan, Sir Josil? Why niya basta nag-relax siya?
1: Oo.
0: Dasig lang nag-yapon ang imo sa rin heart rate. Whereas, ang bulak, yeah, sa ilang ilang makabuli gali palower sa nga ton sa rin heart rate tungod siya sa rin aroma. Amo man, Sir Josil, bala, may mga ugali kita nga nagapataas sa ton sa rin BP. Isa na sinidre, Sir Josil, kung hindi tuman na kalamay nga ton sa rin na uyunan, mga mapaito kung mga maparatman. Hindi gani kulang magkita sa sa pag-inom sa tubig. Ini mga ugali, bala, Sir Josil, nga negatibo ang efekto sa ton sa rin lawas.
1: Kaya pasobrahan ta.
0: Sobra kag kulang, Sir Josil, eh.
1: Kay pareho sini masud-an ka uga ha, or bulad. Kuni parat na nagadaan. Pagkatapos matimpla ka pagid sang patis kag langgaw. Ti may patis ka na, may parat ka pa nga bulad, may langgaw ka pagid.
0: Ang iban sa ni Sir Josil, may ara pagid yan sa ginatawag piknit-piknit sang ginamos mo. Yes, may mga tao, ganyan nga, don't di bala masatisfy sila sa normal bala, Sir Josil, nakaparat.
1: Mm-hmm.
0: O kung normal bala nga salt, o kung asin bala, kung nagpangita, ginagila sa nga ginawa sang 2 months ni nga kaparat. Na kung hindi man ganyan, Sir Josil, kabalis ka rin sila, 2 months man katamis. Ang ilan sila na uyunan asang iba no nga may labot, Sir Josil, sa blood pressure. Pero ari, Sir Josil, sa kalabanan dirigid sa nimo ang ginatawag madamo sa niya konsiderasyon na ton sa pag-inom bala sang coffee.
1: Oo.
0: Kung nagainom kita sang coffee, total hindi magid naton mapunggan o kung malikawan ng pag-inom sang coffee. Why not abi nga i-considerar naton, try naton ang pag-inom sang Sunthorn Plus Coffee Mix.
1: No.
0: Nga man, ang Sunthorn Plus Coffee Mix, may bulig pa ya sa aton kurason, sa aton kaugatan, sa aton blood circulation, sa aton blood pressure sa pangkabilugan. Tungod sa soya nga sangkap sini, Sir Josil. Ang soya niya may ara sini sa ginatawag potassium, may ara sini sang magnesium, nga nagabulig pa normalize aton sa nga blood pressure, may ara sang plant protein, may ara sang isoflavones. Tanan ni na, Sir Josil, may maayos sini nga ginatawag benepisyo pag abot sa aton sa nga cardiovascular health.
1: Oh.
0: Sa aton kaugatan, sa aton sa nga kurason. Ti total mga pi, naging man lang kamo, mapainit-init, naging man lang kamo sa inyo sa nga sulok-sulok, hindi ba lang pagpainit-init nga may benepisyo nga dala? Kasubong sang, kung nagatimpla ka mo sa coffee, Sunthorn Plus Coffee Mix, kagkasubong sang ilang-ilang, caffeine-free manining Sunthorn Plus Coffee Mix na ton, Sir Josil.
1: Muning manami, kayang iban siniway, nagapangapi, it's because may mga medical conditions. So, kung may mga ginabatsyag na, may masakit ang tawag sang iban, pariyos abis ang, may anxiety ka na, Dugleo. Bisan din ka makadong nga professionals ni, health experts, masilinggid, unta ti anay ang imo sini kag indi magpatama sa caffeine intake.
0: Correct.
1: Di ba, paano kung pangapisin naman? May kape nga wala caffeine kag wala coffee beans, Sunthorn Plus Coffee Mix, Dugleo.
0: Correct, Sir Josil. Puro, kag pure, kag bugos na nagbenepisyo ang makuha na ton. Halin sini sa mga sangkap, ara man ang mangustin, ara ang balunggay, ara ang spirulina, ara ang garlic, especially, Sir Josil, ang source na ito, ano, sang complete protein nga soya bean powder.
1: So sa mga nota sa mga kauturan ta, amang nagasilinga, baw ka nami mantani mga peace, silinga galing kay ginadilian ako subong mga peace, nga kay Doper, may ako ginakulban ang balsang akon nga doktors niya base kon atake yung ko anxiety. So may ara kita sang caffeine-free nga kape. Amo ning Sunthorn Plus Coffee Mix. And isa pa gid diri, Doc Leo, speaking about anxiety, no? Ang ilang-ilang flower tea, makabuligali tawag na ito. Parilax sa nga ito sa nga kaugalingon. Para nga hindi mag-develop ang anxiety sa ato sa lawas, Dok Leo.
0: Correct, Sir Josil. Actually, traditional herbal medicine has long used ilang-ilang for emotional balance. Dugay na ginagamit ni Sir Josil ang ilang-ilang for emotional balance sa mga tao nga masami ginakulbaan, nagakabalaka, nag-overthink, o gina-nervyos. Makabulig sa aton, makabulig sa inyo sini ang ilang ilang. Tungod na posibleng mga efekto sini nagapakalma sa aton. Less nervous tension, nagareduce sini sa mental fatigue. Kun regular kita sini nga nagainom kag naga antisobla imnon, Sir Josil. Ginahaklo mo balang ya sini nga aroma bala.
1: Nasinghutan mo, anay.
0: Nasinghutan. Kasubong bala ko nagainom ka mo sa isang coffee, wala? Damo, Sir Jose, lang nagainom sa premium D3 coffee mix nga siya. Amunin na uyunan ko yan. Nakmo kay arigya po ng tunay nga coffee bean powder kag taste kag tunay nga coffee aroma sa kada simhot kag kada labok sang premium D3 coffee mix, Sir Josil. Amuman sa ginatawag bulak sang ilang-ilang ginhimo naton nga tea sa kada simhot mo, Sir Josil, ano, antes mo labukon, both may beneficyo sila. Pag simot mo, nagabulig pa-relax sa emotion nga brain. Pag abot sa emotion nga ginatawag lawas sa emotion nga stomach, since nga warm sa Sir Josil, nagabulig man pa-relax.
1: Oh. Anari, surprise, surprise, surprise. Ang pag-inom gali sang ilang-ilang flower tea, linaga bala, ang linagaan sang ilang-ilang flower tea, makabulig sa ato sininga panunaw kon digestion, Dr. Lay.
0: Correct, Sir Josel. Isa sa tuman ng importante nga proseso sa aton sininga lawas.
1: Wow.
0: Bisan ano pa, Sir Josel, ka masustansya sa aton sininga kinakaon, damo nutrients, kumpleto nutrients. Nasunod man nato ng aton sininga recommendation gani diri sa program kung nagpamati ka mo sa amon, kombinasyon sa isang pruta sa gutanon. Pero matingala ka, daw ay ka, Sir Josel, sa nourishment. Doay ka naga, doay ka efekto ang ginakaon mo, Simo. May termino ganing iban sinang damo man sa pakanon, pero nga ang daw kalanon gakaon sa yahaw.
1: Kung kaysa gani sinihanan, talang siya bitukon.
0: Posible man.
1: Ang bala, ang ginakawat, gurto ka bitok, yan ang sustansya, ang ginakaon, ang makuha sa ginakaon niya.
0: Possible, Sir Josil. Kaya kinaagawan sa nutrients eh. Pero, isang manggilisang question sinadira kung hindi mayong aton sinang digestion. Kaya kung hindi mayong aton sinang digestion, mahimo nga hindi man mayong aton sinang nutrient absorption. Pinaagi gali sa kinatawag ilang-ilang sining tea sa bulak sang ilang-ilang, makabulig para nga mampanami ang aton sining digestion, ang aton sining mild stomach discomfort, ang daw puno dira sang hangin nagabutod kag maparelax ang aton sining digestive system nga nagaresulta sa manami naton sining panunaw kag relax man naton sining panghuna-huna kag lawas.
1: Okay, tekita nyo na lang pati sa panunaw ta makabulig ang ilang-ilang flower tea, ha? So kung paano ini-preparar, balan ko amon ang inahulat-ulat ninyo eh. Kung paano i-preparar ang ilang-ilang flower tea, anong himuon ninyo, Dok Leo? How to prepare sini, Dok Leo, sang ilang-ilang flower tea?
0: Okay, ari Sir Josil lang ato ang preparation. Pero bago sina, sa mga tao, dira nagpamati sa amon ni Sir Josil, kung problemado ka mo sa inyo sa panunaw, pagkatapos yung kaon karon daw nang batyagan yung instead karon nga do satisfied ka mo daw hindi komportable niyo sa ni pamatyag instead nga nabusog ka mo karon kag daw nagnami matyag do naglain pagi daw pwede ka mo makainom sa isang Santhon Gold Herbal Tea.
1: Oo.
0: Ang Santhon Gold Herbal Tea ang kombinasyon iya sang cinnamon bark kag turmeric nagabulig man panami sa aton sa digestion.
1: Oo.
0: Nagabulig man panami sa kondisyon sa aton sa nga tiyan, may mga hangin-hangin dira daw butod makabulig man siya. Kag pwede man actually nila, Sir Josel, banyusan sang Santhon plus herbal oil eh. Kung daw trouble di mo sa nga tiyan bla. Ado buto di mo tiyan. Sa una nga panahon sina kung nagabuto naton sa ringat tiyan, tawag kita kay lula naton or nanay naton.
1: Kung na ginabaraud guro to. Na usapan lang kita sa una gani ka minama. Pagkatapos dugangan bugas.
0: Tapos buga.
1: Bugas at tiyan ta.
0: Bugahan naton sa ringat tiyan. Subong, pwede mo kita makagamit sa Santhon Plus Herbal Oil pamanyo sa aton sa ringat tiyan or makainom kita sa Santhon Gold Herbal Tea. Kato kita sa preparation sa ilang-ilang flower tea. Ang mga sangkap na tonsen eh, kung may ara kita sa ilang-ilang, sa may mga puno pa sa ilang-ilang, kagtag bululak sa ilang-ilang ha. Mga apat, tub-tub, anom sini ka bilog sa fresh flower sa ilang-ilang ang aton sini nga kinahanglan nun. Pagkatapos, aton siya ibutang, Sir Josel, sa isa ka cup. Hindi na ton pagbabukalan ha. Kundi ang tubi inito naton paghana mabukal patyan na naton or ibakit na naton and then amo tong itughong sa isa ka cup or sa cup nga may ara sang apat tub-tub anom sini ka freska nga dahon sang ilang-ilang
1: hindi paglagaon
0: Sir Josil. Pagkatapos aton takluban mga 5 tub-tub 10 minutos antes naton siya imnon
1: ari biswahan lang nila ha
0: correct Sir Josil.
1: Okay.
0: Ari sa fresh nga bulak. Pero kung dalimbawa, nakabakalabi ka mo sang dried sininga bulak sang ilang-ilang, pwede kita makagamit sang 1 to 2 teaspoons of dried flowers, Sir Josil, sa 250 ml nga hot water o kung isa sininga tasa nga ginatawag hot water. Amo ni nga ton sa nga himuon kag pwede na ton huluman man dira 7 to 10 minutos antes imnon.
1: Actually na dumduman ta Dok Leo, may nagabaligya sini from time to time labi na gid kon tigbululak.
0: Mm-hmm.
1: Ara sa gwa sa mga simbahan ninyo sa Roman Catholic Church. Mm-hmm. And churches. Just like for example dira sa cathedral, dira sa Iloilo City sa cathedral, may mga best may nagabaligya dira sang ilang-ilang flower ginahimo nila pangkulintas. Mm-hmm. Sa mga believer ya sa Katoliko ha, nagabakal sila sini hindi parang isuksok kuni ginadala nila sa ila sining altar sa balay kag ginahala dito sa altar.
0: Mm-hmm.
1: So kun gusto ninyo pwede ina gali magamit. Pwede nyo imuon nga tihugasan ang lilat maayo, Dok Leo.
0: Correct, Sir Jocel.
1: Okay. So, amo na ha, ang pagpreparar, hindi nyo paglagaon, pabukalon nyo lang ang tubig, patyon, ibutang ninyo sa tasa, or sa baso, or sa mug. Pagkatapos, liswahan lang sa ininit, takluban mga 5 minutes. Amo na ang pag-inom sa iya sininga tubig, Dok Leo.
0: Correct, Sir Jocel. Ilang-ilang flower tea.
1: Oo. Oh. In terms of consumption, amo nang nambal na ton nga hindi laning makainom kita, makakaon kita, but the best time to consume. Ano oras or anong tiempo, Dok Leo, before, after meals, sa morning or afternoon or evening, Dok Leo?
0: Sa mga beginners, Sir Jocel, pwede sila sila makainom isa ka tasa. Pero sa mga naka-testing na pwede sila makainom sini, kung regular na silang users sini, pwede sila makainom isa tub-tub duha sini katasa sa kada adlaw. Kag ang best time sa pag-inom sini, kung gusto ka sini isang pag-start sa mo sini nga day caffeine-free, pwede mo ini mainom, Sir Josel, sa aga.
1: Sa aga, ha?
0: Isa katasa nga tea sa aga. Pagkatapos, kung gusto mo naman para ma-reduce ang stress after work, pwede ka man sa naman kainom. Pero kung gusto mo, Sir Josel, ano, nga mabuligan, nga mapanami, pagdating mo sa nga tulog, sa gabi, 1 hour before bedtime, pwede ka makainom sa naman.
1: Okay. Selling niya, Dok Leo, gainom ako Santon plus Gold Capsule. Kung kaisa, kung may kwarta ako, ginahimo ko, gabakal mo ako sa premium D3 soft gel capsule. Samtang gainom ako sini, selling niya, pwede man ako sina makainom kung sang ilang-ilang tea, Dok Leo?
0: Kung may ara, kaya sang ilang-ilang tea, no problem, kid.
1: Oh.
0: Actually, ang sangkap gani, sang Santhon plus Gold Capsule, mga gitawag balunggay, ahos, pwede mo ganini makombine niya sa ilang-ilang kung may ara lang.
1: Mm-hmm.
0: Pero kung gusto kaya nga, may ilang-ilang kaya nga separado, pagkatapos may Santhon plus Gold Capsule, Premium D3 and Santhon Vitamin C imnon mo, pagkatapos may tea, kapag yan nga ilang-ilang, pwede mo lang niya mainom ang tea na separado man sa mga capsules kag soft gel na ginatumarni mo.
1: Mm. Siya pwede man ni makaon ng ilang-ilang flower?
0: tea form lang nga aton sa nga kandre, no, gina-suggest dire kagbase man sa mga pagtuon, Sir Josel.
1: Mm-hmm. Sa way pa ko gid mismo personally sini makatilaw, Dok Leo. How it taste, Dok Leo?
0: Ang taste sa ni Sir Josel, fruity, nga floral bala.
1: Uh-huh.
0: Ang iya sini nga sabor. Kasubong bala kaginasang hambal ko ganino. Nga daw mahumot, daw bulak, nga daw prutas.
1: Daw tawag na ito sini, may ara man na scent nga chamomile. Mamo daw Santhon plus Gold Herbal Tea man, Dok Leo.
0: Correct, Sir Josel, no? Pero Santhon Gold Herbal Tea na tonti may cinnamon, ganyan nga kwan eh. Nga
1: scent.
0: Makwan kita, mahaklo, o kung mahumutan kita. Ang taste sa ni floral, sweet smelling, slightly fruity, mildly herbal, and light-bodied. Kumbaga, mamagaan si Sir Josel sa aton sa lipamatsyag kag manami sa inumon.
1: Okay. So, there you are, ha? Santhon plus herbal tea kung wala ka mo sang ilang-ilang flower tea. Pwede ninyo inamagamit. Or if not, pwede gi ka mo kainom para makuha nyo man ang tawag na ito sinay antioxidant. Ara da sa Santhon plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule. Updan nyo na lang sa Vitamin C, ang Santhon Vitamin C. Actually, initan na mga gina-mention na nato niya mga food supplements bala, kag kape. quality products ini sang Yes to Health Incorporated. And rest assured, truly approved ini tanan sa Food and Drug Administration. And we are very proud to say nga aprobado niyang operations sang Yes to Health Laboratories. In short, sini ini tanan will be produced sang Yes to Health Laboratories na gidiya. And ang mga produkto nga ini available. For example, Sanson Gold Coffee Mix, available ini sa tanan nga branches sa Mercury Drugstore, drugstores nationwide. Ang iba nato si mga produkto available man sa Mercury Drugstore, sa Rose Pharmacy, sa TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, sa Generica, sa Watsons, and even pwede ka maka-order sa TikTok Shop kag sa Shopee. Sa siyudad sa Bacolod, para kung gusto niyo kumplito ginya produkto ang baklo ninyo ha, kadto ka modera sa Yes to Health Store. Ang address niya is Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City. Ang landmark, Atubang sang Marayo Bank. Kung magkapa Iloilo City naman kamo, may clinic kita dari ang Yes to Health Incorporated. Arada sa A Young Building sa Yulo Street, Atubang ina sa Midtown Hotel. May libre pa na konsultasyon, kompletong produkto sang Yes to Health Incorporated. Bukas ina from 9 o'clock in the morning. Yes to Health Wellness Center ang iya sining pangalan. Okay? Sa mga kauturan ta, kung wala sang store, wala sang clinic ang Yes to Health, sa mga branches, sa mga pharmacy ang ginpanglawag ta, hindi ganin sa suki niyo sa mga butika. Malapit sa inyo lugar, available ang Yes to Health products. Siguraduhin ninyo nga ang ginabakal ninyo may tatak Yes to Health. Damo na bisubong naga sunod-sunod kag damo na naga imitate bangod mga biyan tested and proven na produkto sang Yes to Health Incorporated. Kag we would like to remind all of you, protection sa ato sining internal organs, sa ato sining body cells para hindi magkalaguba, para hindi kita dali-dali lamang tigulang. Ang dapat gid nga proteksyonan naton subong sa amo ning pagpanghangkat sang pangabuhi dog layo. Matagid amo ning inom kamo supplement sang Yes to Health. Amo ini ang Visionix Plus supplement, really ginhimo para gid niya para sa mata naton na dog layo.
0: Correct, Sir Josel. Kagapin pa sa ginatawag fast-paced lifestyle bala naton subong. Sir Josel, kasalig na lang kita sa convenience. Kung anong mahapos sa aton, kung anong barato, Sir Josel, kung anong madali naton sa nimalabot. Nga sa kalabanan, Sir Josel, highly processed and ultra-processed ng aton sa nagkapasulod sa lawas. Why nahalos ang sustansya nga nagkakadto para sa aton sa mata, Sir Josel? Pero sa kahiligon sa mga tao, subong tungod sa advancement sa technology, ang pagpahapos, Sir Josel, or convenience, ginsabayan man na Sir Josel sa maayo iyang purpose. Para sa inyo man sa nakahapusan, hindi na kamo sa magligot pas katalunan dito para mangita sa mga berries, mga sources na sa isang lutein, zeaxanthin, beta-carotene, vitamin E, kay dirina mas ginpahapos sa inyo ang Visanex Plus Soft Gel Capsule nga may ara sa mga powerful antioxidants para maproteksyonan ng mata, ilabinigid sa mga nag-edad 30 katuig pataas, Sir Josel. Nga nagkataas sa mga risk. Ang risk ganyan sa problema sa mata. Kapin pa kung may kaliwat ka mo sa nga may cataract, glaucoma, kag-iban pagid sa nga problem sa mata. Of course, araman ng age-related sa nga macular degeneration. Nagabatsyag na ka mo sa nga daw nagalabo inyo sa nga panulukan. Lawig ang oras sa nga sa pagtutok sa inyo sa nga mga computer kag mga natawag, gadget dira. Kinahanglan nyo gid ang pag-inom sa nga Visionix Plus.
1: So tandaan naton ha, supplement to maintain good eyesight, Visionix Plus. Kay ginahambal naton, nag-degenerate man gid ang ato sa ning body cells. In short, halin sa bata, lapsag pa lang, diba? Nagatigulang kita. We cannot prevent that nga mag-occur. In short, sini that's the normal process ang ato sa ning kabuhi. Ang importante sini nga kung pwede pa malang mapadelay naton pag-setin sa pagtinigulang, why not? Pero ang balantagid, ang isa kabagay nga gusto naton magpabilin, Dok Leo, sining nag-ariba gihapon, performance, Dok Leo, mo nang hambal nila nga, bisan hindi ka nakadala kuno sang rado, importante siling niya ang performance ara gihapon.
0: Amo nang hambal sa ibang Sir Josel nga daw, amo na lang nang nabilin tangi kapahambog ta. madula pa. But actually, no, ang isa sang aton sa dapat akuon, nga samtang nag-edad kita, nag-huyang nagiman Sir Josel eh. O kung nag-hina nagiman. Pero ang paghina bala tungod sa natural nga efekto sa aton pag-edad o kung tungod sa aton sinin nakagawian nga nagapaluya sang mas temprano para dira.
1: Oh.
0: Ang isa sinin sa pinakamahimo na aton para ma-preserve, para bisan paano ang pwersa ma-maintain, kag bisan paano mapahina yung Sir Josel ang paghuyang o kung paghina sa aton sa nga sexual performance. Kaya kung kaisa Sir Josel, muna ba lang siling na aton nga sa itsura niya daw, kung sa lawas lang ha, daw tanawon mong yung siniguya daw 30 tahon pa lang. Pero sa ubos-ubos daw 60 tahon na. Pero, kuhan ha, with due respect yeah, sa mga senior citizen, kay damo kilala ko Sir Josel nga bakod Japon.
1: Oh.
0: O kung basko Japon Sir Josel pag abot sa sinadira. Pero makabulig ha, pian-pian sa aton sa mga bisyong nagapaluya sa aton sa mga sexual function or sa aton sa mga ginatawag sexual performance. Ang pag-inom Sir Josel sang turbo dietary food supplement. Ngaman, base sa pagtuon ng kombinasyon sang maca kag clavo huasca, magluwas ang nagabulig panami sa blood circulation, nagapabulig pa agresibo Sir Josel kag ginaamat-amat sa pataas ang libido. Nagabulig pa relax sa aton sa ring pensar nga nagakadula ang aton sa ring focus kung kita sa ni ang stress, kag nagabulig Sir Josel amat-amat pabalik sa aton sa ring puwersa. Di imaginable. Konsa kwan kuno Sir Josel, konsa krimen kuno may elements of crime mo. Pag about sa din sa ginatuwag mayo nga sexual performance Sir Josel, may elemento man para dira eh. Ano pagtawag sa ni Sir Josel? Ganado ka. Pwersado ka. May reserve ka sa ning pwersa. Manami mo sa ning panghuna-una. Dira Sir Josel sa tatlo ngayon ha. Dira sila nagasugod ang maayo na ton sa ring sexual performance.
1: Manang hambal nilang hindi paghusgari sa itsura. Palipas alang sila nga isa sila nga karangkada kay mabalan mo gid sila nga dira nakaghusgari ako sa performance.
0: Correct Sir Josel, no? Manambal ba sa kilala to? Gata na sa panggadang gada. Sa misang gamay-gamay lang kung matuyo.
1: Ang hambal nila nga niya tingala ko sila nga ni magpalaba ka short na si Lulo Knacken kay gali mo sila nga one time sila nga nalipatan niya pag hambal yung nga labi gani siya inday ang short ko. Ay sila nga pagbutang ko sa washing machine sila nga nag lutaw tanang kapsula ko na turbo.
0: Duck pants si Lolo. Pero mayo Sir Josel lang na trabaho. Kasi yung purpose ni para sa pwersa, para sa blood circulation, para sa ni sa maayong ang pag-function sa ngatan sa ringa ginatawaga organ sa sulod sa lawas, mabuligan sa turbo Sir Josel eh. Hindi lamang specifically para sa sexual performance kag sa sexual activity, kundi sa iban mga bahin sa ngatan sa ringa lawas.
1: Okay. Hindi lang ni para sa loving-loving ha. Pero especially sa gusto yung mag-loving-loving ha, daw ay gana. Bangod man kung kaysa tama ng kakapoy. Kung kaysa sa kondisyon sa lawas bala, testingin ninyo 30 minutes before ang loving-loving, mag one capsule sang Turbo Dietary Supplement for Men. Oti kabay pa nakahatag naman kami ni Doc Leo sa inyo sang informasyon. Mga mapuslanon niya informasyon, may kang tanan sa ilang-ilang flower tea. Kung paano ninyo ipreparar, kaga kung anong makuha natin sa inyong binipisyo. Lastly, kuanta na lang sa iya sa inyong parting words sa ato sa inyong certified naturopath practitioner and consultant, Doc Leo Amos, Doc.
0: Ginagmay natin yung mga gawi. Pero paborable sa aton sa ring lawas, may maayog nga resulta pag-abot sa isang panahon kun sige-sige kag tayo yun naton ni nga ginahimo. Kasubong man sa mga pagpili naton sa mga suplemento di kadidad di aprobado sa FDA. Like Xanthan Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, like Xanthan Vitamin C. Sa sige-sige naton, ginaugali naton yung pagtumar sa ni ang mga kakulangan ng mga vitamina, minerals, bioactive compounds sa kinahanglanon sa aton lawas, aton ang mataamat mapunaan, mabakod aton sa ni kalawasan, makalikaw sa malala sa ni nga mga balatian. Sa kinahandan, ang inyo certified naturopath practitioner, Dr. Leo Amos, nga nagabilin aton lawas halungan, antes pa man mangin ulihi ang tanan, kasi no pa sa grisiling, health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
1: Salamat gid sa aton sa ring certified naturopath practitioner and consultant, Doc Leo Amos. Top sa masunod naman nga edisyon sang programa The Secrets of Health. Para sa XFM Panay Kag Negros, ako naman si Katropang Josel Banias, XFM News.
2: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.

0: pa. Mabibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, kapuya, uy, bilar ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo?
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Bastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo, the familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
5: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo para wagas. Ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Hihimo sa baka o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas, ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
8: Sister Pain.
9: Si Michelle Nagali, isa

0: strong pain, fast and safe. No! Sister pain. If symptoms persist, call your doctor. Sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog na adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sa akong kasukasuan. Siling nila okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kagin kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: SFM

0: love you.
1: FM.
2: Santon Plus Gold, mas pinalakas.
3: Doon si Kaya Biyab po. Nagkape ko sa call, pinagpatuloy ko po na ano, ininom yung Santon Plus Gold. Take to take us ko po, wala na. Sa'yo yung nakatulong, yung sa paa ko, yung bukol na maliit. So, wala na. Bumalik na siya sa dati.
2: Santon Plus Gold. Santon Plus.

0: Marami na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3. Kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat Right Plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
6: Para sa dynamis?
5: Para sa tour nyo ni Mrs.
6: Tour?
5: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
6: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
5: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
6: Sige, sugayon ako na, miss.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: Sister Pain.
9: Ako si Lani, isa ka bus driver. Kung tubig sa nawad na pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Anit kita ka mga driver. Mag-inom usang Sister Pain.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mabibili sa mga butika.
11: Kumaan ka rin sa sentro. Come sa Bullseye.
12: Department of Agriculture. Kamusta ka?
13: Ayong hapon.
14: 103.9 XFM. Let's pause for a while.
15: And when I hold you in my arms, I promise you.
14: Think of that one beautiful memory.
16: I used to think that love was just a fairy tale.
14: Where these moments once lived.
15: Today

0: It's already 12:48 on the clock. That's right. The Spanish singer Julio Iglesias. Ang ko bala sa iyang pag-pronounce ano? Like the way he sings. But then anyway, Julio Iglesias no released the song Hey, year 1980 by the Columbia Records. And in 1981, si Iglesias na nominate para sa Grammy Awards para sa album under the Latin Pop Album category. Kagada mo pa sa mga songs man ni Julio Iglesias na nag-top. So isa man sa ginatawag ya or gina-consider no nga icon when it comes to music or sa music industry is Julio Iglesias. Well actually ginalantaw ko no ang iya nga mga kabataan and one of his children ang isikat man nga singer nga si Enrique Iglesias. Nadumdum ka mo kay Enrique Iglesias. Si Enrique naman niya, sikat sa mga songs nga mga danceables like Bailamos, no? Ang Hero, ang song, Dumduman Niño, ng Sad Eyes. Amoy na sa mga, ang pila lang sa mga sikat nga mga songs ni Enrique naman niya, nga anak mismo ni Julio Iglesias. We will know more of the stories behind sa mga songs as long as we travel back in time. Para sa atin nga Classic Rewind, kaupod si Mommy G. And by the way, sa mga gusto naman dira iya, no, nga magpa-chill-chill lang sa siniya nga hapon and having a cup of sang ato niya nga Santone Gold Coffee Mix. Well, go ahead. Namin man tayo kung gina-invite nyo ko, no? Pero ako na lang yung ma-invite sa inyo, ah, no? Mas nami nga makainom kita sang ato niya Santone Gold Coffee Mix. Nga, ah, ang Santone Gold Coffee Mix, no, ang tanan nga mga ingredients, kung kamo ang nag-take man sang ato niya Santone Plus Gold, yara na dira sa ato niya nga Santone Gold Coffee Mix. Pero ang pinakamanami sa Santone Gold Coffee Mix, sabi mo, pila nag edad mo, butan na to, narak ka na sa 50s, 60s, and even sa 70s. Mas nami ini para ma-maintain natin ang ato niya nga younger looking skin. Or ang ato niya nga glow mismo, ano? Para daw ma-maintain lang sa gihapon natin, nga hindi ba lahalata, no? Ang edad ni mo. Parehas pala sa kay Kumaring Adenda Feso Monte nga nag-celebrate sa giya nga kaadlawan. Siling niya ko na lapitan lang sa mag-seniors pero do hindi halata. No? Yara ka pala gyapon sa 40s, 30s and 40s. So, diba? Mga mo na ba lang ang feeling? So, dapat nakainom ka mo subong. It's very relaxing also. Ano? Kaga isa pa ang pinakamanami ay ano ba lang sa Sunday afternoon, just like this one. The breeze of the wind, no? Ang nagalabay-labay lang dira sa imoy ay ang skin. Nga daw ginapaypayan ka o hindi gani ka appreciate man ang wind sa imo nga hambal nga why so young charot. Okay, so again ha, try lang mag-drink. Actually, pag na-try ninyo, sigurado pangitaan ganin ninyo ang ato nga Santone Gold Coffee Mix. This is also available online. So you can order it via your Shopee or your TikTok account. Don't waste your time sa mga labay-labay lang dira. Arya, mas may mapinusla nun. Very healthy and syempre, kung coffee lover ka, this is one way also nga matry ninyo, no? Ang kanamiton sang ato niya nga Santone Gold Coffee Mix. Imo sa Yes to Health Incorporated and a part sang ato niya nga XFM Bacolod. So you already have a thought of your story, kung ano gidi na siya nga kanta sa lyrics, no? Sa sita iya nga kanta, abi share man sa ako. And my line is open now at 0950-522-2818. Let's have this classic rewind.
1: Mga Natupa, exciting!
2: Sampong Gold Coffee Mix.
3: Ako si Amelia. Dipay-dipay ko sa mabatean ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, na anti-aging.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala kaibigan dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
4: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
5: Edgar, Elban Buena. Ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
4: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
0: Na XFM, kidhaw?
6: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
0: Na XFM, kid?
7: Inami ang music, ah.
8: Wala sang konkreto nga sa bat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
0: may how kita pa.
8: Enjoy lang.
0: Nga, XFM, gid how?
9: Timo!
10: XFM 103.9. Let's pause for a while.
11: And when I hold you in my arms, I promise you.
10: And think of that one beautiful memory.
12: I used to think that love was just a fairy tale.
10: Where these moments once lived.

0: Requests on X.
1: Exciting!
2: Samsung Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ann Sangsumag, isa ka studyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kag pagtuon ang Samsung Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kag may collagen, kag glutathione.
2: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
2: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
4: Premium D3 Coffee Mix.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Magandang sirkulasyon ng dugo. Iwas sakit sa puso.
7: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
6: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
7: Siguradong sisiglang pakiramdam.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Ang pamahid
6: na all-in-one sa presyong magaan.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Mamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
9: XFM Cebu,
10: XFM Bacolod,
8: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. Let's pause for a while. Think of that one beautiful memory.
11: I used to think that love was just a fairy tale.
8: Where these moments once lived.

0: FM.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas.
2: Islamista po, sanduban, 23 po, masakit ng katawan, gumamit ng Santon Plus Gold. Unti-unti nang nawala ngayon po, wala na. Subukan ninyo gumamit ng Santon Plus Gold. Maganda po, maganda.
1: Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix.

0: Quipix, kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika. Vision X Plus, marami na ang natulungan.
1: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay, minsan nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ng Vision X Plus. Legit talaga, tanggal pati eyeglasses ko. Kumbala si Sheena Andres.
0: Vision X Plus, epektibo, mabibili sa mga butika.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
3: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. Ayon to net, a certified premium D3 user.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
4: Turbo.
5: Pakusog.
4: Turbo.
5: Pagdugay sa away.
4: Turbo.
5: Doble ang kalipay.
6: Pre, patong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
7: Oh, pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
6: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
7: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
2: Turbo. Food supplement for men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo. Wagas ang lakas.
2: Turbo. Food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
9: Sister Pain.
10: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dadlawang training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palangki na dati kung akong lalisa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast. And save. Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Bili sa mga butika.
12: Kumaan ka rin sa sentro. Come sa Bullseye.
13: Department of Agriculture. Kamusta ka?
14: Ayaw ha?
15: 103.9 XFM. Classic Rewind.
16: Classic.

0: Isa na magkabiyanaton ang nagpamatuod sang kanamit at binipisyo sang Santon Gold Coffee Mix.
1: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako na tirawan ng kape, pero lain bidya ang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Ang iya nga katamison, ang iya nga kaisog, kag ang iya ka aromatic, manami gid sa akon panlasa. Suabi kumbaga. Mataas ini sa antioxidant properties, sila sang mangustin, moringa, spirulina, garlic herb. May collagen pa kag glutathione.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nakapakapi ka na, nagbasko, kag nagwapo ka pa. Santon Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga drugstores malapit sa inyong mga lugar.
2: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
3: Santon Plus Herbal Oil.
4: Ako po si Isel Komplitado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
3: Santon Plus Herbal Oil.
5: Maaasahan
3: sa sakit ng katawan.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Mga katupa, exciting!
7: Santon Gold Live Testimony.
8: Ang hinita ko, sigur po ako. Ginaan po yung pananakit ng aking katawan, ng aking pangingimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Santon Gold. Marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman.
7: Mambibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
7: Santon Plus Coffee Mix.
10: May kape ka na,
11: may gamot ka pa,
10: mabibili sa mga butika.
7: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
12: Ako si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
7: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
13: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Turbo Food Supplement for Men.
15: Ako isa ka call center agent. Tulog sa buntag, mata sa gabi. Obviously, wala nag-i-free time mag extra energy pa para sa akong partner. Bisan sakto pa ko sa konsumo sa mga vitamins, pero dili good makahatag og enough energy og desire, especially sa pag-loving-loving kay partner. Maayo na lang na ang Turbo Food Supplement for Men, ang pinaka-exciting food supplement sa market karon nga nakahatag sa amo ang mag-partner og exciting life.
14: Turbo Food Supplement for Men.
16: Hihimo sa maca og clavuasca, usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan og kababainhan og hatag og kusog og resistensya.
17: Turbo, wagas ang lakas.
16: Turbo Food Supplement for Men, mapalit sa mga butika.
18: Chronic pain,
19: ang sakit.
18: Mag system pain,
19: muscle fever,
18: acute pain,
19: kahit ano pang pain,
18: basta pain.
19: Mag system pain,
18: karang pain,
19: fast and safe.
18: System pain,
19: symptoms persist, consult your doctor.
18: System pain,
19: mabibili sa mga butika.
20: Na XFM kid how?
21: Kay pagbugtaw ko balita dayon mo.
20: Na XFM kid.
22: Ina nang music ah.
20: Na XFM kid.
22: Ay, wala ka lang music magkatapos tapos bugtaw ko pala may ara sa mga balita. Labis ng amin bigit mga DJs nila kag
23: wala sa konkreto nga sabat.
24: Wala sa katumbas nga rason kun naka X ka X ka X. Simply
20: may how kita pa.
24: Enjoy lang.
20: Na XFM kid how?
25: Timo.
26: FM 103.9 Classic Rewind.
27: Classic Rewind.

0: XFM.
1: Sangtong Plus Gold, mas pinalakas.
2: I'm like caffeine, overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Sangtong Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki ng naitutulong sa akin.
1: Sangtong Plus Gold. Sangtong Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Sangtong Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
4: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang natakot.
3: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Joel, na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
7: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
6: Historia eh! Laini pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long lasting sa loving-loving kay misis.
7: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig o pang long lasting.
6: Unsa? Naka-turbo puti ay ka?
7: Wala o halagid ka preoy. Karon pa ka na ay balo. Turbo lang ang malakas.
8: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang ang boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kuso o resistensya.
9: Turbo, wagas ang lakas.
8: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
10: System Pain.
11: Mas gari mo sa ka-service ko. May harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa System Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa mga matyag ko dahil wala nang sakit ang ako ni
12: Kud. System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Bibili sa mga butika.
13: Mga katrupa, exciting!
1: Sangtong Gold, Coffee Mix.
14: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing, may Sangtong Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gid, may free collagen, and guta tayong kapa.
1: Sangtong Gold, Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sangtong kag Vitamin D3.
15: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo. Sige ko inom sang ordinaryong kape, pero sige man sakit sa akon ulo. Nabatean ko ang Premium D3 Coffee Mix. Kagintilangan ko man. O kikidyabala kayo wala na nagkasakit ang akon ulo. Kani ka mo? Kung may migraine man ka mo? Amo na dapat kape nyo. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sangtong kag Vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
16: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sangtong Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sangtong Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
17: Sangtong Plus Herbal Oil.
18: Jenny Abelion, taga Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking pusog dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Sangtong Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusog.
17: Sangtong Plus Herbal Oil.
19: Isang pahid lang sa pusog.
17: Desminoria.
19: No more.
17: Sangtong Plus Herbal Oil.
7: Mamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
2: XFM Bacolod,
7: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
0: XFM Slow Rock Sunday.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Santon Gold, live testimony.
2: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
1: Santon Plus Gold. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
3: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
4: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
6: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
5: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
7: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
8: Sister Pain.
9: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain nurse. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, call your doctor.
10: Sa mga butika. Go!

0: Fungi, bacteria, at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santol Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus, at bacteria. Santol Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia, at iba pa. Santol Plus Gold,
1: mabibili sa mga butika.
2: Santol Gold Coffee Mix.
3: Ako si Malo, isa ka-teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santol Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
2: Santol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
4: Ang kape na di lang makatutulong maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
5: Premium D3 Coffee Mix.
6: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santol Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santol Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
7: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santol Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santol Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan. Santol Plus Herbal Oil.

0: pagbugta ko, balita din mo.
1: Nga, XFM kid.
2: Eh, nanyang music ah.
1: Nga, XFM kid.
0: Ay,
3: wala ka lang music magkatapos bugta ko, mayara ka sa mga balita. Blabos yung amin, bigit sa mga DJs, nalakag.
4: Wala asang konkreto nga sabat.
5: Wala asang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
1: may how kita pa.
5: Enjoy lang.
1: Nga, XFM kid how.
6: Tiyo!
5: XFM 103.9
7: XFM
8: Supple Plus Gold.
9: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
8: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
10: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, tumaba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
8: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
11: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3 sa madbalang at lomo bangod sa discomfort, tugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon kag bugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanhigas ang tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan. Ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix.
8: Mabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated.
11: Premium D3 Coffee Mix.
12: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold

Maayong hapon, Negros Occidental! Hello mga kaabanse! Kag sa tanan nga mga Facebook viewers, kag tagpalamati sa radyo sang XFM Bacolod News and Public Service Authority. Welcome na naman sa programa sang pinakagwapo nga gobernador sa Bilog nga Pilipinas. Ini ang Abanse Negrense, a priority development program of Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bong Lacson. Kag ako si Christine, ang inyo kaabanse. Hello, August, and this is the first Sunday of the month. 30 days na lang kag magasugod na ang bear months. I know amo ini ang pinakapaborito nga mga bulan sang tanan kay

paamat-amat na feel ang Christmas vibes. Gani, may pahanumdom halin sa Provincial Government of Negros Occidental sa mga update sa kahimtangan sang panahon kag Bulkan Canlaon. Base sa weather bulletin, kag DOST Pag-asa, ginamonitor ang Tropical Depression Luis nga anay ginakilala bilang LPA 07F bangod yara na ini sa sulod sang Philippine Area of Responsibility o CONPAR. Samtang ang Super Typhoon Dolphin nga amo ang international nga ngalan sini, nagsulod naman sa Tropical Cyclone Information Domain o kon TCID sang Pag-asa. Kag para sa mga pumuluyo sa probinsya, padayon ang pahanomdom ni Governor Bong Lacson sa publiko nga maghalong kag mangin alerto sa banta sang baha kag landslide. Magbantay kag magmonitor sang mga updates halin sa Pag-asa kag sa inyong mga local disaster risk reduction and management offices. Samtang sunod naman sa FEVOC, siyara gihapon sa alert level 2 ang Bulkan Canlaon kag ginadumalian gihapon ang pagsulod sa 4-kilometer permanent danger zone sa palibot sang Bulkan. Kag hindi makalipat sa tion sang emerhensya, mag-dial sang 911 para sa nagakaigo nga bulig kag emergency response.

Padayon sa letras ang E, Enhancement of Access to Quality Education, Cultural Sports and ICT Development, kag sa letras ang B, Building of Roads, Bridges and Other Vital Infrastructure. Yari naman ang hitabo sa turnover sa financial assistance para sa 601 barangays sa Negros Occidental worth a total of 120.2 million pesos sa idalom sang bawat barangay makikinabang program o kon BBMP nga ginhiwat sa tong turnover ceremony para sa presidential assistance to barangays under the Social Civic Projects Fund nga ginhiwat sa Panaad Park and Stadium.

0: target sang 200,000. Buat sayuran, perfect ang Negros Occidental sa sininga programa sang aton mahal nga presidente.
1: Ginakalipay ko gid ang pagtampong sang aton mga barangay officials kag mga bisita. Agud personal nga makuha ang assistance nga halin sa aton national government. Nagapasalamat kita sa administrasyon ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos kag sa Office of the President bangod sa bawat barangay makikinabang program. Paagi sa sini ang taksa ka barangay diri sa probinsya ari di mga estudyante naton. Tagahan natin sila sa masipag na palakpak. Kapalo ko, tanang kamo may klase, so nag-absent kamo, no? Bati ko mga 15% lang kuno ang nag-attended, no? Pero hindi sila mga scholars, mga average ni 90 above, so pwede maka-afford sila mag-absent, no? Dako ini nga bulig sa aton mga pamatanon, adun makatapos sila sa koleyo kag makapangita sang maayo nga trabaho. Aton mga gina-acknowledge ang aton mga scholars nga yari diri subong, nahibaluan na nila ang responsibilidad bilang mga barangay scholars paagi sa briefing. Ang nabili na 100,000 naman, usaron naton para sa mga barangay priority projects. Nagapati ako nga kung bukos ang aton suporta sa aton mga barangay, dako ang impact sini sa bilog nga probinsya. Sa aton mga barangay officials, kabay nga gamiton naton ang ginhatag nga bulig sa aton nga may integridad, transparency, kag accountability. Siguro naton nga makahatag gid sang direkta nga sa benepisyo ang aton mga pumuluyo. Kabay patayang kita nga mag-isa padulong sa kauswagan kag masanag nga pastamlag sang aton probinsya kag sang bilog nga Pilipinas.
2: Avance ni Glenze.
3: Madam Uid nga salamat. Honorable Eugenio Jose Bongbilacson.
4: At masaya po kaming ibalita na ang Negros Island Region ay 100% na po sa kanilang disbursement or release sa kanilang tig to 200,000 para sa kanilang barangay. So again, i-highlight ko lang po ang bilin ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. na gamitin po natin ang pondong ito ng tapat at ng tama. So I hope na at the end of the school year 2027, yung mga scholars na nakausap po namin at nababaan ay meron na po tayong hawak na diploma sa Mayo 2027. At sa aming bilang, yan po ay nasa 200,000 scholars, presidential scholars na sana ay makausap at ma-meet ng ating presidente. Muli, maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po ang bagong Pilipinas.
0: Aton man, ihabal na first time ini sa atong history nga may amuni kadako nga beneficiary halin sa national government, labi na gid sa aton nga Office of the President. Palakpakan naton si President Bongbong Marcos. So sa Lunes, napatiyan naton sa SONA, aton nga presidente ang dakong nga investment, kag again, girepresentar ni Secretary Benhur Abelos, na mapatsagan diri sa aton nga probinsya. Kag gusto naton makita ang inyo nga mga barangays, kag ang aton nga mga scholars nga mangin successful. Sa aton nga mga barangay captains, mangin maayo ang inyong pagserbisyo sa aton nga probinsya. Sa tanan nga mga Negrosanon, padayon kag magupong kita para sa isa ka maayo nga Negros, avance Negrense. God bless us all.
5: Ini is just one of the priority programs ng aton presidente. So again, dako, hindi pala dako nga bagay sa aton nga mga kapitanes nga maka-implement, dugang implementar sa aton nga mga priority projects. So again, pasalamatan nato ng aton presidente sa pagpaminsar sini nga program.
6: Hindi lang para sa edukasyon pakadto pagit sa ikaayong lawas. Ang pinakaimportante nga sa tiol nga na hospital, sa tiol na may mapatay sa pamilya, sa tiol na

0: komisyon, mabatsyagan ninyo nga ang inyo gobyerno nasyonal ara para sa inyo. Amo lang ina, kasimple sang aton misyon. Of course, hindi ini masarangan sang nasyonal kung hindi naton partners ang mga local government units naton. Pero pinaka-importante, magtuon, magraduar, kagpalanggaan nyo gid ang inyo ginikanan. Salamat gid, Kapsek, and of course, salamat man President Bongbong Marcos kay ginpabatsyag nyo gid subong nga palangga sang nasyonal ang probinsya sang Negros Occidental.
1: Now welcome, Cabinet Secretary sang Republika sang Pilipinas, the Honorable Benjamin C. Avalos Jr. Palakpakan po natin.
2: Ako po'y naging Cabinet Secretary 2 weeks ago. Iisa lang ang alituntunin ng ating Pangulo. Buksan ang Malacanang sa tao. Hindi lamang makikinig kung hindi paparamdam sa tao ang mga programa para dito. My dear scholars, you are the la creme de la creme. Pinili kayo ng inyong barangay, ng inyong pamilya. Remember this, education is the great equalizer. Ang pamilya ko mismo ay mahirap lang. Ang akin lolo ay isang hardinero. Ang akin lola ay isang katulong. Ang aking ama ay isang janitor, isang kadi. Para lamang magkaroon siya ng baon, ang ginagawa niya, nagkakadi siya at iniipon niya, yun ang pambaon niya. Ito sila magkakapit. Ang sabi niya sa tatay niya, "Tatay, anong pwede kong gawin para gumihawa ang buhay?" Isa lang ang sagot ng kanyang tatay, "Mag-aral ka." Nag-aral ang batang ito, ang grade 6, kinuha na 5 taon. Ang 4 years ng high school, kinuha na 3 taon. Ang 4 years ng college, 3 taon, pati law school, iniklian. At the age of 22, naging isang abogado. 27, naging isang fiscal. At the age of 29, naging isang judge. Naging isang mayor, naging isang chairman ng COMELEC. Anak ng isang katulong, anak ng isang harinero ang aking ama. Bakit ko sinasabi sa ating mga scholars ng barangay, mahalin nyo ang edukasyon. This is the great equalizer for your future and the future of your family. Sa inyo pong lahat, my prayers are with you and for the parents and for the whole people of Negros. Mabuhay po kayong lahat.
3: Magandang araw po sa inyong lahat. Nagagalak akong ibalita sa inyo na sa araw na ito ay opisyal nating inilulunsad ang Bawat Barangay Makinabang Program. Hangad ng programang ito na mabigyan ng tigdal 200,000 piso ang bawat barangay. 100,000 ang maaari ninyong gamitin para sa educational assistance at 100,000 naman para sa piling capital outlay project na para sa ikauunlad ng inyong barangay tulad ng mga kagamitan para sa serbisyo publiko, mga patrol vehicle o kaya ang mga printer o computer o solar street lamp. Kaugnay ito ng programang Road to Zero Illiteracy, One Barangay at a Time. At ang ating layunin na maihatid ang serbisyo ng pamahalaan sa lahat ng sulok ng bansa, sa mga benepisyaryo at kanilang pamilya. Wala pong exception. Sa inyong tulong, pagsikapan po natin na maipabuti ang buhay ng ating kapwa at mapaunlad ang ating mga barangay. Kung kaya tinatawagan ko ang lahat ng mga lokal na leader sa bansa sa pangunguna ng Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas na ipatupad ito ng buong puso, ng marangal at ng may malasakit sa kapwa. Tiyakin natin na bawat barangay ay makikinabang upang tiyak din na walang maiwanan sa ating pagsulong tungo sa bagong Pilipinas. Tiyakin din po natin na matutulungan ang ating mga kababayan na higit na nangangailangan at higit na karapat-dapat. Mabuhay ang ating mga barangay. Mabuhay ang sambayan ng Pilipinas.

Ang seremonyal nga turnover kag pagpanagtag sa mga cheque sa mga benepisyaryo nga barangay kada distrito ginpangunahan ni Cabinet Secretary Benjamin Abalos Jr. nga nagrepresentar sa Office of the President. Kaupod man niya sanday Governor Bong Lacson, Assistant Secretary Rhea Epestola, mga kongresista, Liga ng mga Barangay, Provincial President kag sangkunian panlalawigan member Richard Julio Sablan, Provincial Administrator Attorney Ray Frando P. Diaz, kag mga alkalde sa mga syudad kag banwa sa probinsya. Kag before magtakop ang aban sa Negrense program, yari ang malipot nga Sunday devotion. 2 Corinthians verses 9 verse 8. Kag ang Diyos sarang makahatag sa inyo sang sobra pa sang sa inyo mga kinahanglanon. Agod indi gid kamo pagkulangon kag permi pa kamo makabulig sa iban.

Amoy ato ang Sunday devotion halin sa opisina sa pinakagwapo nga gobernador sa bilog nga Pilipinas. Kag ginaagdagid kita ni Governor Bong Lacson nga pamalandungan naton ini adlaw-adlaw. Sa pagtapos ang aton programa, among ginapasalamatan ang mga tagpalamati sa radyo kag Facebook viewers sang Avance Negrense program. Madamo man nga salamat kay John Paul Militante, Roniel Tanguan, Richard Malihan, kag Jomar Aplaska, kag sa tanan nga creative coverage and documentation team sang Provincial Information Division under sa Office of the Governor para sa mga graphics and videos para sa Avance Negrense program. And thank you so much Attorney Rayfrando Diaz, Provincial Administrator, kag kay Miss Charina Magallanes Tan, PIO Head. Kagdiri nagatapos ang 30 minuto nga puno sang updates ang Priority Development Program ni Governor Bong Lacson. Madamong salamat sa paghatag sang inyo oras kag paglantaw sang live via XFM Facebook page. Kag para sa Avance Negrense program, ako si Christine Pelayo Dinglasan. Avance Negrense!

0: Pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Pagbili sa mga buki ka.
0: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa.
1: Pagbili sa mga buki ka.

0: pagbugtaw ko, balita din mo.
1: Nga, XFM Kid!
2: Eh, namiang music ah!
1: XFM Kid!
2: Ay, wala ka lang music pagkatapos mugtaw ka blam, mayarap kayo sa mga balita blam, so namin bigit sa mga DJs na lakad.
3: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
1: may how kita pa?
3: Enjoy lang.
1: Nga, XFM Kid how?
4: Timo!
3: XFM 103.9.
5: Mga katropa, yan na ang programa sa Negros Occidental Police Provincial Office nga magahatag sin kaalam batok sa mga krimen sa atong sosyedad. Nukpo, katropa mo! Education and Information Advocacy!
6: So ito na nyo nagpamati sa XFM Bacolod. Kag sa tanan man yung gatanaw sa Facebook Live sang XFM Bacolod, kag amuman ang Negros Occidental Police Provincial Office. Sa ngalan sa nga mo na Provincial Director, Police Colonel Dennis C. Wenceslao. Kaga sa amo na matahum nga Deputy Provincial Director for Administration, Police Lieutenant Colonel Joe M. Malong. Kaga sa amon man maalam nga Deputy Provincial Director for Operation, Police Lieutenant Colonel Roy Rodrigo Gutierrez. Kag sa amo na mapisan nga Chief sa Police Community Affairs and Development Unit, Police Major Wilfrido Binoman Jr. Kag syempre no sa amon nga snappy, maalam kag mabuot nga newly promoted Chief sa PIO, Police Major Judices Catalogo. Yes, no, maying hapon ng mga katropa, no, sa tanan yung mga pinalangga naton nga tagapalamati, no, sa diri sa Negros sa Occidental kaga sa malabutan sang ato na programa. Mayong hapon mga katropa. Para sa bayan. Ay, siyempre, no, gina-welcome to naman kamo si isa kadisyon naman sa ato na programa, Nukpo Katropa Mo. Kung sa diin, no, kita naman maghahatag sang impormasyon, inspirasyon, kaga serbisyo halin sa kapulisan sang Negros Occidental Police Provincial Office. Yes, kay ini kaupod ninyo si Police Staff Sergeant Jane Talatala, no? Kaga syempre nga sini nga hapon, no, pag-istoryahan nato nang bag-o lang ginatapos nga culmination ng ceremony sang aton nga Police Community Relations Month. Yes, no, nagakanda kita sa ato na culmination na ceremony, no, sang ika-31st nga Police Community Relations or PCR Month naging patigayon sang Negros Occidental Police Provincial Office sa tong Hulyo 31, no, 2026, no, sa Ayala Mall. No. Kung hindi, no, gin-showcase ang aton nga Negros Occidental Police Provincial Office ang nagkalain-lain nga uniform, no, sang aton mga kapulisan nga ginasuksok, no, kung mag-duty sila, no, kaloyan, no, nang successful man ang aton nga programa sa bulig man siyempre, no, sa nagkalain-lain nga mga stakeholders kag agencies, no, nga nag-cooperate sa aton nga program. Pero auntie, sinatana, no, ano bala, no, at aton iga-discuss, no, ano bala ang PCR, no, or Police Community Relations, no? Ang PCR is sa kaprograma sa Philippine National Police, no, na

kinahanglan ang aktibo nga partisipasyon na sang tagsa-tagsa, kapumuluyo, kabataan, pamilya, eskwilahan, mga negosyante, kasi siyempre ang aton nga lokal nga panguluhan, no, ang aton nga LGU na kung sa digino, no, ang aton mga kapulisan sa nagkalain-lain nga city kag municipality sa Negros Occidental, no, nagdulungan kandak sang aton culmination sa PCR month, no, kag syempre, no, hindi man na mahimo sang kapulisan lang mismo, no, dako gid ang bulig sang aton nga LGU, ilabi na ang mga stakeholders nga among nagabulig sa aton kapulisan once nga magkakandak na kita, no, sang aton nga mga activities, no, mga programs, kaya ang kapulisan na gid mismo hindi man namon mahimo ang amon mga programa, hindi namon ma-implement ang amon mga programa kung wala ang bulig sang aton mga LGU kaga si stakeholders, especially ang aton mga kauturan, no, mga pumuluyo sang Negros Occidental. No, mga katropa, no, ang culmination ceremony nagmarka sa katapusan sa isa ka bulan nga selebrasyon, no, sang aton nga PCR month, no, nga puno sa nagkalinlain nga aktibidad, no, ang aton mga city kag municipal police stations nagkandak sila, no, sa nasakupan nila nga banwa kag syudad, no, sa mga nagkalinlain nga mga activities kag ini nga mga activities, no, ginabuylogan man sa nagkalinlain nga mga mayors naton kaga ang mga barangay officials man mismo, no, labot sina ang aton yung mga religious sectors, ang aton nga schools nagbulig man, no, kaga syempre may ara man nga mga private organizations nga napakita sang suporta, no, sa mga programa sang aton mga kapulisan. Isa man ini kahigayon sa paghatag sang kagpagkilala sa mga individual kag organisasyon nga nagbulig sa kampanya bato kontra kampanya kontra kriminalidad, illegal nga droga, cybercrime, bullying, violence against women and children kag iban pa nga advocacy kag programa sang kapulisan, no, makita may nato ni nga ang sa subong at simpo, no, sa mga schools perti na gid sa kataas, no, ang status sang violence kag bullying, no, amo na nga aton kapulisan, no, nagapang itag isang ideya nga mga kadto sa mga eskwelahan kaga syempre ang aton man nga mga maestra kag mga principal sa mga schools, no, nag-request sila sa aton kapulisan nga mag-conduct sa nga lecture or symposium sila mga school para nga mabuligan, no, hatag sang ihibalo, no, kagkaalam ang aton mga minor de edad, ang aton yung mga estudyante, para nga hindi sila mangina biktima sa nga tawag naton nga bullying, kaga violence sa school, kaga ilabi man, no, hindi sila mangin isa sa magabuli kag mangin bayolente sa ila mga eskwelahan. No, sa sulod sang bugos nga bulan sang Hulyo, no, madamong activities kin man, no, ang ginpatigayon sang aton nga mga PCR PNCOs, no, nga sila ang nagauyat gisini sa mga programa nga ginakandak ha, sa nagkalain-lain nga bahin, no, baryo, sitio, no, sang ilang mga area of responsibility. So, anun sa mga activities nila nga ginapatigayon sa ilang mga AOR. Mayara sila nga community outreach program, no, nagkandak sila sang outreach program. Hindi lang niya isa ka station ang nagkandak kini-sini. Kunti ang tanan gid nga police stations nga sakop sang Negros Occidental, no. Isa man diri ka activity nila ang ilang ang aton nga bloodletting, no, nga kung sa diin, no, ang aton mga kapulisan nag-donate sang ilang mga dugo para makabulig man sa mga nagakinahanglan, no, amo na balahambal nila nga ang isa kuno katulo sang dugo makahatag dugang o makasugpon sang kabuhi sang nagakinahanglan. Para sa bayan, kag syempre hindi lang niya bloodletting ang ginhimo sang aton kapulisan, no, ako nagahatag sang serbisyo nagabulig ang aton kapulisan, syempre

Andak man sila sa mga aktibidad no nga makabulig sa aton nga environment no, nagakandak man sila sa tree planting kag mangrove planting no, ang mga banwa kag syudad nga may sakop dira nga dagat no, nga pwede matanuman sa mangrove, nagakandak man sila sa mga sinang activity no para makabulig man sa aton environment no, kaya kinanglanon nila ilabi na gida subong no, nagasulod naman kita sa season nga nagainulan-ulan no, hindi na naton mapaktan nga ang chimpo subong nga aga mainit pagkagabi maulan naman no, may time nga mabasko gid ang ulan nagabaha, hindi nga makahoy ang gipananom naton makabulig gid na no sa ulihi, hindi man na sa aton subong no, base sa future sa future naton sa aton mga kabataan sa aton mga kapuhan makabulig gid na ang isa ka kahoy nga aton natanom sa aton palibot. Kag syempre no, naghatag man sila sang youth development programs kag information drive batok sa cyber crimes kag scam no, kaya isama ni subong ka mga dako nga mga isyu no sa ato na sosyedad no, ang scams nga ini kag ang cyber crime no, tungod sang pagtaas man sang kinahanglan naton sa internet, cellphones, gadgets no, ang aton mga kabataan ang hindi lang mga kabataan kundi ang mga adult man mismo, kadagiho nila sa cellphone na ang ginagamit no. Amo ning aton mga kapulisan no nagahatag sa mga information drive para nga hindi mangina biktima ang aton mga kabataan kag ang mga aton yung mga katigulangan kay ang kalabanan sini nga ginabiktima nila ang hapos nila intuon mga tigulang nga may mga pension, mga kabataan nga hapos intuon yung may mga dlagko nga mga allowances no nga ginahatag sa mga ginikanan para sila schools. Isa ni siya no, karason nga ang aton kapulisan wala naguntat nga nagahatag sa nga lecture or symposium regarding sa cybercrime kag sa scams. Lalakbay, bilis laging nandiyan. Kag syempre no, wala gyud nakauntat ang aton kapulisan no sa kampanya batok sa illegal nga droga no, mabalitaan man nato no, indi lang ya sa aton nga sosyedad no, sa aton na baryo, sa aton nga sityo no, may ara man ya katabo no sa mga eskwelahan no, kabalo ko nga tanan ka mo mga tropa, nagatanaw ka mo balita, indi lang kaya dito bisa mga Luzon, Mindanao, konti diri man mismo sa aton sa Visayas kag diri sa aton sa Negros no, may ara mga kabataan kisang na-involve sa illegal drugs no, madakpan sa aton eskulahan. Siyempre mo na nga aton mga kapulisan wala gid ginagauntat no, kadto sa eskulahan tudlo sa aton mga kabataan, sulit-sulit tudlo sulit-sulit sa aton mga kabataan ano bala ang mangin epekto sang illegal nga droga no, para sa ila no, ining illegal nga droga naton makaguba lang nino sa futuro no sa aton mga kabataan dira ano nga kapamati no, makaguba lang ni sa inyo nga mga futuro no, sa inyo mga pamilya no, basi mabot ang yung adlaw ng inyo mga ginikanan may linaway tungod sini no, always gid ninyo paminsaron ang illegal nga drugs waay wala sang mayo nga epekto nga igahatag sa inyo. Ang mahimo sinisang illegal nga droga, magaguba lang gid sa inyo nga mga puturo nga mga kabataan. Yes, kasi syempre hindi man madulang aton antay bullying awareness no sa aton nga schools no, hindi lang sa schools pati sa aton nga komunidad no, kay ang bullying nga ginatawag hindi lang ara sa sulod sang eskwelahan kunti may ara man nga katabo sa aton sosyedad sa aton workplace kag biskan diin lang may ara gid nga bullying no, amo na aton nga mga kapulisan hindi lang nga ga-focus lang sa sulod sang eskwelahan kunti syempre naghatag man sila sang dialogo sa aton nga komunidad nga kun sa diin ang aton nga mga attend this mga may edad na iban mga professionals na no, kaya kis ano ang mga iniba lang mga kautura naton nga nagaobra no sa mga opisina, may time man nga sila mismo naka-experience nga tawag naton nga bullying no, amo na nga aton mga kauturan wala na lang aton mga kapulisan wala lang nagalimit sa eskulahan kunti sa nagkalain-lain mga bahin no sang sector sang aton nga community komunidad. Oh.
Ini nga mga problema nagpakita nga ang trabaho sa PNP wala lamang nagalibot sa pagdakop sa mga nagalapas no sa aton kasuguan or nagaviolate sa aton nga mga lokonte pati man ang pag-edukar, pagbulig, kapag palapit no sa aton komunidad no. Makita naman ninyo subong no ng aton kapulisan no. Biskan diin lang nga parte sang inyo banwa sang inyo syudad, may ara dira nga pulis nga nagabantay sa inyo no, naga foot patrol, may ara man nga naga patrol, mobile patrol no. Ginbutang na da sila no ng aton mga kapulisan no para nga in case may kinahanglan sang bulig, may ara kamo dayon nga palapitan. Isa na sa parte sang programa sang aton na regional director ang safe in IR dial 911 na kung sa diin na gusto sa aton provincial director nga hindi lang nga makita ang aton kapulisan no kundi mabatsyagan man sa aton mga katropa sa aton mga kauturan nga ang kapulisan hapos palapitan hapos pangayuan sang bulig kag syempre hapos nila makatuan in case of emergency no kay ara lang ang aton katuran nagalibot-libot sa inyong komunidad nga kung sa diin no once nga may kinahanglan mas once nga may emergency kamo pwede gid kamo kapalapit sa ila kag kapangayo sang bulig. No, sa mga pinalangga naton nga mga tagpalamati no mga katropa sa mga pamatan-on kag mga ginikanan ang seguridad nagaumpisa gid sa tagsa-tagsa sa aton nga panimalay no nagastart gid na permiya sa sunod sang panimalay kay once nga okay ang aton panimalay sa pagwa naton sa community naton mangin malinong mangin matawhay kung ano man ang aton nga ginagawi sa aton panimalay amo nang madala naton sa aton man nga komunidad kung may makita kita sang makaduluda no nga mga aktibidad no indi gid kita magpangduha-duha nga mag-report sa pinakamalapit nga police stations or mayara kita subong emergency hotline ang dial 911 anytime pwede gid kamo makatawag dira kag amo na ginasulit-sulit namon nga ang aton dial 911 ginhimo ina ginbutang ina para nga magamit naton in case of emergency hindi ra shot pwede naton gamiton para sa prank-prank ninyo para sa joke-joke ninyo kay once ka nagkagtawag kamo dira sa aton nga 911 kag ginprank nyo lang no ang inyo nga number gilayon nga i-block ina sang aton nga nagasabat dira no sa 911 kag matabo sina once nga may emergency kamo ang inyong relative no pagtawag ninyo hindi na kamo makasulod kay naka-block na kamo no gina-remind ko lang ang aton mga katropa dira nga nagapamati ang 911 is for emergency only, hindi for prank-prank lang ninyo, no? Kaya nga ito makaturan, may ara dira nga nagahulat, nagadial para magpangayo sang bulig sa aton kapulisan. Amo na nga kisa hindi man sila kasulod kitungod nga ara kamo na nga sa inyo sa linya nga kung sa diin na wala man kamo gali isang kinahanglan konti ang inyo ya prank-prank lang ah. Hindi nyo na paghimuan no kay damo sa mga katuran naton nga matuduod nga nagkakinahanglan sang bulig sang aton mga kapulisan no in case of emergency just dial 911. Kung may mga insidente sang bullying no online scams, violence o kung illegal nga aktibidad, magbuligay kita sa pag-report sini no. Kasi mayara kamo dira no sa aton mga kabataan, especially ni sa schools no. May nakita kamo dira gani nga mga estudyante no, mga schoolmates ninyo, classmates ninyo nga ginabully. Gilayon ninyo nga i-report ini sa mga maestra ninyo or sa inyo principals or kung sino man da ang pwede ninyo no masaliga no i-report yung gila yun kay para ang bullying naton ginatawag or ang violence nga katabo dira is mas stop na nga daan no hindi na maglawig pa hindi na magdalom pa samtang temprano i-report yun na dayon sa mga maestra ninyo. Tandaan no ang seguridad ang responsibilidad sang tanan mas epektibo ang serbisyo sang kapulisan kung may pagsalig kag kooperasyon sang aton nga komunidad no. Nagapasalamat gid ang Negros Occidental Provincial Office sa tanan nga nagaupod no kanaga suporta sa selebrasyon sang Police Community Relations Month sa nagkalainlain ining ano na hindi lang kay sa Negros Occidental Provincial Office kundi sa nagkalainlain man nung municipal kag city police stations no na kung sa diin no nagbinuligay ang taton LGU ang aton barangay officials kag nagkalainlain nga private sectors no sa para matigayon no mangin successful ang aton na PCR month
culmination sa aton mga media partners, local government units, barangay officials, schools, non-government organization, civic groups, religious sectors, private partners kag sa tagsa kapumuluyo nga nagpakita sang suporta. Madamo gid nga salamat sa inyo, no? Ang inyo pagbulig sa amo naghatag sang kusog sa aton mga kapulisan, no? Agud mapadayon pagid ang serbisyo nga may integridad, dedikasyon kag malasakit sa aton nga mga negrense. Kag siyempre mga katropa, nung bisan natapos ng celebration sa ato na Police Community Relations Month, no, ang aton responsibilidad sa pagreserbar sang kalinong kagkatauhay padayo na yagihapon ng aton kapulisan niya, wala na yauntat, no, wala na yung naguntat kay tungod natapos ng aton Police Community Relations Month. Ang aton ubraya sang ang ubraya sang aton kapulisan is naga sige-sige na ya, sige na sila Japon duty dira, makita nyo man sila Japon dira adlaw-adlaw. Kag siyempre mapangayuan ninyo sila in case of emergency. Padayon kita sa paghinirupay na magbinuligay ka magsalig sa isa kag isa. Kung may emergency o kung kinahanglan sang bulig, hindi magduha-duha nga mag-contact sa pinakamalapit nga police station o kung magtawag sa aton emergency hotline, dial 911. Yes, mga katropa, kag subong nagasulod kita sa panahon na sa ang tig-ululan. Importante gid mangin alerto kag preparado sa posibleng epekto sang pagbaskog sang ulana, pagbaha, landslide kag iban pa nga kalamidad, no. Nambal ko nakagina, no. Ang chimpo ya hindi mo balaan na subong bi mainit pagkagabi ban bundak ko naman sang ulan, no. Kag syempre ang aton yung mga kauturan dira nga lapit ang balay sa sapa sa suba no nga nagabaha. Timprano pa, prepara na gid kamo, no. Hindi na kamo maghulat nga maglala na ang baha, amo pag evacuate ninyo. Nga kung may evacuation gani nga ginahatag sa inyo, ginapahibalo kamo nga ma-evacuate ng inyo lugar, gilayon nga mag-upod kamo gilayon para nga hindi na kamo mangina biktima, no, sang baha naton nga ginatawag, hindi ta na mapungga, no. Ano na siya yan, ang kalamidad din na yan, hindi ta na mapungga, no. Pero mas mayo nga nakaprepara kita. Siyempre, ang una ginatong kinahanglan, no, dumdumon ang pagpamati sang weather forecast or updates, no. Halin siyempre sa pag-asa, no. Kaga sa mga opisyal nga anunsyo sang lokal nga pamunuan. Hindi magpati, no, sa mga impormasyon na blakisan na makita nyo may mga fake news na ginapost, no. Always ikaw mo pamati sa mga legit nga nagapost, bala maton mga local MDRMO kagang aton nga DOST pag-asa na bala na dira kamo, syempre dira kamo pamati permi regarding sa weather forecast. Kay nagapost na sila sa mga Facebook nila, no, dira kamo tanaw kag syempre, no, ang aton nga mga kauturan dira nga na ano na be na butang na kamo bisa ital-ital or ambalo naton binga ang inyo lugar amo ang pagbahaon ang inyo nga local government dira maghatag man na abiso sa inyo. Importante nga nakaprepara kamo. Hap, siyempre, maghahatag ito sa inyo sa mga safety tips, no? Kung may padayon nga mabasog nga ulan, hindi na maglabay o kung magtabok sa nagabaha nga dala, no? Kay bisan nabaw lang ninyo tanawan ng tubig, posibleng, no, may marakis adira nga bininyo nabaw lang ang tubig, pero gali may buho, dira, no? Pero tigid siya kadelikado, kaya hindi naton makita tungod sa mabaskog nga tubig, no? Kung nag-i-star ka mo sa lugar nga delikado sa baha o kung landslide, manginhanda sa posibleng preemptive evacuation, no. Siyempre sa preemptive evacuation ng aton kapulisan, ara man dira nagabulig sa inyo. Kaga kung nagakinangla, nagigamo, no, sang bulig sa aton kapulisan, pwede gigamo kapalapit kagkatawag sa ila, no. Amo nang hampal ko permis inyo. Hindi kina ninyo pagdulaa sa inyo nga contacts ang aton nga local police kagla MDRRMO, no. Kaya in case of emergency, may tawgan gid kamo. Hinga mas maayo nga timprano nga maghilin kaysa maghulat sa delikado nga sitwasyon, no. Ikatatlo, no, maghanda sang emergency go bag, no. Dapat may aras nga tubig, pagkaon, flashlight, kag syempre ang battery sang inyo nga mga flashlight,
first aid kit kaga maintenance no kung sa ato mga kuturan dira nga naga maintenance no ang inyo mga bulong tipunan nyo na kag importante nga mga dokumento no kaya in case ang evacuation nya mabitbit nyo nang isulod nyo sa mga waterproof bilang mga suludlan no ngayon ang bisan ka ulan hindi lang mabasangin nyo document kag syempre sa mga suludlan nga hapos bitbiton kaga siguro doon nga fully charged ang inyo mga cellphone no agad madali ka mo makakontak sa inyo mga pamilya o kung sa mga otoridad sang in case of emergency. Kag siyempre sa aton man nga mga katuran nga mga divers no sa nagamaniho sang salakyan palihog nga maghinahinay sa pagmaniho especially kung nagabundak nagitudo ang ulan. Likawi ang mga dala nga ginabaha kag padayon nga magsunod sa traffic advisories no. Kag siyempre ang aton nga mga kapusyan kis ano ara na kung nagabaha na ara man na da sila no nagabantay no. Kung magsiling sila nga hindi na kamo magagi, hindi na kamo magpatuga-tuga agi. Kag kung may ginahatag sila nga lain nga alagyan, isundan nyo na lang no para nga malayo ka mo sa peligro. Mas maayong magapabilin ng anay sa balay samtang nagainulan para naman sa aton nga maginikanan, bantay pirmi ang inyong kabataan, ilabi na gid sa mga kauturan naton nga naga istar sa mga suba, no? Once ka di nga magbundak todo ang ulan, kagang baskog na ang suba, hindi nyo napagtugti ang inyong kabataan nga magpaligo kag maglangoy-langoy sa suba. Kaya hindi naton mabalaan, basi gulpi, magdaludo ang tubig, maano rin inyong kabataan or malumos ang inyong mga kabataan. Amo na lang sa aton maginikanan, always gid ninyo taga isang pansin ang inyong mga kabataan. Kag sa tiyo naman sa pagpanaguog kapag panglatlikawi ang pagpundo sa idalom sang kahoy o kung malapit sa mga pustisang kuryente kung mahimo, gabuta ang mga electrical appliances kung may posibilidad sa power surge tungod sa kilat. Mga katropa, no, ang kalamidad wala ginapili apang paagi sa ato na preparasyon, disiplina, kag kooperasyon, madako gid ang aton mahimo agud malikawan ang disgrasya. Nagapahanumduman ang Philippine National Police ang Negosoktin na Police Provincial Office nga kung may makita ka mo nga emergency kinahanglan sang rescue o kung may kinahanglan sang bulig, hindi magduwa-duwa nga magpakigangot gilayon sa aton local MDRMO or CDRMO Office or Bureau of Fire Protection of or Philippine Coast Guard kung kinahanglan o kung sa malapit nga estasyon sang aton na local police, no? Hindi ka mo permi malipat, no? Nga in case of emergency, may ara man kita nga na 911, pwede man ka mo dira ka-contact sa ato, no? Ini ang inyo kapulisan, no? Nagapanomdom gid sa inyo tanan. Ang mabasko nga relasyon sa kapulisan ka komunidad, amo ang pundasyon na sang malinong, matauhay, kagmas may naswagon nga Negros Occidental. In behalf sa Negros Occidental Post Provincial Office, kami nagapasalamat gid, no? Kaya Doc Remilito Oy, sa paghatag sa kahigayunan nga mabatian sa kahanginan ang kapulisan sa Negros Occidental Police Provincial Office. I-follow kagilike ang Facebook sang XFM Bacolod, kagamuman ang PNP Police Provincial Office, no? Kag thank you gino sa aton nga mga tagpalamati, no? Wala gid kamo nagauntat, no, sa pagsuporta sa amo, no, sa adlaw-adlaw sa kada Domingo nga ato na programa, no? Thank you gid mga katropa, no? Kag before kita mag-end, no, amon kalianay kamo gina invite sa August 22, may ara kitang Nokpuran for Safe in a Yard Dial 911, no? Inapaghiwaton sa August 22, 2026, 5 a.m. sa Camp Alfredo M. Montelibano Senior, Barangay Estepanía, Bacolod City. May ara kitang duwa ka categories, 3K kag 5K, no? May ara man dirang rate, no? Makita ninyo ang ining nga Nokpuran for Safe in a Yard Dial 911. Agin post may namon sa amon nga Facebook, no? PNP Police Provincial Police Negros Occidental Police Provincial Office, no? Anytime pwede ninyo mabisita ang amon nga Facebook, ara makita man ninyo, no? May 3K kita, may 5K kita, kag ara man ang QR code pwede kamo dira maka scan, no, para mag-registered, no? Sa subong August 2 na kita,
ang rate nato nagbalik na sa regular, no? Kay nagligat may rakit ang early bird rate, pero sang July 30 natapos na ina, no? Balay subong, no, ang rate sang aton nga 3K is 800, kag ang aton 5K is 1000, no? Sa aton mga katrupa dira nga mahiling magdalagan, pwede ka mo ka-register sa aton nga Facebook, no? Register lang ka mo, scan nyo lang ang QR code, no? Kaga diri naman, no, natapos ang aton nga isa naman kay edition sang aton na programa, Nokpo Katropa Mo. Ini si Staff Sergeant Jane Talatala. Kita na kita liwat mga katropa sa masunod nga Nobinggo. Madamo gid nga salamat sa inyo nga tanan.

0: para sa XFM.
1: And lead now with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
2: Ayos yan!
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
6: Mahal, pasensya na, late ako uli. Kabalo naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
5: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
6: Sure ka?
5: Oo.
6: Exciting!
5: Pero pagkaon sa, para kusgan ka uli.
6: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ko karon.
5: Like yun. Basta naka-turbo.
3: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
5: Turbo. Wagas. Ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
7: Sister Pain. Ako si Lani, isa ka bus driver

0: Galang Pain, Fast and Safe, Sister Pain. If symptoms present, consult your doctor. Sa mga bukika, Samphone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Rodel sa Tabuli. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapi man lang ko. Api nga Samphone Gold Coffee Mix tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Samphone Gold Coffee Mix na.
0: Samphone Gold Coffee Mix gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas.

0: 300 ka mga handheld metal detectors ang formalaging turnover ni Mayor Gaga Satayas sa DepEd Bacolod.
1: Kabahin sa suporta sa edukasyon kag seguridad sa mga kabataan sa sulod sa bulutuan, formalaging turnover sa gobyerno lokal ang 200 ka mga handheld metal scanners sa DepEd Schools Division Office sa Bacolod. Mismo si Mayor Greg Zataya ang naghatag siniksa kay Bacolod City Schools Division Superintendent Dennis Develos. Sunod sa alkalde donasyon ini halin sa mga pribado nga grupo kag individual na nagasuporta sa inisyatibo sa syudad para sa pagbantay sa mga bulutuan. Iga pa nagtagang ining mga scanner sa 75 ka pampubliko nga mga eskwelahan. Ilabi na sa mga bulutuan nga wala pagid sang kaangay ng mga kagamitan. Gindayaw mani sa Barantanda Develos ang ininga bulig. Nasuno sa iya, mas makapapos kag mas makapadasig sang pag-check sa mga nagasulod sa eskwelahan. Ang mga metal detectors magabulig man pugong sa mga may malain nga buko nga pagahimuon sa mga school campus. Dugang pa sa alkalde nga prepara na ang gobyerno lokal sang dugang pa nga mga gamit. Lakip na ang mga walk-through metal detectors. Saksi sa seremonya sanday BCPO Director Police Colonel Eugene Ribadomia kag mga principal sa Rizal Elementary School kag Luis Hervias National High School. Ang ining programa nagapagita sang dedikasyon sang administrasyon ni Mayor Gasataya sa paghimo sang mas organisado kag safe nga palibot para sa mga estudyante kag manunudlo.
0: Ali Benedicto, Servisyo Patrol.
2: Sa Barason nga semana, ginakinahanglan nga mapatuman sa Department of Public Works and Highways ang clearing operation sa floodway sa GK Village sa Barangay Panago, gani Humalin Kaina. Ginsuguran sang City Legal Office Enforcement Team ang pagkakasang anom tanan ka mga illegal structures, mga hayob-hayob kag extension sang balay na nagsablag sa dalan kag alagyan sang tubig.
3: No, para maklihat pa ng antin sa brick. Kasi ako ni sila, so nag-equals. Nag-council na yung legal structure para dito steering sa ato na waterways po na nato ni Hilti.
2: Ginakalipay naman sa mga residente ang natalana ng clearing operation. Si Amirin Liana, nagsiling nga dako ang nabulig sa clearing operation sa City Engineer's Office sa floodway kag Banago River halin sang nagigad niya tuig. Sa piyak sa mabunok ng pag-ulan sa nagigad niya inadlaw, wala ginsulod sa baha ang ilabalay.
4: Nagasulod ang tubig baha.
5: Tagala na lang yun sa subok.
4: Nagataasa lang ang tubig sa floodway. Pwede sa balay niyo, galabot pang tubig baha?
5: Wala na.
4: Ah, wala na.
2: Sa kilid naman sang circumferential road, ginisyuan sang notice of violation ang tag-iya sa mga sarakyan kag tricycle nga gubaon kag malawig na nga nagapark sa kilid sang dalan. Silang hinatagan sang 24 oras agud kakaso na mga ini antes ito sa Bacolod Traffic and Transportation Management Department. Kadungan sang cleaning operation sa Barangay Banago. Ang mga katapo sang CLO Enforcement Team kag BTTMD ang naglonsar man sang clearing kag towing operation sa circumferential road sa Barangay Villamonte. May lima ka mga motorsiklo kag tricycle ang ginpangtow bangod nagapark sa tow away zone. Kagamuyad tong balita sa sining oras, Nico Delfin, Servisyo Patrol.
0: Pito ka mga ilegal nga struktura sa GM Cordova Avenue ang ginpangkakas sa City Legal Office kag BTTMD. Agud mapasiguro nga matawhay ang aton mga dalanon, isa na naman ka clearing operation ang ginhimo sa City Legal Office kaupod ang Bacolod Traffic and Transport Management Department o kon BTTMD. Sentro sa operasyon ang dalanon sa GM Cordova Avenue o kon Buri Road sa may Barangay Mandalagan. Ginguba kag ginkuha sa enforcement team ang pito ka mga ilegal nga struktura nga nagasakop sa sidewalk. Ang ini nga mga struktura nga human sa light materials nga ginhimo nga mag may mga puluyan, sari-sari store kag iban pa ang mga sablag sa alagyan sa mga pedestrians. Antes sinigin hataga na sa formal nga abiso kon notice ang mga tag-iya pila ka semana antes ang clearing operation. Dungan sini ang task force nag-inspection man sa GK Village, Barangay Banago. Diri 12 ka mga notices of violation ang ginpangtapik sa mga immobile vehicles o kon mga salakyan nga wala na nagaandar nga nakapark sa kilid sang kasada. Sa pagbalik sa enforcement team na panghawana na mismo sa mga nasambit ni mga tag-iya sang salakyan ng area. Ang ining padayon niya pagpanakop kag pagpanghawa nagapakita sang matutud nga dedikasyon sang City Legal Office BTTMD kag sa administrasyon ni Mayor Greg Zataya agud mapabilin ang disiplina sa tanan niya pampublikong nga lugar. Kag amuyad to ang balita sa sining oras. Ali Benedicto, Servisyo Patrol.
6: Isa ka maayog nga adlaw, isa ka masanadyaon nga adlaw para sa mga taga-barangay Panukoy. Kay man, aran sila, nagabaton sa ilang social pension na tag-500 kada bulan. Ang ginabaton sa bulong sa mga senior citizens, good for 3 months, April, May, June. Kag dili naman sa akon nga atubang ang mga nagahulat nato nga senior dugay-dugay tukanan nila para magbaton. Actually aga ko pa ni sila gyud pasinggit hepe for day. Kabaskog sa ina hepe for day. Istoryahan ko sila. Nang aga, ari kita di sa mas smiling face. Pila ka na tay?
7: 24.
6: 74 kaya sa
7: 20.
6: 70. Ikaw ya ma'am.
8: 24.
6: Kat?
8: 69.
6: Dili sa pano ko kwan sila subong 567 ka mga pensioners. Tinanay ikaw ya. Halin ka rin ka makato din kung makuha mo na yung pension?
8: Sa balay.
6: Wala ka sang baklo, nanay?
8: Bulong.
6: Hmm.
8: Oh, insured na gatas.
6: Ay, grabe gatas sa mga ganyan, no?
9: Pensionados at mga tigula din sa nagapasalapat din sa tanan ng giliwon. Ni Mayor Greg, nagapasalamat kami sa mga bulig na ginatag sa mga. God bless us all.
6: Taka na.
10: Tintay, 5 na ko sa ugos na eh.
6: 75, ikaw tatay.
9: Ay,
6: 79. 75, 79 ko maya tay.
9: 64.
6: 64 po. Ti, ikaw ka pala muna nung labat. Ha?
10: Ano pa mga ikot mo? Dabungol.
6: Ay, okay. Sining ko pila na yung mo edad?
10: 85.
6: Ti, sining mo upad ka to di?
10: Ako lang isa.
6: Wow. Ti, karoon kung makuha mo na yung mo 1.5, ano yung mo gamitan hao?
10: Dawat ko mo guys, baka ako bulong.
6: Yabaw.
10: Ang green, mo gusto ko kuntanin, baka kita, gusto ko pa mabuhi.
6: Saan?
10: Salamat kita po sa imo. Kaya daw kaluyan ko ni Lord na mabuhay ako.
6: Kapakot si pila ka na ganyan sila mo, pila ka na?
10: 85.
6: Gina-explain ito lang sa ila, no? Ng mga senior citizen pa sila na amidra kay 567. Pero damo pa sa mga senior naton nga hindi pa makabaton. Kay man, ang senior to sa Binlong ng Bacolod, sobra 90,000. So amat-amat lang. Kaya ginapalabot sa aton nga gobyerno lokal ang social pension sa ila. Halin diri sa Miss Sinadyaon na barangay sa Panukoy, Angelo Angolo, Servicio Patrol.
11: Pila ka mga residente diri sa Bacolod ang nagpasalamat. Sa pihak sa asod-asod nga pagulan, may nabatsyagan at silang alibyo sa ila problema sa baha.
12: Sa padayon nga disilting ka clearing operations sa Bacolod City Government, nabatsyagan na ang resulta sini. Suno sa mga pumuluyo sa pila ka mga lugar nga masami ginabaha, siningkaron lang ila na panilagan nga naglubo na ang baha. Kag may mga lugar gani nga wala na ginabaha. Sa puro kahirop kag kubay sa Barangay Mandalagan, nagpasalamat ang mga residente matapos hula na nagsulod ang baha sa ilang mga balay. Bangod sang flood wall repair, kag disilting sa Mandalagan River.
13: Kay sa una ya pagkaamuna yang ulan niya, sulod gina rin dayon sa amo niya. Dasig mo. Agagi da sa tamburong pero subong do.
12: Sa GK Village sa Barangay Banago, ginpaayag sa mga pumuluyo nga kadako sang naiban sa tubig baha. Nga sadto anay ang masami nagasulod sa ilang lugar. Ila ginalantaw nga ini na ang resulta sang halos isa ka tuig nga disilting kag clearing operations nga ginahimo sang syudad. Pasubong man sini ang eksperyensya sa mga nagapuyo malapit sa Kabalagnan Creek sa Tangob kag Pahanukoy. Suno sa ila sa pihak sa mabunok nga pagulan, manubo ang tubig baha gani wala na sila nag-evacuate.
14: Mas dasig sang last kay wala pa ni siya nag ano pagidyan as in nag taas pagidya ang baha tapos ga sulod pa ang mga bata tapos asta nagidya pa dire ang tubig. Mas okay siya nga ginapadalom siya kay para hindi siya bala makasulod sa amon para safe man amon nga ano para hindi na kami ka ano pa ma-evacuate kundi in.
12: Sa direktiba ni Mayor Greg Asataya patay ng disilting sa Kabalagnan Creek kagsugod Hulyo 23, kapin 500 tonelada na ang banlik kag basura ang nakuha.
10: Kadakudako lang ginlay unan mong. Ti, siyempre ang tubig na ako na makadto mong. Hindi na makakadto ang tubig kay tungod. Damo ang layon. Nagkaratubuan hilamon.
15: Susubong na may gina-clearing?
10: Oo, amayo. Okay na ni siya.
12: Sa Bugos na siyudad, kapin 21,326 tons ang banlik kag basura o kung kapareho sang 5,332 truckloads ang nakakasna sa 16 ka major waterways. Base sa monitoring sa City Engineer's Office, dalayo na ang pag-ilig sang tubig sa mga waterways nga may disilting ka clearing operations. Nakitaan man nga wala sablag nga water flow sa iban pagid nga mga sapa kag suba sa Bacolod.
11: Ginapabantayan pagid ni Mayor Greg ang iban pagid nga mga area kung bala na ibanan man ang ilang problema sa baha. Gerald Aragon, Servicio Patrol.
6: Kaluyan sa Subong, dirita na nag-venue sa
7: Sumag National High School Gym, wherein ka very accommodating it sa ila principal kag sa mga staff, no? Papasalamat gyud ko kay Dr. May Pavilario sa pagpaulam sa facility. So almost complete na ta sa 560 beneficiaries ta, recipients for the second quarter nga local social pension ta. More or less kung makita mo sa likod ta, mga 20% na lang bilin. Nag-start ta mga 9, almost at least mga 2 hours matapos na ta. Ta very fortunate gyud ta kay kanami sang Chimpo Subong. Plus ang electric fan nga na provide sang school.
16: Please makabulig din sa bulong-bulong da namon.
10: Tamo kay nga salamat sa pagbulig niya sa amon. Nagbulig nga salamat sa amon nga nabato na ikay makabulig dako sa amon pangabuhi.
17: Thank you gid sa inyo sir kay ginatagaan nyo man kami mga senior abi. At least may pagbakal kami sa amon nga mga medicine, mga maintenance, tag at least may pagkaon.
7: Pagpasalamat gid ko kay Mayor Greg Gasataya sa dasig sang pag-schedule sang payout ta. Second quarter pero dapat kutob sa June, July pa lang subong naka-payout na ta. So at least magamit gid sang aton mga senior. Pagpasalamat gid ko ka sa DSSD sa Department of Social Services and Development kay kada aga sila nagabot. So at least aga man natapos.

0: Ini si Greg Gasataya nagpalabot sa aton bugos nga pagsuporta sa Ligtas Tigdas campaign program sa Department of Health. Ang aton nga mga ginikanan, aton ginapanawagan nga dalon aton sa mga nagkalain-lain nga mga barangay health centers diri sa Bacolod para sa libre nga bakuna para sa tigdas kag rubella. Ululupod aton nga proteksyonan ang ikayong lawas ng aton sini nga mga kabataan.
1: Sinong upset na Department of Health? Sino ang present na Department of Health? Paliwbayaw sa kamot. Sino pa? Present na Department of Health? May naso 16 lang ang Department of Health na present sa umaga. Buena. May regalo ko sa inyo, Brolga. Ang wala, eh, et hindi na ka muna. Nagingay mo na naton because dapat as heads of the different offices, we should set ourselves an example. Unless na may circumstantia beyond our control here, hindi lang kaya as much as possible, dapat we have to attend the flag ceremony. Seriously, no, we appreciate what you are doing for our city. Kaya pagsugutin ang bago, ang politika ay tapos na itong eleksyon na tapos na ito. Pobra tayo na. Even ang barangay eleksyon na nagpalapit ka damo, nagpalapit ka sa akin, siya po, pakialam na sa barangay eleksyon na ang pinaka-importante na ma-deliver sa mga impyado sa siyudad sa Bacolod ang servisyo na nakadapat para sa tanan ng mga pumulo sa Bacolod. And that we owe it to all of you because kabalo kami, luya din ninyo nga magpadayon sa pagpangalagad sa ato na siyudad. Merry Christmas, Happy New Year, Happy Valentine's, and God bless you.
2: Thank you!

0: ako, Sir Ngabulig, kay, of course, Sir Nursing. So, nakugid na Sir Balairan, especially sa review center, Sir.
1: Nakugid Ngabulig para sa mga ginikanan na pigado nga makatingwa yun ang kabataan nga makatapos sa eskwela sa pagsuporta sa mayor sa siyudad.
2: Sure, first of all, mapasalamat nga gaka-remember nila bala na mag-help sa mga student like us na hindi bala financially stable, nang dako, gano'n siyang help sa amon na makabakal kami sa school supplies. And syempre, nang ginapangayoman namin kay Mayor, napadayunan niya nga mag-help sa amon. Thank you, Mayor!
3: We hope that the time you spent working with the city during the break was an experience.

0: Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sanfon Plus Gold.
1: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santone Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells, agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
7: Mag Sanson Plus Herbal Oil.
6: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
7: Siguradong sisiglang pakiramdam.
6: Sanson Plus Herbal Oil,
7: ang pamahid
6: na all-in-one sa presyo magkaan.
7: Sanson Plus Herbal Oil,
6: Sister Pain.
8: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Cess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang, dula tayo ng pain.
6: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sa mga butika, Santone Gold Coffee Mix.
10: Ako si Ronald sang Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Santone Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen kag glutathione pa. Santone Gold Coffee Mix ang super nga kape.
6: Santone Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and the glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
9: Mabibili sa mga butika.

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Negros Power at your service. Hibalunta ang pinakalatest update sa operation sang Negros Power. Status sang 5 years rehabilitation kag modernization program. Sabat sa mga pamangkot sa mga konsumidor. Negros Power at your service.
2: Mayo mga konsumidores, welcome sa atong programa, ang Negros Power at your service. I am your host, Son Martigala, and this time, ato pagkasturihan, well, kabalo kita nga nagsaka kita sang 28 centavos sa aton nga kuryente sa bulan sang Hulyo. Ano ang rason nga nagsaka ini? Siyempre, pag-asabto rin ang aton upod, pero ito naging na-imbitaran kasi may mag-decrease man o may mag-increase sa aton nga...

0: Gason nga nagsaka ang aton nga kuryente is kung way back nga May 26 to June 25 damo sa mga planta nga nagkaladula, no, kung na experience naton during night time aton nga rotating brownout na may mga red alerts ta nat kita nga na encounter sa NGCP which triggers ang aton nga manual load dropping. Ang primary nga aspect is kulang supply not only for Negros Power but sa bilog nga Visayas area, okay. No. So ang ini nga pagdula sa kulang nga supply, nagsaka ang presyo naton ang bili sa kuryente sa merkado. So ang merkado mo na siya ang wholesale spot market or ang WSM, no. May ara kita pagsaka nga sa from 10 pesos last month nag 15 pesos la for this month, no. May pagsaka nga 5 pesos. So ang pagsaka is ina nga nag-trigger man nga 20 centavos nga increase sa aton nga generation charge, no. So sa ina nga bahin, si Negros Power naghangyo kay ERC mismo nga nagpadala kita sa aton nga sulat pamaagi sa Energy Regulatory Commission para mapaprubahan naton nga instead kung implementa ni siya tanan, medyo mas mataas pagitani ang impact sa aton nga mga consumers, no. Ang impact tani kung ginfull ta is more or less 2 ka piso nga increase, no,
1: na
0: tani nga masaka. So nangayo kita kay ERC sa abiso, nagpaprobar kita nga ini nga pagsaka is implementar naton utay-utay for the next 6 months, no. So that's why instead of increase by 2 pesos, si Negros Power nag-increase na lang by 28 centavos sa subong nga bulan. So ini naman naging positive man ang response ni Energy Regulatory Commission sa aton, ginaprubahan kag ginimplementar naton para lang medyo suffer sa consumers naton hindi amo nakadako.
1: Mm-hmm.
0: No. Magin tagaan sila sang amoningan increase but increase siya but at least 28 centavos lang. Then another 6 months term ang pag-utay-utay naton sa pag-implementar man sang nabilin nga portion sang ini nga bulan.
1: Mm-hmm. Well, klaro ug kulang sir, no. Imbes nga 2 pesos supposedly ang saka naton nag-ayo kita sa ERC,
0: yes,
1: nga utay-utay unta. Susubong nag 28 centavos na siya.
0: Yes, tama.
1: So can we expect na within that 6 months you mentioned may increase kita? Kay gamat-amat kita.
0: Yes. That's correct, no. Kung ibaluan naton nga mabalik ta na isang nagligan nga bulan.
1: Mm-hmm.
0: So sang nagligan nga bulan may pagsaka ta 2 ka piso.
1: Mm-hmm.
0: Sa aton nga consumers. It's because nag 100% implement kita sang bilog nga power cost.
1: Okay.
0: Kay nakita naton sa subong nga bulan mas taas pagid ang maging impact sang kuryente naton. So that's why na-project na naton as part of Negros Power nga magsaka pagid as compared sa nagligad nga bulan. That's why this is the right timing nga akin ang lanta mag-staggered payment. So utay-utay yun ta na siya, kitungod mas masakit na siya on the perspective sa aton nga consumer ang pagbayad sa mas mahal pagid. So nanghangyo kita kay ERC. That's why si ERC naging positive man sa response niya nga mag-implementar ta instead of 2 pesos habang kaina Sir San Mark is 28 centavos na lang ang naging take impact sa aton nga residential consumer.
1: Well, nga nag-ayo kita, no. Nag-ayo kita sa ERC, paano ini makabulig sa aton kag sa consumers man?
0: So number one gid nga nag-ayo kita kay para gid sa aton nga consumers. Mabugat kay na ang ginmention ta nga kung wala ta nang hangyo kay ERC is 2 ka piso. So imagine 2 na ka piso in saka ta sa nagligad nga bulan plus another 2 pesos. So ang aton nga rate is 16 maging 16 kung wala ta nang hangyo kay ERC. So ang ini para at least matagan man sang pamaaging hindi mabugat ang balayran sang consumers kada bulan. So nginubra ta instead of 2 pesos, so 20 pesos siya. Then amat-amato naton for the next 6 months. So, we're look into consideration nga ang masunod ng mga binulan nga aton nga balayran is more or less hopefully magnubo siya. Para at least ang aton nga pag-utay-utay man medyo hindi man ang sakit sa aton nga consumers for the next 6 months.
1: Well, sir, since last month do nagsaka kita sa kuryente, subong nga Hulyo nagsaka man. Do we expect na magsigi-sigi ini or ano nga itong kinatingwaan man nga para magdubo sin ang natong kuryente?
0: That's a good question, no? Kaya kung nakita naton dako ang pagsaka, damo planta ang nagkaladula. Dako ang supply nga nadula for the entire Visayas. So nagasuffer

0: aton nga mga consumers, not only for Negros Power but for the entire Visayas nga area. So ang ini ang ginatan-aw naton nga sa mga sunod nga bulan kay tungod nga amat-amat na nagbalalik ang mga planta nga nagkaladula. So we're expecting man nga malesay na ang aton nga rotating brownout. That will correspond man nga at least more or less manubo man ang presyo nga balayran naton sa kuryente. So we're looking at consideration na mga sunod nga bulan sa by August, September, October, hopefully ma-normalize na siya, masiling ta normalize, medyo ang presyo ta hopefully mabalik na way before sa pag-amuning mga kalamidad, no? So base in expectan naton nga kung normal lang nga magbalik ang mga planta is way lower ng mga power cost nga ma-encounter naton sa sunod ng bulan, no? So that's why kita man ginatan-aw ta ang pag-implementar sa staggered is hindi man amuna kadako sang impact sa kay consumers kay nakita ta nga base sa mga sunod nga bulan ibase magnubo ang presyo sang kuryente kung ang supply naton is sufficient lang kay sige-sige.
1: Well, sa mga other distribution utilities sa pag-obserbera naton kita lang gasaka or most or tanan gasaka manggit sa kuryente.
0: Well, for the data itself, no, makita ta sa bugos nga Visayas nga distribution utility, not only sa kay Negros Power, may pagsaka gid, no. Aton nga mga kaupo diri sa Negros, even sa other nga mga electric cooperative like diri sa South kag sa North, no, mayara man sila nga gin-announce nga pagsaka, no. I assume basing iban is more than 1 peso or maybe lower or higher. So makita ta nga hindi lang siya unique sa kay Negros Power itself, but for the entire Visayas gate, kay tungod nahibaluan ta nga ini nga supply nga problem naton is whole Visayas area.
1: Well, engineer, kabalo ako sulit-sulit na yun, no? Pero mas mayo gid nga iklaro tani sulit-sulit man. Kita diri sa Negros Power, makapagusto kita balayhan, you know, gusto naman magsaka sa susunod na bulan, mapasaka ko 2 ka piso, mapasaka ko 28 centavos, makapagusto ta na, makapagwa ta sang, well, announcement as soon as possible, nga mapasaka kami kurente, ah.
0: Sige, sa perspective ng mga paggusto, no? So number one is hindi. No? Ang aton lang control nga price is under, kung nakita ta sa bill is ang NEPSI related charges, no? Fix na siya, why na siya gasaka until such time nga si ERC may mando nga may pagnubo or pagpagsaka sa muna nga rate. Ginaplayan na siya kay naproba na sa ERC, no? On the perspective naman sa pass-through, magsiling ta pass-through amun sa aton nga generation, transmission, kag ang mga other charges like mga VAT, no? So ang ini ng mga charges nga ginmention naton is amo ni siya ang hindi control ni Negros Power. So amo nang ginahambal ta ang hindi ring aspeto diri ni siya gasaka aganubo nga mo nang hambal sa subong nga bulan nakita naton may dako nga pagsaka sa generation charge. So pass through siya i-implementar sa Negros Power, that's why dako man ang mag-impact sa kay consumer. That's why ang perspective ni consumer is abi nila si Negros Power kapag gusto lang saka. Kay tungod ang ginmention ta kay nga pass-through charges is nagalain-lain or gavary siya in every month. Like subong may pagsaka, so hopefully by next month may pagnubo, no? But in this particular aspect nga pass-through siya, kung may pagsaka or pagnubo is ginapastro ta kay consumer, kay gina-implementa. Like kung we are anticipating a decrease, example, by the following months, so ang pagnubo sina is implementar naman kay consumers, no? So amo na sa mga aspeto nga dapat lang may tsindihan sa mga consumers natin.
1: Hindi tayo ka ba tumato?
0: Yes, correct.
1: Okay, wala nang legal ng mga bulan, na ligal tuig, sa makita naton ang Negros Power, ang, well, ang mahambal ko man, nga may pinakanubo nga pagsaka sa talagang distribution utility diri sa Visayas, no? Nga araso, nga hindi parehas tanan ang pagsaka sa every distribution utilities nga amas nubo kita yung pagsaka. Ano ang mga aspect nga amusina?
0: Well, that's usual na to nga pamangkot ato, no? So, every distribution utility, mapa Negros Power ka man, or mapa More Power ka man, no? Alain-lain ang ato nga kinanglanon. So, parehas na sa akong sa pang-adlaw-adlaw tangagiho, line ang imo kinalanon, line ang akong kinalanon. So, based sa akong nga mga requirement, is may ara ko sang kakontrata nga ginakuan. So, maghambat na kakontrata, may ara ta sang power supply nga contract. So, based sa power supply contract naton, lain-lain ang presyo nga gin-offer nila sa imo, lain ginatag nila sa akon. So, definitely, hindi natapariyas sa mga pala ng aspeto. So number one, kung basic lang, kung dili na itong activity, kung imo sakyan, grab, di ba, mas mahal ang imo nga balayran.
1: Balayran, oo.
0: Kung ako yan, mag-jeep lang ko, mas barato, di ba?
1: Mas barato.
0: So, ginatag ta sa example mo na, pero ang aton nga requirement is lain-lain, that's why lain-lain natin presyo. So, every DU has its own uniqueness, has its own requirement, kag at the same time, lain-lain ang ilang nga kinanlanon kada oras.
1: Lastly, Sir Christian, well, madamo sa mga palungkutan ng daan, madamo kakabati natin sa, well, Facebook, especially may aray kita sa increase, and at the same time, may aray makita naligad gina-announce nga bill deposit adjustment. Now, what's our message to our Negros Power consumers? Somehow, go ahead, sir.
0: Yes, no, sa amon ng mga consumers, especially sa aton ng Negros franchise area, sa Negros Power, ginahatagin namon sa inyo ang mga explanation nga may amoning NSS, may pagsaka, may pagnubo, especially subong, medyo may pagsaka naman kita. Nga, kabalo kami nga medyo sakit sa aton ng mga consumers. But please be assured nga ang aton nga kompanya nga naghimo gid sa mga tikang like pamaagi nga para lang at least ma-minimize ang burden sa aton mga consumers. Like subong ang inubra naton is para mas staggered ang payment sa pagsaka para hindi man dako ang epekto naton dire. So but still hopefully nga by the following months ang aton nga problema sa supply is maging stable na para at least mamitigate na naton kag we are expecting nga hopefully manubo na ang presyo naton sa mga sunod nga bulan once na wala ta problema. So gina-appeal namon nga kabay pa nga kita is maging efficient kita gyapon sa aton paggamit. Tanan naton nga kung pwede ta makasave, please do so. It's because this is really happening sa whole entire Visayas area.
1: Well, saliwat, Sir Christian, thank you so much. Gani kung may mga problema. For example, be ang topic natin, electricity rate, wo, Sir Christian Villena, thank you so much for giving time sa ating mga kasumidars. I hope no, na at ahagan kita sa explanation ni Sir Christian ang rason nga nagsaka kita sa 28 centavos sa ating electricity rate. Well, Dre, sa Negros Power, we're doing this platform para maka-explain kami mismo sa inyo. Hindi na mo makot sa pitupad balay mo da or sa mga FB friends mo da kami mismo ang pamatiik kaga ipamangkota. Message us sa Facebook kung may mga palamangkotanan sa Negros Power official Facebook page. Saliwat, madamang kasalamat sa pagtutok. Magini ang Negros Power at your service.
2: Inyo nabatian ang Negros Power at your service program. Tubtub sa masunod namon nga pagpalayag. Madamo nga salamat sa inyo suporta kag kooperasyon sa Negros Power. Service beyond power.

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor. Sa mga bukika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Malo.
3: Isa ka teacher.
2: Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Kaya enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
1: Pabili sa mga bukika. Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libu pa premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFM RR permit number 0098 series of 2026.
4: The secrets of health.
5: We will be talking about constipation. Ano ini Doc Leo?
6: Amo ini Sir Josil, no, ang kondisyon sa aton sini nga digestive system, particularmente sa aton sini nga tinae o kondira sa aton nga large intestine nga kun sa diin magambag ni kita constipated ang isa ka tawo, hindi regular ang iya sini nga pag defecate o kun ang bowel movement. Magambag kita hindi regular, hindi adlaw-adlaw. Agiban ni maabtan patag tatlo ka adlaw isa ka semana o kun masobra pa. Ang iban Sir Josil waay gid ya nagabatyag nga mamuhin. That's why galipas nga nagalipas ang inadlaw, adito na sa nagastay sa aton sringa colon. Ang iban kun nabuton man puwerte man kabudlay. Ang ila sini nga maexperiencehan sa pagpagwa sini. Muning siling mo bla kun sa salakyan pa ni sunog ang clutch lining mo sini. Kay pangot-pangot ka sa primera, halos-halos ka maka segunda. Kaga ang iban sini Sir Josil makapamuhin man adlaw-adlaw pero ginagmay kag sila mismo ma-feel nila nga hindi successful or do may nabilin pa. No. Amo ni ang mabatyagan ko na constipated ng isa ka tawo.
0: Southern Plus Gold.
5: Pero paano naton masiling dayon abi Doc Leo? Mabalanta dayon constipated na ko inang nag kao nagkambyay kao. Why dayon magwa constipation na?
6: Isa Sir Josil, kay suppose hapos lang pagpagwa sa aton sini nga higko eh. Kag suno pag ini sa pagtuon nga ang pagpagwa sa higko nga normal sa hamtong nga tawo nagalaba na kuntani sang mga 5 tubtob 7 ka pulgadas.
5: Amo na kalaba ha.
6: Ambot lang kung paano nila takso na.
0: Sanfon Plus Gold.
6: Ang manami sini sa Sanfon Gold Capsule Sir Josil kay gid combined diri ang queen of fruits and vegetables. Sa kadamo sa ila sini nga sustansya kag of course may upod gid sila sini nga fiber. In fact, ang isa sini sang sangkap niya muning queen of vegetable nga moringa may aras sa sang high fiber content kaga compounds nga nag-stimulate sang bowel movement. Kun magamit gid kita sang Sanfon Gold Capsule pinaagi sa moringa may aras sa sang insoluble of fiber nga makabulig siya para mag-bulk ang stool naton. Pagkatapos may aras sa sang isothiocyanates nga makabulig siya para mag-support sang gut motility o kun ang paghulag-hulag sa aton sininga at tinai sa pagpagwa sang higko. Ang isa pagid amuning queen of fruits nga mo ang mangustin. Actually hindi ang pulp o kunang unod sang mangustin sinikunding niya sininga panit nga nagaangkon sang santhones nga may antioxidant and anti-inflammatory property para nga malikaw sa mga inflammation ng aton sininga tinai. Ang garlic naman niya nagabulig acto as a prebiotic.
0: The secrets of health.
5: So, if constipated, mag-inom sa Sanfon Plus Gold, Sanfon Vitamin C, and Premium D3. Kombinaron ninyo ini, mahumok ang inyo sining excrete, mahapos ang pagpagwa, at the same time, maubos sa pagwa because puno sang fiber.
6: May fiber ka na halin sa Sanfon Gold Capsule.
5: Oo.
6: Nagabulig to sa bulk, kaga nagabulig siya pahapos ang pagpagwa. Pagkatapos, may ara sang Premium D3, nga nagabulig pa nami sang pagpuga-puga sang aton sini nga tinae sa pag-release sini. Kag para mas mahapos, may moringa oil and the virgin coconut oil nga mas nagapatanlas sa pagpagwa sini.
0: The secret of health.
7: Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: bisan pa may fiber ka dira, bisan pa nag-bulk na dira, bisan pa may pampatanlas ka na dira, bisan pa nami na sa pag hulag-hulag sang tinae mo kung na-activate na siya. Pero kung tig-agyapon, may rason gyapon, nga medyo magpaganot ang higko dito susulod yung di ma-release. Whereas kung magamit ka sang Santhol plus vitamin C, ang vitamin C nga ni, nagabulig na siya pahumok sang higko.
0: The Secret of Health. Santhol Gold Coffee Mix.
5: Sa mga kauturan ta, those who are taking coffee, make sure nga ang inyo sininga kape puno sang suplemento. Hari sabi sa Santhol Gold Coffee Mix, may collagen, may glutathione. Aside from that, sa collagen ka glutathione, ara manda ang ingrediente nga makuha ninyo sa Santhol plus Gold Capsule. May mangustin man na, may palaya, may malunggay, garlic, at spirulina. Agud to magbulig, stimulate sa ato sinengalawas to function well. So, Santhol plus Gold. Could you imagine that? Ang glutathione nag-detoxify sa ato sinengalawas. Ang collagen, dakong epekto yung sinito maintain sang manami, firm na ito sininga skin. At the same time, nagapanami sa ato sininga mga joints. So, Santhol plus Gold. For those yama siling ati, bata pa ko, hindi ko gusto ya sang kape, hindi ko gusto ya sang caffeine, Santhol plus Coffee Mix. Ang kape sa tanan nga pangidaron. Pwede bata, pwede tigulang. Kay ini wala caffeine. Nagapaktibo sang function sa ato sining nga brain.
0: The Secret of Health.
3: Mamayagpaan sa anong sulok ng mundo.
7: Luzon,
3: Visayas,
8: XFM Cebu,
9: XFM Bacolod,
10: sa XFM
3: and Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM 103.9
11: Win!

0: exciting.
1: XFM 103.9.
2: XFM News. XFM tayo, bala 5-3 sa kapod mga katropa. Gikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod. Yari ng nagapangunang balita. Nagagawa sa investigasyon sa kapulisan nga wala sang plate number ang pickup truck kay bulbado sa gas and go sa isa ka gasolinahan sa Barangay Lihi, siyudad sa Bacolod, Hulyo 17. Sunod sa kay Police Captain G.R. Reyes, ang Station Commander sa Bacolod City Police Station 7, kay Plablatter sang pump boy matapos ang natabong insidente bangod nagdangat sa 7,800 pesos ang balor sang gintughong nga diesel sang suspect. Dugang pa ni Reyes, hindi pa matumot kung sa dinaliin ang nasambit nga salakyan kag ginahibalo kung sino tagiya bangod nakita nga may aras ang gupi ang salakyan. Sa karoon nakapadayon ang pagpangita sa mga otoridad sa suspect kag wala ini nakilala bangod nagsuksok sang kalo kag face mask. Disidido man ang tagiya sang gasolinahan nga mismo ang kag mismo ang pump boy nga magpasaka sang kaso nga estafa kung ini ang maaresto. Kinabalita sa 103.9 XFM Bacolod. Dulaon ang mga bukol-bukol sa lawas, magsanton plus gold. Para sa nagaugyon ng Pilipinhon sa Pilipinas, ako si katropang James King, XFM News.
1: XFM News. XFM 103.9.
0: Mga katropa, exciting!
3: Santon Plus Gold!
4: Nga pala, si minubuan ako ng bukol sa aking suso. Nasubukan ko ang Santon Plus Gold, 2 kapsula, 3 times a day sa loob ng 3 buwan. Lumiit ang bukol sa suso ko.
3: Santon Plus Gold! Mas pinalakas! Pinagaling! Pinahusay! Santon Plus Gold!
5: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa 1 tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
3: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
6: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. 1 week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
3: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
7: Premium D3! Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3!
8: Bilang isang wholesaler agent na naka-leadership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitake ng premium D3 food supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified premium D3 user.
7: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
9: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng

0: Michelle Legali, isa ka sa estate, nakabatsyag ko sa isa ka si mama ng kapudlay sa pagpinto sa bragit kisak. Pero sa nag-inom ko sa Sister Pain, minis na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
1: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain, if symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buki ka.
2: Isa naman kaabya natin ang nagpamatuod sa kanamit kag binipisyo sa Xanthan Gold Coffee Mix.
3: Ako gali si Grace ang silay, sa nga-discover ko ang Xanthan Gold Coffee Mix, umiandit ko kay my glow cast at collagen. Nagnami pamatyag ko kay naghamis ang panit ko. Beauty conscious kit ko nga daan. Gani sa Xanthan Gold Coffee Mix na gid ako.
2: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Nagmaskog kag nagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
4: Mamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
5: XFM Cebu,
6: XFM Bacolod,
4: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines.
2: Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita
4: sa anong sulok ng bansa. XFM. Sa Bacolod, 103.9 XFM.

0: tayo, pare. Wala na atras. Diretso na. Let's hit the finish line. Welcome to Extra Drive. Extra Drive. Kaupon si katropang James King. Extra Drive with James King on XFM.
1: XFM time, alas 5:15 sa hapon, mga katropa. Kina-welcome natin kamo sa aton nga programa, Siningang Hapon ng Extra Drive. That's right, mga katropa, Extra Drive, Sunday edition with katropang James King. Hope na kita hasta las 7 sa gabi, mga katropa. Gani, ikaw nga nakatudukag, nagpamati. Relax, sit back. Makiay-kiay, masauta, mga katropa. Samtang ang ibang din nagatambay sa may mga tiyangge. No, nanday tita, nanday nanay, nanday lola. Kumusta ang inyong mga tiyangge? May mga nagatumpok na da, markada. Bahay lang ang pagtutok, pagpamati sa inyong mga radyo. Sabi na gin sa mga nakabaton sa XFM Radio. Mayong-mayong gabi. Mayong-mayong hapon sa inyo tanan, mga katropa. Well, maka-experience siya kita, mga katropa, no? Sa moderate to heavy rains, no? Labinagid sa Luzon, sa eastern kag western section. Inasunod sa pag-asa ng pungsod nato tungod sa kay Tropical Depression Luis. Si Luis, mga katropa, ay ari aton sa aton pungsod, no? Ari ang siningapon ang nag-experience sa mga pagulan-ulan, kagina may na-experience sa gamay, ang Cagayan, Isabela, Quirino, Arona, Quezon, Camarines, no? Pag-abot naman kuno sang Marte or Monday, tub-tub Tuesday, Isabela, Quirino, Aurora, Pagasinan, Zambales, Tarlac, Bataan, Cavite, Batangas. So may mga localized flooding, posibleng mag-experiencean sa mga urban ukon mga low-lying areas. Mga community, no? Sa mga lapit-lapit sa mga coastal areas, no? Ara sa mga river channels, lapit sa Suba, and of course, mga katropa, magalong sa posibleng landslide, pagbaha, labinigid kong baskog na ang ulan na gabubo, mga katropa, tungod sa ining tropical depression nga si Luis. Labinigid sa mga areas ka na-mention natin, ha? Signal number one, no? Sa may Catanduanes, Camarines, Camarines Norte, Polillo Island, Quezon, no? San Quezon, may pabaskog naman nga hangin na posibleng ma-experience sa ngining mga areas, mga katropa. Well, kagina, last year, ang aga, ining si Luis, mga katropa, mga 400 kilometers east ng Infanta Quezon, no? Sa sur nga bahin, sa nga pungsod, o sa Luzon, mga katropa, no? Pero, diri sa ato niya, may mga batsyagan taguro nga pag ulan-ulan gamay. Like agina. But anyway, mga katropa, no? Kung mga muni nga nang nagaulan-ulan, likawan ng sigisulay, mga katropa. No, gapa ano na bimo? Posible kita nga magkaubo, sipunon, magkatrangkaso, paulan ka mo, tapos ninyo magapan, aba, tapos inahi ang inyong immune system. Tingin ang lan mo sa ano, antes ka magsulay sa ulan. Hindi namin ko. Dapat mga katropa, mga ningapan niya, buya, ready kita perme, pag-on perme nga itong immune system. Dapat kita naka Santon Plus Gold, na may araw po nga Santon Vitamin C. Dua sila, perfect combination. Para sa imo'y kayong lawas, hindi lang makaprevent sa mga masakit, balation, makabulig pa para maprotektahan ka, mga katropa. Ha? Ang aton nga mga produkto ng available gate sa aton mga butika sa inyong lugar, labi na gate sa aton nga Yes to Health Store. Hope na nagkita sini nga hapon inang Extra Drive. Ako si katropang James King.
0: Extra Drive with James King on XFM.

0: Katupa, exciting!
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si John, problema ko, pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Sample Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Sample Plus Gold.
1: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
4: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
5: Ice yan!
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
8: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men.

0: Ang bagwak papa ay may aramis sa gluta kag collagen. Ang Santon Gold Coffee, may kape ka na, may bulong ka pa, mas manami.
1: Santon Gold Coffee Mix, nakakape ka na, nagagwapa ka pa. Santon Gold Coffee Mix, mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide kag mga drugstores na pinsa inyong mga lugar.

0: Extra Drive with James King on XFM.
1: Oras na doon mga katropa, alas 5:43 sa sanghapon. Kumusta na ka po dyan? Nakapamahaw na ka mo? Ano na? Ininit noodles? Huwag na po ano pamahaw nyo. Hindi lang magpatamon ka katropa para hindi manambok para sa akon. Ang ginigabahin sa aton nga programa, ginatulong sa inyo sang Vision X Plus. Ini ang aton nga food supplement, kamasarang makabulig kung ikaw may katarata, glaucoma, kung tiridium. Kaya may ingredients ini para sa lutein, beta-carotene, vitamin E, kag ZSNT. Ang Vision X Plus, katropa, ang aton nga food supplement para magklaro ang imo pananawan, magsanag imo mata, magsanag ang imo nga kalibutan. Pabakalini sa mga butika sa inyong lugar, labi na gid sa aton Yes to Health Store. Well, diri ta nay katropa, oh. Bow, subong abi, no? Hindi mo gid yung mga tuod, gid yung ginambal sa ano mo, mga psychologist mo. Saka wala be, mambal ka be nga, ano, mayari sa isa ka klaso, mayari sa isa ka bata, nga daw, nalipat ako, ano, may termini sa psychology, may isa ka bata be, nga daw, daw nawala ng malay o kung na-possess kuno katropa tugi-dugay daw kang iban makulbaan no kumbaga psychologically pati sila apekto apektado kulbaan tugi-dugay ang isa na naman nalatnan o doon katubo na tuod mo katropa o tuod ban well may explanation dang ano. Well, ang katabuman pati ang meaning mga pagpamaho, gaway, no, sa mga susulod sa mga eskulahan, pati ang mga pamaho, ang mga tripping-tripping balaw, ang iban bala, abi nila okay lang, abi nila ikadlaw mo lang kadali, okay na. Pero wala sila kabalo nga mayari gid sa kasang konsekwensya. Pares na lang ang ini isa ka estudyante mga katropa. Well, ini oh, 18 anyos na ni kabalo nan siya actually katropa. Kung sa din naresto sa otoridad, ang isa ka 18 anyos nga estudyante, matapos kabalo ka mo ang kinung anong ginimo niya, namahog siya sa social media, nag-post siya, ginakuman niya katropa. No, namahog siya, siling niya nga, bumbahon ko ang isa ka eskulahan sa Nueva Ecija. No, manang balya, bumbahin ko, papasagbugin ko ang isang eskulahan sa Nueva Ecija. Sino sa Nueva Ecija, Police Provincial Office, dahil nilang, gilayon ini nilang ginrespondihan katropa. Kaya man subong, hindi na pwede mo na bawal na pamahog-pahog na sa social media, labi naging kong bomba, hindi na, ano, katropa, hindi na joke, no? Madugay na actually, hindi na joke, no? Hindi karoon, gilayon nga ginrespondihan sa mga, ano, kapulisan, no? Kag pagkatapos nila mabato ng ining impormasyon sa sinipagpamahog sa seguridad sa San Felipe Integrated School. Oh. Eh, ano na tabo? Ti... Ano pang sambal niya? Hay, magpapasabog ako sa school sa San Felipe bukas. Ingat. May muna mo pala. Perte, no? Ano nang balas yung isa ka-estudyante sa iyong Facebook post, no? Eh, te, pag nag-ano, nag-tingwa na mag-ano sa gano, ag mga kapulisan, mga katropa, no? Na-aresto ang ining 18 anyos kalalaki. No? Tungod sa gin-post niya sa Facebook niya, mga katropa. Ginaresto ang ining suspect kagkaroon magpangatubang sa ginatawag nga Presidential Decree 1727 o kon malicious dissemination of false information. May kantangan or ini ang ginatawag nila nga Republic Act 10175 hukon ng Cybercrime Prevention Act of 2012. Dako, actually, ngayon ang edad, mga katropa, ma-aresto ka na. Para ka na sa legal ng edad. So, hindi ka mo basta-basta mag-ano, bisan trip-trip lang bala sa social media, makita gani, delikado. Hindi naman namin, mga katropa. Bisan trip lang sang barkada. Okay? So, kabay pa, hindi mangin ano warning man sa iba na. No? Mga estudyante da, bisan underage pa, high school pa man ka mo, likawan na, hindi man namin. No? Mahuyan ka, mahuyan ang iyong mga pamilya kung ikaw ang madakpan katropa. Alas 5:47 sang hapon mga katropa. Padayin kita mag of the night. Sige nga hapon. Domingo sa hapon, Agosto na! Agosto na mga katropa! Gawati ka mo pala? So, Agosto praot? Hindi! Ano na dapat ang sabat mo? Gawati ka pala sa Agosto praot? Hindi! Ano na dapat ang sabat? Hindi, ga-firm sabat. Why? Kung na yung nagapati sina? Ano na dapat? Katropa, alas 5.48 of the night kita. Iniangi mo nga, Katropang James King sa 103.9 XFM Bacolod.
0: Extra Drive with James King on XFM.
2: Mga katropa, exciting!

0: Mga katrupa, exciting!
1: XFM 103.9
2: XFM News. XFM Time, alas 6 ng gabi mga katropa. Gikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod. Yari nang nagpangunang ng balita. Nasapuan ang bangkay sa wala makilalang persona sa higad sa Suba sa Purok 2. Barangay Gihulgan, Banwas ang Kawayan, gabi sa Agosto 1. Sa Dix Informasyon, ginakuha sa Kawayan PNP sa Kayalias Dani, isa ka mananagat sa giniyang padulong sa lugar, good magpangisda, iyan nakita ang lawas ng biktima. Gilayon maniningan nagpangayos ang bulig sa mga otoridad para sa nagkakaigong investigasyon. Inapatian ng biktima uli hinakita sa ngaga Hulyo 31. Padulong sa ibabaw ng bayan sa Suba. Sa pagpangusisa sa kapulisan ng nasapuan, ginalagar may balatian sa panghunahuna kag may diprensya. Ukod na may balatian, nakita man nga wala na sang kung ano nga pila sa lawas ang biktima kag ginakabig nga wala sang foul play ang kamatayon sang biktima. Kagang inang balita sa 103.9 XFM Bacolod. I-enhance ang libido sa lawas, mag-turbo dietary supplement for men. Para sa nagugyon ng Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang James King, XFM News.
1: XFM News. FM News.
3: Exciting, bro!
4: Sample Plus Gold.
5: Ako si Morito. Ano namamaga ang aking atay? Sa loob ng 2 linggo na paggamit ko ng Sample Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Sample Plus Gold.
4: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Kape at gamot, ngayon pinagisa na. Sample Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Sample Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
7: Vision X Plus!
6: Marami na ang natulungan!
8: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan, nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ng Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kubala si Sheena Andres.
6: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
9: Premium D3! Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3!
10: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin. Ni Karen. Nasa medical side kasi siya. Kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
9: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
11: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
12: Sister Pain.
13: Ako galing si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado ka isa. Ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tripes. Sait-sait. Hindi akon mga kasukasuan. Maayo lang. Mayara na Sister Pain. Kasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
12: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
14: If symptoms persist, call your doctor.
15: Isa naman kaabyan natin ang nagpamatuod sa kanamit kag benepisyo sa Xanthan Gold Coffee Mix.
16: Ako gali si JC, Head Security sa isa ka mall. Nakatila ako sa kape nga Xanthan Gold Coffee Mix. May collagen gali kag glutathione do naghamis ang akon nga panit. Kanami gali magigop sa kape, kapin pa mabugnaw ang chimpo. Te, diri na kuya sa Xanthan Gold Coffee Mix.
15: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na kag nagwapo ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
0: Mga katupa,

0: XFM kid how?
1: Kay pagbugto ko balita dayon mo.
0: Na XFM kid.
2: Ina e, ang music ah.
0: Na XFM kid.
2: Ay, wala ka lang music magtapos bugto ka blamay ara kay mga balita. Blabson, amin bigit mga DJs nila kag.
3: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kun naka X ka X. Simply
0: may how kita pat.
3: Enjoy lang.
0: Na XFM kid how?
4: Imo.
3: XFM 103.9 Extra Drive. Kaupod si katropang James King. Extra Drive with James King on XFM.

Ngayong gabi kali kay Nanay Elvira. Nanay Elvira, logo. Ngayong gabi na naya, pamati lang ah. Ari si Ani, oh. Ani?

0: Extra Drive with James King on XFM.
1: Hola! Sa las 6:11 na sang gabi mga katropa sa Extra Drive. Sunday edition, kapod si katropa James King. Tiwa naman para sa ato nga balida. Espesyal tayo. Kumbaga, extra wow. Katropa, kung saan nagligid, yan, ginastoryan, taag isa ka pinasay ka tumukag tumalag sa nga contest. No, somewhere over the rainbow. sa din itong galing nga pungsod man, nalipad na ako sa... Ato ba lang daw, sakyan mong motor nga nagabaliskad, no, kay ginkabit ang motor, kung sino pinakaduga, uy, actually dapat makaya nila magdugin 10 minutes. O, oh, te, damong nag-entra para madagan nilang brand new motorcycle. Wala git sa may nagdog kay kabaliskad. Hindi gali posible, katropa, kay may risko, of course. Kabaliskad ka, ang dugo mo sa brain base. Mod ng ka-oxygen, no? Sunod sa mga eksperto. Tayari naman niya, mga katropa. Isa na, sa Russia naman kita makantuya. Kung sa dinang, isa kakumpanya sa the plumbing company, katropa. No? May pinasahi, tumalagsahan man nga pa-contest. Challenge, mga katropa. No? Ang mga maintra, kinanglan mag-inom sa inodoro. Eddie, wow. Pero siyempre, bagong inodoro, no? And nag-viral na, nag-trending man siya. So, ang hindi nga the plumbing company, pagkatapos sila mag-organize, o kung mag-organisa sa tumalagsahon nga contest, kagintawag nila nga Game of Thrones. Ha? Ang hindi nga competition, mga katropa, dapat ang mga participants, no, mag-inom sang non-alcoholic sparkling drink. Kinbutang nila si Inodoro, katropa, te. Mga kumanda daw, pito ni sila mo, dapat mo, pito grupo. Ti ang Inodoro, ti siyempre, hindi mo lang ano, ubuson nila na. Pauna-una makaubos, mga katropa. Pito, ha, by team, ha, pito. Una makaubos, mga katropa. May second round pa. Kabala ka mo ang anong second round. Sa second round, dapat naman sila, ang ini nga pito, mapungko sa Inodoro nga sarado, mapungko. Oh, grabe. Kabala ka mo ng second round. Pinakadugay ko ng magpungko. Paano naman? Nagkakating-kating, no? Pungko lang. Sarado mo. Sarado ang Inodoro. Huwag na kanong iyang, ano gan tawag siya? Taklob niya, mga katropa. Ang pinakamadugay, sa pinupito nga nagdog sa first round, no? Ang hindi nga pito, ang maintra sa second round, mapungko man lang sila. Pero padugay-dugay ko, no? Pinakadugay, stunner sila nakalabutan. Ang pinakadugay, amo na siya ang mahambal nga champion sa ilang Game of Thrones. Wow! Kabala ko mo pila madagan. 100,000 rubles. So kung 79,000 pesos, katropa. 100,000, 79,000 pesos dire sa aton. So, amo na siya, daw gintunga-tungaan ko na sa mga grupo, pagalitin, individual na daw. Gintunga-tungaan nila, mga katropa. Ang hindi nga, 79 pesos. Sa unang ano gali, sa unang round. Sa ikadwa, amo na itong mapungko na sila, mga katropa. Kamala ko mo nga, nag-viral ni siya, nag-trending ni siya, labi na gin sa ilang lugar. Ay, ginbatikos, kay man daw ka, ano ko no, daw degrading. Makakun mo na, pa-contest ka, mainom ka sa toilet bowl. Ay, wow! Kamu na pala, daw ka-degrading ko no. Amo na nag-trending, degrading ko no sa pagkatao. Sa mga nag-a-entrate, kwarta mo, no, mainom mo pa-contest. Mainom ka man lang, mapungko ka man lang. Kung ikaw madagog, di may kwarta ka. Eh, galing sa iba niya, hindi mo malikon, may makareact. Degrading ko, no? Hindi man na. Inang ato nga balita special, ginadulong sa inyo, mga katropa, sa aton nga premium D3 soft gel capsule. May aras ng virgin coconut oil, moringa oil, vitamin D3, no? So, amo na lang na, imnon mo, katropa, magiging pag-un ka pa sa non-alcoholic drink sa Inodoro. 6:15 in the evening in the Extra Drive.
0: Extra Drive with James King on XFM.

0: Exciting, bro!
1: Sample Plus Gold.
2: Pacheck up ako sa doktor. May nakitang bukol sa abdo ko. Ooperahan daw ako. May nagsabi sa akin na itry ko daw yung Sample Plus Gold. Tatlong beses isang araw ako minom sa loob ng dalawang buwan. Natunaw na ang bukol sa abdo ko.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas.
3: Pinagaling.
1: Pinahusay.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kape na may natural energy boost.

0: Max. Mabibili sa inyong mga smoking butika.
1: Vision X Plus.
0: Marami na ang natulungan.
2: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang atako.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
3: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas sila akong nagkakasal. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
5: Sister Pain. Ako si Nani, isa ka bus driver. Pagpunin sa nawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: Symptoms persist. Consult your doctor.
7: Isa naman kaabyan ang nagpamatun. Sang kanami. Kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
8: Kapatupa, may bago na nga Xanthan Gold Coffee. May gluten na kag-collagen.

0: mga katropa. Dali na, try mo kag inumon mong ini na coffee na bago subong sa Santon Gold. Mas manamit, gapabaskog, gapagwapa, look younger. Mag Santon Gold Coffee ka na.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nagagwapa ka pa. Santon Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores na lapit sa inyong mga lugar.
2: Exciting, bro! Win!

0: Exciting!
1: Sample Plus Gold!
2: Ma pala si Tony, problema ko ang paglaki ng aking prostate. Nang malaman ko ang ka-epektibo ng Sample Plus Gold, sinubukan ko ito at sa loob lamang ng 2 buwan, lumiit na ang prostate ko at nakakalakad na ako.
1: Sample Plus Gold! Mas pinalakas! Pinagaling! Pinahusay! Sample Plus Gold! Mabili sa mga butika.
3: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba! One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please! Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba! Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
4: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
5: Ako si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
4: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
6: Premium D3! Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3!
7: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
8: Turbo Food Supplement for Men.
9: Ako si Jaime o sa karitard na sundalo. Sa unang kabata-bata pa, paspas pamuhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, kurog-kurog

0: kama. Ako gitry 1 hour before sa bakbakan. Nasak po kay murag gibalik akong pagka-agresibo sa bata. Exciting yun, ang Turbo Food Supplement for Men.
1: Oh, exciting.
2: Turbo Food Supplement for Men.
3: Hihimo sa maca ug clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababainhan ug hatag og kusog ug resistensya.
1: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men, mapalit sa mga butika.
4: Sister Pain.
5: Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa lahat ng training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang panlaki, nag-take mo akong lansa. Sister Pain para diro-diritso ang training.
4: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Isa naman kaabyan ang nagpamatuon sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
8: Ako si Catherine, isa ka sales lady sa bulig sang Xanthan Gold Coffee Mix. Daw no need sang makeup, nag-clear akong skin tungod sa ingredients na gluta kag collagen sa Xanthan Gold Coffee Mix. Pag-on na ang lawas ko sa bilog na adlaw ng obrahanay, nag-glow pa skin ko. Ikaw man, mag-Xanthan Gold Coffee Mix ka na. Healthy ka na, nagwapa ka pa.
7: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakakapi ka na, nagagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide kag mga drug stores na pinsa inyong mga lugar.
9: Exciting, bro!
10: Extra.

0: Extra Drive with James King on XFM.
1: And that is right, mga katropa. Ako po dyan si katropa James King. Ini ang programa nga Extra Drive, Sunday Edition. At 6:51, make it 52. Yun, parang kita magpasalamat kag liwat kay min nanay, Elvira. Good morning, good evening. May mind gabi, salamat gina. Sa mga nagtutok sa ilang mga radyo, sa ilang mga pwesto, sa mga merkado, sa ilang mga tiyangge, sa ilang mga panimalay, sa ilang mga salakyan. Salamat gid nga madamo, mga katropa. No? Well, nag-sound trip kita sininga hapon sa Extra Drive. Buwas na naman kita mag-updanay. Buwas siya, extra service ko, katropa. Ang gining programa, Extra Drive Sunday Edition, ang ginadulong sa inyo sa mga produkto sa Yes 12 Incorporated. Nga sarangi dyan, makabulig para si Muy Kain Lawas. Sarangi dyan, makabulig para mapunggan ang anuman nga pag-develop sa mga balatian o kung masakit. Sarang makabulig para happy ka. Okay? Santon Plus Gold, Santon Vitamin C Premium D3, ang aton nga Ultimate Trio, mga katropa. Hindi magkalipat. Mabakal sa mga butika sa inyong lugar. Mercury Drugstore, South Star Drugstore, TGP, Generica Drugstore, mga butika, bisan din, mangkot lang kamo, aragid na available, mga katropa, no? Rose Pharmacy, yan, ano pa gani, Watson's, Sincere, Negros Grace, of course. Buwas naman, ha? Para sa balita kag-impormasyon, magtutok, buwas, mga katropa, no? Family, everyday, salamat gid, ha? Hindi ang inyong katropa station, 103.9, XFM. Ako si Katropang James King saying good night, everybody!

0: sa XFM. And lead now with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. XFM, 103.9.
1: Sample Plus Gold.
2: Rosinaldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
1: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
4: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
5: Visio Next! Marami na ang natulungan!
6: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Visio Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visio Next Plus ka. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
5: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
8: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
7: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
9: Introducing the Turbo. Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
10: Go! Let's get it!
9: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
10: Uh-huh.
9: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
11: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
12: Sister Pain.
13: Si Michelle Legali, isa ka sales lead, nakabadyag ko sa isa ka si Mang nakakapudlay sa pagpinto. Sobrang it kisa klero sa nag-inom ko sa Sister Pain. Minis na ginag-agi, nakatindog na ko dayang diretsyo pag makalakas.
12: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
14: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
12: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
15: X.
16: XFM.
15: FM.

0: Strong Pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesha, ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag-glutathione. Pahubin pasang na world.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda

0: Secrets of Health.
1: We will be talking about constipation. Ano ini, Doc Leo?
2: Amo ini, Sir Josil, no? Ang kondisyon sa aton sini nga digestive system, particularmente sa aton sini nga tinae o kundira sa aton nga large intestine. Nga kung sa diin, magambal ganit kita constipated ng isa katawo, hindi regular ang iya sa nga pag-defecate o kung ang bowel movement. Magambal kita hindi regular, hindi adlaw-adlaw. Agiban sa ni, maabtan patag tatlo ka-adlaw, isa kasimana o kung masobra pa. Agiban, Sir Josil, waay ganyan nagabatyag nga mamuhin. That's why, galipas nga nagalipas ang inadlaw, dito na isa nag-stay sa aton sa nga colon. Ang iban, kung nabuton man, pwerte man kabudlay. Ang ilas sini nga ma-experiencehan sa pagpagwa sini. Muning siling mo bla, kung sa salakyan pa ni sunog ang clutch lining mo sini mo. Kay pangot-pangot ka sa primera, halos-halos ka maka segunda. Kaga ang iban sini, Sir Josil, makapamuhin man adlaw-adlaw, pero ginagmay. Kaga sila mismo ma-feel nila nga hindi successful or dumay nabilin pa. Amo ni ang mabatsagan ko na constipated ng isa katao.
1: Pero paano naton masiling dayon, abi Doc Leo? Mabalanta dayon, constipated na. Ko inang nagkambya ikaw. Why dayon magwa? Constipation na na?
2: Isa, Sir Josil, kay suppose hapos lang pagpagwa sa nga ton sini nga higko eh. Kagasunod pa ganin sa pagtuon nga ang pagpagwa sa higko nga normal sa hamtong nga tawo, nagalaba na kuntani sa mga 5 tub-tub 7 kapulgadas.
1: Amo na kalaba ha?
2: Amot lang kung paano nila takso na.
0: Santhon Plus Gold.
2: Ang manami sini sa Santhon Gold Capsule, Sir Josil, kay gin combined diri ang queen of fruits and vegetables. Sa kadamo sa nila sini nga sustansya, kag of course, may upod gid sila sini nga fiber. In fact, ang isa sini sa sangkap niya muning queen of vegetable nga moringa may aras sa sang high fiber content kaga compounds nga nag-stimulate sang bowel movement. Kun magamit gid kita sang Santhon Gold Capsule pinaagi sa moringa may aras sa sang insoluble of fiber nga makabulig siya para mag-bulk ang stool naton. Pagkatapos may aras sa sang isothiocyanates nga makabulig siya para mag-support sang gut motility o kun ang paghulag-hulag sa nga ton sininga at tinai sa pagpagwa sang higko. Ang isa pagid amuning queen of fruits nga mo ang mangustin. Actually hindi ang pulp o kunang unod sang mangustin sinikundi niya sininga panit nga nagaangkon sang santhones nga may antioxidant and anti-inflammatory property para nga malikaw sa mga inflammation na nga ton sininga tinai. Ang garlic naman niya nagabulig acto as a prebiotic.
0: The secrets of health.
1: So, if constipated, maginom sa Santhon Plus Gold, Santhon Vitamin C, and Premium D3. Kombinaron ninyo ini, mahumok ang inyo sininga excrete, mahapos ang pagpagwa, at the same time, maubos sa pagwa because puno sang fiber.
2: May fiber ka na halin sa Santhon Gold Capsule. Nagabulig to sa bulk, kaga nagabulig siya pahapos ang pagpagwa. Pagkatapos, may ara sang Premium D3, nga nagabulig pa nami sang pagpuga-puga sang aton sini nga tinae sa pag-release sini. Kag para mas mahapos, may moringa oil and the virgin coconut oil nga mas nagapatanlas sa pagpagwa sini.
0: The secrets of health.
3: Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Santhon Vitamin C. Mambibili sa inyong mga suking butika.
2: Bisan pa may fiber ka dira, bisan pa nag-bulk na dira, bisan pa may pampatanlas ka na dira, bisan pa nami na sa pag hulag-hulag sang tinae mo kung na-activate na siya. Pero kung tig-agyapon, may rason gyapon, nga medyo magpaganot ang higko dito susulod hindi ma-release. Whereas kung magamit ka sang Santhon Plus Vitamin C, ang vitamin C nga ni, nagabulig na siya pahumok sang higko.
0: The secrets of health.
4: Santhon Gold Coffee Mix.
1: Sa mga kauturanta, those who are taking coffee, make sure nga ang inyo sininga kape puno sang suplemento. Hariyo sabi sa Santhon Gold Coffee Mix, may collagen, may glutathione. Aside from that, sa collagen ka glutathione, ara manda ang ingrediente nga makuha ninyo sa Santhon Plus Gold Capsule. May mangustin man na, may palaya, may malunggay, garlic, at spirulina. Agud to magbulig stimulate sa ato sininga lawas to function well. So, Santhon Plus Gold. Could you imagine that ang glutathione nag-detoxify sa ato sa nga lawas. Ang collagen na kong epekto yung sinin to maintain na sang manami firm na ito sinin nga skin. At the same time, nagapanami sa ato sinin nga mga joints. So, Santhon Plus Gold. For those yama siling ati bata pa ko, hindi ko gusto yung sang kape, hindi ko gusto yung sang caffeine, Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape sa tanan nga pang idaron. Pwede bata, pwede tigulang. Kay ini, wala caffeine. Nagapaktibo sang function sa ato sinin rin nga brain.
0: The Secrets of Health.
5: Nga, XFM, kid, how?
6: Kaya pagbugtaw ko, balita dayon mo.
5: Nga, XFM, kid.
7: Ay, nanyang music, ah.
5: Nga, XFM, kid.
7: Ay, wala ka lang music, magkatapos bugtaw ka, bla, may harap kayo sa mga balita, bla, so, nabibigay sa mga DJs nila, kanya, bla,
8: wala sa konkreto nga sa bat. Wala sa katumbas nga rason kung naka-X, ka-X, simply,
5: may how, kita, pa?
8: Oo, enjoy lang.
5: Nga, XFM, kid, how?
9: Timo!
10: XFM 103.9. XFM 103.9.
11: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
12: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
11: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
12: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Din anyo sa po, 46 years old dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Is yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa 1,000 ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
2: Daiba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put the plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang ma-scene zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
5: Sister Pain. Ako si Nani, isa ka bus driver. Kung tumig sa anawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom sang Sister Pain.
0: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Redel. Damong ipamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Kapi nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na.

0: exciting, bro.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: So ni Dilyaneva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
1: Mabibili sa mga butika.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline.

0: Vitamin C. Ang Alkaline, no Vitamin C.
1: Magbibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag Vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sa kape. Tungod binabat job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangitagid ko sa kape. Nadamo health benefits. Muna gintilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala sa uang kugid. Patsyag kugid niya relax akong kalawasan. Ibagid kong healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, dili ka mo sa Ses the Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Pabili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Ronald. Bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid ang isog. Kaghimo sa gintingog nga prutas. Kagtanong nga mataas sa antioxidant.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
9: X FM.

0: kid how?
1: Kayo pagbukta ko, balita din mo.
0: Nga, XFM kid.
2: Inami ang music ah.
0: Nga, XFM kid.
2: Ay, pula ka lang music, magkatapos bukta ko, may harap kayo sa mga balita. Blabas yung aming bigit sa mga DJs na lakad.
3: Wala isang konkreto nga sa lahat. Wala isang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X. Simply,
0: may how kita pa.
3: Enjoy lang.
0: Nga, XFM kid how?
4: Timo!
3: XFM 103.9. XFM 103.9.

0: Jago tayo, wala nang sakit ang akong likod.
1: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain, if symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may santon kag vitamin D3.
2: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo.

0: D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na? May sample kang Vitamin D3 ka pa? Mabili sa mga balita. Premium D3 Coffee Mix. Sample Plus Gold.
2: Ko si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong narinig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
1: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Santan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: Late ka kayo na sa aga.
1: Of course not.
0: Late.
1: 8:30 late.
0: Late ka kayo. Wala ka nakadalasing palamahawon na mon nga mga morning man.
1: Ah, okay.
0: Akay nakapamakdo na siya gina sa sila.
1: Huwag italaan. Taka mo di bala pamahaw.
0: Ay, imo tagali ang coffee?
1: Yes.
0: Ay, ginatag ko kay Junjun.
1: Ah, okay, fine.
0: Wala man ko itong kakapi. Saan mo itong kakapi?
1: O ka ba lumakuha nga sa Anton Goldman imo?
0: Correct. Mayo balaan mo. Good item siguro sa mga ano. Good item.
1: Nakon,
0: ano?
1: Nakon. Kaya kabalo ka na.
0: Agbo ka. Domingo na naman, binuang naman kita sa last 12 sa itong hanggap.
1: Yes. Eh.
0: Ano ang taga na isubong nga bulan?
1: It's already August.
0: Ogo.
1: Today is August. Ogo.
0: Om-om.
1: August 2, first Sunday of the month.
0: Are you sure ng August 2 subong?
1: Yes.
0: Hindi, pakita ba yung date ba?
1: August 2. Yeah. Ang bulagan, agin bulagan ko na si Julio.
0: Kay Augusto ka na?
1: Kasi kay Augusto na ko.
0: Oh. Kaga sa mga naga ano bala sa mga naga pangasubo wala ka mo sing time tani nga mga subo kay nga after sinisang August ililisipon na lang gid ang binulan para sa 13th month pay naman.
1: Yes.
0: So wala sing rason mga trabahador, trabahante nga magpangasubo, dapat perform ka mo sing maayo nga trabaho. Kay indi tanan ang ginswerte nga makita sing trabaho, swerte na kamo subong kay may nag-hired sa inyo. Te, ang hulaton na lang ano gani? 13th month pay.
1: Pero sa ano bala sa mga Chinese?
0: Grabe.
1: Ang Agosto ya hindi na iya ano sila ya puraot ya.
0: Puraot na iya sa aton ya.
1: Sa mga Pilipino kung gapati ka mo.
0: Critical na iya nga part
1: kay,
0: ng August.
1: Ang pagpati sa mga Chinese nga ang 8 bala.
0: Oo.
1: 8 nga number kundi ang Agosto 8 ika-8 nga bulan.
0: Oo.
1: Ang 8 wala na siya bugto.
0: Oo.
1: Diba?
0: Wala bugto.
1: Wala bala.
0: Pero damo man nagkalabugto sa piyatsa nga 8. Nantawa to bala sa lulubngan malaki damo to mga August 8. November 8, January 8. 28. Hindi ko na yung mabate. Wala bugto ha?
1: Oo.
0: Ano birthday mo?
1: January 10.
0: O may lang. Oh. Te ang 1 kag ang 0 may bugto na wala. Wala man bugto da.
1: Ang one abi gapasaka siya mo.
0: Oo. Oh.
1: Na.
0: Magsulat gapasaka.
1: Pasaka panahog ang iya nga,
0: oh.
1: No, di ba?
0: Oh.
1: Pero may upod siya nga zero.
0: Te ang zero may bugto.
1: Wala.
0: Oh, tido para sang sa 8.
1: Mayroon na yan. Mayroon bugto-bugto. Hindi na siya mag-to.
0: Hindi nyo yung pagkuhaan, litra nga, G. Hi everyone, welcome to the show once again. Ini ang phone pal, makaupod nyo kami as alas 12. Ako si katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si katropang Dolphy Langka.
0: Buha po na LL pa.
1: Bigalan na, Tamsi pa.
0: Ready na subong ang tanan ng XFM radio station sa NIR Kagpanay. Sa Iloilo, mabatian kita sa XFM Radio Patrol 100.7. Upunta si katropang
1: Alex
0: John Ray.
1: Manlulusin siya,
0: lapit mo na makita si John Ray, si
1: oh,
0: Alex.
1: Yes.
0: Kailan na lang kabulan?
1: Mga more or less, mga apa.
0: Ay, paparuhas ta.
1: Of course.
0: Mapalibre naman ta kay Sir Job. Palibre naman ta kay Sir Job.
1: Sige lang bala kay Masayiwan ta lang ka.
0: Sa Kalibo, mabatihan kita sa XFM Kalibo 96.5 with katropang
1: Neil
0: Noel. Ala, sala-sala naman sa sa Kabankalan, XFM 106.1 Kabankalan. O punta si katropa.
1: Siyempre, si Papa Rodel.
0: Correct. Sa Roja City, Capiz. O batihan kita sa XFM 106.5 with katropang
1: Neil.
0: Bawang na tsakto lagi ba? Sa Bacolod, XFM 103.9. O punta si katropang
1: Chris
0: Chief Junel. Kita na'y kami kina.
1: Oo, napabakulod.
0: Ah, napabakulod ko. Nagkuha ko sing ano, sing mga machinery naton. Kay ato ni likupon ang bilog nga sagay sang XFM tanan.
1: Ay, oo, eh.
0: Irison ta sila.
1: Nalikop na gani.
0: Ah, nalikop na gali. Sige, dugangan tapagid.
1: Sila nalikop naman.
0: Paanawon tagid dya.
1: Sila nalikop naman sila.
0: Nalikop sa...
1: kadulom.
0: Sa Antique XFM 93.3 punta si Katropang
1: Antique
0: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1: Kuya J.
0: Correct. Sa Kanlaon XFM 101.7 napunta si Katropang
1: My Financer Baby Ron.
0: Correct. Sa San Carlos 98.9 XFM with Katropang
1: Ang Bana ni Tandang Sora Supremo.
0: Correct. Sa Sagay, mabatian man kita sa XFM Sagay 87.5. Kag makitaan, kag mabatian man kita sa Analog Channel 13 sa mga telebisyon nyo. Kag IPTV Digital Channel 29 via Star Cable sa Silay, Ibi Magalona, Victorias Manaplakadi, Sagay, kag Iskalante. Wala na kong minilipatan?
1: Worry.
0: Why na? Sige, kompleto na ang tanan. Sa mga gusto magpasakop, tawag lang ka mo sa XFM call and text line
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. Sa dyan tani subong nga gabi ako, pirar ka mo sa amon na para wasaag naman ang ato nga gabi.
1: Oh, ah, buka ay ba nga subong?
0: Kabalo kami nga buka na kamong daan ipawasaag na pag Oras, 27 minutes after 9 o'clock. Ang ining programa ginadulong sa inyo sang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga na.
1: Tindog-tindog pa.
0: Aww.

0: ng D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung Cal Vitamin D3 ka pa. Mabilis sa mga balita. Premium D3 Coffee Mix.
2: Fungi, bacteria, at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santol Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus, at bacteria. Santol Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia, at iba pa. Santol Plus Gold, mas pinalakas at mas epektibo na suplemento dahil extracted ang pagkagawa galing sa extracted nutrients ng mangosteen, malunggay, bawang, spirulina at amparaya bago ginawang kapsula upang madaling maabsorb ng katawan. Ang epektibong kombinasyon, Santol Plus Gold at Santol Vitamin C, samahan pa sa pag-

0: Balik na sa phone, follow po dyan si Katropang Troy Tisoy.
1: Si Katropang Troy silang ka.
0: Ginadulong na sa inyo sang Santon Gold Coffee Mix. May glutathione kag collagen. Sa mga gusto magwapa kagwapo, makakape ka na healthy ka pa.
1: Yeah. Ginadulong man sa aton sang Santon Plus Herbal Oil. Kung may mga kaspa ka mo ginakuha, e manigani, kag may mga kuto, magamit ka mo sang Santon Plus Herbal Oil.
0: Bakal ka mo sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Pwede na ka mo katawag XFM call and text line.
1: 0912-0076-793.
0: And 0915-8311-431. What? 0915-8311-431. Excited naman ko magmanikin si Dolphy Ron Vibes.
1: Wow na ah!
0: Narinig ka isa mong imong ano imo financer oh si Ron Vibes oh.
1: Gani.
0: Dali lang may ano sa kanlaon man.
1: Nga man.
0: Dali lang kay do nalipatan ko i-invite ni manager man nga malagaw sa kanlaon.
1: Di ba ano?
0: Nado di buguro subong ni Ron Vibes.
1: Tuo.
0: O lagi sila nakadumdum ba? Dapat mapalagas ka mo sang ano ha, sang inyo nga pamaaw sa amo ni Dolphy.
1: Anniversary nila, subo?
0: Maybe. Wala lang ito idea. Diba? Sa ako, abis ako na atulan gid nga nagpabakulod ko kaina. Kaya mo ito gani may importante nga ginkatuan. So, nagpabakulod. Tapos, kung ginagdaya gid man ko, kung gin-invite niya ko pa kadto sa kanlaon, hindi na masarangan sa akon nga busy schedule.
1: Wow! Ganon ka na talaga.
0: Artist tayar.
1: Oh, hindi ka na ma-reach.
0: Dali lang yun, may caller sa line number one. Good evening.
1: Hello.
2: Good evening.
0: Hi, good evening.
1: Oh, may gabi.
0: Sino ni?
2: Good evening.
0: Oh, sino ni?
2: Good evening.
0: Oh, sino ni gani?
2: Si Leo Bugtong.
0: Si?
2: Si Leo Bugtong-Bugtong.
0: Ah, si Leo Bugtong-Bugtong. How's life?
2: Sila, manta sa inyo ba?
0: How's life? Leo, how's life?
1: Sabat!
0: How's life?
2: How's life?
0: How's life, oo? How's life?
1: Pamatian ko kanya, housewife.
0: Leo!
2: Okay.
0: How's life?
1: Okay, gani ko, no?
0: Okay lang? Patsabalay mo radyo, bala. Kay galayo-galayo sa bat mo. I-mute lang, anay mo radyo sa cellphone ng pamati. Leo! Patsala, anay mo radyo. Karoon lang pandara, liwat
2: okay
0: after na.
2: Oh.
0: Babatian mo na kami, Claro?
2: Claro.
0: Oh, how's life?
2: Kung sa Bisaya.
0: Kamusta imo kabuhi?
2: Buhay pa.
0: After death? Buhay pa after death?
1: Kabuhi sa piyak na... Ano?
2: Kung hindi, kung... Hindi ako mabuhi, kung hindi ako magtong-bugtong.
0: Ah, sige ah. Magtong-bugtong ka naman ah.
1: Sige,
0: magtong-bugtong
2: ka. Sadya lang.
0: Te, kung masabtan binamon be, anong taka?
2: Pa-um-uma.
0: Ha?
1: Ano?
2: Pa-um-uma.
0: Pa-um-uma. Ipa-um-um ta ka kay Dolphy?
1: Okay lang, umumunta ka.
0: Ha?
2: Oh.
0: So sure. So sure ka nga hindi na mo na mahibaluan ang imo nga pabugtong-bugtong?
2: Okay.
0: Sige be, ano nang
1: bugtong-bugtong?
0: Oh, ikaw na. Pugso ginawa mo na. Total okay ka naman after death. Ah, sige, go.
2: Anong ning sang KBL?
1: KBL? Kadyos, baboy lang ka.
2: Oh.
0: Sakto?
2: Ah, kuno na, lomang tugtog na.
1: Di ano man gali.
0: Ah. Dai lang gid. Kasal bunyag lubong KBL.
2: Maslahil,
0: lubok
2: na.
0: Lubok pagid. O, oh, dali lang yun na. Mayari pagid. Ah, kilusang bagong lipunan.
2: Eh, ang mga ang pinaka-makaas na sanguna.
0: Amo na
2: pero pinuha. Hindi man Japon.
0: Pero hindi man Japon.
2: Ay, taga, pero taga, ang taga Maklo, ah.
1: Ano?
2: Para yun sa mga kaplog.
0: Ay? Ah, kabalo na ko.
1: Kingintos.
0: Hindi, kaplog, hindi, ano? Hindi, hindi. Kadabika, libo.
1: De.
2: Na.
0: Na.
2: Taga, ang taga Maklo.
0: Te, ay, okay. May harap pa?
2: Kani
0: may harap pa? May harap pa?
1: Pwede mo na gani nga?
2: May harap, sige lang.
1: Pwede mo na gani nga? Kami bakla loy-loy.
0: Ah, pwede.
2: Oh. damo na nga.
0: No. Oh, ano pa gid? Kisabto na mo? Oh,
2: isa pa gid. Isa pa gid.
1: Oh, ano?
2: Isa ka puno, kikoy ya mo.
0: Ano?
1: Ano?
0: Isa ka puno.
2: Isa ka puno, pito iyaboho.
0: Isa ka puno,
1: isa ka puno, isa kuno ka puno.
0: Isa ka puno, puno.
2: Isa puno, puno. Isa ka puno.
0: Ah, island, pito
1: island,
0: iyaboho.
1: Island.
0: Island,
1: pito ang buho.
0: Dahil lang gid, pito ang buho.
1: Kwan e ang imuguya e. Sa kwende, salaman.
0: Isa ka puno, pito ang buho. Plauta. Plauta.
1: Plauta, hindi.
2: Sala.
1: Clue, ano yung clue?
2: Para na.
1: Clue gani.
2: Malapit na sa imo.
1: Lapit sa akon.
0: Gina ka pa, ma. Lapit ka lang sa akon. Bigwasan, tagit ka ng animal ka.
1: Anong lapit sa ako now?
0: Tadlungan ang klo mo, budlay-budlay. Isa?
2: Para sa inyo.
0: Isa ka? Pulo.
1: Isa ka pulo.
2: Isa ka buho.
1: Ang guya gani?
0: Eh lang.
2: Arong.
0: Ano ni siya? Makaon ni? Bagay?
2: Hindi makaon. Mapuslan.
1: Mapuslan.
0: Hindi makaon. Pinya na ang imo na minya.
1: Mapuslan ko, no?
2: Pinya. Ano na, protas? Protas na iya.
0: Iyagi ko. Ano na, instrument na? Hindi.
2: Hindi na instrument.
0: O sige, sabat na lang.
2: Mapuslan na.
0: Sabat na lang. Sige, perde na kami, ha? Kay, para patas na ta. O sige.
2: Ang sabat, isa ka pulo, pito yabo.
1: Anong sabat
2: ka? Ah, ba sa imo ka? Ano sa nagabilog-bilog na sa lawas, ba?
0: Sabat na gani, kay na pa gani, perdi na kami.
1: Oo, ano na sa...
0: Di na pa...
2: Ah, ulo.
0: De, nambal ko na ng ulo.
1: Amuli ganyan ang siling ko.
0: Ulo mo, nambal ko na na.
1: Hindi mo lang nambal ko ganyan.
2: Ang guya
1: mo.
2: Ang imoya, hindi ya ulo.
0: Gaya, patas.
1: Patas,
0: ha. Gaya, ako patas, kami naman ang kota. manda ka, hindi mo ni masabat, ha. Oh, ako anay Dolph, ikaw okay, dayon na pulihan taning animal.
1: Ulo mo lang gali eh.
0: Kun buhi ginasunog, kun patay ginahimos.
2: Ano?
0: Kun buhi ginasunog, kun patay ginahimos.
2: Bao?
0: Ha? Gina kaptan.
2: Kandila.
0: Ha? Wrong.
2: Ay.
0: Te.
2: Ano? Liwat, sabi liwat.
0: Kung buhi, ginasunog. Kung patay, ginahimos.
2: Wow. Ginauya ka na?
0: Yes. Ginahimas pa gani na.
1: Isa gani na, patigapan na mo.
0: Ginabagid pa gid.
1: Te.
0: Damo na na. Bat?
2: Eh, ano?
0: Oh, perde ka na? Perde?
2: Okay.
0: Posporo.
2: Magaling na.
1: Yako naman ako.
0: Si Dolbo naman. Si Dolbo naman?
1: Eh.
2: Sige, lewat naman.
0: Sige.
1: Oh. Ginakaptan para magtiga, ginalawayan para magsulod siya.
2: Dagong.
1: Sala.
0: Hilo.
2: Dagom na.
0: Hilo.
1: Hilo eh. Lain niya ang dagom na eh. Sili mo lagi na dagom. Sili mo dagom. Perde ka eh.
0: Ang dagom. Ang dagom mo na ginasudlan sang hilo. Langka.
1: Langka. Kaya hilo na iya hilo. Perde ka.
0: Perde. Ako ka naman.
2: Patas.
0: Sige, patas.
2: Isa naman. Sige, isa naman.
0: Okay.
1: O kami pa, kay Perde ka.
0: Hindi, isa naman.
2: Patas lang.
1: Isa naman. Sige.
0: Isa, go.
2: Sige.
0: Damo-damo ang kasabat.
2: Are.
1: Ano?
2: Sino nga tao nga bisan wala sin trabaho nagabaton sin bibo?
0: Sino nga tao biskan wala trabaho?
2: Bisan wala sin trabaho.
0: Gabaton
2: sin bibo.
0: Gabaton sang nilibo?
2: Libo.
0: Nilibo, oh. Nilibo ka pesos?
1: Ang kwarta eh.
0: Nilibo ka pesos?
2: Sino nga tao? Nga bisan wala sing trabaho, nagabaton sang libo.
0: Skapo-sapo sina retirado ah. Chak to?
2: Wrong.
0: Ano wrong man pensioner, pensionado.
2: Hindi.
0: Retirado.
2: Hindi.
0: Tarantado ka ha, sumanda ka karon kung nahambal ko ng sabat ka gihambal oliwa. Pinatay ta ka karon.
1: Beklo.
0: Lo.
2: Ay, wala siya obra.
0: Retirado, gani kang pensionado.
2: Rom niya po na.
0: Na, no.
1: Klo gani.
0: Dali lang kita.
2: Sino nga tao nga wala trabaho, pero magambaton sa libo.
0: Dali lang kita. Sino nga tao nga wala trabaho, gabaton sang... Sino na gani? Ah, nagabaton, abi eh, no? Ah, ano? Siyempre, ano eh? Nang Bangko Sentral ng Pilipinas?
1: Hello? Hey, ako naman, masabag.
2: Sige, oh.
0: Pabulayan niya gito.
1: Libugando.
2: Na, amo na.
0: Ay, salamat. Dalawas ka dito, lo. Ako naman.
2: Ako na, wala obra. Libugando. Sige, ikaw naman.
0: Ako naman, ah. Ready ka na? Isa ka basket nga bulawan, hindi maisip ang unod.
2: Bow.
1: Kaya ano?
0: Pwede makaon.
2: Pwede makaon?
0: Yes. Permi mo ni siya ginagamit. Adlaw-adlaw, gid.
2: Bow.
0: Yes.
2: Kanon?
0: Oh! Isa ka basket nga bulawan, hindi maisip ang unod. Maisip mo na yung bugas siya kung kanon.
2: Tubig.
0: Ha?
2: Ulan, tubig.
0: Ulan, tubig. Layo.
2: Isa ka basket nga bulawan,
0: hindi maisip ang unod. Sabat?
2: Wow.
0: Oh, perdi na, pa-perdi na. Pa-perdi
2: na.
0: Pa-perdi
2: na.
0: Oh, sabat?
2: Oh.
0: Ahos? Dududa ka pa.
2: Pwede na ahos.
0: Uy, ahos.
2: Iisip na ahos. Kung itigil ko ni mong isipag-sipag, hindi may isip.
0: Di, anong colors ang ahos, ha? Kung ara pa sa iyang panit?
2: I don't... Medyo daw brown. Oh, daw puti.
0: Daw bulawan. Te, isa na siya. Oh. Isa na siya kapungpong, di ba? Amo nang ginabitbit sang aswang. Te, may isip mong unod. May isip mong unod sina.
1: Matunaw ang aswang eh. Ate ako naman.
0: Si Dolpo naman. Aray, perdi ka na isa. Isa na perdi mo ha.
1: Sige ha. Ariwa pakta. Kung wala ko dire, diin ako.
2: Bow. kung wala ka dire.
1: Oo, oh, di ako.
2: Ara ka man sa panit mo.
1: Ha? Sa lae?
2: Ara ka man wala, sa panit mo.
1: Wala ko diga, kung wala ko dire, diin ako.
2: Dito?
1: Sa lae po na.
0: Kung wala ako dire,
1: diin ako.
0: Oh. Sabat?
2: Kung wala ako dire, dito ako.
0: Ah, kabalo nung yung sabat ah.
1: Kung wala ako dire, diin ako.
2: Dira eh.
0: Ara ka sa ano eh. Ara ka sa paminsaron mo.
1: Correct! Teh, wala ako sabat.
0: Oh, perdi ka dua. Oh. Teh, ano? Tapong ulay na ta?
1: Teh, ano dumugay?
0: Oh, may ara ka pa da? May ara ka pa da?
2: Oh, isa na lang.
0: Ma, may irit kapag in-animal, ha? Sige. Gusto ginawa mo?
2: Una, panit. Ikaduha, manamit. Katatwa, tulaan. Ikaapat, mapait.
0: Una, panit. Ikaduha, namit.
2: Manamit. Ikatatlo tulaan. Ikaapat mapait.
0: Ikatatlo tulaan. Ikaapat
1: mapait.
0: Mapait.
1: Ginakaon?
0: Gaya kami clue?
2: Oo, ginakaon.
0: Ay, utan?
2: Hindi.
0: May utan na ah.
2: Hindi, hindi, hindi lang.
0: Pero makaon.
2: Oo, oh, ginakaon.
1: Utin.
0: Ang palaya ah.
2: Eh? Hindi ah.
0: Pariya.
2: Ay, hindi, nang dihapon. Ay, bala, ano kung ano?
1: Ano?
0: Ano?
2: Paho, maluto.
0: Hmm?
1: Di dindang
0: tulaan. Dindang pait da. Dindang,
1: dindang tulaan da.
0: Din po da. Dindang pait da.
2: Ang tulaan niya, liso.
1: Di dindang
2: pait. Sige, bala nga, ang kaba. Ang kaba, ang kaba, bala ang liso. Kaya mga nang naman, kundi pait.
0: Ano na paho na nahambal mo? Paho, mangga?
2: Paho, paho, maluto, paho, maluto.
0: Ay, mangga. Wala ya bala pait ng liso. Ya bala sa mga paho, ya.
2: Hindi, liara. Ah? Liara na.
0: Lain na ya mangga na imo na min, ya. Ang paho na ya, tamis
2: na
0: ya, ya. Ah, mangga na ya, ya.
2: Eh, ang paho kang mangga. Ang paho kang mangga, isya magang
0: lang. Hindi, ya, naigi, ya, ya. Naigi, ya, ya. Naigi, ya, ya. Ginago na imo, ya, ya. Hindi na ya, tsaktoy mo sa mga.
2: Hindi, ang paho, paho, alam ya. Paho.
0: Manggaya. Naloto. Manggaya dapat ay ang sabat yan. Tsakto ya ya. Dinaya mo na yung paho ya.
1: May Indian paho kay wala. Indian manggo na yung tawag ya.
2: Ginto kaya sa Indian.
1: Ah, ginto si Indian man.
0: Ang pait na ya sa mangga. Ara ba lang malinghod pa siya?
1: Malinghod pa siya. Ang makagat mo ang iyong liso.
0: Ang puti ng liso. Oo. Na ya. Amo na yung mapait
2: amang
0: ya.
1: Oo, oh, Indian ma- Indian ma-
2: amang gawin na to.
0: Ay, mula butaw kayo mo, yaya, doon ginatuntum kami yaw.
1: Ang paho, ya, amo na lang yelo, ya. Te?
0: Bato?
1: Bato ka pa?
2: Okay na, okay na.
0: Oh, great na da, ah.
2: Sadya-sadya lang pa.
1: Sadya-sadya.
2: Una sa panan, choy-tisoy, mayong gabi.
0: Ang gabi man.
2: Hey, Bangka. Hey, Danilin, sa Balatan Guilo. Ako ni Nablo, si Ivan, si Angelo. Subong man sa sanan-sanan ka Flamate. Sa X Radio.
0: FM?
1: X-FM.
2: Si May X. Ang Pansa Bonifacio.
0: Oh.
2: Sa sanan-sanan ka Flamate, sa kada gabi.
0: Salamat, Leo. Lipay kami si Imo, salamat.
2: Pwede ka. Oh, okay, pwede ka request.
0: Title?
2: Oo.
0: Anong title?
2: Ay, ang akong si punta malubat na.
0: Ano
2: lubat
0: ka na ba? Ano ka? Ano ah, lubat na ba?
1: Ah,
0: kantahabi?
2: Pwede.
0: Kantahabi?
2: Hindi na ko. Lubat na ba? Na mo lang na.
0: Ba, kabalo siya. Giplay ko. Alamat, Leo.
1: Alamat, Ked.
0: Nag-enjoy kami sa imo.
2: Alamat, Ked.
0: Oh, hindi na magtawag liwat, ha? Hindi na magtawag liwat. Why lang?
2: Hindi na.
0: Why lang kay Corny? Pag-asun
2: naman.
0: Oh, sige, bye-bye.
1: Ama ko mga...
2: Hindi na ko kay Iban, ha? Basi Iban niyo ko, ha? Hindi, ha?
0: Oo,
1: okay, ha?
0: Basta pasop-sopa lang si Dolpo.
1: Okay, ah, basta pasop-sopa. Okay. May una ba lang ang balo niya yung paho? May kabate, mala ka mga ginatawag na nga Indian paho, kay wala.
0: Ay, kay Ma'am Kicks. Ma'am Kicks, hello to you, Ma'am Kicks. Bo, lingaw-lingaw naman subong si Ma'am Kicks malundo sa aton doon po.
1: Oo, yan. Si... Sino?
0: Si Jeron.
1: Si Jeron.
0: Si Jeron Lampinig.
1: Abi, ako ni Lampingas.
0: Ma'am Kicks Gonzales Malundo, thank you for tuning in. Ari na, may gabi sa mga Baskugan. Troy Tisoy, Endol Pilangka, MC Clarito Andrada, Bonbon Acosta, Jan Eris Damudamo, man nag-iintra sa atong mapakot, Lorena Dasa de la Cruz. Sa mga taga President Rojas de la Cruz family, hello to you. KM Alipin from Bicol. Nagalantaw kami kag Faith Chotor or Totor Laberos, naga-monitor from Cabancalan. Mayong gabi.
1: Mayong gabi man sa kay Paraluman, Javilosa, Lim.
0: Ang oras, 10 minutes after 10 o'clock. Mabalik pa ang phone, palupon nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ang hiling ang programa, ginadulong sa inyo sa Santon Plus Herbal Capsule. Sa may mga bol-bol si Sir Tumor, magtumar sa Santon Plus Herbal Capsule.
1: Kagara man ang Santon Gold Herbal Tea, himo sa Malunggay, turmeric, kag cinnamon bark, nga tumanggid ka namin.
0: Ini ang XFM, Katropa mo.
1: Exciting!

0: masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Captain Plus Herbal Soap.
2: Ito si Aida Cordero, taga Butiki. Itong balas akong panit at sa kumyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong sa mga panit.
1: Santon Plus Herbal Soap.
3: Nanamigin!
1: Santon Plus Herbal Soap.
4: Jel, na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
5: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
4: Historia eh! Lainip pre! Nadunggan ako ni sa radyo pang long lasting sa loving-loving kay Mrs.
5: Ha? Ka-exciting ko da na. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig o pang long lasting.
4: Unsa? Naka-turbo po tiyay ka?
5: Wala-wala agad ka preoy. Karoon pa ka na ay balo. Turbo lang ang malakas.
6: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
6: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: Vision X Plus.
9: Marami na ang natulungan.
10: Ako nga pala si Jeff, manager ng King. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang natakot.
11: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: alas 10:30. Kamo nagapamati sa XFM, katropa mo.
1: Excited!
0: May last pa nga ginawa. Balikan sa phone, palupon nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag, si Katropang Buffy lang ka.
0: Ginadulong sa inyo sang Vision X Plus para sa masanag, kag healthy nga pananawan, tumarka mo sang Vision X Plus.
1: Kag, sang Santon Plus Gold, makabulig sa tanan nga nga sa prayer sa sari nga balatian.
0: Bakal ka mo sa inyo ang mga suki nga Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Line number 2, good evening!
1: Hello!
2: Ngayong gabi, Troy.
0: Kaming gabi man, sino ni?
2: Si Jose, Troy.
0: Jose! Jose Salaya, Jose Salaya, Rizal! Taka din si Jose.
2: Sa Iloilo, Troy.
0: Din si Iloilo.
2: Sa Ines.
0: Ha?
2: Sa Ines.
0: Lines? Lines man?
2: Ines, Troy, Ines.
0: Ines?
2: Patagang batuan lang, tambay ka batuan.
0: Ah, sa kabatuan na nga part. So, ora kada sumong sa kabatuan?
2: Ari ko dis ni White Roy, gano? Gabura.
0: Ah, ano work mo?
2: Dryer na, Troy, dryer.
0: Dryer, arang sa washing machine?
1: Dryer sa ano?
2: Sa umay, Dolpe.
0: Ay! Okay.
1: Nang ano niya ba, ginabutang sa may amakan, gani?
2: Hindi, ang ano na, dryer nga, ano ba, by screen, tapos may salog na babaw, tapos makinaga, okay nito, Dolpe.
0: Okay. Basta ang nag-ano, ang nagapamalas ang mga humay.
1: Sa mga humay.
0: So, pila na kaektarya ang imo da gina ano, gina ubrahanda nga humayan sa niway?
2: Hindi, Troy, ang ano na Troy, bali gapadaga pa dryer ang mga tao sa kay Bush Blau.
0: Ah, bali ka ang operator sa dryer machine.
2: May upod mga may.
0: May upod. Pero hindi ka pa makakuha, ikaw guro ang manukarga sa mga humay para ipadry. Edo, hindi ka gin mag-akong operator ka sa dryer machine.
2: Hindi ba na ba? Kung may sako ang

0: 13.
1: Ah, sulod pa siya.
2: Ah, oo.
1: Eh, 14 man lang kasaganan. Di ba talagsa nagid man lang sa Malaka nga may 15 ang February?
2: Pero
1: 14 gali, I mean.
2: Kung gini mo, yun ako no sa February, laban-laban, November, kagit magguwa.
1: Hindi. Paano bi ang mga nagwa sa February? Ano na nga bulan sila ginhimo?
2: Ha?
1: Ano na sila nga bulan ginhimo?
2: Eh, ano man siya?
1: January, naman, December, eh. November, October, September, August, July, June.
2: Kid Guru?
1: Hindi. Anong sunod?
2: May.
1: Oh, May. May sila ginhimo. May gana, may wala. May ara, may wala.
2: Correct.
1: Nakamiga ka na, Migo Jose?
3: Okay, sabo lang po yan.
1: May naintuan ka pa ba? Ginano mo paginto man?
2: At least may naintuan ka pa, ah.
1: Pila pa to edad mo sa nakapanginto ka, Uyab?
3: 23.
1: So, pila ka to yung relasyon nyo?
3: 2 years.
1: 2 years. Sa duha ka tuig, kapila ka mo magpapaanay?
3: Kung makapuli ito eh. Aling sobra yan
1: eh. Isip-isip mo, mga pilagid.
2: Mga
1: pilagid ka bilo, kapilagid ka beses.
3: Kung sisa ka at bulan, bro, tatlong kasi.
1: Ba, grabe ba? Ginwangwang yung ginmayo ba?
2: Eh, wala man na pilasa ng ulo-ulo.
1: Wala man na natubuan sang daw gapula-pula ng gabitog-bitog. Okay man, healthy pa man siya?
3: Healthy man, Troya.
1: Gahining pa man siya, gahining?
3: Gahining man.
1: Shiny ba? Bala, shiny?
2: Tuod.
3: Oo.
1: Ngay ka pa, Bikonodol?
2: Bebebebe, ka pa.
1: Dotrumpo pa siya?
3: Dira, Troy?
1: Da trumpo o kontrabungko?
3: Trabungko.
1: Kilala ka ko anong trabungko nga nagadlaw ka o?
3: Why, gini?
1: Trabungko, ano muna siya ang isa ka sahi man sing spider.
2: Oh, sing damang.
1: Damang, o. Oh. Ang may ano na balang, doon may mga bulitas-bulitas na yalikod.
2: Tiyang imo yung bulitas, ma.
1: Wala pa mabutangan, natastas na eh.
2: Natastas?
1: Oo. Oh. Di wala ka nakaliwat after sa dosang 23 years old mo nga naka-nubya?
3: Why na, bro, yun?
1: Ay, nga, how?
3: Kete, ang 23 ko itong edad ko, sa imo ko matunkuha.
1: Ah, sa ako nung mga linakuha? Kasi wala man sa nanugin nga nagtilawanay kami nga duwa bago sa imo? Wala siya ka-koon kanimo nga muna?
3: Wala man, Troy.
1: Ah, wala man. Ay, salamat. Wala sa nanugin.
2: Oh, at least wala ka sa salabton.
1: Ang mga babae sa bomba, wala na sa layag panugid bala sila bago ang mga partner kung sino ang ilang mga ex-boyfriend. Kung ano, may araman iba ng mga babae nga after 10 years, sang una, ginhibi-hibian niya gid. After 10 years nga nakita niya, grabe iya nga pagmahay kag hinulsol. Ambal siya kalaw, ay mantugol siya nga, ginhibi-hibian ko gid.
2: Sa bagay.
1: Ikaw, Mark, guwapo. Ah, Mark. Ikaw, Jose, guwapo ka?
3: Hindi, di mo naman ba, Troy, guwapo. Tatakuhan lang.
1: Daw kulbaan kami da sa sabat na tsaktuhan lang.
2: Uman.
1: Tsaktuhan law ay, tsaktuhan guwapo, amo na. Ano humuot man sa'yo?
2: Tuot bala, intaktuan lang to.
1: Gain na lang kami Facebook, ha? Para hindi kami magduda. May Facebook, ha?
3: Ay, wala ko. Subong Facebook.
1: Ay, na. No man na.
2: Pero basta intaktuan ka lang.
3: Intaktuan lang, Troy. Ayos buhay, ngayon ko lang.
2: Oh, intaktuan magtuwad.
1: Babayro na ta dugay-dugay isang meta. Wala ka pa dyan po nakasign, ha?
3: Ano ko na ma-send lang ko sa Dablao, Matroy. Ako, may Facebook ko.
1: Ikaw, ma-send? Ma-send ka isang picture mo?
3: Oo.
1: Tani, subong well kay Surihana, ita?
2: Oo, man. Tapos, i-send mo man to lang, ano?
1: Oo.
2: Ang picture sang imo nga hining-hining. Para may kalingawan man.
1: Ano yung mo FB account? Ano yung mo FB account na sendan niya?
2: Ang Dolphy lang ka lang.
1: Tapos yun.
2: Okay lang si Mose.
3: Ano, Troy? Ano, Dolphy?
2: Okay lang si Mose. Sendan mo ko sa

0: picture.
1: Depende. Kung may Facebook ko.
2: If the price is right.
0: Oh, correct. Amo ka na.
2: Masugod na sa bidding nga 150.
0: Deal or no deal?
2: 150. Deal or no deal?
1: 150 ang ano, Troy?
2: 150.
0: Ang picture mo eh.
2: Kabailo sa iyong picture.
0: Pero basta go-blast ka. sagot?
2: Sige, siguran to sa 150. Deal or no deal?
1: Hindi ko, Troy.
2: 200. Deal or no deal?
0: Oo.
1: Hindi ko, Troy.
2: 1,000. 1,000.
1: Ano eh? Masin mag 10,000. Masin mag 10,000. Tana, Troy. Kahit ano isin ko, iway ko Facebook.
2: Tiyano sa bat mo, Dol?
0: Ati, wala eh.
2: Iyan na lang na.
0: Oo ah.
2: Mayara ka man na, di ba?
0: Kamuta na lang ah.
2: Mga taga-DN ka, uyab na pangita mo, Migo Jose.
1: Mas tasikin taga-DN lang, Troy ah.
2: Sige ah, bahala ka na. Hindi ka na magtawag-tawag duwat ha. Kaya ambal mo, bisan DN lang. Tapos sa sunod, manawag ka naman, ambal mo, wala may nag-text. Okay lang, pilang edad?
1: Ano lang, yung pwede mo 20 TV, 6 to 30, Mango Troy.
2: Pila? 20?
0: 26 to 30?
1: Oo, Dulpe.
2: Single ma'am, okay lang?
1: Pwede man ah. Troy, Mango Troy, ang may tawag ni God Troy is Bibi.
2: Oo.
1: At ang Wibis to, may tawag si Bibi ng alam niya.
2: Bibi? Ala, ito yung station, matian mo ya. Wala kami ya Bibi ng caller.
0: Pato na siya sa po.
2: Sino naman ay Bibi? Basi oh, nag-dinamguanon ka to. Yung mo yung Bibi, yung mo na mitlang. Amo na bala na kulbaan ko, Dulp.
0: Nga?
2: Kaya di ba dumudamot na di babae ng mga caller? Kung kaisa araw lang nahamutan mo, kagrabe ka, adlaw mo bala. Kung kaisa, kung damanon ka, madala bala. Basi baka mitlang ko bala, Michelle. Tampaon ka na ni Mian. Uy, gago, Mian.
0: Hindi ah, pwede ka man kalusot sila gyapon.
2: Ano ilusot?
0: Hindi kayo sa damgo ko, si Michelle nga alaan mo. Hindi ka mapabuk ko.
2: Hindi ka dyan?
0: Oo.
2: Hindi mo ginasama tago mo.
0: Amo na
2: kaya basta namutan mong isa katawo, ila pinagin nga, hindi ka malipat sa pangalan niya.
0: Oo.
2: Ti sa aton pa niya kadanobra kung color ta nga kalamutan na makadlaw kito dutodo. Ti siyempre pagtulog ta nga muk tulog ta ginadaman gid man ta, di ba? Ti hindi mo na yung malikawan kung kaisa nagligad to gani na meet lang ko ang pangalan nga ano?
0: Nga?
2: Geneva?
0: Ba?
2: Oo. Tampa ko mo. Hindi lang niya tampa niya nga ika-isa lang niya.
0: May lang kayo nakalagdaman nga dulpo.
2: Tambalan niya ko dahil amo na galing agatimprano ka pa sa stasyon na. Alas 9 pa workload mo. Alas 8 pa hindi ara ka na sa stasyon. Kagkako si Mariwan. Pak! Ipaubo mo siya, ipaubo mo man sa ako.
0: Ano itong
2: gagi?
0: Ano itong naman tingin mo? Lulipap?
2: Ang bakit sa'yo mo, Jose? Ikaw naman nag-una-una, Jose. Lapit-lapit ka lang dito, puyungon, tagig ka.
0: Eh, Jose, i-describing mo nga itsura, be?
2: Ara.
1: Moreno, Dulpe.
0: Moreno nga?
1: Katuan lang, di ganyan puti, di may
2: ito. Okay, ni Moreno nga.
1: Moreno.
2: Ang height, ang height. Ano kataas?
1: 5'5".
2: Ang height na, Loy-Loy pila.
1: Loy-Loy?
2: Oo, ang Loy-Loy pila.
0: Loy-Loy pa lang?
2: Pilang Loy-Loy?
0: Pila?
1: 4 ba siya?
2: 4? 1 lang yun na. Tindog na yung 4, yung 1 na yung Loy-Loy. Lagpat kayo.
0: Yan, Manila ko no. Isang tiga-tiga, ano na, klabitos, manjap.
1: Ano ba, pandamay?
2: Daw lago ko, no? Kita mo na ang doon nga bata ang gagawa. Daw lago, no?
0: Daw klabitos ka.
2: Dumabasi mo lang ni Guru Kadako. Pati ka na, Jose. Oy, flag na number mo, ah.
1: Nagay yung number ko, 0930-1607-202.
0: Oh, liwata.
1: 0930-1607-202. Salamat si Troy.
0: Isa pa.
1: 0930-1607-202.
2: Salamat, Jose. Mingab, Erika. Sa mga taga-kabatuan kaganiwa, ya.
1: Oh, Troy.
2: Bye-bye. 10:44 ang ining programa ginadulong sa inyo sa Santon Vitamin C. Babas ko ka imo immune system pinagi sa pagtumar sang pinaka-epektibo nga Santon Vitamin C.
0: Was pagbugtaw nyo, magtumar ka mo sa premium D3 coffee mix. Stay sharp and energized with premium D3 coffee mix.
2: Bakal ka mo sa Mercury Drug Stores, Outstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Mabalik pa ang phone pala until 12 midnight. Opo nyo si Katropang Troy Tisoy.
0: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
2: Ini ang XFM Katropa mo.
0: Exciting!

0: Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Sunzone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C. Available na sa inyong mga sugay butika.
1: Centrum Plus Herbal Oil.
2: Jenny Avellion, taga Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centrum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Centrum Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Centrum Plus Herbal Oil.
4: Centrum Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santhon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santhon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santhon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santhon Gold Herbal Tea.

0: Balik na sa phone, pal. Opo nyo siya katropang Troy Tisoy.
1: Katropang Troy Filangka.
0: Ginadulong na sa inyo ang Premium D3, your premium food supplement against viruses and bacteria.
1: Kags ang Clear Skin Herbal Soap. Kutis porcelana na, kutis artista pa.
0: Bakal ka mo sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. And once again, ladies and gentlemen, sa palabuton nga Friday, 8,000 pesos ang madag-an sang tanan nga tagpalamati mga katropa naton sa XFM kay back-to-back ang aton nga pa-promo sa Anton and XFM libo-libong pa-premyo. May 3,000 pesos kamo every Friday nga madaugan kag sa Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo, 5,000 pesos naman ang inyong madaugan.
1: Wow!
0: Sa tanan nga XFM radio station sa NIR kay sa Panay Island. So sa sinina nga Friday, anong piyatsa gani sa Biyernes man? 7. August 7. Ba? Lucky 7.
1: Oo.
0: Kung madaugan nila.
1: Yes, kag lucky 8 man eh.
0: Lucky 8?
1: Oo. Kaya sa Badu pag August 8 man, 8-8.
0: Hindi mo gidya pagbuyan yung mo 8, ha? Yes. Favorite mo gid ang 8 kay may log sa punta, 8 log.
1: It's an 8.
0: 8 log, gag hot log.
1: Yes.
0: Dial na ka mo, XFM, call and text line, narigahulat kami sa Smart.
1: 0912-0076-793
0: and 0915-831-1431. Again, 0915-831-1431. Raymark Vlog, good evening. Mayong gabi manda sa kay Manananggal di Amor.
1: Wow,
0: namianggit ko
1: sa
0: magtanaw sa live ya kay makita. Kay makita talang kamo mga sir, gakadlaw na ko dayon. Ay!
1: Talaga?
0: Ano kami, clown? Hindi man po pa sobrahe? Eh, daw matyaga naman. Ano kami, clown?
1: Pwede man magician.
0: Kay Zek Kram sa Antique, good evening. Kay KM Alipin, mayang gabi isang Bicol. Kag Nene Laraga sang Sipalay, Negros Occidental.
1: Wow.
0: Dayo, no?
1: Mm-mm.
0: Roa City Capiz, MC Clarito Andrada Vlog, good evening. Salamat gid kay bisan amuna ni ang sa amuna ni nga mga inoras, ara lang kamo sige apo nagapamati kay indi kamo mga bungol.
1: Yes. Mga Posadas family da sa may Concepcion, Iliilo, mayang gabi.
0: Ang aton nga mga katropa nga duty as sa mag-aga, security guard naton nga alerto sa pagbantay sa ilang nga mga tagsa-tagsa ka area of responsibility. Good evening sa aton nga mga call center agent. Good evening to all of you there.
1: Kasi and mga ano eh?
0: Mga ano?
1: Mga driver nga nagahulat pagid.
0: Nagahulat sa mga maano na off duty na ng mga call center agent.
1: Yes.
0: Pero may mga service na sila yan.
1: Pero may alam niyo iban nga naga kung mga social
0: na taxi.
1: Taxi.
0: Wow, Grab.
1: Pwede.
0: Grab. Social lagi sila yung may pag-Grab na sa una makataxi ka lang niya. Sosyalan ka na, may pangbayad ka sa taxi worth 300 peso. Ano na naguro kalayoon niya, no? Bakulod, Talisay, or Silay, ang 300?
1: Probably.
0: Ba? Subong niya, mga pila na ihan. 150?
1: 115?
0: 115? Mamahal naman eh, isa ka naman gasolina. Tagpila ng gasolina subong, tag-nubintay uno.
1: Nagani nga siya.
0: Oh my God! Daw hindi na ko nakabatak sa...
1: Ka-afford.
0: Hindi na ko nakabatak sa akong brief magamon eh. Subongga, layat na kaya ang garter, hindi na tuman kahugot. Nagnubintay uno po yun ang gasolina. Hindi, nalang ko mag-brief.
1: Galos-los na lang. Amo na gani. Ginapraktisa na sa mga Pinoy subong magsakay sa sili eh.
0: Sa ano ba na maimbinto ang drone na lang nga sarakyan naton nga sa kahuaan na taya maagi, hindi na taya sa dalan kay para dasig.
1: Basta siguraduhon mo lang wala traffic.
0: Galing kay kung magdamo naman ang salakyan pang kahawaan, ti most probably
1: possibly may traffic mo
0: nagyapon. May mga traffic light sa manato sa babaw ipang installar. Ti kung magamo na, pero at least mayra kita yung option kung sa kawaan kita maagi o kung diri man lang Japon sa nanda naton nga duta. Ikaw, mas namian ka magsakay sa eroplano o kung salakyan?
1: Depende.
0: Ako yung sa salakyan, kuya. Basta ako lang mag-drive. Masakay mo ko eroplano, basta ako man mag-drive.
1: Na amo kini pagtuaw sa mga alien. Mga UFO na.
0: Line number one, good evening.
1: Hello?
2: Hello?
0: Hello, Minggabi, pangalan.
2: Minggabi, si Darryl.
0: Okay, dahil lang nga. Check ko man ang line number two, good evening.
1: Hello?
2: Hello, Troy.
0: Oh, sino ni?
2: Si Raymond Troy.
0: Oh, dali lang ito na. Ako ni si Darryl. Hi, Darryl. Taga-diin ka? Oh, no. Ito si Darryl. Oh. Raymond, taga-diin ka?
2: Taga-Antique, Troy.
0: Din sa Antique?
2: Si Balam, Troy.
0: Ilan na edad mo?
2: 40, Troy.
0: Oh, grabe man. Ti ano na ang plastada sa edad ng 40? May nubya na ni?
2: Ngayon,
0: Trey, eh. Nga, nagtawag ka pa.
1: Gani, ano ka binayaan?
2: Mano lang ko na, Trey. Mano lang ko na, Trey. Tartiga, Trey, kay Baristo Kabaya nga nag-agoy sa balay. Nga ba na ni Runa Montero?
0: Ano?
2: Gano lang ko na kay Runa Montero. Gusto ko na nabot kay Runa Montero. Tartiga, Baristo Kabaya.
0: Hindi pala magwangal bala kay wala kami kaintindi kung ano pangambal mo. I-plastar anay para mabalaan naton ang kaundan sa mga detalye. Subong gabi gikan kay Raymond. Ano tong reklamo mo, Raymond?
2: Parte kay Baristo Kabaya.
0: Kay? Anong natabo kay Baristo Kabaya?
2: Bana ni Rona Montero.
0: Ano gani natabo? Gani?
2: Sinatagwa na, Troy, ang sawa. Ako, Troy, kag magagkoyo sa balay, kag intra sa disturbo.
0: Ti, hindi na part sa amon nga jurisdiction. Oo. Kay ang imong reklamo, yan na sa barangay. Tanod.
1: Tanod yung reklamo muna sa barangay.
0: Oo.
2: Dito na ako mang sa barangay, Troy. Kaso lang ambal na o kaakala ko, Troy. Gusto ko dal mo klaruan, Troy.
0: O sa barangay gani, ano man may bulig namon sa imo be.
1: Kasi hindi makam.
0: Dumdumabi kung ano be may bulig namon sa imo be.
1: Kay
0: wala kay ang tanan nga bagay sa barangay maagi. Correct.
1: Wala labot nga hindi kami taga dira.
0: Oo. Te?
2: Oo, Troy. Yung tagay ko nang nasa ng kanya, Troy, para makalabot mo sa barangay kapita na yung kapamati mga barangay kapita.
0: Hindi ah. Bisa ni palabot mo na sa radyo kung wala ka daya may ginahikotar kag wala ka tuyaga pakita sa presensya mo, wala man na Japon sila may mahimo.
1: Amugin.
0: Dapat ikaw ya natungdan ang mareklamo ato kung nadisturbo ka na sa imong pagpangabuhi. Sakto? Ha?
2: Bulag mo ako.
0: Ati, magpa-assist ka sa makakita. Naghambal kami agali nga hindi ka magpa-assist kay bulag ka.
2: Ura man, Troy.
0: Imo, may asawa ka, wala? May asawa ka, wala?
2: Ano ito? Natawagan na gano'n, Troy.
0: May asawa? Ikaw bala yan na pamangkot ko kung may asawa ka?
2: Oo, Troy.
0: O, ti ang asawa mo ang maasis mo. Ang pamangkot, makakita asawa mo kung bulag man.
2: Makakita, Troy, eh.
0: O, ti ang asawa mo maasis. Ang
1: asawa mo matuloy, sino?
0: Ano man may bulig sa asawa? Ha?
2: Siya, gano'y ginatawagan, Troy. Natawagan ang lahat, Troy. Ni Eric, sa Jati Pakoy Tuginosa. Ni Giterson Mission Bilyar.
0: Tapos, kagid, sakit ka na ka pang... Pamati, bala, anay, bala, Raymond, pamati, bala, anay, Raymond! Sagad ka pang mentionar ka mga pangalan sang tao pagkatapos hindi ka makakita. manda ka basi kung makita. Basi kung sila makakita sa imo kag hindi ka makakita, tapos kagid. Tapos ako. Wala ka man nabi ka pamati sa amo na ginalaygay kay imo man niya diretso ang imo ya ginambal. Ambalan na gid nga una-una mapaupod ka sa makakita para matuytoyan ka pagadto sa barangay dito ka complain. Kung ang imo ginareklamo imo asawa kay may gapanawag iban nga lalaki, ngita ka sa imo pamilya nga maupod sa imo pagadto sa barangay dito ka reklamo. Kay ginrekla kay imo gipang mentionar di subong ilang ang mga pangalan, ikaw gani ang balikan ambot sa imo. Ikaw gid ang matam-an, imbis nga sila tani ang may sala. Daw ikaw pa ang mamukmok kag mabutang sa katabtaban.
1: Ka wala labot sila privacy na nila nga amligan ng ilang mga ngalan mo.
0: Oo. Kung gusto mo kita ni ginatag mo sa amon ng ilang number kay para maistoryana itaya nga tatlo makuha namon side nila, makuha man ang side mo.
1: Oo,
0: para kag ang amon nga programa hindi ni AM niya. Kabalo ka na gid nga to. Kabalo ka gid nga to putupo kami ni mga uyab, mga reklamo imo yaya sa pinamilya kag personal mo yaya imo gino-open up ya.
1: Si Troy Tisoy ni gina imo gina istorya. Hindi si Tulpo. Kay Tulpo katani na kanto.
0: Ay, daw ginaubra mo kami yaman ng komentaryo yaya sa problema mo ya. Abi ko gani kung mangita kaya ya uya problema gali yung gindala mo ginga ano pa problema nga may mga problema man kami personal.
1: Correct. Hindi mo yaya nga public service nga mo nga.
0: Ah, okay. Tapos na babay ah.
1: Kini mo yaya nga public service nga mo nga program ya. Ay,
0: siya man ni nagligad gali. Ano siya ni nagligad no? Nga ato lang
1: mangayo man sa bulig.
0: Mangayo sa bulig nga paopera. Tapos subong lain naman ang yaya problema.
1: Lain naman.
0: Daw ari ya bala nga bulag ya bala dumudamo gid siya bala problema bala mo. Wala man taga pang humiliate no pero kung kaisa daw ma daw ma
1: matakan ka man.
0: Daw magwa ka man sa panit mo kung kaisa kay daw puros na lang gagamay nga
1: ngabutang.
0: Ngabutang padakuon.
1: Correct.
0: Ano pa gidayhan kung makakita ni sa?
1: Kag wala labot sina no. Wala kami ka kabati sang side ban sang ina.
0: Amo gani. Hindi tayo mag ano ya mag
1: one-sided.
0: Mag one-sided kay malain na kapang mitlang na saya sang pangalan kag may apelyido. Mm-hmm. Basta ya wala kami day alabot ya ang ini nga programa isa ka binayaran. Ano man ang mga suggestion kag komentaryo sang tagtawag sa phone pal nga programa wala kay labtanan si Troy Tisoy kag si Dolpo lang ka.
1: Correct.
0: Kag ang ini nga waragwagan. Sixteen minutes after 11 o'clock, mabalik pa ang phone palupon nyo si katropa ang Troy Tisoy.
1: Si Dolphy lang.
0: Nagpamati ka mo sa XFM katropa mo.
1: Excited!

0: Mix. Ang kape na may Sunzone kag Vitamin D3.
1: Ako si Mark Villasis ang Villamonte, Bacolod. Hili ko gig magpangape, pero nag-untat ko kay tas-taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis man sa mga ordinaryong kape. Sa nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gig sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kag subong, adlaw-adlaw na gig ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gig siya sa may diabetes.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sunzone kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix, Santon Gold, Live Testimony.
2: Daniel Francisco, dumanggin niya nara Palawan, dumalaki yung mga humparikos beans, tapos pag doon napagod, yung problema ko sa kasakasuan ko, mga kaugaran ko, kinasulang nga ng Santon Plus Gold kondisyon ng karawan ko, subok na subok sa akin yung Santon Plus Gold.
3: Mabibili sa inyong mga suking butika.

0: 11:34 and time to say goodbye. We'll be back tomorrow from 9 to 12 midnight sa phone pa lang programa. Sa mga tech on duty, salamat sa mga managers sa tanan nga XFM station sa Negros kag Panay Island. Thank you so much. Sa ngalan sang amon nga CEO, Boss Rems, Dr. Emilito Uy, and Madam Olivine Uy. Ako si Katropang Troy Tisu.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: Madam mo nga salamat. Adios, amigos, amigas.
1: Yes! Muchas gracias.
0: Boss.
2: XFM. Exciting!

0: Sister Pain, Tanggalang Pain, Fast and Safe, Sister Pain.
1: Symptoms present.
0: Consult your doctor. Sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malu, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
3: XFM 103.9.

0: XFM Kid How.
1: Kaya pagbukta ko, balita da yun mo.
0: Nga o, XFM Kid.
2: Eh, nami ang music ah.
0: Nga, XFM Kid.
2: Ay, wala ka lang music, magkatapos bukta ko. Mayara ko yung mga balita. Blabos yung nami, bigit yung mga DJs nila.
3: Wala asang konkreto nga sa bat.
4: Wala asang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X, kaka-X.
3: Simply,
0: may how kita pa.
3: Enjoy lang.
0: Nga, XFM Kid How.
5: Timo!
4: FM 103.9.
6: Supple Plus Gold.
7: Ko si Naldo, pagsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Supple Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinumbukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
6: Supple Plus Gold.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
10: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
11: Vision Next! Marami na ang natulungan!
12: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
11: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
13: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
14: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
13: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
15: Introducing the Turbo. Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
16: Go! Let's get it!
15: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver. You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
17: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
18: System.

0: strong pain, fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bili sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malu, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Ha? X FM 103.9.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Pahubin pa siyang na world.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
2: XFM 103.9. Okay.

0: XFM and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. Santon Gold, live testimony.
1: Juanita Badaho, masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko, Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
2: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na. Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na. Gamot pa! Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
3: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lamang uri ng sakit.
5: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Bilang isang wholesaler agent na naka-leadership, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
5: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
7: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
8: Sister Pain!
9: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad na akong training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-tape ko akong dali sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
8: Sister Pain! Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain! If symptoms persist, consult your doctor. Santon Gold Coffee Mix.
10: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako ng tirawan ng kape. Inbidyang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Manamigit sa akon panlasa. Taas ini sa antioxidant properties.
8: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
0: XFM 103.9.

0: pagbook daw ko. Balita din mo.
1: Nga, XFM kid.
2: Eh, nani ang music ah.
1: Nga, XFM kid.
2: Ay, wala ka lang music. Magkatapos mag-book daw ka. May harap ka sa mga balita. Blabs, ang amin. Bigit sa mga DJs na nalakad.
3: Wala isang konkreto nga sa lahat. Wala isang katumbas nga rason. Kung naka-X. Simply,
1: may how kita pa.
3: Enjoy lang.
1: Nga, XFM kid how.
4: Timo!
3: FM 103.9
5: Santon Gold Live Testimony.
6: May linga ka sa pinubuan ba na parang nunal siya. Nasakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
5: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
7: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na kong ganado at always alert.
5: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon at vitamin D3.
10: Kasi si Lunarcy sa una, gainyong po sa ordinary lang kape. Pero sige, aslum sa nga konsyon, isaga pala nukap ako. Sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape, adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka, wala naman ko ginatake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
9: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
11: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
12: Wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha miss? miss?
13: Ha?
12: Oh, ma? Ikaw na?
13: Oo! Oh. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
12: Clear Skin Herbal Soap?
13: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
12: Hala, tingala ko naghuben ka.
13: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalo kayo ng Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
12: Ma, baklan mo mang kusina ha?
13: Oo, ah, baklan ka. Pero dali lang bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
12: Oh, gali. Diriyo.
13: Ah, dali na.
14: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam?
15: Kabagyan!
14: Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
5: Sister Pain.
16: Dari, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangang salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa'yo. Matyag ko tayo. Wala nang sakit ang ako likod.
5: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
17: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa ipagi ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Eh, hamak mo na, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dyan.
5: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: XFM 103.9.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Southon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika. XFM 103.9.

0: Resist the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Resist the pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikreto ko nga, active gid ako sa worm mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Pahubil pasang na worm.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanaka. At gaganda ka pa. Bibili sa mga butika. XFM 103.9.

0: Live testimony.
1: Antoinette Valle po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Canton Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape na may natural energy booster sa Anton Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants sa Anton Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa sa Anton Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Balanced diet?
3: Check.
2: Regular exercise?
3: Check.
2: Vision X Plus?
3: Check.
2: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
0: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
2: Sister Pain.
6: Ako pala si Lisa and I'm proud Sister Pain News. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya mo.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: Symptoms persist. Consult your doctor.
2: Bibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Domine Isaka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas ng nutritional value ang Santon Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas ng levels ng antioxidant gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santon Gold Coffee Mix.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
9: XFM 103.9.

0: Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. Santon Gold, live testimony.
1: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend ako nila yung Santon Plus Gold.
0: Mas pinalakas, Santon Plus Gold.
2: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansown Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansown Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
0: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sansown kag vitamin D3. Pirming ka pala wala sa mood, nagabantyag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Sansown plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw ang ginatulong sa aton sang. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sansown kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
3: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Sansown Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sansown Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Sansown Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Sister Pain.
4: Ako gali si Arjo. Isa ako ka panday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sait-sait gid akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Kasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bili sa mga butika. Sansown Gold Coffee Mix.
5: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tirawan ng kape, pero lain gijang sa board sang Sansown Gold Coffee Mix. Ang iya nga katamison, ang iya nga kaiso, kag ang iya ka

0: Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
2: XFM 103.9.

0: Sister Pain. Panggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work. Kamo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Kapahubin pasang na wound.
0: Santon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Na naka. At gaganda ka pa.
2: XFM 103.9.

0: FM. And lead now with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. Santon Gold, live testimony.
1: Ako po si Rodelyn Tacuya. Ito po ako sa Singapore, 35 years old, from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, efektibo. Nawala yung ubo ko. Numuhi ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda, nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Oh. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nila ang epektibo ng Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
0: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
3: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo, food supplement for men.
4: Ako si Jaime, usa ka retired na sundalo. Sa unang kabata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, kurog-kurog na,

0: Pag supplement for men,
1: hihimo sa maca ug clavuasca, usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababainhan ug gahatag og kusog ug resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo food supplement for men, mapalit sa mga butika.
3: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid bala ang ipikto.
4: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Samsung Gold Coffee Mix.
5: Ako si Ansang Somag, isa ka studyante.

0: tayo.
1: Southern Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: XFM 103.9.

0: daw.
1: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
0: Nga, XFM kid.
2: Eh, namiang music ah.
0: Nga, XFM kid.
1: Ay,
3: wala ka lang music pagkatapos mukta ko. Mayara ka sa mga balita. Blabos yung amin, bigit sa mga DJs nila.
4: Wala sang konkreto nga sabat.
5: Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X. Simply,
0: may how kita pa.
5: Enjoy lang.
0: Nga, XFM kid how.
6: Tingin mo.
5: FM 103.9
7: Santon Gold Live Testimony.
8: Agapito po, Taganara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
7: Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
9: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
7: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
10: Magbili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
11: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santon kag vitamin D3.
12: Nga, mamantinir ka sang kape sang ordinary.
11: Puro lang tamis,
12: wala sang health benefits.
11: Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix.
12: May stevia and natural sweeteners.
11: Halin sa stevia leaves,
12: ang Premium D3 Coffee Mix.
11: Ang may aramat sang vitamin D3.
12: Nga pampapasgog sa aton nga tulan,
11: pampagana sang utok, kag pampa-improve sa aton immunity.
12: May Santon nga bugana sa antioxidant.
11: Premium D3 Coffee Mix.
12: Madamit na. Super healthy pa.
7: Mabili sa mga butika.
13: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
14: Clear Skin Beauty.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napaparay sa sakit ng katawan?
2: Sunfoam Plus
1: Herbal Oil,
2: garantisado
1: maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
2: mag-Sunfoam Plus
1: Herbal Oil,
2: ang pamahit na all-in-one
1: sa presyong magaan.
2: Sunfoam Plus
1: Herbal Oil.
3: Chronic pain?
4: Ang sakit.
3: Mag-Sister Pain.
5: Muscle fever.
3: Acute pain.
5: Kahit ano pang pain.
3: Basta pain.
5: Mag-Sister Pain.
3: Pangkarang pain.
5: Fast and safe.
3: Sister Pain.
5: Symptoms persist. Consult your doctor.
3: The pain.
5: Mabibili sa mga butika.
3: Sunfoam Gold Coffee Mix.
6: Ako si Clarice Sanghandumana. Isa ka call center agent. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa pulaw. Kundi makapauli kuya balas ng glowing gihapon. Good thing may Sunfoam Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin. May free collagen and glutathione ka pa.
3: Sunfoam Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sunfoam Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
7: XFM 103.9.

0: Sister Pain, Tanggalang Pain, Fast and Safe, Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Santhon Gold, Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-hagan na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold, Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
2: XFM 103.9.

0: XFM, kid how?
1: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
0: Nga, XFM, kid.
2: Inami ang music, ah.
0: Nga, XFM, kid.
1: Ay,
3: wala ka lang music, magkatapos bukta ko, bla, mayarap kayo sa mga balita, bla, so, nami, pagkita mga DJs, nila, kanya, bla,
4: wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason, kung naka-X. Simply,
0: may how, kita, pag...
4: enjoy lang.
0: Nga, XFM, kid how?
5: Tipo!
4: FM 103.9
6: Santon Gold Live Testimony.
7: Juanita Badajoz, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan, tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko, body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan

0: po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
1: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Santon Plus Coffee Mix,

0: Abot pa! Mabibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We're Reyes family and we're certified premium D3 users.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, kapuya, uy, bilar ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo, the familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
5: Oo, Mari. Turbo! Sulayin ninyo. Para
6: wagas. Ang lakas!
3: Turbo Food Supplement for Men. Ihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas, ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: Sister Pain.
9: Si Michelle Nagali, isa

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor. Sa mga buki ka. Santhon Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog na adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sa akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahit ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kagin kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: XFM 103.3.

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Mga katropa, kinatalipay na mga ginbalik sa inyong palamatinan ang atong matahong nga drama na ginatiguluhan.
2: Endless Love.
1: Lunes tugtog Biyernes, Las 10 tugtog Las 10 y media sang aga. Diri lang sa inyong paboritong estasyon. X-FM.
3: Exciting Pilipinas! Bueno mano ka programa sa aga, dala ang mga balita na may good vibes.
4: Good news!
3: Para timprano pa, energize na ang morning. Exciting Pilipinas! Diri lang sa XFM.

Good morning, Pilipinas! Good morning, Shunan Tibacolo. Good morning, good morning, good morning! Good morning, mga katrapahag. Welcome sa itong programa Trigas sa Exactly Pilipinas. Simbong yang, Lunes! Lunes na naman, mga katrapa. August na kita, August 3, 2026. Uy, August na gido. August na! Tigkriwi gani ang Balnila. No, anyways, mga katrapa, no, go lang. Padayon lang sa ato niyang mga pangabuhi everyday, you know? And of course, today gani, Monday, matamat naman kita dira tungod my klase. Kag my obra. Oras at alas 4.58 na mga katropa. And of course, gapamati ka mo dito lang sa programa natin nga pampu ka kunaga sa Exciting Pilipinas. Kaupod si katropang Wendell Balinario. Good morning! And for today, mga katropa, bago na naman nga pampa good vibes ang ato nga idulong sa inyo. And of course, sa ato ni naiyang ano mabatian, no? Nga radio frequency nga 103.9 and 96.7. Ara kita sa FM nga band sa inyong mga tagsaka radio. Sa liwat, ara kita sa 103.9 and 96.7. And ara man kita mabatian, of course, sa inyong mga tagsa diraya kag malantaw gali, no? Mabatian kag malantaw sa inyong mga tagsaka Facebook. Ara kita live na live sa ato niyang official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. So comment now na sa inyong mga pa-shoutout today sa mga pag-greetings ninyo sa mga birthday o kung may mga gina-celebrar dira noong mga events sa ilang kabuhi. Matamat na comment mga katrapa sa liwat sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. And sa mga August 3, Agosto 3. Kamusta na ang feeling nga Agosto na? Agosto na, Agosto 3 pa na. Anyways, mga katropa, sabong naman yung adlaw. At para naman sa update sa ato niyang panahon, mga katropa, isa ka thunderstorm advisory, mga katropa, ang gitpagwa kahapon sa gabi. May ara sa thunderstorm, kung thunderstorm, gawapat siya ga, inexpectara ra sa Isabela, City of Sipalay, Kanduni, Subuman, sa Ilog, City of Kabangkalan, City of Mawailan, Binalbaga, Nidigaran, Kawayan, kag Hinubaan. Samtang mga katropa, sa latest nga tropical cyclone bulletin number 5 suno sa DOST Pag-asa, mga katropa, nga ang tropical depression Luis o kunang bagyong Luis, mga katropa, as of 5 AM today, namente na rin sa niyang kusog, mga katropa, samtang nagatabok sa east, kung sa sea east of Aurora. Samtang mga katropa, nga tigin na monitor ini sa karon. Susulog yung mga katropa sa Philippine Area of Responsibility. That's why mabulubog now ang aton nga panahon. Kaya ting mga katropa, no, meron naman siyang bagyo, ha? Bagyong Luis. Luis PH. Amo na ganit, kanitang-tang lako aga pa sa kalangitan. Oo. Ilang tao ko man akong tikamusta ang kilangitin ko gagalum bala akong dress sa syudad sa Bacolod tumi pagulan ulan man subong aga, pero so far kitao na mga stars. It means that clear, no? Wala sa panganod, pero tugnaw, di ba? Nabatsyagan niyo or may pagkakanding-kandingon lang gito.
Oo, pero matulutog now, no? Ang aga subong. Tugnaw ang huyup sang hangin doon de siyembre sa gwa. Or sa dalan na ginaisang takuling. Na ano. Manila, basi ginabagat ka lang, ya. Wala. Na, pero tas matulutog now ang panahon. Alas 5-2 na mga katropa. Siyempre sa liwata, comment down sa inyong mga pa-shoutout sa ato niyang official Facebook live. Sa karon sa ato niyang official Facebook page. Ari na dali sila ni Sir Jill Ween. Good morning! Nakatapos ako nung siya share sa ato niya live. Ang bali niya, makarequest sabi sa kanta ni Ding Dong Avanzado. Ang title, kanta 3:25. Ay! Sige, ibota ko may ari din itaon ko Sir Jelwin, ko may ari tabi sang ininga kanta. Tapos iano ko sa second round na ton karon, ipa-play naton. E-play ta dai kay Ma'am Lynn Antonio Talte. Good morning, man. Good morning, exciting ka naman ni Ma'am Lynn diri, oh. Sa ilaman ni Tristan Wyatt Gulay, good morning. And of course, sa mga members na sa ato niyang XFM campus, no? Good morning sa inyo. And sa tanan yung mga listeners naton, mga katropang listeners and solid supporters, good morning, good morning, good morning! Alas 5:03 na mga katropa, padayon lang sa pagpamati. Isang tanga nagahimos ka mo dira, no? Sa mga nagatigang na nagatiga mo. Mayong aga sa mga nagatigang. Sa rice cooker man o kon sa kaldero. Welcome sa itong programa, Adria, sa Exciting Pilipinas. And sa mga masigapay-igapang laban na daaga pa, nagapang halay, naga-dryer, kung ano man ang ginahikot mo sa buong, no? Thank you so much sa pagtutok. Dari lang sa XFM Bacolod. Kapod sa riwat sa katrapang Wendell Valinario. Good morning sa inyo, matanaan. Oras natin, alas 4, o kung alas 5:04 na. Termina. 5:04 in the morning, mga katropa. And dariwa, para mabugta-bugtawan ka mo, mag-yugi o tagamaya, mapitik-pitik tagamay with our dance moves through Bong Navarro songs, Pamela. Pamela.

0: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
1: Santol Plus Gold, mas pinalakas.
2: I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Santol Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki ng naitutulong sa akin.
1: Santol Plus Gold.
3: Iba ka sa lahat.
4: Santol Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
6: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang natakot.
5: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
7: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggagot sa anumang uri ng sakit.
8: Na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
9: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
8: Historia eh! Laini pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long lasting sa loving-loving kay misis.
9: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig ug pang long lasting.
8: Unsa? Naka-turbo po tiay ka?
9: Wala o hala gid ka preoy. Karon pa ka na kay balo? Turbo lang ang malakas.
10: Oh! Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
11: Turbo, wagas ang lakas.
10: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
12: Sister Pain.
13: Ako si Heide, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid balang ipikto.
12: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
14: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
15: XFM 103.9.
16: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
17: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
16: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
17: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
0: XFM Bacolod News and Public Service Authority.

bumabalik sa inyo mga radyo. Good morning! Good morning, good morning, good morning! Mga katrapa, nagamalik ka ng programa rin sa Exciting Pilipinas. Kapag si katrapang Wendell Validario, dari lang sa XFM Bacolod. Mayong aga! Mas na jaho ng adlaw. Ako ng aga sa mga katrapa peeps natin. Kiti Lunes, bye! Pero feeling wala nga daw naanad kang ay Saturday, Sunday. Do ka ay nablang do na anad po magtulog. Yung mga lawas and then kinanglan mo na mag go go go na. Kaya ang mahabal mo na lang gid is this is life. Makadlaw ka na lang, di ba la? Sa ilan ni Sir Epihelio, good morning, katropa. Mga katropa natin, dra, good morning man sila ni Ma'am Rina Diestro, good morning. Pinapatamiyaw yan, di ba? Sila ni Sir Jelwin, si Lynn Atol Yutalde. Sila yan ni Robeline Calyao. Sila ni Jessica Gonzalez, kay Ma'am Ispa Marano, muntahan ni Valenueva. Sila ni... Ramadiraan ni Ma'am Melanie Martin Sano sa Barangay Robles sa La Castellana. Good morning. And of course, sa ilan ni Ma'am Rivek Hepgano sa may talungtog mo siya. Good morning, madra sa inyo. And of course, sa mga malambutan sa ato niya nga signal all over Negros Island region. Good morning! Mayong aga, oras natin alas 5:18 na! In the morning and mga tropa tutok na sa ato nga Facebook Live para makita sa gihapon na sa liwat sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Sa inyo nga mga radyo yara kita sa 96.7 and 103.9. Yara kita sa FM nga banda. Sa inyo mga tagsika radio kag mga katropa sa bong ari naman ang papa good vibes naton kiti mga katropa. Nakapamoli ka mo kag nakita nyo ang pilahay sa sinihan. Kaya man mga katropa, premier sa buong okon na bago lang gid nagwa kagmalantaw ang ining Spider-Man Brand New Day. Ining nag-premiere this sa 2026 mga katropa okon, bago naman nga Spider-Man, naman yung mga you know, Spider-Man, mga Batman, Wonder Woman, ngayon lang, hindi madula-dula. Gina, lang nila, ginay mo, another story or another season, Ano mga katropa, Spider-Man Brand New Day. Amo naman ni siyang title. Yung mga katropa ka, wala ka mo kabalo, no? Kabalo bala ka mo? Wala eh. Ang iban guro tayo kabalo man. Yung mga katropa, tayo trending na naman sa buong ang pagsulom-sulom yasang Spider-Man costume. Kag mga katropa, last Saturday isang hapon. I don't know lang sang Sunday kung nagbinutok yapon. Pero sing Saturday isang hapon, mga katropa, nagdinaguso. Literal ka blockbuster sa sinihan. Kaya man ginpilahan, ining nasamit yung movie sa mga sinihan. No? Nakita ko to sa isa ka post sa may Facebook nga sa may SM Bacolod. Wow, grabe. Labag-lawag. Grabe na damo ang tao. Para maglantaw, sining nasamit yung nga. Superman Brand New Day. And in line with this mga katropa, rin naman ang trending na ito niya yung TikTok video nga nakita sa TikTok. Mga katropa, makugani kiti subong trending ang Superman na premiere, no? Di mga katropa, syempre hindi magpapatalo mga Pinoy when it comes to mag-portray di ka mga karakter. Pag sulob-sulob man sang Spider-Man costume. Pero there's a twist. Because mga katropa, budumudamo na ga. Spider-Man costume everywhere now. No? Para pakulo. Iti, you know, idol nila si Spider-Man. Pero lainiha ang video with a twist because they are wearing the Spider-Man costume at the same time dancing the Brazilian dance. Sana old Spider-Man na kabalo pa mag-Brazilian dance. Anyways, mga katropa, araw sa ton 5:21 na. Araw 5:21 sa aga kagariwa. Live sa buong sa ton yung official Facebook page. Ang ato niya mga katropa ang TikTok and video for today. Ari na! Woo! TikTok ka na! First nga, blue.

kasagad, mga ganun. Kasagad mag-Brazilian dance ang mga Spider-Man. Mayo ba sila kabalo mag-Brazilian dance? Makita natin sa video mga katrapas. Sari man nila nga costume. Meron nga ang color, laban blue, gamay lang red, meron laban red. Tapos meron man sang ang daw typical lang ganyan yung red and blue. Meron man sang black, kamay black and white. Yung mga damang, no? Kaya nani spider gani ba, no? Meron man sang red, do may yellow orange. Meron man sang do warrior nga Spider-Man, do Iron Man nga Spider-Man, do ninja nga Spider-Man. May itong nga style naman, spider damang. Tara na lang mga katrapa, pero in fairness mga katrapa of this video, it's trending sa karoon sa TikTok at imagine na, Spider-Man ka na, sagad pa mag-Brazilian dance. Left, right, left, right, left, left, left, right, left, right, left, left. Ay, ang muna galing ano? Ang beat, hindi ko nipula ka balong mag-sahot since Brazilian dance ka niya, boss ka lang. Ang muna ni galing, oh, left, right, left, right, left, left, left, right, left, right, left, left. Sige, sa auton talawat ka rin. Dari ko lang nag-get sa ilang video. Left, right, left, right, left, left. Amulong mo na galing. Sige. Mga katrapa, oras natin. Alas 5.23 na. And amo to yung atin nga TikTok and video trending sa TikTok. Sumbong nga adlaw, mga katrapa, Lunes. Break na nagamay. Teka na, wili ka mo sa atin yung mga Spider-Man sa mga damang natin. Katrapang niluto dahil make sure nga wala nalabutan ang inyong mga tinigang or ang inyong mga ginaluto nga pinirito nga hotdog steam hotdog niyo pinirito or anyhow or mga katrapang nagluto mo na nila gaga pa pinirito niyo nga isda masing masunog ang tinigang dapat hindi labutan o kung ano man ang mga ginahikot ninyo sa buong mga katrapa sa inyong mga tag sa kakusina o kung sa inyong mga birha na mayong aga sa inyong tanahan. Oras na ito na 5:24 na. Kag mga katrapa, ariwa, request kagina ni Sir Jill Ween. Nga i-play na ito ng request niya nga song. Kanta ni Dindong Avanzado. Muna ang tatlong bibi. Charot na. Hindi tatlong bibi, hindi tatlong araw. Tatlong biyente cinco. Amo na yung title. Sige, Sir Jelwin. Here's your request.

Sige na. Sige na, Ale. 5:29 oras at mga katrabaho, alas 5:29 na. Dari sa itong programa Exciting Pilipinas. Kaga nga ito nga mga kanta or songs mga katrapa. Kinatulong insight niyo sa ito nga mga kape mga katrapa. Of course, isa drink pinakabago na ito nga kape. Nga ito nga Sandtown Gold Coffee Mix. Nga ito nga Sandtown Gold Coffee Mix. Ang ito pinakabago nga kape, sa Yes to Health. Kansalingin ang kape nga healthy na, namit pa. Skin care mo pa. Bago din yung mga katrapa, mayara sang Mangosteen, Turmeric, Balonggay, Coffee Bean, Sandtown, and of course, mayara sang Glutathione and collagen ang kape nga for your body at the same time makapagwapa pa for your beauty mga katrapi ning ato nga Sandtown Gold Coffee Mix. Oras natin alas 5:30 na. Uy, wala na kita sa oras. Pero, yari ang mga, mga katrapa natin niya nagtutok subong sa ito niya nga programa diri sa Exciting Pilipinas. Subong nga Lunes. And of course, amo to ang requested song ni katrapang Jelwin.

0: Sa mga katropa natin, sa ilaya ni Sir Epigelio Saliwater, katropang Lynn Antonio Talde, kay Marina Gestro, Johnny Ordonio, sa ilaya ni katropang Arnaiz Irida, good morning sa inyo sa mga upod natin, ano, sa ilaya ni Sir Epigelio, good morning man, and of course sa ilaya ni nung Jojo Dira, good morning! Sa mga katropa natin sila ni Sir Randy Santisa, Sir Randy Medalia, good morning sa inyo. And of course, sa tanan yung mga katropa, pibis natin all over the Philippines and all around the world. Of course, sa mga taga Barangay Binubuan, Bago City, Mandra, sa family ko, Family Diaz and Balinario, good morning. Sa ilan rin ni Tito Tonga, sila ni Mintong, morning. Kay Minmin, nasa ilan ni Tio Dodds. Tita Riza, kay Pau Pau, good morning. Sila dyan ni Tinunoy. Sila ni Orak, ni Buknoy, Tabibe. Sila ni Nanay Sita, Tatay Efren, Papay Dayan, diba, Emma, sa kay Red. Good morning, and of course, sa mga listeners natin, Adria, sa Syudad Sang Bacolod. Sa mga Moms Chapter, good morning sa inyo. Kay Tatay Tisoy, kay Nanay Rowena, Mandira, kay Tito Steph, good morning sa inyo. Sila ni Mama Nining, Papa Eric, sila ni Che, Che, Tita Budin, kay Aya, good morning. Oras na to, 5:32 na mga katropa. Hindi na akong maglisip pa sa inyo mga tagsikaradyo. Padayo lang sa pagpamati. Dali lang sa itong programa sa Exciting Pilipinas. Sa magabulos mga katropa, ACTA Secret of Health, and after that, balita naman kita, balita anda naman nato na kaupod si katropang Franz Andrew Burgos sa Express Balita. Sariwa, thank you. August na. Gag mga katropa, thank you so much. Happy Monday sa tanan. Kita kits tomorrow. Ingat sa mga may biyahe. Ako nagabiyahe na dira sa karon. Don't forget your wallet and your keys and your baon. Also your payong kay mainulan base ang tiyempo kay Timera sa Bagyong Luis, mga katropa. So you want happy Monday! Good morning!
1: FM Bacolod News and Public Service Authority. Fungi, bacteria, at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santon Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus, at bacteria. Santon Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia, at iba pa. Santon Plus Gold,
2: mabibili sa mga butika.

0: Balita. Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, galpa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
5: Sister Pain.
6: Ako si Sarah, sa akong kutipan ni Lilo.

0: walang pain. Fast and safe. Assist the pain.
1: Symptoms present.
0: Consult a doctor.
2: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
3: Ako si Boyet, isa ka lolo, gadolong sugat sa eskwilahan. Di man nakabilog ako na ako. Ang kapabaskog sa akong Xanthan Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdolong sugat sang ako na po. Kay nagainom ako sang Xanthan Gold Coffee Mix. Nagainuman ang asawa ko, kaganami ang iyong kutis. Gani ka mo man, mag Xanthan Gold Coffee Mix na para magnami man ang inyong kutis. Kag manami ang iyong pamatya.
2: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakakapi ka na.
4: Nagagwapo ka ba?
2: Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores na lapit sa inyong mga lugar.
5: X FM 103.9.

0: na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa ating ikaanyang lawas. Magatudlo man sa maid-id kag natural nga mga pamahagi, agud maligawan ang mga ginabatsyag sang ating lawas. Ganing dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
1: Payong adlaw naman sa tanan nga mga suki nga tagpamati sang programa The Secrets of Health. Sa naman ini ka edisyon kag tiempo agud to nga maka inistoryahan nay kita may kang tanan sa mga importante nga mga bagay nga gusto nato sini mahibaluan, labi na gid ang ginatago sini nga mga sikreto sa mga pagkaon, malain man o

0: kon maayong epekto sa ato sa ring lawas. Pinakimportante sa tanan mahibaluan ta kon malain na epekto hindi ta pagsigihon kaon. Kon manami ay sa ring epekto nan amo na ang birahan ta pagkaon. Kaya mo na makahatag sang sugpon sang aton sa ring kabuhi. And sa ato sa ring pagparagad sa gihapon upod ta ang ato sa ring certified naturopath practitioner and consultant sa programa The Secrets of Health, Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sa ring programa The Secrets of Health.
1: The Secrets of Health.
2: Thank you, Sir Josil. Kag welcome sa aton sining pagpangalaga upod sa aton sining mga tagpalamati. Siyempre, sa kutob sa madabutan sa aton sining pagwaragwag. Isa na naman, Sir Josil, no? Ka magamay nga tanom ang aton tukibon ng dako nga binipisyo sa aton sining ikaayong lawas. Kag importante kid permis, Sir Josil, no? Ano man ka nami, ano man ka epektibo sa mga tanom or mga prutas dira, ila sa mga health benefits. Dapat gid naton mahibalan, Sir Josil, ang gusto sa ninga pamaagi para mapusla naton kag sang aton sininga lawas sa pagpabakod sa aton pagbulong sa balatian kag kon paano mapabakod aton resistensya agod mga infeksyon aton malikawan. Amo na yung pinakaimportante, Sir Josil, ano, nga upod permi sa aton talakayan kun paano nila i-prepare nga mangin mapusla nun kag mangin epektibo ang tanom sa ila sininga ikaayong lawas.
1: The Secrets of Health.
0: Mag-inom kamo sang ultimate trio. Inatawag na ito nga ultimate trio sang Yes to Health Incorporated. Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Ining tatlo kama produkto nga ini si quality product sang Yes to Health Incorporated duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo bla pamangkot lang kamo sa Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C sa Bacolod City. Available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da, kon volume ang inyo sining baklon, dako pang discount nyo sining makuha. And then sa mga kaiping sining kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay kag Guimaras, kadto lang kamo sa suki nyo sining mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo diri sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Iloilo Street, atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
1: The Secrets of Health.
0: Ang paghambala naton today, gamay man lang nga tanom actually kag matapakan mo ni Doc Leo, do not ni siya mo.
2: Tama.
0: Ang iaog gat kag ang iya nga dahon, Dok Leo.
2: Matapok ni Sir Josil, no, kay ti succulent ni siya mo. Gamay mo lang kumbaga piknit si ni Sir Josil, ligto ni.
0: Kag amanami ilang galing sini, kay kun maligto siya, pagkatapos ini lang kabulag sa duta, mabuhi naman ang nautod.
2: Tama.
0: Bisan ara na halos sa puntan niya. Kag kun mamulak ini sa kag ibutang ni mo ini sa peripheral area, sa kilid sang imo sini nga kudal, sa gwa man kon sulod, kanami sang itsura sini, Dok Leo. Labi na gid kon various classes tawag nila. Butamlon na sa ari nga kolor, Dok Leo. So we are referring sa isa sa pinakagamay man sini nga tanom, may magamay man sini nga mga petals ang bulak, amo ini ang alusiman.
1: The Secrets of Health.
0: We'll be discussing about the phytochemicals nga ara da sa alusiman and the phytonutrients nga makuha nato sa alusiman. Kay right now dapat nato sini matun-an, una ihibalo nga pwede gali ini makaon, number 2 matun-an ta kun anong mga makuha nato sini nga benepisyo sa pagkaon sang alusiman, Dok Leo.
2: Amo gali ni ka simple, Sir Josil, nga tanom makuhaan gali sang indi simple nga mga phytochemicals kag mga bioactive compounds para sa aton sa nga kaayuhan.
1: The Secrets of Health.
0: Una abi kita sa mga nutrients or the phytochemicals nga pwede naton makuha. Ano ini nga mga phytochemicals, Dok Leo?
2: Speaking of fatty acids.
0: Okay.
2: Muting hambal, Sir Josil, bla. Magambal gani kita nga omega 3 gasulod dayon sa aton pensar, isda. Oil halin sa isda.
0: Oh.
2: Or fish oil nga may omega 3 fatty acids.
0: Mm.
2: Samantala, gali, Sir Josil, ano, pag-abot sa tanom, one of the richest plant sources of omega-3, amunin siya ang alusiman. Mayara sa sang ALA o kung alpha-linolenic acid. Usually, high ni Sir Josil, dira sa iya sininga panit or dahon. Which is ang omega-3 nga ini nag-support sa atong sininga heart, sa atong sininga brain, kag sa atong sininga anti-inflammatory processes para makalikaw kita sa chronic inflammation. Idugang pa natin din niya sininga antioxidants, kasubo ang sining antioxidant group nga flavonoids, quercetin, caempferol, apigenin, lotulin. Ini sila nagabulig para ma-neutralize sa mga free radicals kag nag-reduce man sang inflammation. Tidugang pa nato na ang betalains niya sini, ang red purple pigments bala kag beta sa some things ang yellow pigments dira blaser Josel sa kilid sa niya sininga dahon kapin pa kon manotis na ton tig ilinit bala manotis mo na sa ang concentration sa color brang red purple pigments dira sa kilid nga dahon sa mga alusiman
3: daw lining
2: yes lining sa punta gid sa margin yo bala mga peripheral areas sa niya sininga leaves kag may ara man sang yellow mga betalain sini Sir Josel nga powerful antioxidant nga makita man naton ini sa mga beets example sini sugar beet nga makita magali naton o kung makuha man naton siya sa alusiman tidugang pa naton ang mga vitamin Sir Josel kag mga antioxidant role niya sini kasubong sang vitamin C magamal kita vitamin C gani pampabako dayon sang immunity aton sini dumduman tidugang pa diri ang vitamin E kag may ara man sang beta carotene idugang pa naton Sir Josel ang mga minerals sini nga mataas man sa potassium magnesium calcium kag non-heme iron syempre kay plant source siya kag may zinc
1: Sunfon Plus Gold The Secrets of Health
2: kung gusto kita nga mas mapabakod mapalayo sa komplikasyon tagbalatian ng kurason kag utok naton kanang lanon ginaton ng omega 3 fatty acids
3: tiway kita kay balo gali ara sa dahon sa alusiman may ara da sa omega 3 nga pwede kita ma-harvest ang punto na manugaling ang proper sining nga pag-harvest ang proper nga pag-preparar agudto makuha ta ina siya nga sahi sang nutrient inang omega 3 fatty acid
4: tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan uminom araw-araw ng Xanthone Plus Gold mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects Xanthone Plus Gold tanggal aray tanggal pamamaga kaya ugaling uminom ng Xanthone Plus Gold Xanthone Plus Gold.
3: Dari kita kanto sa health benefits, sabi. If we speak about this omega-3 again, it's good for the heart, it's good for the brain. Ang omega-3 fatty acid. So may ara sa alusiman. For the protection of our heart. Sa ato sininga cardiovascular health. So ano ang iya sininga mabulig, Dok Leo?
2: Ang omega-3 makabulig siya para ma-reduce ng aton sininga triglycerides. Improve blood vessel function. Kaya nagabulig sa panubo sa inflammation. Kaya ang potassium nga upod sinis sa radiosil nagasupport sa health blood pressure. So ang best benefit niya gid sa ni para sa aton sa ring heart health and circulation.
1: Gusto mo

0: Secrets of Health. Kagidugang panaton diri ang pag-abot sa aton sa nga brain and nervous system. Ang omega 3 plus antioxidant nga ini nga upod dira sa dahon sa nga lusiman nag-support sa cognitive function. Timagambal kita sa Diyos, sila nga cognitive function nag-refer ni sa aton sa nga brain. Ang abilidad, kagapasidad sa aton sa nga brain sa pagpaminsar, sa pagdesisyon, sa pagpanumdom sa mga nakaligad. So sa mga nagamalipaton dira, pero sa nagalipat-lipat lang ha, kalain naman na iya, kinanglan tagidang alusiman tungod siya sa nga omega 3. Kanang ka-protect sa aton sa nga neurons from oxidative damage. Timagambal na magkita sa Diyos, sila nga neurons, timo ni mga specialized nerve cells na ton sa aton sa nga brain, kag sa overall na ton sa nga nervous system. Kag sa traditional medicine sa Diyos, sila ginagamit ning purslane uko na alusiman for calming or calming effect. Kumbaga, nagapa-relax, nagapakalma sa tao. The Secrets
1: of Health. Sa ato naman sining daw mo ginipirmi yung ginatanaw sa iban kaya may ara na application subong sa cellphone. Nga ibutang mo lang imo sining thumb. Pagkatapos, gina-reading niya kung pila na ang imo sining blood sugar level.
0: Hindi ka na kinanglan mo magpa-blood cam.
1: Ibutang mo na lang imo sining thumb sa imo sining cellphone.
0: Mm-hmm.
1: May application dira, i-reading niya. Pero that is not as accurate as the works in the laboratory. So, sa blood sugar regulation and support, abisa, pag-control sa blood sugar level na ito, Nukleo, ano ang mabulig sang alusiman?
0: Ang polysaccharides nga rin, Sir Josil, sa dahon niya, no? Plus flavonoids, makabulig para ma-improve ang insulin sensitivity. Kaya mo ni problem sang may mga type 2 diabetes, insulin sensitivity. Hindi kita magtutok lang, Sir Josil, sa resulta sinang insulin sensitivity nga sugar lamang. Sige kita tumaras ang bulong, maintenance, kinanglan naton Sir Josil, ano? Pero ang pinakaginatanaw malang naton, dira ginapunggan naton, dira ang pagtaas ng blood sugar. What about our insulin sensitivity? Kaya nagabulig man Sir Josil na reduce ang post-meal glucose spikes. Kasi syempre kung ginatawag sensitive ang aton sining insulin, normal lang nga nagataas aton sining blood sugar. Pero mabalanse malang na ya. The Secrets
2: of Health. Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggabot sa anumang uri ng sakit.
1: Amoning masami nga ginaneglect na ito, Dok Leo. Nagapadala ni kun kay sa minsahi ini mga inflammation sa aton. May mga mabatsyagan kita, but sometimes and most of the times, ginaneglect na ito ini. Sa anti-inflammatory kag immune support, tanong pwede mahimo kag mabulig sang pagkaon sa alusiman, Dok Leo.
0: Tungod sa flavonoids plus olera saints sa ni Sir Josil na ginaangkon sa alusiman, nag-inhibit sa inflammatory pathways. Kag tungod man siya sa nga vitamin C support, nagpabakod sa aton sa nga immune defense.
1: Secrets of Health. Nakanto kita sa Eye and Skin Health. Kung wala alusiman, we need. Number one, Visionix Plus. Skin Health. Kung wala sang alusiman, kinanglan tada Premium D3 Softgel Capsule and Premium D3 Coffee Mix. Kinanglan tada aton Santon Plus Gold Coffee Mix. May Eye and Skin Health Protection galing nga ma-offer, Dok Leo. Ang pagkaon nato sa alusiman.
0: Tungod ng alusiman, may ara sa sang beta-carotene. Okay. Ang beta-carotene gina-convert sa nga aton sa nga lawas sa vitamin A para nga mag-proteksyon sa aton sa nga mata, lagip na sa aton sa nga panit. Idugang pa ang vitamin E plus vitamin C nag-protect sa aton sa nga panit batok sa nga sa oxidative stress. Kag traditionally Sir Josil, ano, ginagamit ni topically for minor skin irritation. So kung may mga irritation kita sa panit, ginatapal o kung ginahampol ni siya. The Secrets
1: of Health. Sa bone and muscle support, importante ini, we need vitamin D for stronger bone. Kinahanglan taman ang dugang sini nga mga vitamins, potassium, minerals, calcium for our muscle support, protein. So ano ang mabulig sa alusiman dari, Dok Leo?
0: Ang magnesium, calcium nga dari sa alusiman, hindi lang calcium nagpabakod sa aton sini nga tulaan. So ara man ang iban sini nga mga minerals, electrolytes, nagakontribute ni sila sa bone health. Kagidugang man aton ang potassium nga nagabulig para sa aton sini nga muscle function kung ginapirmi ka ginabiring dira may mga parts ang imo sininga mga kaunuran sa Josel nga daw nagapitik-pitik makabulig yapon dira ang potassium nga halin sini sa first line o kun alusiman.
3: The secrets of health.
1: Kanto kita sa methods of preparation para ma-maximize naton ini mga benepisyo nga makuha naton for our eye and skin protection. You see, dako mabuligi sa ato sininga eye health, pagkatapos bone and muscle support, anti-inflammatory and immune support, para sa ato sininga blood sugar regulation, brain and nervous system support, cardiovascular health. Inatanan mabuligan ka mo sa alusiman. Now, diri kita sa preparation. Paano naton i-preparar ini, Doc Leo, to maximize sang benepisyo nga nasaad naton nga makuha tagid sa pagpreparar sang alusiman, Doc Leo?
0: Hugasan lang naton kag pwede ka uno na.
1: Ah, pwede niya ano lang ha, roha.
0: Yes.
1: Daw kinilaw ang guwaya, Doc Leo?
0: Yes, Sir Josil.
1: And then yung lang pag-isaw-saw sa langgaw because that will change everything.
0: Yes.
1: Kaya ang langgaw niya is kapin pa ko na sidik ka. And sometimes ang langgaw, ang iban sini, nagkakadula man ang yes, sini mga nutrients ka pwede mo makuha with the ano mixing sang langgaw, Doc Leo.
0: Yeah, tama Sir Josil, ano? Kagti, kung weak emotion nga chan eh. Panunaw. Kaya man Sir Josil, kung diba, kauno na to na niya in raw form or salad abi, maximum mga ton sa nga omega-3 benefit.
1: Kung raw, ha?
0: Yes, kung raw.
1: At kung na mo pwede ni mo mahimuin, isakot sa imo abi, for example, salad, Doc Leo. Vegetable salad, for example.
0: Pwede okay. Kag magluwas nga maximum mga imo sa nga aton sa nga omega-3 nga benefit, highest vitamin C pagidani in raw form. Hindi na siya pag lutuon.
3: The secrets of health.
0: Ang bintahan sa ni Sir Josil, kung gisagisahon mo siya kadali, especially sa healthy nga fat, like VCO or extra virgin na olive oil, ma-reduce ang yasaring oxalate. Especially sa mga may concern, Sir Josil, sa kidney stone.
1: Amo niya, makareduce ang risk.
0: Yes.
1: Sa mga stone formers, bangod kay gina-reduce man sang init ang pag-isa ninyo sang alusiman, ang presence ang oxalate.
3: Sample

0: ang aton sa ninga heart, ang aton sa ninga circulatory system, gusto naton sa ninga mahlungan, which is ang problem sa bang sardyo. Siling, isa sa ninyo sa number one nga cause sa death sa mga Pilipino, cardiovascular disease. Alo si man, gali isang makabulig para ma-prevent na ito nina, tungod siya sa ninga omega-3. The secret
1: of health. Ang problema lang sa aton, waay kita kay balunga amugali ini ka mabinuligon sa aton ikayong lawas ang alusiman. Kaysang unang gintanom ta alusiman, ginkuha naton, kaya malta daw hindi siya makitan, it will not stand tall.
0: Mm-hmm.
1: Nga manotice dahil sa tao siya, very very beautiful ang imo sining environment, ang imo saran, mm-hmm. ang imo sining garahe, parking area. Ginisla naton sang various classes nga santan.
0: Mm-hmm.
1: May pink, may pula, may yellow, and several other colors ang santan. Nga, ahay, hindi mo gani pwede mahalayan na doklay. Okay, kung halayan mo ba si tagukan pangimong sining hinalayda? So, islan talusiman para nga, kung tamaran man timo, diya sagi, tidaw gulang-gulang ng iban. Ihatag si iban to i-harvest kay basi kung uyo nila, makabulig pa sila kayong lawas.
0: Tama.
1: Pero, why pagiti ako katisting sining doklay? I don't know with you, no? Kung anong sabor niya sining doklay?
0: May slight niya daw earthy siya. Bala mo, Sir Josel, depende man niya sa imo sa niya pagbaton mo. Like, gina-expectar mo na blangadaan nga makaon tagid sa niya. Actually, why nag-matter ang sabor, Sir Josel, eh. Pero sa mga mapili sa niya, ito, ano taragi man nila nga daw hilamon man gede ang iya sa niya baho. Kagrason, Sir Josel, nga ang iban sa niya, dira palangadaan sa baho, hindi na sila magkaon.
1: May earthy, but tamo na sa niya, may gamay nga hindi good sa to sa niya sense of smell, kag maduludan log, Dok Leon.
0: Kag gati since nga succulent ni siya,
1: di
0: matubig-tubig man git. The secret
1: of health. Ang premium D3 na ton also has good fats. With the presence of virgin coconut oil, malunggay oil, and vitamin D3. And pwede gakaon ka mo lusiman, inom pa ka mo sang premium D3 to make it more potent para mas dako pagid ang minipisyo nga makuha na ton, Dok Leo.
0: Ang omega-3 fatty acids, Sir Josiel, isa lang ni sang source na ton kung one of the richest plant source ang omega-3. Actually, makuha tama ng omega-3 may ara man, Sir Josiel, nga amount na sa balunggay. Which is ang balunggay, isa man sa sangkap sa ton saring as Santhon plus gold capsule. Nga makuha man na ton dira. That's why nag-abulig man siya para magnami ang aton sa ninyo cognitive function, ang aton sa ninyo heart, nagpabakod man sa aton sa ninyo kaugatan. Kaya magluwas sa presence, Sir Josiel, sa vitamins and minerals, may ara man sa sang omega-3.
1: So kung wala ka mo other sources of omega-3, pareho sang alusiman, pwede ninyo nga ma-convert ina nga source sa balunggay. Kung wala ka mo da balunggay, pwede ka mo kainom sang premium D3 soft gel capsule, pwede ka mo sang Santhon plus gold capsule, pwede ka mo kainom sang kape Santhon plus coffee mix, Santhon gold coffee mix, kag premium D3 coffee mix, lunsay ini may balunggay do.
0: Kag makuaan naton sa benepisyo para sa aton sininga heart, kag para sa aton sininga kaugatan, lakip na sa aton sininga brain. The secret of
1: health. Maginom ka mo sang ultimate trial, Santhon plus gold premium D3 kag Santhon Vitamin C. Babakal sa mga butika nga suki ninyo, bala pamangkot lang kamo sa Santhon Plus Gold Premium D3 kag Santhon Vitamin C sa Bacolod City. Available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39 Lisari Street in front sang Marayo Bank sa siyudad sang Iloilo. Kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
2: Pamangkot kamo nga ang may ari kita sining mga produkto, Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, Santhon Vitamin C, Santhon Plus Coffee Mix, Santhon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix. This is for your convenience. Nakagini proseso sa laboratory, duly approved sa Food and Drug Administration, proven nga it could help sa to sinay pag-maintain sang good health. Pero initanan for our convenience because hindi sa tanan nga tion makakaon kita mangustin ang palaya malungi garlic spirulina, which is ara sa Santhon Plus Gold Capsule. Hindi tanan kita all the time nga kinanglanon ta makainom virgin coconut oil, makakaon sa malunggay, and then have enough consumption sang vitamin D and vitamin D3. The secret of health. So ini nga mga produkto na pamensyonar nato na available ini. Yes, ang Yes to Health Incorporated. Sa suki nyo mga butika kag pharmacy, pamangkot lang kamo. Sa Bacolod City, basi makadalikwat kamo dira, ara ina sa Barangay 39, Lisari Street, in front of Barayo Bank. Ang pangalan is Yes to Health Store. Kung dako ang inyo sininga volume makuhaon, dako man ang discount ng inyo sininga avail. Kung dali naman kamo sa siyudad sa Iloilo Makadto, bisitahin nyo lang ang clinic, ang Yes to Health Wellness Center, dera sa A Young Building, Yulo Street, atubang sa Midtown Hotel sa City Proper. Dako ang pangalan, Yes to Health Incorporated. May libre pa na konsultasyon, kaya may consultant man kita dera nga nag-duty. We have Dr. Empinado dera. So kadto lang kamo kay may mga program of supplementations pa nang ina-offer da. Available ang tanan niya produkto sang Yes to Health Incorporated. The secret of health. Dari kita sa bulig sa ato sining mata. May mabulig gali ang ginisanga, no ah? Alusiman. May mabulig para sa ato sining eye health. Pero tikon why kamo da alusiman, isa sa pwede na ato sining ma-recommendar sa inyo is mag-inom kamo sang Visionex Plus, Doc Leo.
0: Kapin pa kun na-observe nyo, kung kamo mismo aware nga high risk kamo sa pagka-problema o kung pagbalatian sa mata sa palaabuton. Like overexposure sining sa screen, imbes nga itulog na sardiosil, sa gabi ipulaw pagid. Kaya ang blue light gali ah, nag-disturbo ni sa aton sining melatonin production, nagapadula sa aton sining katuyo sa sardiosil. Ang pagpulaw sa sardiosil ah, nagapataas mo sa risk sa problem sa aton sining mata. Like taas mo blood sugar, taas mo sining blood pressure. Dapat gid sa sardiosil may protection kita specifically para gid sa aton sining mata. Idugang pa sa sardiosil kung balaan mo mismo nga hindi healthy ang imo sining diet. More ka sa processed, more ka sa instant, kulang ka sa laswa, kulang ka sa prutas, nga kuhaan aton sang mga beta-carotene, lutein, zeaxanthin, kag vitamin E, makuha na ito nina sa pagtumar sa Visionex Plus Soft Gel Capsule kay may concentration na sa sardiosil, sang lutein, zeaxanthin, beta-carotene, kag vitamin E nga direkta kag focus sa sardiosil sa aton sininga mata.
3: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Visionex Plus? Check! Ang Visionex Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Visionex Plus. Ayos yan!
4: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: For your convenience, may produkto kita ang das Visionex Plus na makabulig to maintain good eyesight. The secret of health. Para hindi ma-irritate ang skin ninyo, dapat ang ginagamit ninyo sininga habon, mild ang sininga scent. Pagkatapos, may mga ingrediente which is very, very friendly sa ato sininga skin. That's why we have this Clear Skin Beauty Soap and Santon Plus Herbal Soap, Doc Leo.
5: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Health beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Nagalimpyo sa aton sa ringalawas pero hindi yaman pagpapason sa Sardiosil ang mga friendly bacteria sa aton sa ringapanit. In fact, kanin sa Sardiosil may mga pagtuon nga nagpakita nga ang pagpaligo adlaw-adlaw delikado sa aton sa ringapanit. So mabuligan ni na sa Sardiosil nga man-neutralize kung nang ginagamit na aton nga habon, Santhone Plus Herbal Soap, kamay antibacterial property siya. Kaya ang problema lang sa Sardiosil kung nga nagpanimaho, nagpangalisngaw kita. Kung balahas kita nga mag-mix na isa sa bakteriya sa aton sa ringapanit. Sige na buligan ginitinluan sa Santhone Plus Herbal Soap. Pero sa aton sa Impresor Josil nga guya, sa aton nga liog, dapat pinasahi ginang aton sa gamit nga sabon. Tira, kag pinasahi man naging disenyo ining Clear Skin Herbal Soap para sa aton guya, para sa aton sa liog, kag para sa pantay ba lang ang kolor sa Josil, ay hindi magkambang-kambang ang kolor. In fact, kung may mga dark spots gani, whiteheads, blackheads, mabuligan niya pa sa ninga ma, remedyuhan dag masolusyonan, kag hindi magtuman kadra ng aton sa nipanit Sir Josil kaya may upod man siya nga VCO.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis, luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kaya may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: The secret of health. May product gusto kita nga hindi lang pampakalma sa inyo sining veins, arteries, muscles and skin, kundi makabulig man para ma-repel ang mga insekto labi na gid ang lamok nga gusto magkutot sa aton. We have this Santon Plus Herbal Oil, Doc Leo.
7: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at nisamo ba ay napakarami? Gamit ang Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo pagkaan. Santon Plus Herbal Oil.
0: Ang ginakahadlukan sang kadamo, subong kung gina-worry sang iban, ang ining dengue infection. Pero actually, Sir Josil, ano, isa lamang ina sang dapat man aton likawan. May ara pa sang malaria. Dalaman na sang lamok, pero ni tanto na dali sa aton. May mga parasites, Sir Josil, nga dalaman sang lamok. Kung kita sini ang mapalapitan kag makutot. Do, ano ba lang damo kay mo pantal-pantal sa mo sini nga panit tungod sang kutot, sang lamok, kag sapat-sapat, malikawan na to nina. Labi kag labaw, Sir Josil, nga tindi basta-basta kung magka-infection kita subong mo hospital kita. Ngaway pa man gani sang bulong. So, pinaka-safest na ton sini nga mahimo para maluwas aton tugalingon sa tuman nga his all, hindi kita mapalapitan sa sapat-sapat kag lamok. Kag dapat, amiara kita, Sir Josil, sang natural nga mosquito kag insect repellent. Halin sa peppermint oil, Sir Josil, nga basis sa pagtuon makatabog din isang dengue carrying nga infection nga lamok. Ara na sa aton sini nga Santon Plus Herbal Oil, Sir Josil, kag basis sa pagtuon mas nagabakod dag naganami pagdi nga sini nga epekto, Sir Josil, kun butangan no pagid sang iban sini nga healthy nga oil. Peppermint oil ginupod ang VCO, kag basi pagid sa pagtuon, Sir Josil, ang benepisyo sa aton sini nga panit sang moringa oil manami pagid tungod sa sini nga oleic acid nagabulig pa kondisyon sa aton sini nga panit. So in short, Sir Josil, hindi lang basta nagpamanyos ka kundi nagkondisyon ka pa sa imo sa nga panit, naglikaw ka pa sa infection, pati mga mild nga palanakit, palamoypoy, palamaols kalawasan, marimedyuhan kag masolusyonan pa.
8: The secrets of health.
2: Kag sa palanakit sa ato sa nga lawas, kun hindi na gid man kamo kagwanta, hindi na kamo kaantos, hindi makuha na sang aray, pero makuha ina sang cease the pain.
0: Kapin pagid no sa mga panahon, Blazer Josel, nga ti ikaw malagi na sa ligaan sa balay, breadwinner ka. Kumbaga hindi ka pwedeng bisan isa ka adlaw nga magpahuway, kapin ba kung no work no pay ka. Tiga pala nakitlawas mo na himuon mo. So kinanglan mo, Sir Josil, nga magpilit kasi mo sila kagalingon para magtrabaho ka, magduty ka. Pero naga pala nakitlawas mo, says the pain, Sir Josil, mabuligan. Kaya especially, Sir Josil, kung nagabatsyag ka nga kapalangilo, imo sini pamatsyag, nga daw kabugat gid, tumaran mo sa says the pain pagkaaga, Sir Josil, pagsik imo pamatsyag.

0: pain, fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
1: Pero iniya, sigurado ako, kinanglan gidini sa mga lalaki pero nagahuya-huya pang kalabanan. Sa pag-ako nga, kon kay isa, gakadulaan na sila libido, nagakadulaan na sila gana, sila cinema partners due to various reasons. Pero magluwas lang kon may mga existing kamo nga mga masakit. Nga dapat itreat kay base amo na ang rason kung nga why kamo gana sa inyo sa nga karelasyon. Pabulong nyo pakonsulta kamo anay. Pero ining mga simple nga nagakadulan ka gana pagkatapos daw wa ikaw puwersa daw tamaran ka na bala sa imo sining partner mambalang tulog na lang ta imni if you want parang maka-enjoy before sleeping sang Turbo Dietary Supplement for Men Doclay 1 capsule
0: para sa mga lalaki.

Center. Makabalita nga una mo babala. Diri mo babatian. Express. Balita. Labas. Kag eksklusibo ka nasaga. Pinangis sa ginti kong kapwersa sa XFM News Reporters and Correspondents. We bring you the latest and the biggest news. Ini ang Express Balita. Express Balita. Kag karon, yari ang inyong mga newscasters.

0: AM News Express Manila.
1: XFM tayo malasay sa Biyante na may kasyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. At kung sining kamahan, subong abayan sa kalibutan. Welcome na diri sa pagpalayag sa atong nga palatuntunan ang Express Balita.
0: Express Balita.
1: Mga katropa, adlaw kita subong sang Lunes. Una nga Lunes sa bulan sang Agosto. Agosto 3, tuig 2026. Kag subong aga, kaming inyong mga tagbalita.
2: Ako si katropang Wendell Balinare.
1: Kag si katropang Franz Sandro Burgos. Ikadulong namon sa inyo mga katropa makaundan sa mga balita diri sa lokal, national, international, kagiban pa. Sa mga nagamonitor diri sa radyo, mga katropa ang XFM Bacolod, mabati aninyo kami sa radio frequencies nga 103.9 kag 96.7. And also mga katropa, mayara kita sa Sagay City, XFM Sagay City, sa radio frequency naman nga 87.5. Kag mga katropa ang XFM Cabancalan City naman sa radio frequency nga 106.1. And also, mga katropa, XFM Canlaon City sa Negros Oriental, mabatian ninyo kami dira sa 101.7.
2: Mga katropa, kita man ang malantaw sa itong official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Mayara makita sa live stream sa YouTube sa XFM Bacolod 90.3.
1: And also, mga katropa, mahimo nyo na ma-download ka libre sa inyong mga Android phone sa ang aton nga official streaming app, mga katropa, sa Google Play Store app. Pangitaan nyo lang ang XFM Radio Network. Please download, kag ma-access na rin ninyo, mga katropa, ang kapin sa isenta ka mga on-air stations ang XFM Philippines, alin sa Luzon, Visayas to Mindanao.
2: Mga katropa, may aram kita sa text line na dari sa aton estasyon XFM Bacolod, ang aton nga numero 0915-628-7926.
1: Alas 6, 22 na mga katropa. Kagatong padulungan ang mga pangulong dinalaan sa lokal, national, international, kaiban pa ang mga balita. Dari lang sa Express Balita.
0: Express Balita. Headlines.
1: Sa mga balita dari sa lokal.
0: Express Balita. Local news.
1: Sugar Industry Development Act, ginatuyo ipa-review agad mapalapad ang pwede magamitan sang pondo.
2: Construction workers sa Cabancalan City patay sa aksidente sa motorsiklo.
1: Kapinot sa 100 kakilos ang blue crabs ang nabaligya sa Sabado nga eat all you can sa Banwas ng Ibimagalona. Samtang sa mga headlines sa balita sa National.
0: Express Balita. National News.
1: Inarespeto sa Malacanang ang temporaryo nga kahilwayan ni NI Senator Bong Revilla sa kaso.
2: ERC nagpasalig nga hindi na ipasa sa iban nga charges ang pagkakasa systems loss sa monthly bill.
1: Kag sa ating mga headlines sa balita naman sa international.
0: Express Balita International News.
1: U.S. State Department, nagkapanugyan sila pumuluyo sa Middle East nga preparahan ang posibleng pag-evacuate.

0: 13 patay sa aksidente sa eroplano sa Peru.
1: Samtang sa atong balita sa sports, ginabantay gani, no? Alex Ayala sa Pilipinas, nakalabot na sa finals. May bago naman nga record siya karera sa tennis. Pero temporaryo nga suspendido ang ngampang kay bangod sang madamol nga ulan dito sa Washington.
0: Sa ito naman nga showbiz news, mga katropa, ang pagbabalik ginabantayan matapos, mga katropa, nga nagpost ng isa ka teaser ang isa ka grupo o kon ang Viva Hot Babes, mga katropa, sang ilang silhouette nga may caption reunion ano tara.
1: Alakag, mga katropa, sa dugang paginatong mga balita sa balita espesyal kaupo si katropang James King. Ibalon ta ni karon ng istorya sa likod sang sining lalaki o kaagin reklamo sa ano gikuno kagahod sa iyang balay. Alas 6:24 na, mga katropang headlines, ginadulo sa inyo sa Santon Gold Herbal Capsule.
2: Mga pangulong binalan sa Express Balita, dara sa inyo sa Santon Plus Gold. Boost your immunity. Mag Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
1: Ato na, mga katropa, padulungan ng mga detalye sa balita dari sa lokal.
3: Express Balita.
1: Liwate ka doon ni Congressman Javi Benitez sa Kongreso ngay pa-review ang Sugar Industry Development Law o kon ang SEDA. Sunod sa kay Benitez, napulo na katuig ang SEDA kag madabo na sang dapat maligwat agud lubos nga makabulig sa industriya. Madamo na sang inatuba nga pagtilaw ang industriya halin sa manubong nga presyo, importation kag nagmahal nga fertilizers kag sa karon ng petsa nga o kon ang peste nga Red Stripe Soft Scale Insects o kon RSSI. Sinaybuluan kada tuig, mayara na siyang 2 kabilyon ka pesos nga budget halin sa Department of Budget and Management o kon DBM. Ini ang nagapatuhoy para sa infrastructures kasubong sang farm to market roads kag ibang pang mga proyekto nga makabulig dala sang produkto halin sa umapakadto sa merkado.
0: Patay ang isa kalalaki matapos ini ang maaksidente sa kinamanihusin ng motor sa Proca Plasano na Barangay Salong, siyudad sa Kabangkalan, gabi sang Agosto 1. Ang biktima ginkilala sa kay alias June, 42 anyos, isa ka construction worker kag residente sang Proc Sitio Lower Balikaukaw, Barangay Salong, siyudad sa Kabangkalan. Sandig sa impormasyon sa Kabangkalan City PNP, nagamaneho ang biktima sang iyang motor kag pagkadangat sa kurbada nga bahin sang dalan, ginaligar ini ang nakabunggo sa traffic signpost. Gilayon man nga gindala ang biktima sa ospital apang ini ang gideklarar nga dead on arrival sang doktor kag nagagwa sa investigasyon sang kapulisan nga self-inflicted ang natabo nga aksidente.
1: Nagagwa sa investigasyon sa kapulisan nga wala sang plate number ang pickup truck nga bulbado sa gas and go sa isa ka gasolinahan sa Barangay Alay, siyudad sa Bacolod. Sa tinalikdan nga Hulyo 17. Sunod sa kay Police Captain G. Reyes, ang station commander sa Bacolod City Police Station 7, ipablatan sa pamboy matapos na natabong ang insidente bangod. Nagdangat sa 7,800 pesos ang balor sa gintugong nga diesel sang sospek. Tunga pa ni Reyes, hindi pa matumoy kung sinay nalin ang nasambit ng salakyan, kaginibalo kung sinong tagiya bangod nakita nga may ara sang gupi ang salakyan. Sa karoon, nagapadayan ng pagpangita sa mga otoridad sa sospek kagwalay ni nakilala bangod nagasoksok sang kalo kag face mask. Desidido man ang tagiya sang gasolinahan kag mismong pampoy magpasaka sang kaso nga estafa kon maaresto ang sospek.
0: Padayon nga ginapangita ang driver sang pickup truck nga nagaduag sang brown nag-ara sa likod sang insidente sa ginaligar nga gas and go sa isa ka gasolinahan sa Barangay Alhis, siyudad sang Bacolod sang tinalikdan nga Hulyo 17. Ginapanawagan sa karon sa social media sang Land Transportation Office o LTO Negros Island Region ang driver sang nasambit nga salakyan nga magsungka sa sulod sang 24 oras sa ilang opisina agud nga bayadan ang 7,800 pesos nga balor sang diesel kagatubangon ang iyang ginhimo nga sala. Nagpaandaman ang LTO NIR nga wala nagauntat ang ilang pagpangita sa suspect kag mahimo nga ma-revoke ang lisensya sini. Ma-impound ang salakyan kag magapangatubang sang kriminal nga kaso kung ini ang maaresto. Nakuhaan sa CCTV footage ang insidente matapos nagpagas ang salakyan sang suspect kag hinali na lang ginpalagyuhan ang gasolinahan kag gintinguhaan man nga lauton sang gasoline boy apang natigayon ini nga makapalagyo.
1: Nasapuan ang bangkay isang wala makilala nga persona sa higad sang suba sa Porok 2, Barangay Gilungan, Banwa sa Kawayan. Gabi sang Agosto 1, sa next information nga nakuha sang Kawayan PNP, sa kay alias Danny, isa kam na nagat sang iniing padulong sa lugar. Agoy magpangisda, iyan nakita ang lawas sang biktima. Gilay manini nga nagpangaisang bulig sa mga otoridad para sa nagkakaigong investigasyon. Kaagi na pati nga biktima uli nakita agad sa Hulyo 31 padulong sa ibabaw nga bayan sa Suba. Sa pagpangusisa sa kapulisan, ang nasapuan nga ligar may balatian sa pangunahuna kag may diferensya sa lawas. Nakita man nga wala sangkon anong apila sa lawas ang biktima, kag nakabing nga wala sang foul play ang kamatayon sini.
0: Nagagwa sa investigasyon nga personal nga motibo ang rason sa pagtirpatay sa isa kalalaki matapos nga gintiro sang wala makilalaan nga suspeka sa Hacienda San Jose, Barangay Sagaang, Banwa sang La Castellana kaagahon sang Hulyo 31. Ang biktima gin kilala sa kay alias Ipil, 30 anyos kag temporaryo nga nagapuyo sa nasambit nga lugar. Sandig sa investigasyon sang La Castellana PNP, nagaistar ang biktima kapen sa isa kasibana sa iyang lolo sa lugar agud magbulig kag magpangita Brabang o residente ini sang barangay Don George Aranita, syudad sang Bago, kag wala man sang record sa barangay kag sa pulis ang biktima. Natabo ang insidente matapos gin pangita sang iyang lolo ang biktima apang nakita na lang ini nga nagamyangon kag dugoon matapos ini ang ginaligar gin tiro kag sa pagpangusisa man sang kapulisan sa pila ka mga residente malapit sa lugar nga nakabati sila sang apat ka asud-asud nga lupok. Sa karon mayara na sang person of interest ang kapulisan nga ara sa likod sa nasambit ka krimen kag ginatipo na ang nagkaingong ebidensya para sa pagpasaka sang kaso batok sa sospek.
1: Igapay dalam sa bidding ang 30 million pesos nga pondo kagang duga nga 100 million pesos nga ginrequest ni Senator Meg Zubiri paagi sa DPWH para sa padayon nga construction sa Bacolod City General Hospital. Sino kay Mayor Greg Sataya? Target sa syudad nga magamit ang unang kagikaduwa nga panalgan sa hospital sa 2028. Bisan nagapadayon pa ang construction sa ibang pangabayan sa proyekto. Ginpahing naman ni City Engineer, Engineer Lubin Sibalios, nga gina-finalize pa ang MOA kag Program of Works para sa dugang nga 100 million pesos nga pundo halin sa Department of Health. Nabiluan na kipman sa igabiding ang among nga pundo kag ang iya unang 30 million pesos. Sa kabugsan, nakabato na ang syudad sa 930 million pesos para sa 2.2 billion nga proyekto. Gindugang man sa alkalde nga multi-year budgeting nga pamaagi sa implementasyon. Gani kada tuig lang nga may ma-release nga pondo ang mumanang mahimo nga construction works. Ginklaro man niya nga ang 100 million pesos nga gin-request ni Zubiri para gid sa construction sa ospital kag hindi para sa medical equipment o kun iban pang mga kinanglanon.
0: Nakasiguro na sang business permit ang AMA Computer College matapos magkakompleto sang tanan nga kinahanglanon sa Bacolod Environment and Natural Resources Office sa Conbenro antes pa man sirbihan sang closure order sang City Legal Office sa CLO. Sunod sa kay City Legal Officer Attorney Carl Joseph Chu, mayara na sang physical business permit ang eskwelahan matapos sini ang nakakomply sa kulang nga mga dokumento. Madumduman nga ginusisa ang permit sang AMA kasunod sang issue sang kapin sa 200 ka mga seniors o kon senior high school students nga wala anay gitugutan yung makatambong sa ilang graduation rights. Natigayon man nga nakagraduate ang mga apektado nga estudyante sang tinalikdan nga Hulyo 21. Nahibaluan man nga nag-operate naman sa liwat bukas ang dugang nga mga 19 ka mga business sa syudad.
1: Agon may isa ka pamaagi ang solusyon sa RSSI ang bilong distrito gin pakamay ni Metro o kani 3rd Congressman Javier Benitez nga maghiwat sa isa ka sugar industry stakeholders meeting sa Domingo. Mga small sugarcane farmers sang Murcia, sila Italisa Ibi Magalona kag Victoria sang nagtambong upod ang ilang natungdan nga mga mayors nagagda sang mga humalambal alin sa SRA Felsorin, Provincial Task Force kontra RSSI, kag pila ka mga non-government organizations. Nagtuga na sa alarma ang RSSI, bangudua na siya katuig sa Negros, kag wala matap na sa bylaws nga naglapta pa ini sa madamo nga katubuhan. Sa bilog nga 3rd District, may arasang 5,844 hectares ng lalitan sa digsa service ang SRA. Malapad ang kalitan sa bayan sa Murcia, kag sila ay nga may tag masobra 9,000 ang affected hectares. May masobra 3,000 ka mga manguma ang apektado. Sa bilog ng Negros Occidental, ang total planted area sa tubo ang yara sa 190,314.19 hectares, samtang 34,831 hectares naman ang yara sa 3rd District.
0: Yara sa 8 kagatos ka kilo nga kasag ang nabaligya sang Banwa sang Ibi Magalona sa una nga Sabado nights sang Blue Crabs eat all you can nga ginhiwat sa sugod sumugod Agosto 1. Suno si kay Mayor Matthew Malacon nga kutob lang tani sa 5 ka gatos ang ilagin preparar apang nagdamo ang tawo sang Sabado sang gabi kag luyag magtilaw sang ila pres kang kasaga. Mahimo sa madasong nga Sabado mas madamo ang iga preparar sang banwa bangod madamo ang luyag nga magtilaw sang bantog nga kasag sang banwa. Ang eat all you can isa ka helikoton sang banwa agud makabulig sa Blue Crab Pickers kag plant workers nga apektado sang US ban sa importation. Suno sa kay Mayor Malacon, hapon pa lang sang Sabado, madamo na ang nagbakal bangod sa matambok kag may aligay ang mga kasaga. Subong man, bangod sa ilagid nga season, kag mahimo pa initubtob sa bulan sang Disyembre. Magapadayon na ang Sabado nights, eat all you can sa bilog bulan sang Agosto. Bangod buga na ang harvest. Pila ka mga grupo naman ang nagahinyo nga mahimo mandalon sa Bacolod ang eat all you can promo.
1: Kapin sa 3,000 ka mga Bacolod noon ang initial nga makabenepisyo sa Expanded Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport on Uplift Program sa national government tinaga sa Department of Social Welfare and Development akong DSWD. Nasabit ka mga beneficyaryo ang gina-identify nga kabayan sang poorest of the poor base sa census sa national government. Sa idalom sang programa, makabaton sila sang 2,000 pesos kada bulan. Sa sulod sang anong kabulan, ang mga beneficyaryo ang makasugod sining Agosto. Sunod sa kay Department of Social Services and Development akong DSSD Head, Dr. Rachel Manga, nagahulat pa ang ilang opisina sa opisyal nga master list alin sa DSWD Central Office. Agad may buluan ang eksakto ang numero sa mga beneficyaryo ang makabaton sang ayuda. Alas 6:35 na mga katropa. Inyo na batayan ang mga detalye sa balita sa lokal kagininginan na doon sa inyo mga katropa sang Santon Vitamin C.
2: Express Balita. Dala sa inyo sang alkaline-based vitamin C. Santon Vitamin C. Wala sang hapdi sa tiyan. Nagabulig sa total absorption sa mga vitamins and minerals nga kinahanglan sang aton lawas. Santon Vitamin C. Mabakal sa butika.
1: Mga katropa, ito naman padulungan ng mga detalye sa balita sa national.
3: Express Balita. National News.
1: Energy Regulatory Commission Chairperson Attorney Francis Juan ang nagpasaling hindi na ipag-ipasa sa ibang pangahagna ang gindulang systems loss charge. Inibilang sabat sa kabalakas ang publiko nga posible ibalik sa ibang power charges na nasamit nga charge o kung magbago ang kategorya sini. So kay Attorney Juan, sa una nga pag-inunanon sa mga ahensya sa gobyerno nga may primary coverage sa power services, kagluwag nila nga kung dulaon ang nasabit nga bayad, dapat lubos na ini nga madula sa power bill kag hindi i-recycle. Sunod naman si ERC, pabor ang komisyon sa mga reforma nga makapaganagan sang gasto sa mga konsumidor samtang ginapasiguro nga ang mga distribution utilities nagapabilin sa maayong kaintangan. Apang sunod siya, obligado sa gihapon ng mga distribution utilities nga magbayad sa kabugusan nga kantidad sang kuryente nga ginasupply sa mga generation companies kag sang National Grid Corporation of the Philippines o kon ang NGCP. Amo gani nga ginapanindugan niya nga dapat klaroon kung sino ang magabayad sini.
0: Ginarespeto sa palasyo ang desisyon sa Sagdiga Bayan angut sa temporaryo nga kahilwayan ni Anay Senador Bong Revilla Jr. Inang reaksyon sa Malacanang matapos nagdesisyon ang Sagdiga Bayan nga tugutan ng Anay Senador nga magkapiyansa. Sino sa kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, yara na sa karoon na sa mga peskal ang pagdesisyon kung ano ang nagakaigo nga aksyon at kontremedyo ang kinahanglan ng himuon. Ginpahayag ni Castro ga dapat permi nagapangibabaw ang kasuguan kag ang proseso. Temporaryo man nga ginbuyan si Revilla matapos gitugutan sa Sagdaigang Bayan nga magkapiyansa inisang isa ka milyon ka pesos. Sa resolusyon nga ginapagwa sang anti-graft court ginpahayag nga napastawan ang prosecution sa pagpresentar sang compelling evidence agod nga mapamatud-an ang sala sa akusado nga falsification of documents sa kaso nga malversation of funds.
1: Nangin man din na lag-on nga nabuhinan ang paperwork sa mga manunudlo sa bugos ng pungsod sa Department of Education o DepEd. Payag ni Education Secretary Sanay Angara, ginbuhinan ng 57% ang mga papilis o kung mga buluhaton sa mga manunudlo nga nagatumod sa pagproseso sa dokumento. Trabaho sa opisina kag iban pang makaangay nga buluhaton. Sunod sa iya, ini ang nagahatag sang kaygayunan sa mga manunudlo nga mas makatutok sa pagtudlo sa mga estudyante. Sunod kay Angara, paday ng pag-hire sa DepEd sang non-teaching personnel agud sila maka-take over sang papeles. Nagalagi pini isang tugtog 5,000 ka mga

0: Agriculture and Rural Development Stefan Krajewski, nagpanguna sa delegasyon nga nagpakikita sa mga specialist gikan sa Department of Agriculture, Department of Migrant Workers, kag Technical Education and Skills Development Authority Contesda. Agud ang balaan ang bagong oportunidad para sa bilateral ties. Lakip sa mga issues ang ginisturihan amo ang pagpabaskog sa negosyo sa mga produkto sa agrikultura, pareho sa karne, sa baboy, manok, mansana, sa sibuyas, sa kang iban pang mga produkto sa pagkaon. Subong man ang pagpasangkad sa paghanas ng sertifikasyon para sa mga mumumugon ng mga Pilipino. Sunod sa datos man sa Bureau of Animal Industry, naglabot na sa 25,009 metric tons ang ginapadalang karne halin sa Poland, padulong sa Pilipinas, umalin sa Enero, Tubtub, Hunyo.
1: Alas 6:40 na mga katropa, yun ba tayo naman detalye sa balita sa National. Agnig na dulong sa inyo sa Premium D3 Softgel Capsule.
2: Express Balita, dala sa inyo sa Premium D3. Supports bone health. Mag-Premium D3 everyday.
1: At naman mga katropa, padulungan ng mga detalye sa balita sa International.
3: Express Balita, International News.
1: Ginpandaman sa US State Department ang ilang mga pumuloy sa Middle East bangod sa nagapadayon nga tensyon sa Iran. Sunod sa US State Department, kung mahimo dapat ikonsidera ng ilang mga pumuloy ang pag-backwit. Ang nasabit ka mga mando kasunod sa natalanang nga bagong airstrike sa US sa Iran sa masunod nga mga inadlaw. Una nga ginpandaman sa US State Department ang ilang mga US citizens ka manginhanda kag magalong bangod sa nagalala nga tensyon.
0: Naglabot na sa 13 ang napatay matapos nga nag-crash ang eroplano sa Peru. Ang gamay eroplano nagadala sa mga turista gikan sa archaeological sites sa Nazca Lines. Mayara sang 11 tanan ka pasahero kag duha ka piloto ang sakay sa eroplano. Kag base sa initial nga investigation pila ka minutos antes maglupad sa Pesco, Peru, nag-crash ni sa Pueblo Viejo region. Padayon naman ang investigation sang mga awtoridad sa gitunaan sang aksidente.
1: Alas 6:41 na mga katropa, inyo nabatay ng mga detalye sa balita sa International. Kag, mga katropa, iningin na doon sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix.
2: Express Balita, dala sa inyo sa Santon Plus Gold Coffee Mix with mangosteen, moringa, kag soya powder, kag ginpatamis pa sa stevia. Santon Plus Gold Coffee Mix, mamakaw sa mga butika.
1: Mga katropa, ito naman padulungan ng mga detalye sa balita sa sports.
3: Express Balita, Sports.
1: Mga katropa, temporaryo anay nga ginuntat ang excitement sang tanan matapos nga gin-suspende ang hampang sa tunga ng day Alex Ayala kag kay Jessica Pigula sa WTA finals sa DC Open, mga katropa. Na-delay ang mubadala si TDC Open Finals sa tunga sang tennis star nga si Alex Ayala kag world number 3 nga si Jessica Pigula bangod sa pag-ulan sa Washington DC sa Amerika. Sa original nga schedule, mag-uumpisa kung tanay ang hampang alas 12 kay na sa tungang gabi oras sa Pilipinas. Inumpisaan ni sa alas 3 na sa kagaon bangod sa malain pagin nga tiyempo. Abansi sa karon si Pigula sa opening set sa score nga 6-4 pabor kay Pigula. Samtang may gamay naman nga lead si Ayala sa ikaduha nga set sa score nga 2-1. Sang ginuntat na naman ang hampang alas 4 kaina sang kaagahon. Nebeloan nga ning unang appearance ni Ayala sa level nga yara sa WTA 500 level. Kag nakasulod siya sa final matapos ginluto sa semifinal match ang former world number 1 kag 4-time Grand Slam champion nga si Naomi Osaka. Sa karon mga katropa, from world number 25 si Ayala. Matapos nga ginluto siya si Osaka, ara na siya sa karon sa world number 24. Ang mangin kampyonato sa DC Open, mga katropa, ang makakuha sang 500 points. Kag kun mangin man dinalagon si Ayala, posible nga magasakang iyang ranking sa world number 20. Samtang mga katropa, ang malutos dere makakuha sang 155 points. Kag ang kampyonato mangin paldo gid kay nga ang ilang prize money mga katropa sa DC Open naglabot 252,000 US

0: dollars kundi sa aton pagabayluhan magabalor sang 15 million pesos. Ang balita sa sports, mga katropa, inadulong sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix.
1: Express Balita, dala sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga may santon, kag vitamin D3, manamit na super healthy pa. Premium D3 Coffee Mix, mabakal sa butika.
0: Bantayan ang updates, mga katropa, sa hampang ni Alex Ayala, kag sa tunga ni Jessica Pigula. Ato naman, mga katropa, padulungan ang mga detalye sa balita sa showbiz.
1: Express Balita Showbiz.
2: Tama katropa, sa ito naman nga balita sa showbiz, subong nga adlaw, ginabati-bati sa karon ang reunion sang Viva Hot Babes, mga katropa, matapos mayara sang mysterious nga VAA live teaser featuring, mga katropa, sa iconic nga bulaklak, mga katropa, nga isa ka flower sang kumbaga na sa media nga teaser nga ti mga katropa sunod sa mga netizen bulaklak nga kanta sang Viva Hot Babes. Kag mga katropa, ang mga followers karon ko ng mga fans ang nasambit nga group ang na-convince nga mayara sang reunion concert, mga katropa, nga magabalik ka kun nga maga ano no, mag tuhaw gulpe matapos ining nasamit yung teaser video, mga katropa. Kay tungod ining teaser, mga katropa, mayara sang silhouette sa mga babayi, mayara sang bulaklak nga kun flower nga may abangan, and then flower, and then mayara nga text, mga katropa, sa background nga reunion. Tara, no? Amo na, mga katropa, ang kaundan sa ning VAA live teaser nga ti mga katropa gin-assume sa mga netizens nga mag-comeback o kung may reunion man ang Viva Hot Babes. Ti matapos, mga katropa, nga ti ang sex bomb yung mga katropa nga ti Katubo-Tubo, Manila, ano? Ang nag-reunion na kag ti mera pagani sa mga round tour. Kag subong naman niya ang Viva Hot Babes ang ginabantayan. So, ang comment sa mga netizens, may nagahambal nga finally, ara na. Tapos may gambal man nga, ara na, nagbuka na ang bulaklak. And then may ara man nagambal nga, yun, please ko no, Viva Hot Babes, mag-comeback kayo. May ara man nagambal nga, OMG, the legends are back. Kate, hambal nila mga katropa. Damos ang excited, no? Though, so far, ano no, nang excited ang mga fans sining Viva Hot Babes. Pero may aramon niya sang ano no, sang mga ano bala, sang mga bashers nga ti okay na, wag na po, may gamamo na no, mga comment. Pero especially mga sex bomb ano fans nga daw may araba sang rivalry nga bala sang una siguro. Ti ga-comment sila yung sunod-sunuran man sa ano, sa sex bombs, amo na no ang mga comment nila. Pero ti ang mga fan niya sang Viva Hot Babes, and of course ang mga netizens, kay ti amayara bala sang una yung wala na nakawitness sa ilang gisaot gid sa entablado, kundi sa mga recorded tapes na lang, kay tungod nga ti hindi na era nila that time sa nabatian ang ilang mga sikat nga kanta, mga katropa. So ti excited ang mga fans and netizens, te reunion ano, tara, by Viva Hot Babes. Mga katropa, oras natin alas 6:47 na sa aga. Kag ang aton mga balita sa showbiz, ang inadulong sa inyo sa aton mga habon nga pampaputi sa Yes to Health. Una diri ang aton nga, Santon Plus Herbal Soap. Pangatong Santon Plus Herbal Soap, ang makaprevent kids sa early signs of skin aging. Hindi man ang makapaputi sa aton mga panit, mga dusang natural, sining mga ingredient, plus antibacterial soap, hindi mga katropa, para gid sa bugos nga pamilya. Mga katropa, makadula gid sa germs kagamoy, mga baho tira sa inyong alawas sa ngatong yung Santon Plus Herbal Soap. And syempre, may isa pa kita kahabon man, mga katropa, para naman sa mga mahilig sa glutathione and kojic, mga katropa, ginimpunan pa sang virgin coconut oil kan VCO, ginimpon sa isa kahabon sa aton nga Clear Skin Herbal Soap.
1: Express Balita, dala sa inyo sa Clear Skin Herbal Soap. Brightens your skin naturally. Clear Skin Herbal Soap, available sa mga drugstores.
0: Alas 6:48 ng mga katropang oras na doon ginakulabos na. Pero before kami, nabla magtakom ni Katropang Mendel. Katropang Mendel, mga produkto sa Yes to Health sa data ni Mabakal.
2: Mga katropa, mga produkto naton sa Yes to Health. Mabakala sa itong mga Yes to Health store sa syudad sa Bacolod, located sa door number 46 sa Vinco Building, Lizari Street, Barangay 39 na Bacolod City. Mabakalman, mga katropa, sa mga butika sa Negros Grace Pharmacy, Watson's Generica, South Star, and TGP. Sa mga lokal na butika, akong mga butika malapit sa inyong lugar. Mabakalman, ilimang kota nyo lang mga katropa ang mga produkto naton sa Yes to Health kung mga Santone products. Kag, syempre, ma-order man online. Search nyo lang sa inyong mga online shopping applications ang Yes to Health 2011 para sa original nga produkto.
0: Kag sa mga nagaupod sa aton, good morning. Sa mga katropa naton nga nag-monitor na, good morning.
2: Yes, good morning. Sa mga katropa pips naton sa ilaya ni Ma'am Elvira Gilugo, good morning sa inyo. Sa ilaya ni Sir Jill Win, dulong naman ni siya for sure sa iyaya nung estudyante. Sa mga katropa naton no, sa ilaya ni Ma'am Jessica Gonzalez, mayong aga. Sa ilaya ni Ma'am Rina Diestro, sa ilaya ni Sir Lloyd Avales, good morning. Hello, month of August ko no. Yes. Yes, kay August 3 na kita sa ila ni Mama Rivikip Gano Diraa sa may Talutog Morsha. Good morning sa ila ni Mama Rene Martisano and sa Martisano family dira sa may Barangay Robles sa La Castellana. And of course, ginapatambiaw mo ni Mama Rene Diastro ang mga members ng XFM Campus Uwa sa ilaya ni Sir Jelwin, Lynn Antonio Talde, Jessica Gonzalez, Romilin Calyao, Jenny Lanario Gazon, kag sa tanan nga members kuno sa Katropa Southern Area. And sa ano mga katropang listeners solid supporters naton na Conalum chapter sa Himamaylan. Good morning. Sa mga moms chapter man, dire sa syudad sa Bacolod, sila ni Tita Maria Sol Jolito, dire a good morning sa inyo. And sa mga listeners naton, ano, sa ilayang mga tagsaka radio all over Negros Island region. Good morning.
0: Yes. Good morning sa inyo. So far mga katropa, do ay pag-update sa kay Alex Yalang Hampang. So, ibang tayanta na kung ano ng announcement sa WTA ang odera. Pero sa mga nag-upod rin sa aton, salamat, Gid. Kag sa mga nag-celebrate sa birthday today, August 3, happy birthday sa inyo.
3: Uy, happy birthday. Happy birthday to you.
0: Sa mga birthday celebranta, no? Happy birthday sa inyo, mga katropa. Sige, standby lang ka magabulos ng bulsa. Ikaw po si katropang Erwin Salinas. Saliwat, kaming inyong mga tagbalita.
2: Ako si katropang Wendell Balinario.
0: Kag si katropang Franz Sandro Burgos. Para sa nagaugyon ng Pilipinon sa Pilipinas, XFM News.
4: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
5: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Suwabe ang aroma. Santone Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santone Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
7: Vision Next! Marami na ang natulungan!
8: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision Next Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision Next Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision Next Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
7: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
9: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
10: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe! Kissing!
11: Laging bitin! Ibalik ang bangsi! Ibalik ang alab ng pagmamahalan! Turbo!
10: Oh, yes!
11: Turbo Supplement for Men! May maca at lavuasca! Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan! Turbo Supplement for Men!
10: Mas lalakas ka pa! pa.
11: Sister Pain.
12: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa Adlaw Adlaw training, hindi ka maligawa ng pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na gating kung akong lalis sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
11: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bilis sa mga buki ka. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.

0: kapsula 3 times a day sa loob ng 3 buwan. Lumiit ang bukol sa suso ko.
1: Sunfold Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Sunfold Plus Gold.
2: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
3: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
8: Mag-Sanzon Plus Herbal Oil.
7: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
8: Siguradong sisiglang pakiramdam.
7: Sanzon Plus Herbal Oil.
8: Ang pamahid
7: na all-in-one sa presyong magkaan.
8: Sanzon Plus Herbal Oil.
7: Assist the pain.
9: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa assess the pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
7: Assist the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System pain.
10: If symptoms persist,
7: call your doctor.
10: Sa mga butika.
7: Santone Gold Coffee Mix.
11: Ako si Ronald sang Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Santone Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Santone Gold Coffee Mix ang super nga kape.
7: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
10: Mabibili sa mga butika.

0: ngayon naman ko dire Doc, pwede bala ang Santon Plus Gold sa may mga allergy? Depending allergy. Pero mostly, kung ang allergy Doc Leo sa panit, makabulig ni siya. Mga katol-katol dira, inumo ni ang atong Santon Plus Gold. May ara man tapang banyos dira, pwede mo pahiran sa atong Santon Liniment. Pero Doc Leo, kung ang iya problema, allergy sa pagkaon, dapat likawan ang pagkaon nga mangkapa-allergy siya mismo, kabalona siya mo. Limbawa, allergy siya sa pasayan, sa lukos o sa kasag, ano pa ng iban nga mga allergic na mga seafoods. So, likawan mo na.
1: Santon Plus Gold.
0: Then, parison mo niya, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, kag Premium D3. Ining tatlo, makababulig ni pagpabakod sa inyong immune system. Agod nga, hindi magmango aton immune system, kag magmango aton immune system, amo nagdali mag-react ang aton nga allergy once makakaon kita. Pero kung alam ini siya, tanan nga mga allergic foods, pwede mo na makaon kay amat-amaton niya na in-neutralize sa imong lawas. Pero mas nami, while hindi ka pa nag-ayo sa imong allergy, untaton mo anay ang mga allergic na mga pagkaon.
1: The Secret of Health.
0: May namang kot dire Doc Leo. May mintinan siya sa high blood kag sang iya nga blood sugar, pero hindi niya mauntatan kuno Doc Leo ang pag-inom sang kape. Kaya daw kakulang sang iya nga kabuhi kung hindi siya kapangapi. Labi na mga alas 2, alas 3 sapon, mainom gi kuno siya kape. Doc Leo, anong solusyon mo sini?
2: Kay hindi man aton no punggan ang magpangapi. Kapin pagid ba na Doc Erwin kung may sakit ka? Kundi pa tong bawal dito kagid na namitan magsagit tilaw.
1: The Secret of Health.
2: Di kay hindi kagid niya maguntat sang pagkape, pilion mo na lang ang kape nga hindi ka matamaan.
0: Mm-hmm.
2: Kundi may benepisyo pa sa imo sa ding lawas. So masuggest na ton sini sa ila Doc Erwin. Namuning Premium D3 Coffee Mix.
3: Yes!
0: Ano bala ang kinalain sang Premium D3 Coffee Mix Doc Leo nga ang ma-recommend naton?
2: Ang Santon Gold,
0: yes.
2: May ara sing mangustin.
0: Mm-hmm.
2: May ara sing benepisyo sa ginatawag insulin resistance. So kung may mga diabetes, kag ang vitamin D3 makabulig man siya para nga magnami pag ang pag-function sa aton sa nga pancreas. Ini mangustin kag vitamin D3 ari na sa Premium D3 Coffee Mix. Ang pinakamanami pag sini kang papatamis niya is stevia.
0: Wala kontra kung tasi mo blood sugar.
1: The Secret of Health.
0: May mga kauturan kita Doc Leo nga mas malipatan ang pag-inom sang kapsula. Pwede man ang Santon Gold Coffee Mix. Ang Santon Gold Coffee Mix, kung ano ang ara sa kapsula nga Santon Gold, ara na sa aton nga Santon Gold Coffee Mix. Gindugangan pa sang glutathione kag collagen.
1: The Secret of Health.
2: Ang gluta kag collagen kinanglanon gid samtang nagaedad. Mas labi nga ginarecommend naton sa mga nagaedad na,
0: yes.
2: Tungod nga may gluta kag collagen nga boss. Ining duha ko ni combine mo, may anti-aging effect sila.
3: Yes, to help.
0: Ari na sa aton nga Santon Gold Coffee Mix, same sa Premium D3 Coffee Mix naton. Stevia ang iya nga pagpatamis ini. Safe siya gamiton, safe siya inumon sa mga may balatian, ilabi na kung may mataas kamong nga blood sugar. Aprobado sa aton Food and Drugs Administration.
1: The Secret of Health.
0: Doc, ano ang bulong sa kilid sa wala kagtuo? Nagasakit, lapit na 3 months sige sakit. 2 times a day, Doc Leo, anong iyang himoon?
2: Consultagid siya
0: sa
2: medical doctor or matagaan siya sang order for laboratory test. Pero may ara, Doc Erwin, nga ang pagsakit sang kilid tungod sa constipation.
1: Santon Plus Gold.
0: May mga kauturan man kita nga nagaamuning sakit nila sa kilid sa hawak, Doc Leo, nga may problema man ang ilang nga bones lang atulad. Hindi ka man magpa-check sa imong uric acid. May ara man iban nga hatag ni palatandaan nga problemado imong kidney. Depende lang kung ano ang reading sa laboratory. Kung clear imo laboratory, tapos okay imong kidney, may tendency ini siya nga base sa imong constipation.
3: Yes!
2: Pero kung nalimbawa constipated yun ni Dr. Erwin, nalimbawa may mga tag 1 week ka nga madangatan nga hindi normal, ukon, bisan adlaw-adlaw ka pa nagpamuhin, pero kung tigamay-gamay, kagda matiga, so masuggest ko sa imo sina makagamit ikaw sang Santon Gold Capsule. Kaya nga aman, mabuligan sang mga utanon nga sangkap sina nga amat-amat pahumok imo sini nga higko. Tapos, namin sini maimnan mo gid sang Santon Gold Herbal Tea.
0: Yes, ang herbal tea naton, amo nang manami gid sa mga constipated. Tapos damuon tubig inom Doc Leo.
2: Yes.
0: Kung isa kulang kita tubig, amo managaba trigger. Tapos kaon pa kita sa mga wala fibers ng mga pagkaon.
2: Mm-hmm.
0: So kaon ka damo mga leafy vegetables, mga root crops, and then parison mo niya, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, kag Premium D3. Inumon mo 3 times a day.
1: The Secret of Health.
3: katropa. Yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto nga ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsunod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
4: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Santone Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
6: Ako si Julie. Lagi ako nagkaka-rashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
5: Santone Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
9: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso git ko. Mas nagani gainong ko sang ordaryo ng kape. Gato kang pagkanerbioso ko. Ipatila ko sang akong ambyan sa Premium D3 Coffee Mix na miangit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, pero may akong lawas kagutok. Premium D3 Coffee Mix, langit ang kape ko.
8: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
10: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Sakit ng katawan?
13: Mag-Santone Plus
12: Herbal Oil.
14: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
12: Santone Plus Herbal Oil.
13: Talagang maaasahan.
12: Santone Plus Herbal Oil. Sister Pain.
15: Edgar, sa ka-service ko, may harap sa mga chronic back pain. Ako ginangangap salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa matyag ko dahil wala nang sakit ang ako likod.
12: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Santone Gold Coffee Mix.
16: Ako si Boyet, isa ka lolo, gado ng sugat sa eskwilaan. Diman natabilog na akong apo. Ang kapabaskog sa akong Santone Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdulong sugat sang akong apo. Kay nagainom ako sang Santone Gold Coffee Mix. Nagainuman ang asawa ko kaganami ang kutis. Gani kamo man mag Santone Gold Coffee Mix na para magnami man ang inyong kutis. Kag manami ang inyong pamatya.
3: Santone Gold Coffee Mix.
2: Nakakapi ka na.
3: Nagagwapo ka ba?
2: Santone Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores lapit sa inyong mga lugar.
17: Mga katupa.

0: Mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
2: Ayos yan!
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
6: Mahal, pasensya na, late ako uli. Kabalo naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
5: Okay, rakaayo. Ako takahiluton karon mahal.
6: Sure ka?
5: Oo.
6: Exciting!
5: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
6: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
5: Like you, basta naka-turbo.
3: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
5: Turbo, wagas, ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
7: Sister Pain. Ako si Lani, isa ka bus driver. O kung tubig sa lawad na pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita nga mga driver, mag-inobus ang Sister Pain.
3: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain, if symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika. Samphone Gold, Coffee Mix.
8: Ako si Rodel sa Angtakuli. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Api nga Samphone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ni nga collagen kag glutathione. Sugod subong, tanan ko nga office mate. Nag Samphone Gold Coffee Mix na.
3: Samphone Gold, Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
9: Mga katupa.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: XFM 103.9.
2: Mga katropa, kinakalipay na mong naging balik sa inyong palamatinan ang atong matahong nga drama na gratiguluhan. Endless Love. Lunes, tubtob Biyernes. Las 10, tubtob las 10 y media sang aga. Diri lang sa inyong paboritong estasyon. XFM.
3: Mga katropa,

0: kamaturan ang salandigan sang kadatalakayan.
1: Bullseye!
0: Pagtuloy sa mga detalye sa isyu kang balita.
2: Ang lockdown ay very extreme. We used it during the pandemic. So it impacts to become a pandemic.
0: Bullseye!
3: Ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin.
0: Pagtalakay sa mga isyu, ikat sa mga yamo kag reklamo sa tao. Bullseye!
4: Nilwak ako ng bata, tapos may balay ng ipapirma sa ako, pero wala man nila kinatap.
0: Bullseye! Mga komentaryo na nakaangkla sa interesang publiko. Bullseye! Bullseye! Prangka! Diretso! Bullseye! Kang karoon, yari ang inyo anchorman.

0: Mayaga mga katropa, mayaga sa mga suki naton nga talpermati. Lunes mga katropa, pets tres na para sa bulan sa Agosto 2026 na. Welcome sa programa diri sa Bullseye mga katropa. Hope na rin naman kita tub-tub alas 10 ng aga. On a Monday, kumusta nga itong pinaka mga turan? Pinaka mga kabiyana, nakapahuay naman ta? Naka-relax na? Naka-anway na? Ari ay, so good naman ta sa bulan sang Agosto. Masugod naman ta sa masugod naman ta sang isip sa mga edad mga katropa pagkanto Setyembre. Oh, pag Agosto ko na balila, Agosto medyo okay na. Kaya nga aton na aton ekonomiya, ang aton nga kita ga amat-amat lastar na. Oh, para Setyembre abrigaling mga katropa. Pero ano yan, ano ay han ang abrigaling man? No? Ano ay han ang ano ay hagahulat sa aton para sa Setyembre kag per month man? O, oh, wait na kabalo? O, oh, surprise! Anyway mga katropa, pinaka-ma-update, pinaka-ma-balita natin sa aton nga palatuntunan diri sa aton palatuntunan sa Bullseye. Aton talakayon pila ka mga update sa aton palibot kag mga update months panahon naton check on tabla karon na panahon ta mga katropa. Aryo, ang aton nga ginabulubantayan ang tropical depression Luis no nga nag sulod na sa Philippine Area of Responsibility kag may ara naman no nagasunod duwa ka bilog ni may typhoon dolphin naman mga katropa way pa makasulod sa aton par pero duwa ni ka lain nga panahon mga katropa ang posible mag-igo sa aton mag-apekto sa aton panahon diri sa Bacolod. Samtang balita para sa mga kamakuturan ta, balita para sa aton nga mga abyan, mga motorista, mga drivers, operators, may good news. Kundi asod-asod to, primero 6 pesos. Pagkatapos nag 11 pesos ang saka. Good news. May balik naman, katropa. Good news. May rollback piso. Ayos man. Hoy, bawi man na ako no. Ngambal nila nga may ara sang rollback. No lipay man tatani. Pero daw pilang nahot lang ning ginahatag nga rollback mga katropa. Ang inaway sang Estados Unidos kag Iran amo pa ni sa Japan ang ginabulo-bantay-bantayan mga katropa sang aton nga gobyerno. O paano ni sa karon? Pila ka mga latest update mga katropa. Their district representative Javi Vinetes mga katropa ginaduso ang pag-review sang Sugar Industry Development Act nga amuni sa mga katropa. Well, isa ka alayi nga nagaduso sang suporta sa aton nga mga sugarcane planters pinagi sa mga pagpasanyog ba? Sang aton nga mga farm to markets bulig para sa mga kauturan ta nga naapektuhan sang pamiste. Ang istorya sang RSSI ara sa Japan no hulat-hulaton ta lang na no kun anong epekto sang spray nga gin-purchase sang atong gobyerno para magpatay sang sining peste nga nagapekto sa aton nga pananom nga tubo. Expectaran ta sa sining pag-abrigaling mga katropa ati sigurado gina may pagnubo sa presyo sang kalamay. may pag kulang sang supply sang kalamay. There is Negros Occidental. Ano imo unta? Ulihi abing aton nga you know, sa aton nga ako paglantaw ko lang ya. With all due respect sa pila ka mga opisyal na ito sa gobyerno dari sa probinsya, medyo uli-ulihin na ta. Subong ang aton nga spray, amo rin gina, ano ta, gina ambal ta nga, amo rin ginatutukan ta subong, no, ang spray. Pero, gakatabo, ambot lang, way pat nakabalo kung anong sure gid ba na, na maubos ning RSSI. Nakakadlo kita sa isa kakampo, katropa, driman lang sa bago, palaway mo. Apektado sa RSSI, gaari-ari ang tubo. Tapos gakalayos ang iyang makadahon. Wala gadako mga katropa, gintano mo be. Nakaligad ang tatlo ka bulan. Why gid ya? Why gid ya alibyo? Why gid pagdako? Amo ra epekto sang RSSI Dres Negros Occidental. Kag posible pa rin maglapta mga katropa ining RSSI king approach sa aton provincial government biocontrol. Ginaplastar pa subong ang biocontrol plus may ara na sang spraying sa mga ano ta? Sa mga pananom nga tubo. Pabay pa may epekto na sa kaluyan. Pero bantayan mga katropa ang pinaka-latest ta sa impeachment. At naon ta kay gin hindi kinaprobahan na to pag-abri mga abyan sang ano sang mga bank records sang vice presidente kag sang bana sini. Naon ta kung makoroborate na sa mga issue at sa declaration sang salt-in. No? Maramdaman ko to si former Chief Justice Renato Corona. Nagtugaplak to sa tungod sang declaration sang salpin mo, no? Gindeclare ya mga katropa ang iya mga propiedad pero wala niya gindeclare tanan-tanan, no? Dito na impeach ang anay Chief Justice. Hasta na lang gin ano ya to guro nag-apekto gid sa health ya. Amo na itong palain sa iyang ano, nga sitwasyon. Nako. Anyway, welcome, welcome sa itong pagpakaragay mga katropa. Ako naman si katropang Wayne Salinas. Upod natin sa technical side, katropang Junery Virigano. Mga katropa, ginamiabi namo kamo sa pag-upod sa amon. Tugtob alas 10 ng aga sa pagtalakay sa mga balita, mga impormasyon. Ibaloon natin ang pinakamalatest development sa mga nagakalatabo sa aton palibot. Kagpila ka mga topiko nga aton diskusyon ng istoryahan. Dirigid lamang sa Bullseye mga katropa. O sulod na ta sa aton nga Facebook page. O check in na. XFM Bacolod News and Public Service Authority. Kag sa aton XFM Kaban Kalan. Pamati tamayo. Mga update mga katropa. Ang ulan-ulan bala. Kabudlay no. Kagina, nag-init sa kaaga. Pagkatapos, binundak yun naman. Dala ka mo payong. Dala ka mo sa mga rain gears ninyo, mga katropa. Para hindi ta mapiktuhan dako-dako sang ining nagakalatabo nga ano ho? Nga pagbag-ubag ko sa panahon, uso, trangkaso, uso, sipon, subong mga katropa. No, uso, ubo. Ang ato naman, pabakuro nato na ato nga depensa, pinagi sa insakto nga supplementation sang mga vitamina na kinanglan sa lawas naton sa ato ng mga katropa sa Yes to Health. Mayara kita sa mga produkto nga ginaduso sa inyo mga katropa, no? Ginarekomendar sa inyo. Tatlo ka mga produkto, amo ring tawag mga katropa nga Ultimate Trio, no, nga ginahambal natin sa inyo mga katropa, mga abyan, sa aton nga programa. Every now and then, ginapahibalo natin ina sa inyo ang aton nga mga produkto, ang Premium D3, ang aton nga Santon Plus Gold, ang aton nga Santon Vitamin C, tatlo, Kidney Slack Vilog, ang aton nga i-anhan, i-maintain everyday. Ang premium D3 mga katropa, nakuha nato ninyo mga suplemento sa adlaw, no, sunlight vitamin. Ara na subong sa soft gel capsule sa premium D3. May ara sa virgin coconut oil kag malunggay oil. Kaya babakod sa aton sistema, sa aton nga resistensya kontra sa mga viral infections. Mas nami pa ni KT, ginapanami niya pa ang imong kondisyon pinaagi sa pagpabakod sa aton nga immune system, aton nga bones, aton nga brain functions, aton heart. Dako ang kontribusyon sa vitamin D sa pagpasanyog sa aton nga ikaayong lawas, aton depensa. Maksigin pa ba, kod pa, kay may ara sang virgin coconut oil nga mas mabato, mga katropa, may ara sang kapasidad para magbulig sa lawas naton pagpatay sa mga bakterya nga posible mag-infect sa aton, no? Kag ang virgin coconut oil sa normal naton, kag siyempre ang malunggay oil, no, extracted vitamins gikan mismo sa balunggay. Isa pa ka mga produkto, katropa, ang aton nga Santon Plus Gold. Pareog lang ko ha, para sa mga biyan aton, maintain pa lang ang aton nga mga supplementation. Santon Plus Gold, may ara sa mga ingredients, mangosteen, ampalaya, may ara sa malunggay, garlic, kag spirulina, ang mga food supplement mga katropa para maghatag sa aton sa mga vitamins, no, mga suplemento na kinahanglan sa lawas nato mga katropa. Mangosteen, antioxidant, ang aton nga ampalaya, ga-regulate ang blood sugar naton, no? Ang malunggay, nag-suplemento sa mga vitamins, mineral, kinahanglan sa lawas naton. Garlic, spirulina, anti-inflammatory mga abiyan, no? Bulig para sa mga kuturan ta nga may ara sa mga bukol-bukol, bla, may mga hubag-hubag. Oh, Santon Plus Gold. Hindi ni makompleto kung wala kita mga katropa sang kung wala kita sang suplemento naman nga vitamin C. Ang vitamin C ang bulig sa aton mga katropa para i-absorb, pa-absorb, pa-idasig ang proseso sang proseso, pagpudpud, pag-absorb sa mga vitamins and minerals sa aton lawas. Amo naman niya ang role sang aton nga Santon Vitamin C. Kung maghambal kita vitamin C mga katropa, pili unta ang alkaline based nga vitamin C. Alkaline based gistorya kita sang Santon Vitamin C. Anong epekto? Wala sang hapdi sa tiyan, wala sang suka-suka, no, wala sang negatibo nga may epekto sa aton lawas ang Santon Plus Gold. Pure vitamin C nga makuha naton sa kapsula mga katropa. Available na sa mga drugstores malapit sa inyo mga katropa, sa Mercury Drugstore, South Star Drug, TGP, sa Generica Drugstores nationwide. Or para sure bull na gid lang, pwede ka mo kakadto sa aton nga Yes to Health Wellness Center. Ara kita sa door number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. Katuaan nyo na, testingin nyo, kadto, kag maglantaw sa mga produkto. Kung medyo lubog na mata mo, ara da ang aton Visulix Plus. Kung medyo gusto mo pagwapa, no, may ara da mga katropas ang clear skin. Gusto mo kape, aray, mapapa kagigas ang kape. Damo-damo sang kape natun mga katropa. Dira, alin sa Santon Plus, Santon Gold Coffee Mix, Santon Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix mga katropa. Amo ni mga kapita nga ang iban ginanerbiyos, aray mag-inom ka, mas nag-isog ang imong resistensya sa mga kapisang Yes to Health, no? So testingin nyo na katuin nyo mga katropa ang aton nga mga Yes to Health Centers there is Negros Occidental, kaya magpangita lang tao sa mga produkto, pulo pa mang kod kumuda. May araman kita sa mga consultant na pwede nyo katuan, pwede nyo konsultahon mga katropa, pa-schedule lang kamo para magiyahan kita sa aton nga pagpasanyog sa aton ikaayong lawas mga katropa. Subukan mga panahon abi kung mag-diretso ka sa ang synthetic medicine mga katropa, supportive na sa lawas ta. Nagbulig sa lawas kung may aral sa infection. No? Pero kung pwede naman mahimo nga ang aton lawas bakod, ang aton lawas nga ano, nga aton lawas manami ang resistensya kabakabato sa mga infection, why not? No? Maghambal ka medical intervention, dira na taabi nagkakulbaan, kay dira na nagkakaubos kwartata. Oras na ito, 7:32 na. Sa pagpakaragad na ito mga katropa, sa aton palatuntunan sa Bullseye, ang aton nga mga estudyante, kumusta? Ang pila ka mga kuturan ta, nga mga maestra? Kumusta ang aton buhay-buhay dyan? Sekong ko na kung sino naka-check-in na sa aton nga Facebook page, mga katropa, nga nag-upod sa aton nga palatuntunan this morning, na signals mga parahon, tas bong, no? Adlaw-adlaw ta, bugat. No, kay ti hindi magbugat lang tao kato sa mga grocery store. Ti ara na, no? Problema na. At tinaas ng presyo. Mabriano Brado, may aga. Good morning, happy Monday. Ma'am, happy August Day. Jessica Gonzalez, may aga. Kay paring Vincent Hilbulario, Dan Shearing. Sang wala pa man magsulod ang Tiempos Muertos, may ara na ataki daan sang peste sa mga tubo sang RSSI gamutate sa abi, sir. Oo. Ma'am Merlinda Veracruz, may aga. Salamat gid ha sa pagpamati. Sa diini si Ma'am Merlinda man sa ano ni nga barangay man. Oh, ma'am, good morning. Salamat gid sa pagpamati. Sa kay Rebel Mamilya, naka ano siya, amik kahilig, may aga sa inyo tanan. Thank you so much. Kay Bisaya Libay, kay Panoy, Pauntal, shout out sa tanang yung mga nagapamati diri sa Kapihan, sa Overflow, diri sa Makagahay, may aga. Salamat git sa pag-upod sa atong palatuntunan. Sa kay Ma'am Maricel Largo, may aga. Mamukaw ko anay sa akon upod di sa balay kay wala pa nakabugtaw. si Asila sa Gwensa Pinto, mayong aga. Nakatutok naman ah, no? Tristan Yat Gulay, good morning, salamat kid. Nagalagabong naman ang radyo sa balay. Nakatutok si Ma'am Maricel Largo, thank you. Members ng class natin, bungas pati, no? Live, why ginikakadto kagab si Jansky Gaspar mo, no? Ginulat-hulat ka pa namun to. Sityo bunga, barangay Urong, Kabangkalan. May aga, Mabriel Obrado, Jessica Gonzalez, thank you, Jelwin, thank you, salamat kids sa pamati, no? Let's take a break mga katropa, katuan ta mga tupi ko, mga balita natin sa patrol, dugay-dugay, makomersyal gid lamang kita, kag-update sa mga development, sa mga issues, kag mga balita, dugay-dugay, pagkatapos gid lamang sa mga panundom.
1: Bullseye XFM 90.3
2: Supple Plus Gold.
3: Ako si siya. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
2: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Vision Next. Marami na ang natulungan.
6: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
5: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision Next Plus. Mabibili sa mga butika.
7: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3. Araw-araw.
8: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suri ganin ninyo.
9: Turbo Supplement for Men.
10: Oh, yes.
9: Turbo. May maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo. Supplement for men.
10: Mas lalakas ka pa.
11: Sister Pain.
12: Ako si Danny, isa ka ba stress?

0: Parang pain. Fast and safe. Sister pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult a doctor. Bili sa mga buki ka.
2: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
3: XFM 103.9.
4: Likawan ang sobrang alcohol mahimong ini nga makahalit sa atun atay. Depensahan ang lawas batok sa hypertension kag diabetes. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya. Wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Mga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay and mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hico, FDA approved. Mabakal sa mga butika.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Dalaguan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tida.

0: Prefer din. Yung nag-atras ang public opinion.
1: Objective. Prangka. Kagdiretso sa mga punto.
0: Nga medyo isog pa sila yan.
1: Ini ang Bullseye.

0: Balik din mga katropa sa pagpaparag natin ng oras natin, 8:14 na sa aton nga orasan. Sa mga nagpakadto na sa ilang mga opisina, medyo habula-habulan ta kay ara na, dugay-dugay, mapangot na sa alas 8 mga katropa. Sugod na sa mga trabaho sa pila ka mga kauturan ta. Check on ta ba lang, pila ka mga latest update natin sa patrol mga katropa sa aton nga palatuntunan, no? Okay, morning lang sa kay Popoy sa Gold Star. Nakatutok mga katropa. Thank you so much. Salamat gid ha. Check on ta pila ka mga update natin sa patrol. Ariho ang act teachers, no, mga katropa, nagkakabalaka sa kaso sang online sexual abuse, no, sa aton lugar. Nagligan tuging confirm daw na pulo tubla ka mga minors katropa ang arat na sa panghinakop sang DSS dita. Ay ni matapos kinadakpan to nga bawan way man patong siling. Nga na biktima sang online nga abuse mga katropa, no. Check on tapira ka ba development mga katropa. Kaupod sa kayo katropa nga Franz Andrew Burgos. XFM Live Reports. Katropang Franz, may aga.
1: Yes, katropang Erwin, sa ato ning patayin nga pagtupok sa sinim lang ang mga kaso. So sa rin direk katropang Erwin, nagligad yes man na yung pahit mismo sa ato ng alkalde sa sudan sa Bacolod ni Mayor Greg Sataya. Nga ang Bacolod City na lakit ni katropang Erwin sa hotspot karyan, no?
0: Oho.
1: On online sexual abuse and exploitation at pagkaistoryahan.
0: Mm-hmm.
1: So, tika tropa Erwin, kung balikan tani ang background istorya, may na-rest yun na rin nga kapugusan ng pulo sa mga minor de edad. Walo na rin lalaki, kagduwa ang mga kababainan. Kaga tropang Erwin, na-rescue ini sila, no?
0: Oho.
1: Kaya nag-edad ning ining na mga na-rescue from 12 to 17 years old.
0: Oho.
1: So, ang isang damlag lang, doon ni ka mga babae ang naluwas kay Propa Erwin sa aton ng mga otoridad para din sila mismo ang mano-mani, no? Ang ina niyang kinamatarong bilang mga minor de edad.
0: Oo.
1: Ang Propa Erwin ang mano-man bila, no? Matagal na sa importansya kasi siyempre maprotektahan lang sila sa niya layi na to, no? Matapos kasi sila mismo ang gin-masulay na to, ang gin-exploit.
0: Oo.
1: So, gin-abusuhan through online.
0: Oo.
1: Katropa Erwin sa plan ka mga individual.
0: Mm-hmm.
1: Pero, tari kita nagbalik, no? Sa aspeto, sang mga, sa academe kita, Katropa Erwin, nga aspeto,
0: mm-hmm,
1: nagpakigangot kita yan sa Alliance of Concerned Teachers, Bacolod, sa ilang Secretary General sa Kaman Grace Abilyar, Katropa Erwin.
0: Uh-huh.
1: Tari na ito, nahibaluan yan sa pahayag tari ni Ma'am Grace Abilyar, kasi para sila yung ginakabalakanag yung Manila mo.
0: Mhm.
1: Baka alarma na gid man ang sitwasyon sa karon kay si Tropa Erwin.
0: Mm-hmm.
1: Kunato ni bala natawon ti involved ang minor kidad. Close to 17 years old na.
0: Uh-huh.
1: And isa pa diri dahil kay Tropa Erwin, apa bang bot posible ni passing mga estudyante ni.
0: Oho.
1: Ang hindi pa lang digaling nila sa masumod gid or masigurado ka Tropa Erwin kung ang ini nga mga biktima.
0: Uh-huh.
1: Ang mga na rescue ang nagilis nila upon out of school youth katropang Erwin. Pero, ginsayag de rin ni Ma'am Grace Abilyar, nga mismo ang Department of Education, sila pinagin rin sa aton sa Division of Bacolod City, ang may mga tikang naman sa karon kung nga ginabuhat, tungkol sa sini katropang Erwin nga krimen nga involved ang mga minor de edad, kasi isa pa naan magsiling kita hotspot na kita sa sini nga kaso, rampant na gini katropa

0: sabi ng insidente, kaangayos din eh.
1: Mm-hmm.
0: So, hindi na niya subong managlahong.
1: Mm-hmm.
0: Ang ini nga mga bagay, kung nato nang gidala pagalang tawon,
1: mm-hmm.
0: kaya nga, katropa Erwin, si, doon nagdamo, nagid balang biktima, damo na gid mismo mga kabataan nga ginatake advantage ang ilaman din nga pagka inosente, no? Sa kung ano pagdating ng mga bagay, na posible nga ba magamit para sa mismo mag-apag o kung magpate.
1: Oo.
0: Kasi nga mga krimen, no?
1: Oo.
0: Mm-hmm. Ginapusuhan na sila daan niya si drone line, you know? So, also sa ilaman nga personal din nga kaugalingon na katrokarwin din ang ilaman lang nga ang nga kung ano na ni sila pala sa karon, no?
1: Oo.
0: Ikaw mismo yung bata, kaya ang huwag kaya kabaluya, huwag kaya panimuot ya, at amunin tayo yung mga panitaro ka sa Arwin, kaya masalingin niya natin na mga mga pobre spirito, paniya mo, no?
2: Gani, huwag pa niya, huwag pa niya, huwag pa niya, kung ituituon mo, tagaan mo dulce.
0: Correct na.
2: Pati niya.
0: Exacto, kaya ka tropa Arwin, pero kaya mo nisubong ang sa Alliance of Concerned Teachers to Polon, niya, kaya paraya sa ila, ang ini nga tikang dapat siya sa monitoring ini mismo sa Department of Education.
1: Oho.
0: No. Pantayan ni sang DepEd kay nagkapati man si Ma'am Grace Villar na may programa ni naman ni kunong DepEd.
1: Oho.
0: Na ginahimo
1: mm-hmm.
0: para sa pagkap na sa sininga mga bagay.
1: Mm-hmm.
0: Kaya tinalakit na ang mga minor de edad sa karon ka tropang Irwin.
1: Mm-hmm.
0: Si ila-imagine na ang mga edad si Porogi na talan mga minors. Pero, ipamangkot ay ni kung may mga nabato na bilang ang mga reklamo,
1: mm-hmm.
0: ang Department of Education,
1: mm-hmm.
0: kagot ano na rin sa karoon ng tikang ang ginihimo niya.
1: Uh-huh.
0: So, gipayos na sa ilang dalang kabilyar, hindi naman ginihim na conclude ka Prof. Erwin kung mismo ang Department of Education
1: uh-huh.
0: na nabato na sa reklamo,
1: uh-huh.
0: angot sa sininga mga kaso.
1: Uh-huh.
0: So far, though, wala pamanggit pala ni Nagin specify.
1: Mm-hmm.
0: Pero kata pa Erwin, nagahilmo na nila sa karoon sa pamaagi para matumod na nilang ma-monitor
1: mm-hmm.
0: kung sino gining sa likod sa sinibing ng mga recruitment or masalinga kundi nagahilmo, nagapatigayan sa sinibing ng mga online sexual ng mga exploitation ni kata pa Erwin sa mga estudyante. Kasi posible niya nga ang pinaka-vulnerable to rin mga estudyante, gin mo. No?
1: Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Diba lang tayo, Andre, what if kung sa school may recruitment na nga nagkakalatapo,
1: mm-hmm.
0: eh, isa pa gini sa bagay nga makatugla kung konti masalina to, may makalarma
1: Oo.
0: Sa tahanan nga bulutuan rin sa akon sa syudad sa Bacolod, katropang
2: Oo. Rin. Pero katropang France, ang teachers na Dries Bacolod, aware na sa nagkakalatapo, na even before pa natabo ni ang pag-rescue sa mga kabataan?
0: Correct na ka, Farwin, no? Aware din niya katama ang kahit ang punto 3 is
1: mm-hmm.
0: sila yung mismo ka, Farwin, bukas man sila sa kung ano pagiging mga bagay na pwede nila mahimo.
1: Oo.
0: Kahit ang overall, giniyang pakapangita sa papaagi or nagsabing intervention sa Department of Education dito.
1: Oo.
0: Sila niya mo te ang kung yung pag-insindi talo niya ang act niya Bacolod diya yeah. Siyempre for the right and teachers
1: oo
0: so, ilang ang kinamatarong kung ano na yung mga nagkakadapat yung mga programa nga pagkasin guberno
1: mm-hmm.
0: para mas beneficyo sa mga manunodlo pero ganun pika to Farwin
1: mm-hmm.
0: Sakot na nila ang rights ng mga kabataan eh ilabinig oh, mo ng sudyante
2: sila man ang caretakers ang mga bata kung nara sa eskulahan mo
0: exacto na si huwag naman isang iban kaya pa Erwin na mag-defend sa mga kabataan mo sa school eh.
1: Mm-hmm.
0: Di siyempre yung mga teachers na malanginit, di sila na malanginit kaya pa Erwin ang mga guardians na mandra sa sulod sa school.
1: Oo.
0: The which is supportahan man spontane sa Department of Education. Kahit isubong kaya pa Erwin, though matabing nininingan doon karampat, nakarampant na pala sa kaso.
1: Oo.
0: Eh, ang gusto lang din na din nila yung mahimo is matapna.
1: Mhm.
0: Kasi hindi na ni Katropa Erwin masundan or madugangan pa.
1: Oo.
0: Ang ining mga kaso sa karon,
1: mm-hmm.
0: involve ang mga minor de edad ang sa online sexual abuse and exploitation diri sa akon sa Bacolod.
1: Oho.
0: Eh for top 20 ya, ara sa bay sa top 20 ka Katropa Erwin.
2: Top 20. Eh,
0: pila ka bilog daan ng mga NGOs diri sa tumaon ta sa bilog na pungsod.
1: Oo.
0: Oo. Tignan rin nga tayo sa ato yung sa Negros Occidental, ya, may pila na kita, may disinwebe na.
1: Oo, oo.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Pero tika, Prof. Erwin, how about yung ibang mga provinces, mga oo. Municipalities and cities, Prof. Erwin?
2: Tama, tama.
0: Oo,
2: wait pa ta record? Oo, wipe pa record sa inaya as far as inayar is concerned kay Torpang France. Bakulod pa malang ni tanan ang mga na-rescue mo. Wait, kabalo sa nagkakalatabo sa ibang mga lugar?
0: Yes. Amo na ganang katrap Erwin Siling sa ato sa WCPD man. Bakulod sa kadamo-damo sa syudad sa mga panuwa rin sa ato sa Pilipinas.
2: Oo.
0: Sa binteng survey, pag-observation, katrap Erwin, monitoring, bakulod, mabilong sa top 20 yan.
2: Bilog kalibutan ni Katrupang France, no? Ah, bilog, bilog Pilipinas, no?
0: Pilipinas, ano siya, no?
2: Paano?
0: Eh, mas na, nakikit ko na nakita kita sa bilog na kalibutan.
2: Oo.
0: Ang nakita sa 20, big,
2: ang isa ka palaminsaran, Katrupang France, paano, paano ginihimo sa mga suspect nga ni? Ang pag ano ba pag-inganyo sa mga kabataan. Yo. May imbulba may gaka-imbulber bala ang mga parents, mga ginikanan sini. Anong kalakaran? Kay ako galantaw mga Katrupang France ang sitwasyon ang ato DSSD. May ara na sa mga interventions pero these are post mga help no support ng mahatag sa mga kabataan ta pero during the time sa mga pag inganyo sa mga kabataan ta ang isa ka pala makutanon sin uni nga mga grupo no organized bala ni mga sindikato gid bala ni no kay last nakaistorya kami ka Torpang France sa isa man ni kabalutuan sa ano sa Bacolod nga ato bala kung sa una ko no may ginapang dakop bala ami may ginapang sulod bala sa slakyan ko no like ko hindi ko magpati kino wala man na pero may attempt ko no eh may isa di sang una pa may attempt sing ko basi bala may kaangtana ni or tuod na or nano sitwasyon wa isang confirmation sa pulista sa aton nga mga otoridad
0: para kay kag isa pa nakatapos pa Erwin tinagapangabay man si Ma'am Gracia Villar sa aton LGU
2: oo
0: nung magatag man sang palakot na sa bulig eh.
2: Oo.
0: Gusto gina din nila mapaganagan ang kaso dari sa Tos Bacolod.
2: Oo.
0: Kasi makakas kita sa top 20.
2: Oo.
0: Amuni sa karon ang dapat ano man no? Kalalapang doon ni sa karon katro pa Erwin. Kasi ang masubo dari eh, kaya basi to top 20 lang.
2: Oo.
0: Kaya basi bala sa top 20 gali. Top 10 na laki kita sa top 10.
2: Na. Amo nang sadya da.
0: Kaya mo na yung Akra Farwin, si number sila niya, dream mo na yung siling mo. O na doon ng sanding mula sa specially sa kriminalidad mula sa ato. Kasi, krimen na ni Akra Farwin mo.
2: Oo, tama.
0: No? May dream sa siyudad sa Bacolod, nalakit na sa amo na yung number pala.
2: Ang sakit lang ka to pang France kay mga kabataan, mga minors.
0: Dari? Kasi mga kabataan yung involved sa karon.
2: Oo.
0: Amo ni ang mabudlay na sitwasyon sa Tropa Erwin.
2: Oo.
0: Dari sa aton sa Shabal sa Bacolod, budlay ni mo. First place online. Kaya kakabalo kung sa dinis lang ang mga buildings or mga apartments nagkakalag to.
2: Nag-mention man to ang alkaldita nga may ara dumudos nga ginatagaan kwarta. Tapos pagkatapos may mga parents pa nga naghambal nga okay man lang na ako no kay why makuno ginatandog sa online man lang pero ti imakon mo bala po bahon mo bata mo to pabaya dapat kita mga ginikanan kita nagaproteher sa ato ng mga kabataan eh daw ginatabo no, ginatabo pa yan daw gina ano ta ginabaligya ta bata ta pero I don't know kung ang ginikanan nadala abi Katrupang France sa ano na no sa habal ta nga sitting o sexual abuse. Makasuhan man sila ihan.
0: So possible nga ka Erwin. Okay, kay may ara na mo may cyber crime lang.
2: Oo.
0: Oo, ang rako dari sa to. Pero nang gabang tayo man kung sino ning mga servers ni. Sino ning mga tao ang naga paligyan nila online.
2: Mhm.
0: Ito ka pa Erwin sa rako din sa mo.
2: Dapat.
0: Oo.
2: Kasubo
0: no. Kailan mismo yung kapalo. Kasi paano niyo nila ibaligya. Kailan niyo mga videos.
2: Oo.
0: Sino niya ang mabayad, mabakal.
2: Oo. Oo. No? May social sites ko no. Pwede ka ka-upload na soon pagkatapos bayaran ka nila.
0: Oo. Pero kina.
2: Oo. Migo, tatugang nagka-plano to siya para maka-sideline man ko ah. Hindi, joke lang. Joke lang. Kung
0: gano'y makakita ko siya, pat yun. Ang sayang
2: nga na yun. Oo. Diba, po na lang ito, lahat, ano, mamala ko na yun. Ano ko di, perdido ko di. Pero para kanta mga kabataan, we have to do something. Kinanglan may maging aware ng aton nga ginikanan because nagatandog ka tropang France sa ekonomiya man mo sang aton nga aton tagsa ka mga pamilya kabalo kita kadamo sa mga sufferings ang aton nga mga kauturan damo sa mga pamilya nga ara sa below poverty line nga gina-take advantage pula kapigidohon para sa sining mga sexual online sexual activity.
0: Yes, katulad kay tropang Irwin kay ang hindi sa aton sa Bacolod ng duka-duka hipos bala?
2: Oo.
0: Kung wala niya yung referya, kag wala niya ito kiba mismo outside the Philippines.
2: Oo.
0: Wait, kaya kabalugan na kito farming
2: top 20 ta?
0: Nangyari na din. Tapos top 20 na ka.
2: Oo.
0: Pero tiyan mo lang yun yung subong kato farming, hindi nakangawaan man. Nagkakabala kagid ang Alliance of Student Teachers.
2: Mm-mm.
0: Sa sining sitwasyon, sa sining nagkakalatabo. Kaya mo lang kinakatapawin ang kapangapay si Ma'am Grace sa Bigyang sa FF and also sa ating LGU with the help ng DSSP para masigurado na nagkatapawin sa sinatigay, hindi nga may maresto kami mapasakan sa kaso. Sa likod sa sining mga pagpangabuso sa mga kabataan ako mga minor de edad Petro Pangarin.
2: Oho, oho. Grabe ba?
0: Oh, may interview ko na kay Ma'am Grace Abiliano, papatian, para katropa Erwin.
2: Aha.
3: At sa bahay sa ACNIR Union, no, kami nagkakabahala man sina, kahit ang kabataan naton, ang may ala, pakita nga mga kabataan nga nagkapadayon sa pag-engage ang amusin ni aktibidades kahit tungod sila nga minor, makonsider naton nga part sila or biktima sila sa online sexual abuse, no? So, ang ano dira naton is ginahangyo naton ang ating LGU. Paano ni siya naton tutukan ang ining mga kriminalidad nga nagaluntad sa aton nga syudad ino. Mas mayo nga ipasiguro nun nila hindi lamang ang kabataan ni rescue, ay kung i-rescue mo ni kabataan, pero may mga kabataan pagid na posible maging biktima pagid kini. Kung paano hugton sang LGU ang mga pulisiya, ang layi, kag ang pag-implementar sang layi, kung paano naton ini matapna. Si sa bahin sang DepEdya sa among di sa as teachers, si ang amon ang gid pa siguro yan amon ang kabataan amon sa tutulo sang istilahan na wala sang hindi matabo ang ini mga aktibidades but outside of the school sa pagpuli na nila sa ilang panimalay ini mga kabataan amon ni dira siya ang may time ang may kahigayunan kag grown sila sa sining mga pagpapabuso, no? Ambot kung paano na nila himuon ina. Pero ti, mangin mabinantayanon lang kita, especially sa part namon, ti, sa mga manunudlo.
4: Yes, ma'am.
3: Ipadayon din naton nga ano sa klase, itudlo ino, ang ining mga forma sang abuso, kag kung sisino, kung may makitaan, kag kung ma-experience ang sinis ng mga kabataan, hindi sila magkahadlok o kung magkahangawa sa pagsugid. Kung hindi man sa ginikanan nila, but ang ilang teachers, isa nila sa bilang serving second parent nila, ilang masaligan
4: okay.
3: Kung paano ininatin sila makaluwas sa sining mga pagpang-abuso. Kasi
4: yes,
3: siyempre, mga kabataan, hindi mo na sila gid actually ka pangindi dayon or ma-refuse because there are power controlling them. Pero ti, kung mapasiguro tabala sa kabataan nga you have somebody nga mapalapitan kag madalaganan, ti naguro mahagan-hagan ang epekto or mangin matapna nato
4: yes,
3: ang sigilayon sa tungkano ang mangin biktima sila.
4: Ma'am Grace, so far ma'am, may mga na-receive man bala na doon nagpakigangot sa inyo sa school or sa department sa DepEd na may kinanglan sa bulig ma'am.
3: Ang actually si as part ng mga isang guidance designate no sa eskwelahan.
4: Mm-hmm.
3: So there are communications, mm-hmm. there are communications coming from Deep Ed Bacolod kung paano na ginamonitor closely
4: okay.
3: ang mga eskwelahan.
4: Mm-hmm.